0: ang pagkain sa mga ano kasi nato-traffic o kaya kinukuha ng iba. Hindi naman yan totoo ngayon.
1: Ay, hindi naman sir. Bawal na po yung dessert sir sa BGMP sir. Katunayan sir. Kung yung pinapaabot nila sir is agaran nakakarating po sir sa Fidel. Basta sir dumaan sa tamang proseso ng pag-inspeksyon.
0: Minsan kasi ang mga pelikula na ginagawa sa Pilipinas, panira din ang image.
2: Medyo kandil, extreme din gumawa
0: extreme
2: ng mga pelikula.
0: Extreme din gumawa ng pelikula eh. Kaya yun ang natatatak sa isipan ng mga tao eh.
2: Sir, ano po ang mga activities na ginagawa natin para mapanatili po ang kalusugan ng ating mga PDL?
1: Ayun sir, nagkakanak rin tayo sir dito ng IEC or Information Education Campaign noon para sa pag-iwas na sa mga sakit, lalo na ngayon mga summer diseases, no? At meron rin tayong mga activity like vaccination, and disease prevention. Yan. Meron din tayong tinatawag, sir, na mental health at psychosocial support. Siyempre, capacity building para sa ating mga jail health personnel. Yun, sir. Para at least patuloy nating i-capacitate ang ating mga jail nurses para magkaroon rin tayo ng servisyong maganda para sa ating mga clientele na PDL, sir.
0: Naalala ko nung araw, sir, dyan sa BGMP 5, nagkakanda kami ng mental, ano, sa mental health, parang seminar, activities, ano, at pumupunta kami dyan kasi ang iyong lingkod po ay isang psychologist. So, pumupunta, may time kaming pumupunta dyan ang grupo namin na mga pastors to give mental health support. Yan ba ay welcome pa rin ngayon?
1: Yes, sir. Very welcome pa rin, sir, sa ating jail facility po. Yan, sir.
0: Anong proseso? Kasi dati ini-invite kami. Ano, meron tayong jail officer dyan na kay kakilala natin. At ini-invite kami kasi sila ang nag-i-schedule. I think ginagawa namin yun once a month. Ngayon, parang retired na yata siya. Wala na siya dyan. So, hindi na kami na-invite. Natigil yung gawain na yun. So, what can we do pag gusto nating gawin ulit yun?
1: Yun lang, sir. Magsusulat lang sila, sir, sa ating jail warden. And yung jail warden, hingi, sir, ng approval sa ating regional office for the conduct of the activity po, sir.
0: No, kasi maganda rin yun, sir, eh. Maganda, yes, rin yun na mayroong mga stakeholders na galing sa labas na nagkakandak ng mga ganun. Masaya din yun, eh. Kami, kahit kami, masaya din kami.
2: Yan, nakakatulong.
1: Yes, sir. Opo, sir. Maganda rin po yun, sir.
2: Sir, paano po natin na tinutulungan yung mga PDL po na nakakaranas ng depression at anxiety?
0: Ayun,
2: kasi nasa, siyempre, nasa dormitory sila.
0: Hindi
2: yan
0: mawawala.
2: Opo. Paano natin na-handle po sila yung may mga depression and anxiety?
1: Sir, meron kami, sir, dito, sir, ng mga psychometrician at psychologist. Nag-aantay lang po kami, sir, sa referral, sir, ng ating mga jail nurses. At 24/7 naman, sir, available, sir, ang ating mga psychologist at psychometrician para i-assess sila at tulungan, sir, sa kanilang pangailangan mental.
0: Ayun.
1: Opo, sir.
2: Sila po ba ay nasa na-isolate din sa isang lugar or kasama pa rin po sa
1: kung yung tinutukoy niyo, sir, is kung mga medyo violent na, sir,
2: opo,
1: yung ating PDL, ina-isolate rin po natin sila, sir, sa isang lugar.
0: Meron ditong tanong ating isa sa mga viewers. Si Teresa Calyada, sabi dito, sir, pwede ba kami mag-present ng health awareness seminar? 30 minutes lang sa inyo. Sa inyo bigay ang letter po.
1: Yes, sir. Kung saan silang jail facility, sir, magkakandak, i-address lamang po, sir, sa ating jail warden yung
0: sulat.
1: Letter, na yung sulat para po matugunan ng agaran, sir, yung kanilang request.
0: Ayun, Sister E, ganun ang gawin mo. Punta ka na lang dyan para tanungin kung anong pangalan ng jail warden at doon i-address ang sulat sa kanya.
1: Yes, sir.
0: Mayon.
2: Ay, sir, isa pa po. Pag may outbreak po ba ng sakit, alibawa, nagkakasabay-sabay, paano pong protocol na ginagawa natin?
1: Unang-una, sir, pag meron ng outbreak, meron tayong tinatawag na zero case reporting. Unang-una, pwede na silang makipag alamin kung ilan yung mga case sa isang lugar. At pwede sila sir na makipag-coordinate sa CHO sa Agarang Tugon sa pagpapahinto ng sakit na kung anong outbreak sir meron sa isang lugar. Para meron silang surveillance doon sa isang jail facility sir.
0: So sa ngayon sir, for the information of the public, mga ilan ang inyong ano diyan? Ilan ang nakadetine diyan ngayon?
2: Siniserbisyuhan
0: niyo. Siniserbisyuhan niyo.
1: Sa region wide sir.
0: Hindi, dito lang sa po sa inyo sir. Sa ano?
1: Kasi sir, ako sir is nasa regional office. Oh. So per jail naman po sir yung.
0: So sa regional office, walang ano diyan, walang 'di ba ang regional office nyo may ano diyan, may meron ding mga naka PDL. May mga PDLs diyan?
1: Ah, wala po sir.
0: Ah, regional office.
1: Po, per jail facility po sir yun.
0: Akala ko doon sa likod nyo banda meron.
1: That is the Legazpi City Jail po, sir.
0: Ayun, Legazpi yes. City Jail. Oo, kayo ang nasa harapan, yung nasa likod ng Legazpi City Jail.
1: Yes, sir.
0: Ayun.
1: Actually, nasa ano kami, sir, compound.
0: Nasa compound nasa na kayo,
1: compound,
0: eh.
1: Opo, nasa regional office po kami. Then, yung ibang sa likod po namin is the Legazpi City Jail.
0: Ayun, that's what opo. I meant na nandun na sa Legazpi City Jail kami tumutulong dati.
1: Ah, yes, sir.
0: So, yung harapan, pagpasok mo sa gate, yun ang regional office.
1: Yes po sir.
0: Ayun. So I'm pertaining ang question namin sa Legazpi City Jail. Mga ilan ang nandiyan.
2: So ibig sabihin ang hawak nyo po ay regional.
0: Regional.
1: Yes sir.
0: Marami 'yun. Oo.
1: Opo.
0: Kasi hindi lang 'yung Legazpi, meron ta kayo sa Naga.
1: Yes sir. Buong province Catanduanes, Masbate, Albay, Sorsogon, Camsur, Camnorte.
0: Ano ang hawak nyo sa Masbate? Yung provincial jail o yung city jail? District jail.
1: Yung district and the city jail po, sir.
0: Oh, kasi ang alam ko ang provincial jail hindi 'yun eh sa
1: opo, under po sila ng government ng ano sir,
0: ng local government. Eh.
1: Yes, sir.
0: Mm-hmm. So, kung dito lamang sa Legazpi, Legazpi City Jail, mga ilan kaya sir ang nandiyan sa loob?
1: Estimate sir, nasa 350 sir, 400 po sir.
0: Oo, marami-rami din diyan ang nasa loob eh.
1: Yes. Oo.
0: So far sa ngayon, ano yung mga prevalent na sakit diyan sa Legazpi City diyan kasi nandiyan ang malapit lang sa inyo eh. Ano yung mga karamihan na sakit diyan?
1: Ayun sir, yung mga dahil sa ngayon sir na kakaano lang ng taginit, mga sakit sa balat, yung hypertension, yun yung kaugnay sa mga heat related na mga sakit natin ngayon na naranasan sir sa PDL.
0: Sa hypertension, sir, meron ba kayo dyan mga free na binibigay na mga maintenance? Halimbawa, amlodipine, ano pa ito?
1: Yes, sir.
0: Meron ba kayong libreng binibigay?
1: Yes, sir. Meron pong gamot, sir, na binibigay, sir, sa ating mga PDL na merong nararamdaman na sakit sa kanilang mga maintenance.
0: That's good. Ano? Kasi para hindi na nila iisipin yun.
1: Yes, sir. Opo.
2: Meron din po ba tayo mga NGOs na mga sponsors na mga gamot?
1: Meron sir, nagdo-donate sir ng mga gamot sa Legazpi City Jail. Meron, yes sir, meron din sir. I think meron, opo.
2: Ah, okay.
0: Para hindi naman na nila intindihin yan, ano? Kasi mga simple opo, lang naman sir. Yun, mga amlodipine lang naman yan, kadarasan eh. Telmisartan, mga ano ba yan. Ano nga na yung maintenance mo karon eh?
2: Kapi.
0: Good morning sa kasamahan.
2: Hindi ba tayo nagme-maintenance?
0: Kasamahan niyo ito diyan si Ruthie Dequeros Manuel, 'di ba sir?
1: Yes sir, si Ma'am Ruthie sir. Hello po Ma'am Ruthie.
0: Iyan ang PIO niyo, 'di ba?
1: Apo sir. CSL po.
0: Medyo maganda.
1: Community Relations.
0: Ayan, magaling nakausap ito si Ma'am Ruthie. Ma'am Ruthie, good morning. Na-miss ka na naming kausap.
1: Opo, may activity po siya ngayon, sir.
0: Ah, talaga?
1: Yes, sir.
0: Oo, kahit may activity, pinapanood ka. Kita mo ang lakas mo kay Ma'am Ruthie.
2: Oo nga.
1: Opo.
2: sir, dahil regional po ang inyong hawak, paano nyo po namomonitor? May ibig sabihin, may mga contact persons po tayo doon sa mga jail provincial. And district jail and sa provincial?
1: Yes, sir. Sa bawat jail facility, sir, meron tayong jail nurses po doon. At sila po ang ating representative para patugunan, sir, yung mga pangailangan pangkalusugan ng ating mga PDL, sir.
0: Ikaw ba'y nagbibisita din sa yun. Mga district jail, city jail?
1: Yes, sir. Nagkakandak rin po kami ng face-to-face consultation kasama po ang ating Chief Health Service na si Jail Senior Inspector Ronald Jesse Biselga. Para at least on the spot, sir, makita ni mismo ng ating doktor na yung mga nararamdaman nila, yung mga pinapakonsult nila at mabigyan agad ng referral.
0: Sa bawat jail facility ba, especially doon sa mga remote, halimbawa Masbate District Jail, may doktor ba sila doon na resident o nurses lang?
1: Nurses lang po, sir. Yung doktor po, isa lang po ang doktor natin dito, sir, sa R5.
0: Sa region, isa lang?
1: Yes, sir. Kaya ginagawa natin ng paraan through telemedicine or through teleconsultation na agarang matugunan ng kanilang mga pinapakonsulta kayo. At available naman po si Doc, sir, 24/7.
0: So, napaka-busy ni Doc. Makamakin mo, mag-isa lang siya sa buong region.
1: Opo, sir.
0: Pero hindi naman yan, pwede naman silang magkonsulta sa ibang doktor kung gusto nila.
1: Yes, sir. Opo. Meron naman tayong kumakatuwang na sa CHO, sa City Health, yan. Pwede naman po sila magpakonsulta doon.
2: Kung sakali, sir, halimbawa yung family ay gustong ipa-check up po sa ibang doktor, pwede din po ba yon?
1: Yes, sir. Pwede naman po. As long as meron tayo, sir, na court order para
0: ayun,
1: iba pa.
0: Court order.
2: May court order.
0: Ay, maganda nga. Yes, oo. So, hindi naman pala sila deprived sa mga ganyang ano. So,
1: ay, hindi po, sir.
0: They can always go out. Provided, may process na gagawin.
2: Tama.
0: Kailangan, yes po, sir. Kailangan ma... Pero protocol. Matagal ang court order, ha? Court order, ha? Ah? Court order talaga, sir?
1: Yes, sir. Pag mga emergency situation na, sir, hindi na po kailangan ng court order.
2: Ayun.
1: Pero pag like magpapakonsulta, dapat sir may advance na court order na ihingin, i-schedule. Para masikaso rin sir ng ang siyempre security ng ating PDL.
0: Correct. Oo. At saka daming asikasuhan niyan din. Daming asikasuhan niyan din, sir. Kasi ilalabas nyo sila.
2: Mm-hmm.
0: May service vehicle.
2: Magdadala pa ng mga...
0: May driver. May escort. Di ba, sir?
1: Yes po, sir.
0: Makamakin mong gastos iyan. Pero ang mahalaga doon, hindi bawal.
1: Hindi man bawal.
2: So, may karapatan at may kalayaan pa rin sila.
0: Napakaganda.
1: Yes po, naman, sir. No?
0: So, hindi maling-mali yung mga nakikita natin sa mga palabas na pelikula.
1: Opo.
0: Hindi na ganun ang BJMP ngayon. Siguro noon, may mga experience sila noon, pero ngayon hindi na ganun.
1: Hindi na po, sir.
0: Oo, very good. Sir, maraming salamat. Napakaliwanag ng ating mga pag-uusap ngayon. Na-encourage na si na-encourage na si Caroni na pumasok.
2: Na tumulong sa mga PDLs.
1: Yes, sir.
0: Hindi para maging PDL.
2: Hindi para maging PDL. So, baka may mensahe ka, sir, sa mga natin. Ano pang mensahe niya sa mga pamilya, lalong-lalo sa pamilya ng ating mga PDLs?
0: Siyempre sa pamilya, sir. Din ni sir. Nakikinig din yun ngayon.
2: Sige.
1: Okay po, sir. Sa ating mga pamilya ng ating PDL at sa publiko, nais naming tiyaki na nananatiling matatag ang commitment ng BJMP Region 5 sa pangangalaga ng kalusugan, kaligtasan at dignidad ng bawat PDL na nasa ilalim ng aming pangasiwa. Naniniwala kami na ang pagkakakulong ay hindi nangangahulugan ng pagkawalan ng karapatan sa makatao at naangkop na serbisyong pangkalusugan. Sa pamamagitan ng ating mga jail health personnel, pakikipagtulungan ng sa mga local health offices, mga ospital at iba pang partners agency, patuloy natin pinapalakas ang mga programang pangkalusugan upang matiyak na ang mga PDL ay may access sa kani-kanilang konsultasyon, paggamot at preventive health services. Nais din naming pasalamatan ang mga stakeholders, partners, agencies at mga pamilya ng mga PDL sa kanilang tiwala at suporta. Ang pangangalaga sa kalusugan ay isang sama-samang responsibilidad ng BJMP. Patuloy naming isusulong ang isang sistemang makatao, maayos at responsableng nagbibigay halaga sa kapakanan ng bawat taong nasa aming kustudiya. Makakaasa po kayo na ang BJMP ay mananatiling tapat sa kanyang tungkulin na pangalagaan hindi lamang ang seguridad ng ating mga pasilidad kundi maging ang kalusugan, karapatan at dignidad ng PDL habang sila ay nasa ilalim ng aming pangasiwa at sumasa ilalim sa proseso ng rehabilitasyon at pagbabagong buhay.
0: Yun, maraming maraming salamat sa iyo. At sabi ni Joan Asitre, hello po Sir Mark Joseph Azucena. Joan Asitre. Kasama
1: yes po,
0: mo ba yan?
1: Hello, Joan. Yes po sir, kapatid ko po yan sir, nanonood po ngayon.
0: Oo, hindi
1: hello,
0: mo.
1: Hello Joan,
0: hindi
1: Asitre
0: mo.
1: Family.
0: Oo, hindi mo na bati ang iyong butihing may bahay.
1: Opo. At binabati ko po rin po ang ating aking napakaganda,
0: kasipag,
1: at very supportive pong may bahay na si Ale Rose po at ang aking dalawang anak na si James Alexander at si Cephil Maru, Cheng Cheng at si Kuya Pio po.
0: Ayun, nandito ba sila sa Legazpi, sir?
1: Yes, sir. Opo, sir.
0: Sir, maraming maraming salamat, pagpalain ka ng Diyos sa pamilya mo at mga kasamahan mo dyan sa BGMP5. God bless you more.
1: Thank you so much po, sir, sa pagkakataong ipinagkalob niyo po sa akin para ma-share ko rin po ang aking halalaman regarding dito sa health service sir ng BGM Region Office 5, sir.
0: Ayun, yan po mga kapatid. Maraming salamat si JO3 Mark Joseph Azucena, ang health service officer ng BGMP Regional Office 5. Salamat! Sabi ni Tere, kawiti mo talaga, Pastor Rick. Akalain mo yun, naisip mo na encourage si Pastor Roy na pumasok.
2: Ha?
0: Ayun, na-encourage man sana dyan.
2: Na-encourage man sana. Maibabaga ko sa'yo mga titiri. Baka sabi mo, ma-present ka sa'yo, magkita 2 minutes.
0: Dahil man duman, ma-on fine.
2: Ano man. Ano
0: man ang kaso? Wala man yun yung kaso.
2: Ano ang kaso ko?
0: Kasuan.
2: Kuyan, monkey business.
0: Kampanahon, pwede inyong makalong.
2: Pwede. Kampanahon.
0: Kampanahon. Pwede kanday pa inyong kristyano ta. Abo ko na sabihin kung anong kaso mo.
2: manlulok. madaming, madaming...
0: Ano, mandurugas ng puso.
2: maraming nadugas.
0: Maraming pinaiyak na damdamin. Iyan sa gabos na kasalanan, iyan ang day ko nag-ibo.
2: Masabi yan si Tere.
0: Ayan.
2: Sabi ni Tere, uwe.
0: Lama.
2: Sabi nga ni Kanggoyan, talk to the Marines.
0: Talk to the Marines. Oy, may kabayan ka digdig.
2: Maro na.
0: Ini si Pinano Yanson Almer. Taga ano ini? Taga Kuyan.
2: Taga Masbate. Taga Burias.
0: Oo, duman sa bayan mo. Iguay ni duman kini, kusyante ini.
2: Sa diin yan sa Masa Burias.
0: Hain ka nga ni sa Burias, Mayra. Sa ano ini, iguay ni duman ang tawag dito, milk tihan.
2: Sa Burias. Baka San Pascual siya, sir.
0: Claveria.
2: Sa Claveria.
0: Oh. Ano nga nitong barangay sa Claveria? Siga man ini duman.
2: Oh, iyo. Sige.
0: Kapamilya ini ni Sagitsit.
2: Ni Sagitsit.
0: Kamag-anak. Ayan, si Mayra. Meron siya ditong bagong bukas na ano tawag dito?
2: Milk tea.
0: Milk tea, han.
2: Pag nag-hiro-hiro ang kwen mo.
0: Pag nagdyan kami, ano man ito nag-hiro-hiro? Pag nagdyan kami, May, mapasyal kami dyan ni Karone.
2: Sabi ba gani Ate Tere? Ano ba gani sabi? Maawain pala si Pastor Roni.
0: Iyo, maawain yan.
2: Iyo.
0: Maway niyan. Gabos na naiiling niyang medyo magayon ngayon, naawa siya.
2: Sa mababang bye-bye. Ako sa kanako sa ano ini? Sa District 1.
0: Aram mo yung mababang bye-bye.
2: So, lababa o na bye-bye?
0: Barangay.
2: Mababang baybay. Sa mababang baybay.
0: Yaon siya duman. Siyang siga duman.
2: Mababang baybay.
0: Pag magulik ka duman. Ano nga ni, meron pangarang kung sa'yo mong tindahan dyan.
2: Ano nga ni?
0: Mayra
2: Merti. Mati. Dapat pala pag nakaduman kita.
0: Pinangaralan ay.
2: Ah, dapat pala pag nakaduman kita, manamitan tayan.
0: Iyo, syempre dapat dapat lang, dapat lang.
2: Bali pa magen gayo nan dalan diyan sa mababang baybay pasiring hali sa sentro.
0: Iyo.
2: Sabi ni Tire, Pazrone, secretive ako. Oh. Day ko lamang shoutout ang mga tinuro sa kuya. No?
0: Iyo. Bakon.
2: Ibig sabihin na secretive, siya ang nakakaaram ka mga sikrito mo.
0: Iyo? May lang?
2: Secretive nga na.
0: Ayun na nga niyan. Pero wala man siyang masasabi.
2: Wala man siyang masasabi.
0: Tara mo, dawa bulak laton. Ang sa kuyang
2: libro.
0: Libro. Ang aking record.
2: Oh.
0: Makikita mo.
2: Na, no.
0: Very clean.
2: Matindi. Pero garo ano nga pod nga ni kini, wala kang ano nga ni subiga ko na pag deny.
0: Walang
2: sa
0: bahid.
2: So sa flood control so warang paper trail.
0: Walang paper trail.
2: Matindi. Garo inarali mo na sir.
0: Matindi magdago.
2: Matindi, wara talagang. Dahil talaga natitrace.
0: Dahil natitrace. Ayan o, infinity da.
2: Infinity.
0: Tanungin mo pa si si Myra. Taini si Myra, ano ko yun eh? Kababata ako yun eh.
2: Sabi ni Miko, Pastor, pwede pang sumagot. Eyo, pwede pa, pero sa aga na.
0: Oo, sa aga. Walay na, ubus na.
2: Walay na.
0: Ubus na.
2: Ubus na.
0: Ang samoyang budget ko niyan. Alam mo, ang budget mo ko niyan. Sa aga, ini si Myra.
2: Si Myra. Iyo man naman.
0: Ma-donate ini kisang gatos man.
2: Oho. Garo. Garo.
0: Pinahamak, pinahamak. Bruto yun by infinity. Yeah?
2: Infinity.
0: Infinity. Oh, bukas.
2: Bako man pala Myra.
0: Joke ko man sana ito.
2: Joke mo man sana ito.
0: Tadayin niya papigdatao. Pinangaran ko sa iyo. Tasa iya man ito. Nungun niyang kasi, Miko, ang donor ta, si Maria Teresa Sinyo Kalyada.
2: Mm-hmm.
0: Nag-donate siya isang katos para sa manggagana.
2: Garo na send na.
0: Na-send na. Oh. Sa aga, ang ma-donate tabi, si yun ini si Myra.
2: Myra.
0: Si ang may-ari kang Infinity. Yung Myra. Pinahaba.
2: Grabe nga yan.
0: Kada iba nga eh.
2: Maringa yan na... dapat nga dai ako nagmati.
0: Ayan. Oral daw na ini magmamati. Baka susugod mo ang radyo mo diyan may ha.
2: Mm-hmm. Diyan sa Masbate.
0: Dai kita magdangog duman sa tangin. In-encourage.
2: Samuya ka magbate.
0: Yo. Ta kami mga ini kabayan mo ini.
2: Yun. Ikaw man baga
0: kabayan ko man. Oo. Ini kababata ko ini duman sa Metro Manila.
2: Awa mo.
0: Oo. Ini ikaw naman kababayan mo.
2: Kababayan.
0: Yo. Iba na po time slot niyo pa. Siyo, iba
2: iyo
0: na.
2: Po.
0: Iyan na nga na yung sinasabi ko sa iyo.
2: Ibig sabihin yun, Hana.
0: Oo.
2: Halo yun.
0: Ang time slot ni Hana, alas 7 na hanggang alas 8 imidya. Dahil mo paglingawan yan. Tapag nilingawan mo yan, gusto mong gibuhon mo ikang sponsor?
2: Pwede baga. Pwede baga maging sponsor. Rule 1.
0: Sabi
2: ni Tire. Matindi talaga rong. Garo po yun mo yun, sir?
0: Oo.
2: Garo pig. Anong apod kayo ni? Pigtururuan mo talaga. Rule number 1. Lagi tayo always go back to never aminin. Matindi. Garo sa pagka militar mo, sir.
0: Na-i-apply.
2: Matindi.
0: Gusto mo ma-implicate?
2: Tire. Ate Tire. Itara mo sa kuya.
0: Alam mo, tatlong rules yan.
2: Secretive man ako.
0: Tatlong rules yan, Karone.
2: Rule number 1.
0: Rule number, ano yan? Commandments number 11. Tatapos na ang number 10.
2: Number 10, okay.
0: Number 11.
2: General order.
0: General order number 11.
2: 11.
0: Huwag na mag-aamin. Number 12.
2: 12.
0: Kahit mahuli,
2: huwag.
0: Mag-aamin.
2: 3.
0: Number 13.
2: Yeah, 13.
0: Kung sakasakali mang aamin ka, dahil huling-huli ka na, huwag mang dadamay ng iba.
2: Matindi.
0: Iyan.
2: Tuo mo nung pati so General Order 11 to 13. So 1 to 10.
0: Ay, dahil ko na araw.
2: I Iyon lang sa araw mo.
0: Iyon lang sa
2: so, araw. So 11 to 10.
0: Ayun. So 1 to 10. Thank you lang. 1 to 10. Iyon lang ang minimorize ko yan.
2: Ay, matindi.
0: Iyon. Ta iyon yan. Araman. Araman na yan ni Daddy Ro.
2: Aram.
0: Iyon. Lalo ka na.
2: Ha?
0: Lalo ka na.
2: Hindi ko pala apply sir.
0: Uwe.
2: Hindi ko man ako nadakop.
0: Iyon?
2: Mm-mm. Tsaka wala man talaga maradakop.
0: Gusto mo ba aminon ta kaigde?
2: Ay, gusto mo ngayon i-cross-examine, teka?
0: Gusto mo i-cross-examine, teka? Gusto mong makaranas ng blue
2: sir,
0: ribbon, digde?
2: Sir, mag-inhibit ka muna.
0: But mo sabi yung guilty man ako?
2: Dahi ka pwede.
0: Taman.
2: Guilty be unreasonable down.
0: Dahi ka magtaram ka yan. Tanagdadakog ang huwis.
2: Basta ang importante, kung sakali manadadakob ka, dahi ka mandamay.
0: Yun, yun. Pag medyo mo napapaamin ka na. Dahil ka lamang mandaman.
2: Ay, yan na po. Sige na.
0: Parang natabi kami kung sa'yo na kami naduduman.
2: Iyon baga.
0: Salamat tabi ano sa Indo, sa mga yaon dyan. Salamat kay Tire, kay Hana. Salamat. Myra, salamat sa imong paghinanog ko niyan. Dawat tuloy-tuloy ka na kaya. Ini si Myra. Minyan na kinimagdango.
2: Ay, yung nga. Basta na nga.
0: Iyo. Ano nangyari? Salamat, Tabi May.
2: Uh-huh.
0: Salamat, Miko Moreno Bachal.
2: Tabi, Miko, susimbag mo.
0: Saga na lang.
2: Saga na lang. Magamayamay ka, Tabi, ha?
0: Iyo, tawarin ka naman yan.
2: O, Hana, magkayan ka man, Hana.
0: Mag-donate ka, Hana.
2: Pwede ba siya magsimbag?
0: Pwede ka magsimbag. Ay, magsimbag ka muna.
2: Oo. Pagkatapos mo magsimbag.
0: Mag-donate ka na. Iyo. Mag-sponsor pala.
2: Mag-sponsor.
0: Nananao kaya kami yan, nagkikwarta. Araw kami kaya. Limpak-limpak na sa lapi. Oh.
2: Maski PWD ni.
0: Ayo. Nananao kami sa mga nanggaganang nagsirimbag. Sa aga kasi, igwa na kitang donor.
2: Yun, igwa na.
0: Oo. Mm-hmm. Brought to you by Infinity.
2: Dahil na surusimbag si.
0: Dahil lamang surusimbag si Mayra.
2: Dahil na surusimbag si Mayra.
0: Ano na Mayra? Bago lamang kami magpaara, mag-yes ka, mandaho.
2: Mag-yes. sige na po.
0: Surusimbag. Alright. Parang natabi kami. Salamat sa sarong oras na may banga na nag-ribanan kita. Salamat tabi. At salamat tabi sa BGMP5 kay JO3 Mark Azucena. Salamat tabi. At sa mga yaon, gabos na yaon dyan, hi na ito. Galing sa BGMP. Salamat kay Ma'am Rothy De Queros Manuel. Salamat po. Salamat kay Joanna Setre. Salamat. Oh, meron lang simbang. Welcome da.
2: Oh,
0: kita mo?
2: Mm-hmm.
0: Sabi ni Mayra, welcome.
2: Welcome pala, sir.
0: Iyo. Ibig sabihin kang welcome, iyo.
2: Iyo.
0: Oh, yan ang ibig sabihin kaya.
2: Salamat.
0: Ibig sabihin, may sponsor na kita talaga. Salamat, Mahay. God bless you. Paalam na tabi. Lagi natin sinasabi habang may panahon pa.
2: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
0: Nakasama natin ngayon sa Technical Science si Don Alfonso. Kayo po ang inyong mga kaibigan, kalakakan at kaalmosanan tuwing umaga. Hindi nagbabago, El Solamente, Rico Jalit.
2: At ako naman po, nagsusulong El Guapito, Ronnie Rinzales.
0: Babay tabi.
2: God bless everyone.
3: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information 0998-843-0573 sa Facebook page CARE 104.3 The Way FM o sa email address info@dway.febc.ph. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho asin mga paagi kung paano aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa indo kang Far East Broadcasting Company.

0: Isa mapagpalang Martes ng umaga sa bawat isa na kasama natin mula pa kanina, lalo na yung mga kasama natin mula pa kanina, alas 5 ng umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat at of course, tayo ay bumabati mula dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Bicol, ang Care 104.3 The Way FM. At syempre pa, nais po natin na batiin ang ating mga kaibigan mula sa 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Ito po ang inyong programa, Negosyo Asin Trabaho. At ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama. Siyempre, pag-araw ng Martes, tayo ay merong Business 101 segment na kung saan ay pinag-uusapan ang iba't ibang maaring makatulong, sigurado na makakatulong sa atin pagdating sa pagtatrabaho at pagnenegosyo. At ganun din syempre, pwede natin itong i-apply sa ating mga personal na buhay. Kaya naman, maraming salamat sa mga sumusubaybay sa ating mga programa. At mamaya-maya po, meron pong ihahatid na magandang katuruan ang ating resource person from South Korea pa, Business 101 segment, si Dr. Ariel Bernardo. At kung ikaw ay dumadanas ng palagi na lang may complain sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, sa lahat ng bagay, palagi ka na lang nagko-complain, mamaya nawa ang ating pag-uusapan, no? Ang ihahatid sa atin na magandang mensahe ni Dr. Ariel Bernardo ay makatulong para naman tayo ay mag-stop na sa pagpapara-complain. Sabi daw, reklamo ng reklamo ang bawat isa. Minsan, hindi natin may iwasan yan. Sa lahat ng nakikita natin, reklamo tayo ng reklamo, kapatid. Baka naman kaya ka reklamo ng reklamo dahil ayaw mo na doon sa iyong trabaho at hindi niya makakatulong sa iyo. Kaya mabaya-baya lamang, makinig tayo sa ating Business 101 segment. Ayan. Oo, nagbe-burp ako sa coffee. Kuya Bob, hindi masarap yung coffee na aking nainom ngayon. Yung may chia seeds, hindi pala masarap yun. Oo, parang ano, basta hindi masarap na kape ngayon ang nakape ko. Ngayong umaga. Pasensya na, kaya parang nag-burp ang aking pakiramdam ngayon. Kaya maganda umaga po mula sa ating mga kaibigan dyan sa 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Maganda umaga. At syempre, binabati natin ang ating mga kaibigan dyan sa Camarines Sur, Camarines Norte, Calaguas Island, Naga, Panikwason. Good morning sa inyong lahat! At syempre pa, binabati din natin yung ating mga kaibigan mula sa mga islands ng Bicolandia, ang Happy Island of Catanduanes. Good morning! At syempre, binabati din natin ang Island of Masbate, Rapu-Rapu, Tikao, and Burias Island. And of course, we would like to greet our friends in Sorsogon. Kumusta po kayo dyan? Naku, nakakatuwa at meron po tayong listener from Eastern Samar. Magandang umaga po sa inyo. At yung ating mga kaibigan dyan sa Leyte na nakikinig at sumusubaybay sa atin dyan and even sa Samar. Magandang umaga po sa inyo. Ang sabi niya nga, malakas tayo sa radyo doon sa Eastern Samar. So, magandang umaga po sa inyo and even our friends in Romblon. And meron din tayong listener from Palawan. Magandang umaga po sa inyo sa pakikinig. I mean, sa panonood sa atin, sa ating mga live programs. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, binabati din natin ang lahat ng mga nanonood sa atin at sa ating mga live program sa labas ng Bicolandia. Ikaw man ay nasa Pilipinas o ikaw saan man dako ng Pilipinas, magandang umaga sa inyo. At kung kayo ay nasa labas ng bansa, Kuya Daniel, good morning from Australia. Good morning po sa inyo and good evening and happy dinner to Kuya Mario and Ate Joy. Magandang gabi po at enjoy your dinner po. At syempre, binabati din natin ang lahat ng mga papasok sa eskwelahan. Ganun din sa mga papunta sa kanilang mga trabaho. Dahan-dahan naman po sa inyong pagmamaneho. At kung kayo naman ay nagko-commute, dahan-dahan lang din sa pagsakay ng jeep at tricycle at mamang jeepney driver and tricycle driver. Doon lang po tayo sa tamang babaan at sakayan. Magsakay at magbaba para naman po iwas tayo sa disgrasya. At mamayang hapon, no, pagkatapos ng ating trabaho, ay makauwi tayo ng maayos at matiwasay sa ating mga mahal sa buhay. Ayan, magandang umaga, Ate Jenna de la Rosa. Alam niyo, pag nakikita ko si Ate Jenna, kahit sa church, sobrang ano, ang saya-saya, ano, tignan, yung napaka-enthusiastic and napaka-happy lang. Yan talagang magandang kausap at kasama at makita. Naku, lalo na sa umaga. Ano, Ate Jenna? Kailangan lagi lang tayong nakasmile para naman makahawa tayo ng positive and good vibes sa ating mga katrabaho at kanegosyo. Hindi yung pagdating natin eh, nakakalungkot ng pumasok agad. Mas maganda na happy vibes lang ang ating hatid. Oo, lahat naman tayo ay may pinagdadaanan. Pero mas maganda na sa ating mga ngiti ay makapagbigay ng sigla at magkapagbigay ng blessing ang ating mga ngiti sa ating mga katrabaho at kanegosyo. Ayan. Sabi ni Ate Jenna, nakikinig daw siya sa radyo sa Victory Village. Shout out sa mga taga Victory Village. Alam ko malakas yung radyo ni Ate Jenna dyan kasi gusto niya mapakinggan ng mga kapitbahay. Alam mo, nagtataka din ako kay Papa eh. Kay Papa Joselito Pau. Hinahanap ko yung radyo namin. Saan siya tumutunog? At aking nakita, nandun pala sa labas ng gate. Ay, kasi yung nakikinig dyan. Extension, ang haba ng extension. Yung pala, doon niya nilagay talaga sa taas na sa may gate dahil hanggang doon sa may bubungan para daw yung mga nagdadaan makapakinig, mapahinto kahit na konti, mapahinto dyan. At minsan kasi, ginagawa kasi yung bahay namin dahil nga may bubong yung harapan pag umuulan, ginagawa nilang ano, stopover ng motor. Akala ko daming bisita eh. Yung pala, nakikisilong lang. Ayun, maganda yung technique ni Papa. O, di habang nakakisilong kayo dyan, nakikinig kayo sa radyo. At yan ay ang FEBC Beagle Care 104.3 The Way FM. And I'm sure si Ate Jenna, ganyan din yan. At ganun din si Pastor Rick ng Ligaw. Ligaw or Libon? Oo. Si Pastor Rick. Hello, Pastor Rick. Kumusta po kayo? And of course, sabi ni Ate Jenna, opo, 5 a.m. po, malakas po radio ko po dito. Kahit sa Arimbay, pinapagalitan ako ni hubby ko po. Sabi ko, wag. Malakas ba masyado, Ate Jenna? Pero tama po yan kasi para po mas meron pang mga makapakinig na magandang balita at yung mga programa natin mapupulutan na magagandang aral. Alam niyo, napakadami ng mga fake news o yung mga balitang hindi pa napapatunayan, walang fact check at hindi na validate pero nababalita at nagiging sensationalized, diba? O nasa-sensationalized. Wag po tayo doon. Doon lang po tayo makinig sa mga himpilan o sa mga mapakinggan po natin. Yung mabibless tayo at yung magagaan ang ating puso at may mapupulo tayo mga aral, inspirasyon at informasyon na na-validate at na-fact-check yung pawang katotohanan lamang ang ating inihahatid na mga balita. Oo, kaysa naman sa makinig tayo na hindi naman pa na-validate at na-fact-check, sayang naman ang oras natin. Mm-mm. Sabi ni Ate Jenna, gusto ko po pag nagpunta po ako dyan, everyone happy po. Yes, everyone happy po. Thank you, Ate Jenna. And of course, binabati din natin ang lahat ng ating mga may kaarawan ngayong araw na to. Kami po'y nakiki-celebrate sa inyong mga birthdays or any celebration na meron po kayo ngayon. Kami po ay nakikigalak at nakiki-celebrate sa inyong mga celebration. At syempre pa, kayo po ay aming binabati. Ano man po ang inyong mga celebration today. And of course, kung nais mo na magpa-special shout out o mag-message at meron kang komento, maaari po o magpabati, maaari kang tumawag sa ating mga numero, sa ating numero 0998-843-0573. At syempre sa ating social media naman, kung ikaw ay nice na makapanood ng ating mga live programs sa Facebook, Care 104.3 The Way FM, at sa YouTube, Care 104.3 DWAY FM, at sa Instagram, Care 104.3. At syempre sa online streaming naman, eh pwede mong i-type bit.ly/thewayfm. Again, that's bit.ly/thewayfm. At kung nais mong ma-add sa ating official Karen's group chat, eh mag-message ka lang po sa ating Karen's official GC or sa ating Facebook account para po ma-i-add ka namin at mas maging updated at mas maging makita mo ang mga kaganapan lalo na sa ating mga live programs dyan sa ating Karen's official GC. Kaya good morning sa lahat ng ating mga kaibigan kasama kaagapay, kakakaryan sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayong umaga. At bago po tayo magpatuloy at mapakinggan ang Business 101 segment with Dr. Ariel Bernardo na ang kanyang ituturo sa ating ngayon ay ang Stop Complaining. Pero bago muna po yan, tayo ay makinig ng pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides, Create a Culture of Gratitude.
1: Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
2: Noong mga bata pa tayo, palagi tayong sinasabihan na magpasalamat. May mga taong dala ang ugaling ito hanggang sa paglaki. Ngunit marami din ang nakalimutan na ang maging thankful, gawa marahil ng sense of entitlement. Dahil sa pinagtrabahuhan o binayaran naman ang isang bagay o serbisyo, ang pakiramdam ng iba, I deserve this and even more. Bakit ako magpapasalamat? Pero alam mo, nagbayad ka man o libre man ang natanggap mo, it is always good to be thankful. Kailanman ay hindi kalugihan o kawalan ang magpasalamat sa mga tinatanggap mong biyaya, tulong o serbisyo. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. How can we create a culture of gratitude in our places of work? Mayroon akong 6 na tips para sa iyo. Let me give you the first 3 tips today. Bubuuin natin ang salitang thanks. T is for think of the good in every situation. Hanapin mo ang mabuti sa bawat kaganapan dyan sa trabaho o negosyo mo. At magugulat ka, kahit sa gitna ng problema ay mayroon ka palang makikitang pwedeng ipagpasalamat. Na-delay ang flight mo, you can still choose to be grateful. Marahil talagang kailangan yan para maging ligtas at maayos ang iyong biyahe. Some delays are actually blessings in disguise. Kaya magpasalamat pa rin tayo. H is for have some Thanksgiving exercises. Tulungan at turuan ang iba na maging higit na mapagpasalamat. Bigyan mo sila ng mga paalala tungkol sa kahalagahan ng pagiging thankful. Encourage your staff to send notes of thanks to people who have helped or encouraged them. Kung gusto mong maging bahagi ng kultura ninyo sa opisina ang pagiging mapagpasalamat, train your people to do just that. Have some Thanksgiving exercises. At pangatlo, appreciate the good that others do for you. Make it a habit to express your gratitude to at least 3 people a day, o kaya higit pa. Hindi ito mahirap gawin dahil araw-araw marami kang makakasalamuha na mayroong ibinibigay sa iyo, nagsaserve sa iyo o tumutulong sa iyo, mula sa driver na maghahatid sa iyo sa trabaho hanggang sa staff na magfo-photocopy ng iyong mga dokumento. Maraming tao ang pwede mong pasalamatan sa bawat araw. Ang pagiging mapagpasalamat ay mabisang pangontra sa pagiging mareklamo. If you want to be more grateful instead of being a complainer, think of the good in every situation, have time for Thanksgiving exercises, and appreciate the good that others do for you. Bukas ay itutuloy natin ang pro tips na ito tungkol sa creating a culture of gratitude. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Kakerian, nais mo maging bahagi sa gawain ng radio ng Care 104.3 The Way FM? Well, pwede kang maging isa sa mga partner namin sa pamamagitan ng pagbibigay. Pero ang hassle lang ay hindi pa kami nakakabisita sa inyo para mabigyan ka ng coin bank. Kaya ito na ang pagkakataon upang ipamalas ang inyong creativity. May pagkakataon ka nang ipakita ang iyong pagiging malikhain sa do-it-yourself o DIY na coin bank kung saan pwede mo itong punuin ng mga coins at ibigay sa ating himpilan. Gamit ang mga materyales na nasa inyong bahay o maaari rin kayong bumili, magdisenyo at gumawa ng pinakamalikhain, pinaka-unique at pinaka-fun na coin bank. Ito man na may tema ng kalikasan, paborito mong karakter o ang iyong sariling style, pwede mo nang ipakita ang iyong galing. Kaya ano pang hinihintay nyo, mga ka-Carian? Sumali na at ipakita ang iyong natatanging disenyo. Ang pinakamagandang coin bank ay tatanghaling Best Creative Coin Bank at magkakaroon rin ng exciting na premyo. Nakatulong ka na sa gawain ng radyo, maaari ka pang manalo! Tara na't mag-enjoy at magsilbing inspirasyon din sa iba sa aming Coin Bank Making Contest kung saan ang bawat sentimo ay may halaga. Para sa mga detalye, bisitahin lamang ang aming Facebook page na Care 104.3 The Way FM. Huwag palampasin!
4: Business Corner.
5: Very blessed moment to each and everyone. Magandang gabi sa iyo o magandang umaga, tanghali, kung anong oras. Very blessed moment to each and everyone. Magandang gabi sa iyo o magandang umaga, tanghali, kung anong oras mo ito napapakinggan o napapanood. Mahal kong kapatid, mahal kong kabayan, ikay pinagpala ng Diyos sa mangkang lugar naroon ngayon. Napakaganda ng ating paksa na pag-uusapan patungkol sa patuloy na pagrereklamo ng karamihan sa atin. Okay, lalo na ngayon, timely itong message na to kasi tatapos lang din ang eleksyon. Makikita natin sa kaliwat kanan ang mga reklamo ng tao, reklamo mo, reklamo ng ating mga kababayan, reklamo ng ating mga kamag-anakan, kaibigan, at kung sino-sino pang tao. So we're gonna learn about this 7-step signs along the journey called life. So sa simula pa lang, let me tell you straightforwardly na magtitigil na tayo sa ating karereklamo sa buhay. Kasi alam mo, mahal na kapatid, sa kasaysayan, wala pang isang taong nagtagumpay dahil napakagaling niyang magreklamo. Okay? There's nothing wrong sa pag-extend ng ating mga sentiments at sa ating mga saloobin. Okay yan. Pero iba yung pagreklamo. Alam ba natin na merong passage dito sa isa sa mga sinulat ni Apostol Pablo, isa sa mga prison epistles niya dito sa mensahe niya para sa mga kapatid sa Pilipos, na kung saan na-describe niya about our Lord Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesus, that He came on earth and really willing to humble Himself and in obedience to God, talagang lahat ginawa, no, to really humble Himself. At si Apostol Pablo, na ipaliwanag niya sa kanyang liham na ito sa mga taga-Pilipos na kinakailangan nilang maging katulad din ng ating Panginoong Hesukristo. Yan, ikaw at ako, na pinaliwanag niya sa mga kapatiran dito, sa mga Philippian believers, na kailangan na

na mga stop signs. Okay, yung mga reklamo na dapat nating itinitigil sa ating pamumuhay dito sa mundong ibabaw. Now let's read in the book of Philippians chapter 2 verse 14 to 15. Okay, let's read it. It says here, "Do everything without complaining and arguing." Napakaganda ng pagkakasabi ni Apostle Pablo. "So that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people." So makikita po natin dito sa mensahe ni Apostle Pablo ang maliwanag na instruction na gawin natin ng mga bagay-bagay na walang reklamo at pagtatalo-talo. Okay. Yung word na complaining, ito po ay nagmula sa salitang Griego na gogusmos or goguso. Okay, nang ibig sabihin po niyan is unwarranted expression of dissatisfaction. Hindi lang ba siya sa expression ng discontentment, kundi siya yung expression ng unwarranted, okay, dissatisfaction. Kumbaga, to the point that you're murmuring, andun niya yung grumbling. Kumbaga, kung titignan natin sa panahon ng mga Israelita, di ba, wala silang ginawa kundi sila ay magreklamo on their way to the promised land. Sila na nga ay napalaya na, sila na nga ay ina-assist na nga ni Moses sa tulong ng guidance ng ating Diyos, ano? Pero nandun yung kanilang consistent expression of unwarranted dissatisfaction or displeasure or annoyance nila, kung titingnan natin, kung maalala natin. Okay, in the Old Testament, kung paano naman nagreklamo itong mga reklamador, itong mga complain, itong mga nagtatalo mga Israelita. Okay? So, in other words, dito tayo magfo-focus, ano? And ito yung magiging inspirasyon natin as we relate to you itong 7 stop signs. Okay, huwag na natin patagalin pa. Unang-unang stop signs sa ating pamumuhay upang tayo makapamuhay ng wasto at mapayapa ay ang una is stop sign number 1, stop complaining about your job and your business. Okay. Sa aking mahigit isang dekadang obserbasyon sa iba't ibang klaseng mga manggagawang mga Pilipino dito sa ibang bansa, napansin ko yung talamak na sakit, ano, na pagiging reklamador. Marami na rin tayong nasamahan sa iba't ibang kumpanya, paghahanap ng trabaho, marami ang reklamador sa kanilang mga trabaho. At ako rin naranasan po na magreklamo dahil sa aking mga previous jobs din, okay? Pero I realized na hindi tama na reklamo tayo ng reklamo. So pagkakataong ito, nais nating matulungan, maliwanagan ng ating mga kababayan, mga kasama mo sa trabaho, kaibigan, na hindi maganda ang may dudulot sa ating buhay ng pagiging reklamador. Okay? Sabi ko nga sa iyo kanina, kung aware ka sa pangyari sa mga Israelita, okay? Nais sila tulungan ng Diyos upang makalaya sila, di ba? Mula sa pagkakailipin dito sa Ehipto, okay? So kanila naglakbay sila patungo sa lupain pangako, di ba? Inabot sila ng ilang taon. Grabe, 40 years, no? Kung tutuusin, kayang-kayang lakbayin 'yon ng 11 days lang. Pero dahil sila ay walang ginawa kundi magreklamo, ayan, kaya napakatagal nila. I don't know what is happening in your life right now, pero isang maliwanag na senyales na binibigay sa iyo ngayon as you listen and watch this video is stop complaining about your job. Itigil mo yung reklamo mo sa iyong trabaho. Stop complaining. Mapalad ka nga, may trabaho kayo, di ba? Oh, ngayon, kung ikaw naman ay may negosyo, stop complaining about your business. Mapalad ka nga, meron pang negosyo. Yung iba gusto magkaroon ng negosyo. Kung may trabaho ka ngayon, mapalad ka. Bakit? Kasi maraming walang trabaho. As a matter of fact, sa ating ngayon, sa bansa natin ngayon, sa Pilipinas, mahigit 3 million, around 3.27 million ang walang trabaho according to PSA. Itong kalalabas lang nitong February 2022. 3.27 Filipinos ay walang trabaho. Actually, sa nakikita ko, mas mahigit pa dyan ang walang trabaho sa Pilipinas ngayon. So, magtigil-tigil na sa iyong pagre-reklamo sa iyong trabaho. Kung meron kang trabaho, you're so blessed.

0: So don't complain. Negotiate. O, kung nagre-reklamo ka dahil sa sahod mo, huwag ka magreklamo. You talk to your boss. Okay? Try to negotiate. Don't complain. Okay? Alam ba natin that a lot of jobless people around the world will do everything just to have your job. Oh, maraming walang trabaho at mas gugustuhin nilang makuha yung trabaho mo na wala kang ginawa kundi ireklamo yung trabaho mo. So itigil mo yan, mahal na kababayan, mahal na kapatid. It's not good for your health and it's not good for the emotional health of the people around you, even sa iyong kaibigan, right? Hindi maganda yun. Ikaw, tanungin kita, gusto mo ba makasama ang isang taong walang ginawa kundi magreklamo sa kanyang trabaho? Ayaw mo, di ba? So ganun ka din. So don't stop complaining about your job. Stop complaining about your business. Okay, start rejoicing about your job. Start rejoicing about your business. So napakahalaga na alam natin yung unang stop sign. Okay, tigil ang pagrereklamo sa iyong trabaho at sa iyong negosyo, gaano man katindi yung challenge mo dyan. Okay, pangalawa na stop sign is stop complaining about your family. Yan. Of course, I don't know about your family. Pero isang bagay ang alam ko, mahal na kapatid, ano? Mahal na kabayan, na yung pamilya na kabilang ka, that is the best family for you. Yes, bakit ko nasabi yon? Kasi I believe in the God who is so sovereign. God who is sovereign. We believe in this, in the sovereignty of God. Sabi nga sa book of Proverbs, diba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Minsan hindi mo maintindihan, minsan di natin maintindihan bakit kabilang ka sa pamilyang yan, diba? Bakit pa ba ako napabilang sa pamilyang ito? Ganun, diba? Dahil sa matindi ng problema ang kinakaharap mo, diba? So what you do, ano, nagko-complain ka. Pero stop sign number two, remember this. Stop complaining about your family. Itigil mo na yung pagre-reklamo sa pamilya mo. Puro na lang pag kinumusta, kumusta ito yung pamilya ko, matindi. Itigil mo na yan, mahal na kapatid. Lalo pa't ikay kumikilala sa Panginoong Hesukristo. Lalo pa't ikay sinasabi mo, ikay Kristiyano, ikay mananampalataya. So mahal na kababayan, mahal na kapatid, itigil ang pagre-reklamo patungkol sa iyong pamilya. Kung nagtitiwala ka sa Panginoon na, na nakakaalam siya ng the best at lahat ng bagay, right? So kapag pinagkakatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng bagay, naniniwala ka na yung pamilya na kung saan ikay napabilang, hindi yan ano, hindi yan aksidente. Pinili ka ng Diyos upang mapabilang sa pamilya na yan. Ha? Nakakuha ba natin? And if you really believe that, ma-appreciate mo. Instead na ireklamo mo yung pamilyang kinabibilangan mo, ma-appreciate mo pa yung pamilyang kinabibilangan mo dahil nagtitiwala ka sa Diyos na nakakaalam ng pinakamabuti para sa'yo. Okay? And, alam mo, sometimes, as this, makikita natin may mga nabuhay tayo sa mundo na hindi natin kilala yung ating mga biological parents, di ba? May mga ganun. Pero what's important is, ikay nabuhay dito sa mundo ay, at may kinikilala kang pamilya, yun ang mahalaga. Because ang pinakamahalaga dito, meron tayo nag-iisang ama sa langit, okay? Na nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin. Okay? So remember, nobody in the entire world has ever been given a chance to choose his or her family. Tama ba? Nabigyan ba tayo ng karapatan o ng kalayaan makapamili ng mga magulang natin? Hindi naman, di ba? Nabigyan ba tayo ng karapatan makapamili ng ating mga kapatid? Hindi naman, di ba? Okay. So ang ibig sabihin nun, yung current family mo o yung family mo ngayon, that is the best family for you. So instead of complaining about your family, kahit ano man yung mga challenges mo sa family mo, begin to rejoice for being part of that family, no matter what kind of family members you have. Yes. Ngayon, nag-iisip ka, kahit na ganito sila, kahit na ganun sila, yes. Bakit? If you really believe that God is good and He knows what is best for you, napabilang ka sa pamilya na yan, hindi para magreklamo. Okay? Napabilang ka sa pamilyang yan upang maging pagpapala ka para sa kanila. Okay? So that's stop sign number two. I hope we're learning, mahal na kababayan. Stop sign number three, stop complaining about your spouse. Ito ay para sa mga may partner o para sa mga may asawa. Ayan. Sa aming pagmiministeryo, marami na rin kaming mga narinig. Puro reklamo sa kanilang asawa. Ako at ang aking pinakamamahal na asawa, when we, you know, we used to counsel people, marriages, at maraming mga reklamo patungkol sa kanilang mga asawa. Pero we realize napakahalaga ng stop sign na ito sa ating buhay. Okay? Regardless of our faith, ikaw ngayon na nakikinig, kung anumang sekta ka, anumang denominasyon ka, it doesn't really matter. Ang napakahalaga, makita natin yung stop sign sa buhay natin. Okay? Stop complaining about your spouse kung ikaw ay may asawa. Para sa mga single pa lang dyan, you just listen for you'll learn. Okay? So, stop complaining about your spouse. Kung ikaw naman na may boyfriend, may girlfriend, stop complaining about your boyfriend or your girlfriend. Pwede mo naman palitan. Okay. So, pag ikay may asawa, stop complaining. Okay? Maybe sometimes iniisip mo na, bangungot na, isang bangungot na makasama ko to sa buhay. Okay? Especially kapag nandiyan ka sa difficult situation, di ba? Ano ba tong buhay na ito? Parang bangungot. Pero listen. Yes, ikaw ngayon na nakikinig. Huwag mong kalilimutan, okay, na yung bangungot na iniisip mo na partner mo, yaan ay isang anong tawag dito, okay, yan ay isang dream, okay, yan ay pinapangarap ng ibang tao, di ba? Hindi lang naman ikaw nakagusto sa partner mo eh, okay, napakarami, hindi man napakarami, marami din. Okay? So stop complaining about your spouse. Stop complaining. When you are in a difficult situation, huwag mo sasabihin na I'm experiencing a nightmare. Okay, tulad na nabanggit ko, don't forget that your spouse used to become someone else's dream, 'di ba? Siya'y pinangarap na makasama ng ibang tao. And you're so blessed na ikaw ang napangasawa niya at siya ang napangasawa mo, right? Okay, tandaan mo yan. Pasalamat ka at pinili ka niya. At pasalamat din naman siya at pinili mo siya. Right? So, stop complaining about your partner. In other words, walang payabangan sa relasyon. Itigil ang reklamo sa isa't isa. Mm-hmm. Okay, kung yung asawa mo nasa ibang bansa o nasan man, kindly share this sa kanya. Okay, itigil. Bakit dapat itigil? Kasi pareho kayo ang may kagagawan ng relasyon nyo, di ba? Kaya nga kayo naging mag-asawa, naging magka-relasyon. Bakit? Kasi ginusto nyo ang isa't isa, di ba? So, super sweet nyo dati, di ba? Eh ngayon, bakit nawala? Sino sisisihin nyo? Kapitbahay nyo? O yung anak nyo dahil may anak na kayo? O yung in-laws nyo? O sisihin mo yung gobyerno? O, so, itigil lang sisihan. Itigil ang pagrereklamo sa iyong asawa. Wag mo sasabihin bangungot siya dahil pinangarap o di kaya pinapangarap pa rin siya ng iba. Remember that. Stop complaining about your spouse. Ikaw man ay babae o lalaki na nakikinig ngayon, kung single ka, remember this. Okay? Kasi ikaw ang pipili ng mapapangasawa mo. At piliin mo na yung the best sa tulong ng mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Okay? Let's go to stop sign number four. Stop sign number four, stop complaining about your friends. Nasubukan nyo na ba na makausap ng mga kaibigan na pag kinumusta mo, ayan, ratatat na ng mga puro reklamo, okay, patungkol sa kanilang mga kaibigan. Tama ba? Yan. Stop complaining about your friends. You know why? Because your worst friend is certainly the best friend of another. Lahat ng tao, mahal na kababayan, mahal na kapatid, kahit gaano kaganda ang ugali, meron at meron pa rin makikitang mali. Oo, lahat ng tao, kasi hindi naman tayo perfecto. Ganon din sa mga kaibigan mo. May makikita kang pangit sa kaibigan mo. I guarantee you, kahit gaano kabuting kaibigan mo, meron at meron. Hindi man ganong garapalan o kapangit. Meron at merong weakness yan. Kasi walang taong puro strengths, walang weakness. Oo. So itigil mo ang reklamo patungkol sa iyong mga kaibigan. Okay? Always remember that even the worst friend has a best friend. So instead of complaining about your friends, you either change them or change them. O, ibig sabihin, palitan mo sila. Minsan nareklamo ka ng reklamo, edi, ano, palitan mo na lang yung mga kaibigan mo kung puro reklamo ka, or build relationship with them. Mas maganda pa. And as I look at it, ano, for you to grow as a person, you need to do the following, these things na sasabihin ko sa iyo ngayon, sometime in your life, in your lifetime. Okay? Ito yung mga gagawin mo talaga whether we like it or not sa iyong buhay. Okay? Para patuloy ka na matigil sa anumang reklamo patungkol sa iyong mga kaibigan o sa iba't iba mga bagay pa. Okay, unang-una, end a relationship. Kung gusto mo mag-stop yung pagre-reklamo mo patungkol sa kaibigan mo, edi stop mo, end a relationship. Kung gusto mo ma-end yung mag-stop yung pagko-complain mo sa mga kaibigan mo, so start a relationship. Magkaroon ka ng panibagong mga kaibigan, di ba? Para ma-stop yung pagko-complain mo. O kaya kung gusto mo naman, okay, makikita mo, gusto mo mag-stop yung pagre-reklamo mo patungkol sa mga kaibigan mo, you must start restoring your relationship. And so when you do that, okay, one of these three, no? End a relationship, start a relationship, or restore a relationship. Okay? When you do that, you can really stop complaining about your friends. Okay, hope you're learning, mahal na kapatid, mahal na kababayan. And please, if you think this could really help your friend, paki-share to sa kanya. Malaki ang maitutulong natin upang makapagbukas ng isipan ng ating kapwa-tao, kapatiran, kababayan, kasamahan sa trabaho, at maging sa ating mga kaaway. Okay? So, stop sign number 5. Stop complaining about your problems. Yes. I don't know about your current problems ngayon. Definitely, meron kang problema. At yung problema mo, hindi ko alam, definitely. Tulad ko, I also have my problems. But I'm not complaining about my problems. Because this stop sign is so important. Sa buhay natin, dapat nire-recognize, ina-acknowledge natin ang stop sign number 5 na to. Itigil mo ang pagre-reklamo patungkol sa iyong mga problema. You know why? Because your problems are mere opportunities. Okay? Mga opportunities yan for you to grow, opportunities yan for others, for you to help others, right? There are only two ways for you, for you to look at problems. One is to look at them as blockages or hindrances sa buhay mo. Pangalawa naman, po pwede mong tingnan yung mga yan as stepping stones in order for you to reach your goals and dreams in life. Yan. So itigil mo yung pagre-reklamo sa mga problema na meron ka. Alam mo ba kung bakit? Because the saddest moment, ang pinaka nakakalungkot sa buhay ng iyong pamilya, right, is yung moment na ang isa sa miyembro ng iyong pamilya ay mawalan ng problema. Tama ba? So yun ang tinutukoy natin. Okay? The saddest moment in the life of your family is the moment when one member of your family, okay, ends all his or her problems. Isn't that true? Diba? Pag namatay ng isang tao, wala na siyang problema. Nakakatuwa ba yun? Hindi, diba? So stop complaining about your problems. Pag may problema ka, it's an indication that you're still alive, right? Because hanggat may problema ka, dapat magdiwang ka. Okay, again, hanggat may problema ka, dapat may magdiwang ka. Kaya maintindihan natin why in the book of James it tells us kapag tayo dumadaan daw sa iba't ibang klaseng pagsubok, tayo daw ay magsaya, right? If we're experiencing troubles of different kinds, tayo daw ay magkaroon ng joy. So stop complaining about your problems. Don't complain if you have problems right now. Yes. Start complaining if you exist without facing any problems or challenges in life. Doon ka magreklamo. Kapag nabubuhay ka, na wala kang hinaharap na problema sa buhay. Unang-una, boring ang buhay ng isang taong walang problemang kinakaharap. So look at the current situation right now. Diba? Pandemic. Kahit sa panahon ng pandemya, there are so many opportunities. Diba? Panahon na ng pandemya yan. And even post-pandemic, patapos na tayo sa pandemya. Okay? Still, there are so many opportunities. Ibig sabihin, napakarami pa rin problema. Because problems are mere opportunities. That's how a lot of successful people look at it. Diba? Ang problema ay isang oportunidad upang tayo ay magtagumpay. Okay? Problems are nothing but opportunities. So, mahal kong kababayan, if you're still there, okay, ibig sabihin, gutom ka sa kaalaman, gusto mong ma-recognize yung mga stop signs sa buhay. If you don't look at your problems as an opportunity, kapag hindi mo tinignan yung problema mo as an opportunity, other people will look at it as an opportunity. So you better look at your problems as an opportunity. It's better to take advantage of the problems that we're facing right now. Let's stop complaining about our problems when they come. Okay? Train natin yung ating mga sarili. Train mo yung sarili mo, mahal na kabayan, mahal na kapatid, to rejoice in every situation. To rejoice as you face different problems in life. Okay? Stop sign number 5. Stop complaining about your problems. Okay? May problema ka ngayon? Congratulations. That's an indication that you are still alive and kicking. Okay? Stop sign number 6. Stop complaining about your country or your government. Natatapos lang ng election sa atin, ano? Sa Pilipinas. Kita natin, alam na natin, iba-iba man yung kulay, iba man yung ating mga political preferences, mga binoto, right? Tapos na. Ibig sabihin, done deal. Narinig ang mensahe, narinig ang voice of the people, okay? Narinig yung majority votes, ano, kung sino. Ngayon, itigil na natin yung ano, pagre-reklamo patungkol sa bansa natin. Bansa natin yan eh, di ba? Bansa natin yan, gobyerno natin yan eh. Saan ka nakakita sarili mong pamilya, irereklamo mo sa ibang tao? Maganda ba yon? Sarili mo yung sinisiraan mo, di ba? Ngayon kapag may kausap din tayo, ibang lahi, o kaya kapwa natin, puro pagreklamo sa ating gobyerno, maganda ba o pangit? Pangit, di ba? So, stop complaining about our country, our government. Okay? Let's do something in order to address the problem. May problema. Address natin yan. Let's talk to the right people. Yes, I'm not saying hindi maganda mag-express ng ating mga sentiments. It's okay. May freedom of expression. Let's express. Express yourself through a demonstration. It's okay. But if that's the only thing that you're going to do over your lifetime, that's insanity. Tigil na ang pagre-reklamo patungkol sa gobyerno. Unang-una, hindi naman nakakatulong talaga yan. Right? Ano dapat natin gawin? So, stop complaining and do something to help our country. Para sa mga matindi ang mga kulay na mga kaibigan mo, kapamilya mo, pakisend naman ito sa kanila bilang paalaala sa kanila na tayo'y nagmamahal. Dapat tayo ay magkaisang mga Pilipino. Itigil na ang pagre-reklamo patungkol sa ating bansa. Sino ba magmamahal sa ating bansa at sa ating gobyerno kundi tayong mga Pilipino? Hindi ba? Uunlad ang ating bansa kapag hindi, pag kinausap natin ang bawat Pilipino, hindi puro reklamo at patungkol pagtatalo, patungkol sa ating bansa at sa gobyerno ang gagawin natin. Okay? So do something to contribute. Do something to participate. Mag-aral ka, kung ikay estudyante pa lang. Mag-aral ka kahit at estudyante ka man or professional o anumang kalalagayan mo sa buhay. Mag-aral ka. You master a skill. Then extend your service to others. Of course, there are so many things that we can complain about our government. Di naman ibig sabihin magbubulag-bulagan tayo. Definitely, marami. Pero complaining itself won't solve the problems, di ba? Kaya stop complaining. So, anong gagawin natin instead? Why not start talking and negotiating, okay, to those people who have the authority to change the situation? Ganun yun. Kapag hindi mo kayang gawin yun, tigil mo reklamo mo, gumawa ka na lang, maging tahimik ka, di mapapaya pa, maging pagpapala ka pa sa mga tao makakadinig sa'yo. Diba? Hindi makakahawa ka pro reklamo. Yung mga taong reklamador sa bansa, nakakahawa yan. Try to talk to listen to those people na walang ginawa kundi magreklamo sa ating bansa, mahal na kapatid. Okay, mga kaibigan nila, puro reklamo din. Bakit? Di nila alam yung stop sign number 6 eh. Right? Stop complaining about your country. Stop complaining about our government. Right? Let's start helping our country. Help our country by helping yourself to become not a burden to our nation. Oo, hindi lang tayo maging pabigat sa bansa natin, napakalaking tulong na. Huwag lang tayo maging pabigat. For example, bilang mga mamamayan, matuto tayong pumila. Hindi yung reklamo, ano ba yan, pila-pila. Aha, matutong pumila. Maging madisiplina. Huwag petik sa trabaho. Bilis kilos at serbisyo. Di ba? Iwasan ang pamumuna at dagdagan ang pagpupugay at pasasalamat sa iba. Mas maganda kung ganun, di ba? Kesa puro reklamo. Tigil na natin puro reklamo. For example, sa anumang ahensya ng gobyerno, instead na puro reklamo, baka napapagod din yan yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Why not try to appreciate them? Instead na puro reklamo gagawin natin. Hindi ba nakakabugnot din, nakaupo ka maghapon doon, no? Tapos nag-a-assist ka, di ba? Stop complaining about our country, our government. Okay? Do something to be of help to our country. Okay? That's stop sign number 6. I hope napapaalalahanan tayo. Panghuling stop sign. Okay? Stop sign number 7. Stop complaining about yourself. Yes. Tigil mo na yung pagko-complain patungkol sa sarili mo. The reality is, you will be with yourself for a lifetime. Kasi kasama mo buong buhay mo eh. Yung sarili mo, buong buhay mo yan. Kasama mo yan. So, tigil mo na yung pagre-reklamo patungkol sa sarili mo, insecurity mo. Tigil mo na yan. You better change that. Okay? You better, you know, better love yourself, accept yourself, forgive yourself, and enjoy yourself. If there is, if there's a person that you really have to accept, kung meron man tao na dapat mong tanggapin, kung meron man tao na dapat mong i-encourage lagi, kung meron man taong iyong pinapatawad, yun walang iba kundi ang sarili mo. So itigil mo na yung reklamo patungkol sa sarili mo, patungkol sa nakaraan mo. Nakaraan mo na yun, wala ka nang magagawa kahit anong gawin mo. Yes, may kapalpakan ka sa relasyon, nakaraan na yun. Okay, stop complaining about your faults, your past, you know, itigil mo na yung reklamo mo. Kahit anong gawin mo, katutuwad-tuwad ang gawin mo dyan, wala ka nang magagawa sa yun nakaraan. At maging sa ngayon, ang magagawa mo sa kasalukuyan, itigil mo na yung pagre-reklamo patungkol sa iyong sarili. From now on, make it a commitment to stop complaining about yourself and start rejoicing for who you are. Hindi ka ba mag-rejoice, mahal kong kabayan, mahal kong kapatid, na mula nung nagkaroon ng tao sa buong mundo, sa kasaysayan, wala pang nagiging kasing tulad mo. As in, wala. Nag-iisang ikaw lang. Because you're created in the image and likeness of God. Ang Diyos natin na may lalang sa atin, wala siyang katulad. Therefore, kung ang Diyos na wala ang katulad, kung ano yung nilikha niya na tao, right? Because we're created in the image and likeness of God, di ba? Ibig sabihin, wala ka rin katulad. So why keep complaining about yourself? Stop complaining about yourself, mahal kong kapatid, mahal kong kababayan. Okay? And I hope you learned something. Remember these 7 stop signs. Okay? Ano-ano yun? Stop complaining about your job, about your business, even about your ministry. Okay? Stop complaining about your family, about your children, about your relatives. Tigil mo na yung pagre-reklamo. Pati pagre-reklamo mo sa iyong asawa, tigil na yan. Pagre-reklamo sa mga kaibigan mo, tigil yan. Reklamo sa mga problema, itigil mo na yan. Reklamo patungkol sa gobyerno, sa ating bansa, itigil mo na yan. Reklamo patungkol sa iyong sarili, itigil mo na yan. Okay? Bakit? Okay? Itigil na yan. Bakit kailangan itigil yung pagre-reklamo? Because, you know, the mere fact that you're alive, buhay ka, it's good, right? You know, you are still alive. Okay, ngayon, nakikinig ka, nanonood ka, buhay ka, congratulations. Alam mo ba, maraming tao, they are fighting so hard, they're fighting so hard in order to live. Yes, ang dami ngayon nasa ospital. Agaw buhay. Pero ikaw ngayon, nakakapanood, nakakapakinig ka, you're learning. Definitely, life is filled with both challenges, but not only challenges, but also with divine favors and overflowing blessings. As a matter of fact, we really have no right to complain about life. Wala tayong karapatan na magreklamo. Right? Wala tayong karapatan magreklamo maging sa mga sandaling ito. Maraming tao sa buong mundo, sila ay agaw buhay. Just look at the situation in Ukraine right now. Di ba? Kung ikaw ngayon, nakakapanood, nakakapakinig ngayon, you know, dapat ano, tigil ka na sa mga reklamo mo sa buhay. Okay? So, tulad ng famous Korean brand ng Korean appliances, ano, yung slogan na sinasabi, life is good. Yes. Para tayo ay mabigyan ng pagkakataong mabuhay sa mundo, ay ma-appreciate natin ang buhay at titigil tayo sa anumang reklamo na meron tayo. So I hope, mahal kong kababayan, you learned something. Remember these 7 stop signs of life, and I guarantee you will live a life that is so fruitful and meaningful. Okay? So God bless you, mahal na kapatid, mahal na kababayan, patuloy kang ingatan at pagpalain ng Panginoon, and feel free to share this video, this link to your friends, family, and relatives. And wherever you are, and it is my prayer na patuloy kang gamitin ng Panginoon, patuloy kang maging kasangkapan ng Panginoon bilang huwaran sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kasamaan sa trabaho, upang patuloy na maparangalan ang Diyos na ating ginikilala. At patuloy kang pakagamitin upang magliwanag sa mundong ating ginagalawan. So once again, I hope na may natutunan tayo sa mga sandaling ito. God bless you, mahal na kapatid. At patuloy na i-acknowledge natin itong 7 stop signs of life. Stop complaining about your job, business, and ministry. Stop complaining about your family, children, relatives. Stop complaining about your spouse. Stop complaining about your friends. Stop complaining about your problems. Stop complaining about our country and government. Stop complaining about yourself. God bless you, and stay amazing and keep shining.
1: Ayan, napakaganda ng ating natutunan ngayon at ang inspirasyon at katuruan na ibinigay sa atin ngayon for Business 101 segment dito sa Negosyo Asin Trabaho ni Dr. Ariel Bernardo, ang Stop Complaining, and nawa po tayo ay matuto at natuto at tigilan natin ang masyadong pagko-complain. And there are a lot of things to be thankful of instead of complaining, kaya stop complaining. Ayan. Sabi po ni Wilson Rosales Barbado, good AM Ate Yvette. Lagi po akong nakikinig sa radio. Matagal na siyang nakikinig sa atin. Ayan. Salamat po and God bless you. And sabi po ni Ma'am Imelda Sorbano Minorete, good morning po. Thanks God sa napakagandang topic. Opo. Salamat po sa paalala na yan. Amen and thank you Lord. Super nakaka-touch talaga. Amen. And God bless po Pastor Ariel and Ma'am Yvette. Thank you po. And God bless you din po, Ma'am Imelda Sorbano Minorete. Maganda umaga pong muli sa bawat isa. Stop complaining and be grateful in everything that we have. Kaya po ngayon tayo muna ay dadako. Bago po tayo pansamantalang mag-iwahiwalay at magpaalam, tayo muna po ay dadako sa ating pananalangin. Heavenly Father, we thank you and we praise your name sa oras na ito, sa mga paalala mo sa amin to stop complaining, O Lord God. We should stop complaining about our work, our business, our family, our spouse, at sa iba pang mga bagay na kami, Panginoon, ay palaging merong complaint o reklamo, O Lord God, na mailagay sa puso namin na we should stop itong habit na ito ng pagko-complain, O Lord God. Instead, matuto kami, Panginoon, to be grateful sa lahat ng bagay na dumadating sa aming buhay. Marami pong salamat, Panginoon, at ingatan mo po ang bawat isa na nakikinig sa umagang ito at patuloy na sumusubaybay sa ating himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, O Lord God. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming pagsama at dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen and amen. At tayo po ay dumating na sa pansamantalang pagpapaalam ngayong umagang ito, araw na Martes, para sa ating programa sa Negosyo Asin Trabaho. At magandang umaga po, Ate Lorna Espinas Alejo. At syempre, binabati din natin si Noemi Alvarado, Albert Borbano. Magandang umaga po sa inyong lahat. And of course, ang lahat ng nakikinig sa atin sa radyo, Mamita Dulce, good morning. And of course, si Mami Audrey and Daddy Dennis dyan sa Camp Ola. Magandang umaga po sa inyong lahat. At nagpapasalamat po tayo sa pagsubaybay ninyo sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. Susunod na po ang Buhay Pamilya at usapang panggalalakihan naman ang inyong pag-uusapan with Pastor Ruel Orihuela sa Buhay Pamilya. Ito po si Yvette Pao, pansamantalang nagpapaalam sa bawat isa dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company, Bicol Care 104.3 The Way FM. Be a blessing to everyone and stop complaining and be grateful for whatever you have today. Good morning and God bless everyone. Bye!
2: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph. O bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 Dway FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Eksaktong oras po natin, 9:29 ng umaga.
1: Iban-ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

0: Ayan, isang magandang-magandang umaga po sa bawat isa. Araw po ng Martes, ikasyam ng buwan po ng Hunyo, June 9, 2026. Kayo po ngayon ay nasa programang Family Matters. Ito po ang Male Empowerment. At ako po ang inyong mga kasama sa oras pong ito. Ito po si Ruel Arjuela. Magkakasama po tayo sa loob po ng isang oras at kalahati. Sa ating pong panibagong pag-uusapan naman, panibagong topic po natin, at mamaya po ay ating pong umpisahan ito about the guilt feelings. Kayo ba ay may guilty feeling? Ayan, yan po ang ating pag-uusapan ngayon, ano po. At hello po sa mga ating po mga tagapakinig dyan sa Facebook Live, FABC Bicol Care 104.3 The Way FM, at sa ating pong YouTube and Instagram, FABC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At ang ating pong contact number 0998-843-0573. Ayan, tayo po ay magtutuloy-tuloy. At kung kayo po ay gusto pong mag-chat po sa atin, andyan po sa ilalim po ng ating pong Facebook Live. Meron po dyang comment section. Pwede po kayong mag-text at sabihin nyo po ang inyong lugar, kung saan po kayong lugar nakikinig. Okay, at sa mga nasa radyo, hello po sa inyo, isang magandang umaga po sa inyo. Saan man po kayo naandun ngayong lugar, kung kayo po ay nakikinig sa radyo, magandang umaga po. Doon naman po sa mga nasa malayong lugar, ano po sa labas ng bansa, ano man pong oras kayo naandun, andyan, namang oras po ang inyo pong kinalalagyan. Ito man ay gabi, ito'y umaga, tanghali. Okay, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyo. Magkakasama po tayo hanggang 11 o'clock ng umaga. At sa technical kasama po natin, walang iba kundi si Don Alfonso. Hello po sa mga nasa tindahan dyan, mga nasa palengke, magandang umaga po sa inyo. Kumusta po ang benta? Matumal ba o kumikita na? At yung mga nasa business sector, ano po, na nakikinig po sa atin, magandang umaga po sa inyo. Doon sa mga naandyan lang sa tabi-tabi. Tabi-tabi talaga, ha? Oo, merong ganun, ha? Yung nakatambay lang dyan sa kanilang tabi ng bahay at malakas yung inyong radyo. Medyo huwag naman kayong tatambay dyan sa labas ng bahay at mainit talaga, eh. Mainit pa rin hanggang ngayon, ano? Bagamat po, dineklara na yata na tayo po ay pumasok na sa tag-ulan. Kaya minsan po ay umuulan na tayo, umuulan. Tayo po ay pumasok na sa panahon ng tag-ulan. Oy, yun nga po palang ating mga kababayan dyan sa lugar po ng Jensan sa Mindanao na nakaranas po sila ng 7.8 magnitude ng earthquake, ha, ng lindol. Pambihira, hindi po yung pangkaraniwan, ha. Isa po yung sa pinakamalakas na dumaan at naranasan dito po sa ating bansa. At kitang-kita naman po natin, ha, unang araw po ng pasok yan, Yung iba po ay nagpa-flag ceremony pa, eh, inabot po ng earthquake. Ito po ay oras sa umaga nung nag-earthquake ay, kung hindi po ako nagkakamali, 7:30 something ng umaga. Ayan, magi 8 ng umaga. Ano po? At may mga malakas pang aftershock. Alam niyo, huwag po kayong babalik ha doon sa mga building na kung saan hindi pa po na mo-monitor at nasusupervise o naimbestigahan kung ito po ay matibay pa o hindi na. Huwag po kayong basta papasok doon sa mga sa ilalim ng building o pupunta sa mga may mga crack na establishment, at delikado pa rin po 'yon sapagkat may mga aftershock. Pero kami po ay nakikiramay ano at lalong higit po dito po sa atin sa Bicol sa mga taga Mindanao na nadaanan po ng 7.8 na lindol. Ano po? At kami po ay nakikisimpatiya po sa inyo na talaga pong lalo na yung trauma ng mga bata habang lumilindol. Hindi po ordinaryo po 'yon ha. Kaya nga po ay nakakalungkot man, pero ganun talaga eh, hindi mapipredict ang lindol eh. Dito nga po sa atin na 5.4 ang dumaan dito ay medyo nayanig-yanig na tayo. Hindi lalo na yung 7.8 na lindol. Kaya ingat-ingat po kayo ha, ingat-ingat po ang bawat isa. Hindi man kayo ang nadaanan ng pinakamalakas na sa Apex Center, bagamat nasa dagat at yung surrounding ano niya, area, provinces, ay ingat-ingat pa rin po sapagkat meron pa rin daw aftershock. Ayan. Mm-hmm. At ngayon po ay, bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay pakinggan po muna natin ang ating pong dalawang parikoy sa kanila pong tips ng ating pong parikoy. Sa dibdib nyo, pararamdaman
1: ang init nito. Pare tips, Nina Parikoy. Mga praktikal na aral para sa lalaking gaya mo. Kasama sina Jerry at Benji. Parikoy!
2: Magandang araw, mga Marikoy at Parikoy!
1: Sa paglipas ng panahon, naluluma ang ating bahay at kasamang kumukupas ang pintura.
3: E di, i-renovate o gibain na yan?
4: Giba agad? Hindi ba pwedeng repaint muna?
3: Pwede naman. Mas maganda, Parikoy, kung bigyan natin sila ng gabay sa pagpili ng tamang kulay ng pintura.
4: Tama ka, Parikoy. Ang dominant color kasi sa isang silid ay may malaking effect sa pakiramdam ng tao. So, importanteng pag-isipan kung ano bang environment ang gusto mong ma-feel sa inyong home sweet home.
3: Alam niyo ba na may ibig sabihin ang mga kulay ng pintura? Kagaya na lamang ng blue. Ang ibig sabihin nito ay serene o tahimik. Ito ang isa sa best choices na kulay sa dingding, lalo na sa bedroom. Kung like mo ang blue, pumili ng tamang shade at warm blue dahil pwedeng maging cold ang atmosphere kung pastel blue. Habang lungkot naman ang pwedeng ihatid ng dark blue.
1: Nakapagpataas naman ng energy levels ang red o pula. Pero isang babala, huwag mo namang masyadong papulahin ang paligid. Nakaka-encourage daw ito ng galit o gulo. Maganda ang red para sa living at dining areas. Lalo na kung maganda ang lighting, hindi naman ito rekomendado sa silid tulugan.
3: Go cool! Green ka naman sa bathroom at kusina. Ang green o verde ang siyang most restful color. Dahil sa vibrant greens, nabubuhay ang salas, ngunit ang softer shades of green naman ang best for bedrooms.
1: Dilaw ba ang type mo? Abay, pwede rin yan, lalo na sa hallways at bathrooms. Maliwanag at presko kasi ang dating ng dilaw. Pero, huwag itong gawing dominant color dahil kapag tumagal, nakakapagod ito sa mata.
3: Kung nais mo naman ang modern look, i-consider ang black and gray. Pero pumili ng warm and softer shade bago pinturahan ang buong silid. Nakakadagdag ng drama at definition ng color black, pero mas maganda kung small doses lang.
4: Last na lang, maraming bahay na neutral lang ang kulay ng pintura. Okay naman ito. Tandaan lang na maganda ang puting pintura o white kung dramatic ang inyong mga furniture o kung marami kang artwork para ma-break ang namumuting paligid.
3: So yan ang aming tip dito sa Parikoy bago ka pumunta ng paint shop. Kami ang iyong mga nakasama,
4: Benji
3: at Jerry, ang inyong kapartner sa pagbutingting at pagkutingting.

Ayan, tayo po ay muling nagbabalik sa ating pong ikalawang bahagi ng ating pong programa dito pa rin po sa Family Matters Male Empowerment. Ito po ay usapang lalaki, portion ng mga kalalakihan, ano po, pero po ang ating pong topic ay para sa lahat. Ito po ay about guilt feelings. Pero bago po yun, binabati ko po ang mga nasa ating pong Facebook Live. At sa panguna po ni Pastor Romy Alegre, ni Engineer Romy, good morning Bishop, watching dito lang. Si Pastor Romer Fariñas ng Batangas, morning Bishop, God bless. Ernesto Salazar, good morning po sa Pastor, shout out na nagduduyan-duyan dito sa Buhatan. buti ka pa nagduduyan-duyan dyan, ha. Wag lang sa medyo mainit, ha, doon sa mga sa ilalim ng puno. Ayan, maganda yan. Parang ayahay ka dyan na. Oh, Ernesto Salazar. Okay, Gigi Palermo. Okay, Sister Gigi, ha, good morning, Bishop. Pabati po sa Palermo family from Paulog. Ayan po, yung ating po mga nasa Facebook Live. Ayan, magandang umaga po sa inyo dyan. Okay, ating pong pag-uusapan na ngayon. Ang ating pong medyo mahaba-haba rin pag-uusap mula sa aklat pa rin po ng Thieves That Rob Us of Happiness. Anong nakaraan, ang ating pong pinag-usapan is about anger, about galit, no? Saan nagmula, ano ang resulta, ano? At dito po ay ating namang pag-uusapan ngayon. Sa ating pong mga kalalaki at mga tatay na nakikinig at sa iba pa na nakikinig po sa atin ngayon, ito po'y titignan natin ngayon ang kahulugan nito at ano yung causes, no, result, no, ng guilt, no. Marami po tayong pag-uusapan dito, eh. And how do we deal

pag-uusapan at sa ating pong pinagkunan about dito po sa topic na guilt feelings is tips that rob us of happiness. No, and dito po, uy, ang sumulat ito ay si Ed Lapis pala, no, ng sumulat po nito. Guilt feelings haunt us every now and then and rob us of happiness. Araw-araw daw, ha? No? Araw-araw. Ay, ninanakawan tayo ng kaligayahan, no, dahil sa ating guilty feelings na nag-hunt sa atin every now and then. No? Sa tuwi na, no, ay tayo po hinahabol-habol nito. Ano ba ang guilt? Okay, doon po sa ating pong mga nakasubaybay ngayon na Facebook Live o nasa radyo po, at kung kayo po gusto mag-text, ano po, habang ating pong pinag-uusapan ito, at kung kayo po ay merong gustong i-share na ano bang nararamdaman po ninyo at ano po yung inyo ng estado ngayon sa kalagayang guilt, guilty ka o nagigilty ka, ika nga. Guilt is state of one who has committed an offense, especially if done consciously. Oh, ang guilt daw is a state of one who has committed an offense. Ito'y kalagayan po ng isang taong nagkasala, ano po? Especially if done consciously, no? Na alam niya, na gawa niya eh. Na alam niya 'yon na siya po'y nag-commit ng isang pagkakamali. It is a feeling of blameworthiness for real or imagined offenses or from sense of inadequacy. O pag sinabing inadequacy, ay parang kakulangan, ano? In other words, guilt is self-reproach. And what is the major cause of guilt? Ano daw ang major na dahilan, pangunahing dahilan ng guilt? Of course, the mother of all guilt is sin. Yun po ang pinagmulan niyan, kasalanan, siyempre. Sa Romans chapter 1, kukot po tayo ng talata sa Biblia mula sa aklat po ng Roma, chapter 1 verse 18 to 20, na nagsasabi, "The wrath of God is being revealed from heaven against all ungodliness and wickedness of men, who suppress the truth by their wickedness, since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature, has been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse." Sabi po sa Tagalog naman pong pagkakasalin, ito pong aklat pong ito ng Romans, chapter 1. Ito po ang sinasabi po sa Tagalog po, ano? Chapter 1, verse 18 to 20. Because, ang sabi doon, sapagkat, no, ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Verse 19, sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sa verse 20 po, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ang sanlibutan, ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan o sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagkadiyos, upang sila'y walang maidahilan. Ayan po ang nasa Romans chapter 1 verse 18 to 20. In other words, whether we are learned or not, whether we know theology or

not, we know what sin is. Alam natin kung ano ang kasalanan. Whether we are black or white, yellow or brown, rich or poor, religious or not, we will know if we have committed a sin. O kahit sino ka man, ano man ang kalagayan mo, ano po, alam mo kung ano ang kasalanan. God has implanted in our hearts a natural consciousness to sin. So we tend to feel guilty whenever we commit sin. Tayo po nagkakaroon ng feeling guilty daw, no? We tend to feel guilty whenever we commit sin. Guilt is caused by offenses against God, against others, and against the self. So yun po ang ating pong pagpapaliwanag tungkol po sa guilt o guilty feelings. Tayo daw po ay nagkakaroon ng guilty feelings whenever we commit sin. Pag ikaw ay nakagawa ng kamalian, ng pagkakasala sa isang bagay na hindi alam mong hindi gusto ng Diyos, nagkasala ka, o nagkaroon ka ng offenses against God, hindi lang sa Diyos, maging sa iyong kapwa, against others, and against the self, maging sa iyong sarili. Kaya minsan po, yung mga nakakapag-desisyon, ano po, yung mga nakakapag-desisyon ng sa parting huli, nagsisisi sila sa kanilang naging desisyon, ay daladala nila yung guilty feelings. No? Daladala nila yung guilty feelings. Bakit nag-desisyon ako ng ganon? Kaya hanggang ngayon, daladala ng isang tao ang tinatawag na guilt feelings. No? Sapagkat hindi niya alam noon na ito pala yung mangyayari. Kaya nung ginawa niya at nag-desisyon siya, nakakommit siya ng pagkakamali against sa kanyang sarili. At alam naman niya na ang pagkakamali at pagkakasala ay siyempre offense din natin, no? Against God at sa ating pong kapwa. O kung hindi man involve ang ating kapwa, at yung sarili mo lang, no, yung sarili mo lang ay ikaw ay nagkasala sa iyong sarili. Kaya minsan may mga salita tayong hindi ko mapatawad ang aking sarili. May mga salitang ganon. Ano po? Now, sabi dito, what are the results of guilt? And the best result of guilt is, una, ang dapat maging resulta ng guilt is repentance. Because we feel guilty, because we are disturbed. We turn away from sin and turn to God. And this is what repentance is all about. You must completely turn away from sin, not just a half turn, and then turn to God. Hindi yung ano lang, complete, no? Na kumpletong pagbalik, no? Sa ating Panginoon, no? Yung po ang repentance na sinasabi. And sabi doon, guilt brings repentance. Therefore, guilt is not bad. Guilt is a built-in mechanism in us to bring us back to God. Siya yung nagsasabi. Yung feelings na yun, yung pakiramdam mong yun, ang siyang nag-uudyok sa'yo o sa bawat isa para magbalik loob sa Diyos. Dahil alam naman natin na kung tayo ay mas lalayo sa Diyos, lalo tayong mapapahamak. At maaring hindi maging maganda sa atin ang resulta bilang tayo ay tao. Kaya sabi doon, guilt brings a repentance. Oo. Ang sabi pa nga dito guilt is not bad. Hindi yun masama. Sapagkat maganda pa nga yun, sapagkat yun ang nagpaparamdam sa atin at nagsasabi sa atin, nagkamali ka, nakagawa ka ng lisyang bagay o pagkakamali. Kaya ganun yung feelings mo. Kaya ito'y built-in mechanism daw sa atin to bring us back to God. Okay, so malinaw po yun, ano?
And another result of guilt that is less than desirable is remorse. No, remorse. According to Matthew 22, verse 3. No, yun po ang ating pong babasahin naman ngayon. Judas was seized with remorse when the Lord Jesus Christ died. No? Pagsisisi, no? Matinding pagsisisi. Pag sinabing remorse, ay matinding pagsisisi. Ayan. At si Judas ay isa nating example sa Biblia sa Matthew 22 verse 3. Naipahamak niya si Kristo at naibenta niya, kaya he was full of remorse. Remorse is a terrible distress or terrible distress arising from a sense of guilt. But remorse is not repentance. Remorse is only feeling bad about sin and then stopping there. No, yung pong remorse daw is not repentance. Yung paghingi mo ng tawad, no. Ito'y pagsisisi, no. Eh si Judas nga naman, eh siya ay nag-remorse, nagsisi, pero hindi siya humingi ng tawad mismo doon sa taong kanyang pinagkasalanan, no. Doon sa kanyang ginawa ng kasalanan, sapagkat binenta niya si Jesus Christ. Eh. Pero nung mamatay na si mahatulan na ang Panginoon, Jesus Christ, at sa cross ng Kalbaryo, ay ito na nga yung remorse ni Judas. Pagsisisi ay may ginawa siyang isang desisyon na kung saan ay nagkamali pa rin siya doon. Kaya sabi doon, repentance is feeling bad about sin and turning away from it and turning to the living God. Remorse is only half of repentance. Yun, kalahati, ando na. Oh. Sapagkat nagsisisi ka sa ginawa mo, ayun na, sabi doon, yun ang kalagitnaan, ha, na malapit ka ng humingi ng tawad. When we feel bad about our sin, but we do not go to God to seek His forgiveness, in restoration, we are only experiencing remorse. And remorse out of guilt can result in other things. Nang ibang bagay, magre-resulta daw, magbubunsod ng ibang bagay sa kanyang buhay. Sa kaso ni Judas, ano po sa ating pong binasa, sapagkat ito ay akmang-akma sa ating tinatalakay about the result of guilt, ay yung pong kasong yun ni Judas, remorse can result in suicide. Yung kanyang kaso, yung kanyang pagsisisi, abayang naging bunga at naging result ay nag-suicide siya. Eh sabi nga nung iba, siguro naligtas naman si Judas eh, dahil nagpakamatay na nga eh, sobrang pagsisisi. Hindi naman po, ililinaw po natin, hindi ang pagpapakamatay ang hinahanap sa atin ng Diyos para maligtas o para makita na ikaw ay humingi ng tawad. Ang hinihingi niya sa atin ay repentance, paghingi ng tawad talaga. Hindi yung, baka na maligtas nga si Judas sapagkat sobrang pagsisisi. Sa sobrang ang bigat ng kanyang kasalanang nagawa at nagsisi siya, ay siya ay nagpakamatay. Ay baka ligtas siya. Ay mali, no? Maling kaisipan. Sapagkat ang hinihingi ng Diyos sa atin ay repentance. Pagsisisi na may paghingi ng tawad. Merong pagsisisi kasi na nagsisisi ka lang sa ginawa mo, sa sarili mo, pero hindi ka humingi ng tawad doon sa ginawan mo ng kasalanan. And to seek acquittal through the blood of Jesus Christ. Paano tayo magiging hindi guilty? By making Christ guilty at ibinigay natin kay Kristo yung crime so we are free. But people who are proud will not give the crime to Christ. Sinusulo pa rin nila. They are remorseful to the point that they die for their sins, leading to suicide.
There's nothing holy about it. Christ has done the dying for us. If you die for yourself, you do not accomplish anything because our shed blood cannot cleanse us. Kung ikaw daw ay magpapakamatay dahil sa iyong nagawang kasalanan, at sa iyong nagawang kasalanan ay matindi ang iyong pagsisisi, na sa English ay tinatawag na remorse, ay hindi po batayan yung blood mo na iyong kinitil, no, ang iyong sarili, ay yung kamatayan mo, ay hindi po ito makapaglilinis sa atin. No? Wala pong mangyayaring kapatawaran doon. No? Ay lalong higit pa na ikaw ay nag-suicide, ay pinatay mo ang iyong sarili. No? Ay lalo kang napahamak, lalo kang gumawa ng isang karumal-dumal na desisyon sa iyong buhay pag ikaw ay nag-suicide. Kaya kung gusto mong mapabuti, no, at maiayos yung mga nagawa mo before at yung guilty feelings na nagbunsod at nagresulta ng matinding pagsisisi sa iyong buhay, ay kinakailangan mong lumapit sa Diyos. Sapagkat yung guilty feelings daw, ayon sa ating pinag-aaralan at pinag-uusapan ngayon, ay hindi po masama yun. Yun po yung nagtutulak pa para sa atin na tayo lumapit sa Diyos at humingi ng tawad sa Diyos sa kabila ng tayo'y merong mahigpit at mabigat na kasalanan sa Diyos, sa ating kapwa o sa ating sarili. Kaya ito po'y paalala po sa atin, yung matinding pagsisisi, yung sinasabing remorse na resulta ng guilt feelings o nung nagawa mong kasalanan, eh, may result in sleeplessness. Hindi ka makatulog. Pabiling-biling ka sa higaan. Yung bang naranasan mo ba yun na talagang para bang kung ma-atake ka sa puso, pwede ka atakein sa puso sapagkat malalim mong pinag-iisipan yung mga bagay na yun. Sa lalim ng gabi, inggit na inggit sa mga kapwa niya na mahimbing ang tulog, pero siya hindi makatulog. Kung naranasan na ninyo ang di makatulog, hindi ka makatulog, nakakainggit yung tulog, yung mga tulog na kaagad, yung masarap matulog. Yan. Parang gusto nyong gisingin sila, oy, gising kayo, hamahan nyo ako sapagat di ako makatulog. Yan. Ano pong gagawin pag hindi makatulog? Ako po, ginagawa ko, nagkakape. Para makatulog. Yung iba talaga, hindi makatulog, pa nagkakape. Ako talaga po, tulog kaagad ako yun. Oh, para naka yun po ang pamparelax sa akin. So iba po yung pamparelax sa akin, yung kape. Nare-relax yung katawan ko hanggang sa ako ay makatulog. Kaya sabi dito, nobody feels so alone in life as the person who cannot sleep while the world around him sleeps. Sleeplessness can be the result of remorse. Ang hindi raw pagkatulog o hindi ka dalawin ng antok at pabiling-biling ka, kahit hanapin mo ang antok ay hindi ka makatulog, hindi ka antungin, ay ito raw po yung resulta of remorse. No, yung matinding pagsisisi, yung matinding guilty feelings, yung guilty feelings na result doon sa sin, sa kasalanang nagawa mo, ay nagkaroon ka ng guilty feelings, at yung guilty feelings, doon po lumabas yung tinatawag na remorse. O matindi at matinding pagsisisi. Siya ay nakakaramdam ng matinding pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Yan. Kaya ang tunay pong pagsisisi ay naguudyok na ituwid ang nagawang pagkakamali. Yun po eh. Isa yun sa dapat pong maintindihan natin ano ba yung tunay na pagsisisi. Eh sabi doon, naguudyok na ituwid ang kanyang pagkakamali. Kay Judas, hindi ganun na nangyari. Kay Judas, ibinalik pa nga niya, patapon pa. Sabi doon sa account sa Biblia, patapon pa niyang ibinalik yung pera, yung pilak. Ilan ba yan? 30 ba yan?
sapagkat siya'y nagsisisi. Yung matinding pagsisisi at ayon sa ating tinatalakay ngayon na paulit-ulit ko pong nababanggit ay salitang remorse. At siya'y umalis, pero yung kanyang pag-alis, iba yung kanyang naging desisyon sa kanyang pagsisisi, sa kanyang ginawa against sa ating Panginoong Hesukristo. Kumuha siya ng lubid at tali at nag-desisyon siyang kitilin ang kanyang buhay sa tinding pagsisisi. Pero muli po, ating pong babanggitin na hindi yun dapat ang kanyang ginawa. Ang kanya dapat ginawa ang tunay na pagsisisi ay ito'y nag-uudyok na ituwid mo yung nagawang mali. Sa panong paraan? Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, nagkasala po ako sa iyo. Oh, baka nga sabihin sa iyo ng Panginoon na yung sinabi rin niya doon sa babae na nahuli sa pangangalo niya. Na ang sabi ng Panginoon, sino ang walang kasalanan sa inyo, unang bumato, walang nakabato. Pero maging ang Panginoon Jesucristo ay nagsalita, kahit ako ay hindi ko siya hahatulan. Kundi ang sabi doon ng ating Panginoon, go and sin no more. Baka sinabi pa yon ng Panginoon kay Judas nung siya ay nakitang nagsisi at humingi ng tawad sa Panginoon, ay sabihin ng Panginoon sa kanya, Judas, pinatatawad ang iyong kasalanan at kitang-kita ko yung iyong pamimighati nung iyong ginawa sa akin. Huwag kang mag-alala, pinatawad ko na ang iyong kasalanan dahil ikaw ay humingi ng tawad. So humayo ka at huwag nang magkasala. Huwag mo na muling gawin yan. So sana ganun, ano po? Eh di sana ay si Judas ay hindi humantong sa kamatayan o kamatayan na ginawa niya sa kanyang sariling desisyon. Ayun, ano po? Ang sabi po dito, remorse may result in lack of peace. Kanina ay hindi ka makatulog, ngayon ay lack of peace. Nawawalan ka ng kapayapaan. Sabi po sa Psalm 51 verse 3, David said, "For I know my transgression and my sin." I know my transgression and my sin. Is ever before me. For I know my transgression and my sin is ever before me. Ito po ang sinabi sa Tagalog. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Oh, my sin is ever before me. Laging nasa harap ko. Wala kang kapayapaan. Saan ka mang bumiling, saan ka mang pumunta, ano, ay naandun yung imahe ng kasalanan. Nasa harapan mo lagi. Kaya anong naging resulta? Lack of peace. Hindi lang sa hindi ka makatulog, kundi ang sabi doon, nawawalan ka ng kapayapaan. Lagi na lang nasa harapan yung bunga ng kasalanan. Yung guilt ng kasalanan. Wala siyang katahimikan. Okay, another result of remorse is lack of joy. Oh, dito po ay mga resulta ng pagsisisi, matinding pagsisisi, bunga ng nagawang kasalanan. The result of remorse is lack of joy. So nawawala yung iyong kasayahan. Dati ikaw ay masayang kausap, dati ikaw ay pinagmumulan ng kasayahan pag nag-uusap, at mag ikaw sa iyong sarili ay lagi kang masaya, eh ngayon ay dahil doon sa nagawang pagkakasala, no? Nagkaroon ng guilty feelings, bunga nun. At result ng guilty feelings ay yung ikaw ay nagkaroon ng remorse. At ang resulta naman ng remorse ay ikaw ay hindi makatulog, wala kang kapayapaan. Yan. At isa pang resulta is lack of joy. Hindi lang lack of peace, kundi lack of joy. Nawawalan ka na ng saya sa iyong buhay. Kaya when David sinned, he exclaimed in Psalm 51 verse 12. Kanina 51 verse 3 yung ating pong binasa.
E dito sa verse 12 ng Psalm 51, "Restore to me the joy of your salvation." He did not say, "Restore to me your salvation," because even if you sin, you are still saved. No? Ikaw ay ligtas. You do not ask God for a restoration of salvation, but you ask for restoration of the joy that you have lost. Remorse as a result of guilt takes away our joy. So, explain ko ng konti po itong Psalm 51. Sabi doon, "Ibalik mo po sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas sa akin, at alalayan ako ng kusang espiritu." Sabi doon, "Restore unto me the joy of your salvation and uphold me with your free spirit." Ililinaw po natin na hindi nawala yung kaligtasan. At tandaan po natin, pag tayo po'y nagkakasala sa Diyos at tayo po'y nakakagawa ng mga kasalanan dito sa mundo, ang una daw pong nawawala sa atin ay joy. Kaya sabi ni David, "Restore unto me." Ibalik mo po sa akin ang saya ng aking kaligtasan. Sapagkat nabibingit yung kaligtasan ko, hindi siya nawala, ha? O sapagkat iba naman yung mga kasalanan na baka pwedeng mawala yung iyong kaligtasan. Sapagkat may free will ka, no, na yung pero ganun pa man, ang Panginoong Diyos ay hindi nang babawi ng kaligtasan na ating pong tinanggap. Pero dahil sa iyong pagkakamali, ang sabi doon, yung joy. Kaya yun ang binanggit ni David, eh. Ngayon ang tanong, bakit wala ka ng saya ngayon? Araw-araw na lang, nakakunot ang noo mo. Araw-araw na lamang, lagi kang galit. Wala nang tama sa mga kausap mo. Ay baka ano, baka may remorse ka. No, yung pagsisisi, yung mga nagawang kasalanan o desisyon na pinagsisisihan mo, na ngayon ay hindi ka makatulog, nawawalan ka ng kapayapaan, then nawawalan ka ng saya sa iyong buhay. Kaya nga sabi dito ni Edgar Arasa, amen. Sabi ni Kuya Mico Moreno Butchal, amen po. O sabi ni Kuya Erwin, magandang morning po Ninong, at nanonood siya. Yan. Yan po ay totoo yun, ano po? Kaya tingnan nyo ang iyong buhay. Pag wala ka ng saya, hindi ka na makangiti, eh tika muna. Kailangan nating magkaroon ng sariling sarili mong pag-iimbestiga sa iyong sarili. Imbestigan mo sarili mo, tika muna. Ako ba ay, bakit ba ako hindi na masaya ngayon? Magkaroon ka ng tinatawag na iba, soul-searching. Soul-searching. Okay, may ibang pakahulugan po ang soul-searching. Dalhin mo muli ang iyong sarili. Magkaroon ka ng pagmumuni-muni, pagbubulay-bulay sa iyong sarili. Teka muna, dati masayahing akong tao, eh. Pero bakit ngayon? Malungkot na ako lagi. Hindi ako makatulog. Nawawala na akong kapayapaan. Nawawala na ako ng joy. At tulad ni David, naranasan niya ni Haring David. Kaya sabi niya, "Restore unto me the joy of your salvation." Ibalik mo po sa akin, mapanumbalik nawa ang saya ng kaligtasan na nasa akin. There's another result of guilt that's especially true to those who superficially treat their guilt. Kunwari, they are doing something about their guilt, pero pang-ibabaw lang. What do these people do? Overcompensation. Anong ibig sabihin nun? Overcompensation. Guilt leads to overcompensation. Yun daw, guilt mo ay nagdadala, no? To overcompensation. Ibig sabihin, the guilty person become excessively and profusely nice to the aggrieved party. Medyo
medyo naiba, iba na ang iyong turing o iyong pakitungo doon sa iyong na iyong nagawan, ha. Ayan. Overcompensation nga eh. Ang sabi doon, excessively, no? And profusely nice. Kanino? To the aggrieved party, doon sa iyong nagawan ng pagkakasala. Yeah, there are married women na matalas ang pakiramdam. Ang mga antena nila ay abot sa Tibet. Ang antena nila abot sa ibang, alam mo, yung mga married ano raw, women. Ay talaga pong matalas ang pakiramdam niyan. Kapag daw may kumari silang, ito po yung binabasa ko lang, ha. Kapag may mga kumari silang very nice sa kanila, at teka muna, bakit napakabait itong kumari kong ito sa akin? Oh, bakit iba na yata yung trato nito sa akin? Sobrang very close sa akin. Talaga lagi ako yung naalala ni Mari, ha? Ah. Kaya sabi doon, pag may mga kumari silang very nice sa kanila, iniisip, ba't kaya nice ito? Baka inaagaw na nito ang aking asawa. Ayun, medyo maduda. Merong pagdududa na. And this happens. At ito po yung nangyayari. No? Ito po yung nangyayari. No? Ayun namang iba, bagay ganun, inaaway na talaga ng asawa. When we are guilty and we know we are doing something wrong against a person, we overcompensate by being superficially nice. Abay, matindi yung mga term na ginamit. Ha? Overcompensate by being sa pamagitan ng superficially nice. Sabi dito, it amounts to a lot of hypocrisy. We are robbed of happiness. We are not happy when we are being hypocritical. Nobody likes a hypocrite. Really, so how can we be happy with ourselves? Paimbabaw lang lahat. Pero subukan mo maging ganun ka pagpasok mo sa kwarto mo, pagpasok mo sa bahay mo, pagbalik mo sa normal na buhay mo, andun pa rin yung guilty feelings. Hindi matatabunan nung ginawa mo sa taong pinagkasalanan mo yung ganong overcompensate o yung pagiging superficially nice sa iyong kapwa. Sapagkat ang totoo ay totoo, hindi ka talaga masaya. No, hindi ka talaga masaya. At nanakaw na ang iyong kaligayahan, no, sa pamamagitan ng ating pong nagawang pagkakamali, yung guilty feelings, yung remorse, no, hindi ka na makatulog, walang kapayapaan, walang joy. We are robbed of happiness. We are not happy when we are being hypocritical. Nobody likes a hypocrite. Really, so how can we be happy with ourselves? Paano tayo magiging masaya sa ating sarili? Ito pa po, another result. Nasa result pa rin po tayo ng guilty feelings, ano po, sa ating pong tinatalakay. Another result of guilt when ignored. Pag ito'y binaliwala mo, ang sabi doon, when ignored is callousness. Ayan. Callousness daw, ha. Yung ating pong isa, no. Another result of guilt is callousness. Pag sinabi pong callousness ay nagkakalyo-kalyo na tayo. Nagkakalyo-kalyo. Callousness nga eh, no. Nagkakalyo-kalyo na tayo, no. Wala na tayong pakiramdam. Oh, pag sinabing callousness, isa ka nang manhid. Yan. Wala ka nang pakiramdam. And this is the result of guilt when ignored. Pag ang guilty feelings ay binaliwala mo, ang mangyayari sa iyo ay ikaw ay magiging manhid. Kawalan na ng malasakit, no? Kawalan na ng pagiging walang puso. Yan. Oh, ibig sabihin nga, nagkakalyo-kalyo ka na, manhid ka na. Alam niyo yung kalyo sa paa? Oh. Hindi na makaramdam yan ng may tinik. Eh, ako po ay laking probinsya. Meron po akong mga, meron kaming mga nagtatrabaho doon sa kuprahan. No?
nagsusungkit ng nyog, tapos nagbubunot ng nyog, iba yon, tapos nag-iipon ng nyog. Alam nyo yung mga nagtatrabaho ngayon, walang bota, walang boots, walang sapin sa paa. Alam mo, natatapakan na yung tinik ng anahaw, wala lang sa kanila eh. Bakit? Eh kasi yung paa nila puro kalyon eh. O pagdating uwi sa bahay, hihilahin lang yung tinik na nakatusok doon sa kalyo, hindi na dumating doon sa laman. Kaya wala siyang pakiramdam. Hindi na dumating sa laman niya. O kaya wala na siyang pakiramdam. Yan, sabi po doon, 1 Timothy chapter 1 verse 9 says, holding on to faith in a good conscience. Oh, some have rejected this and have shipwrecked their faith. Yun po ang sinasabi ng unang Timoteo chapter 1 verse 9. Ayan ang ating pong isang teksto natin. Kaya sabi po doon, basahin natin. Yamang nalalaman ito na ang kautusan na hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo dahil sa masasama at mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao. Oh, kaya holding to faith in a good conscience. No? Ayan. Ang sabi po dito, when we don't listen to our conscience, kung hindi tayo makikinig, yun sa tinatawag nating konsensya, when we do not listen to the pangs of guilt, we become callous. Kung ikaw ay hindi nakikinig, binabaliwala mo, no? Ini-ignore mo, no? At ayan na, pati yung konsensya mo, hindi mo na pinakikinggan, ayan, sabi po doon, we become callous. Manhid tayo. Wala na tayong pakiramdam. Later on, we do not feel guilty anymore. And that's more dangerous. At darating daw ang panahon na sa iyong paggawa, dahil binabaliwala mo yon, ini-ignore mo, darating daw ang panahon, hindi ka na makakaramdam na guilty ka. At yun po ang sabi doon, that is more dangerous. Na hindi ka na nakakaramdam ng guilty feelings sa iyong ginagawa. No? Wala nang guilty feelings sa iyong ginagawa. Hindi ka nakakaramdam na, ini-ignore mo na. Eh napaka, hindi nga naman maganda yan. Pag naipit ka lang ng konti, nasasaktan ka na. Pain and the ability to feel pain is a defense mechanism of the body. Kaya kuruting ka man ng konti, naipit ka ng konti, nasasaktan ka na. Ito ay defense mechanism of the body. Isipin mo na lang. Oh, ito po ay isa example. Buong daliri mo yung kinakain na pala ng electric pan, hindi ka pa nasasaktan, ay di mauubos yung daliri mo. Kung wala yung nararamdaman mong sakit at ikaw ay manhid na, ay hindi mo alam, ubos ka na. But because you feel pain, you withdraw your fingers immediately. Dahil sa nakakaramdam ka ng sakit, tatanggalin mo yung iyong kamay na naiipit sapagkat nakaramdam ka ng sakit. This is why lepers disintegrate. Oh, yung mga lepers. Oh, dahil napupudpud na rin yung kanilang mga kamay. Oh, the manhid. Leprosy in itself does not make the body disintegrate, but leprosy kills and deadens the nerves. No? Pinapatay niya yung mga nerves. Kaya nga nauubos yan eh, yung mga daliri, yung mga dulo. Oh, nung may mga leprosy, no? Nung mga may mga yung lepers, no? Yung may mga leprosy na sakit, no? Kung may ketong, wala kang pakiramdam. You lose your sensation. Napapasok ka na, nagagasgas ka na pala, naihiwa ka na, hindi ka pa nasasaktan. So puro sugat ka na, na-infect na pala, kinakagat na pala ng langgam at ng kung ano, hindi mo pa alam, nagkakanda, ubos-ubos ka. Hindi mo alam. Sapagkat ikaw ay tinatawag na nagiging manhid na. Callousness. Another result of guilt, when ignored, pag binaliwala mo, is callousness. Ako po ay magbabalik sa ating pong
Huling bahagi ng ating programa, huwag po kayong aalis.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Ayan, tayo po muling nagbabalik sa ating pong uling bahagi ng ating pong programa. It's 10:37 in the morning. At tayo po tutuloy po natin ang ating pong pinag-uusapan about guilt feelings. Ating pong pinag-usapan na ang result of guilt, no? At ano ba yung guilt? What is the major cause of guilt? And result of guilt. At hanggang sa ating pong natalakay ay hanggang dito na sa pagbinaliwala mo yung guilty feelings, no? At yung conscience, hanggang sa yung konsyensya mo na nagsasabi sa iyo na mali ang ginawa, ay ating pong pinag-usapan na kanina, no po. Kaya sabi doon sa verse 9 ng 1 Timothy 1, holding on to faith and good conscience, some have rejected this and have shipwrecked their faith. Hold on to faith and a good conscience. At yung iba raw, some have rejected, no, yung good faith, a good conscience at yung faith. That's why yun, nasisira yung kanilang buhay, yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi po dito, na-example po tayo sa huli kanina, yung pagiging manhid, no, yung callousness. Yung callous, the meaning callous, pag lagi kang ginagawa paulit-ulit, ay ikaw po ay namamanhid na. Kaya sabi doon, this is why when we commit sin, we first feel guilty. Try sinning again. Ah, huwag niyo na subukan. Try sinning again and you feel less guilty than before. Unti-unti nang nawawala yun. Do it again and you won't feel anything anymore unless you make a turn around. Pag lagi mong ginagawa ang isang bagay, nung una sobrang nagigilty ka. Pero habang ginagawa mo raw ito ng paulit-ulit, ay nale-less na yung guilt feelings. O kaya sabi doon, hanggang sa do it again and you won't feel anything anymore unless you make a turn around. Do it again and you begin to enjoy it. That's the terrible part. Pag ginawa mo ng ginawa, ginawa mo ng ginawa, ay ito po'y malaki ang epekto sa buhay po natin. Kaya sabi doon, may binanggit dito ang author ng aklat. Sabi niya, I remember this poetry from high school. Vice is a woman of so frightful men as to be hated needs but to be seen, but seen too often. Familiar with her face, we first endure their pity, then embrace. No. Totoo yun. Sa una, ang bisyo, yung vices, the vices, ay kaaway. Pero pag ginawa mo, mamaya ay gusto mo na. Gusto mo na. Alam mo, example lang yung paninigarilyo. Nung una, parabang ayoko. Oh, medyo masama ang lasa. Pero habang ikaw ay nag-i-enjoy, habang ikaw ay ginagawa mo yun, abay na, nasasarapan ka na, paulit-ulit na. Parang nung ako'y bata pa, no? Actually, minsan nashare ko na rin dito. No? Bago ako matutong mag-vision, mag-sigarilyo, ako po muna ay tagasindi ng sigarilyo ng tatay ko. Eh dahil po tagasindi ako, eh nung una, ayaw kong magsindi, pero laging sinasabi yan, Totoy, sabi sa akin, sa tatay ko, sindihan mo nga ito sigarilyo. Kumuha ka nga ng sigarilyo, sindihan mo. Ay nasa balkon ng tatay ko. Ang bahay po naman namin ay may balkon. Na yung bang gawa sa anahaw na mayroong kawayan. Doon nakaupo. Ako naman ay pupunta doon sa tinatawag naming abuhan. Yung lutuan. Ay, ang gatong doon ay kahoy. Na yung kahoy ay may baga-baga pa yan sa loob. Kinukuha ko yung kahoy, isinusubo ko yung sigarilyo at hinihipip ko, no, doon sa baga ng kahoy. At yan, siyempre makakailang hitit ka dahil gusto mong magdingas yung ano eh. O yung sigarilyo eh. O, masindihan yung sigarilyo. So habang palapit ka, hinihitit mo kasi ayaw mong mamatay yung apoy ng sigarilyo. Yan. Kasi kahit hit-hit, kasi sindi ko na sigarilyo ng tatay ko,
Ayun, natuto akong manigarilyo. Parang hinaanap ko. Talaga yung tatay ko talaga. Siya pa ang nagbigay sa akin. At parang hindi man niya intensyon na turuan ako. Pero yung ginagawa kong paulit-ulit na pagsindi ay naging hinanap na ng bibig ko yung lasa ng sigarilyo. Yan. Yun lang po yun. Sample ko lang po yun. Kaya sabi po dito, sa una, ang bisyo ay kaaway mo, pero pagka ginawa mo, mamaya-maya, gusto mo na. Much later ay naka-embrace ka na. Anyone who smokes and who has smoked knows this. Kaya nakwento ko. Yan. Nung una, paubo-ubo pa. Pag nagsisindi na sigarilyo, napapaitan, maya-maya, sige, one more. O hindi ka na paubo-ubo, nasasarapan ka na. Kaya nakwento ko yung aking karanasan. Kaya mamaya-maya, hindi ka na mapakali kung walang sigarilyo kasi gusto mo na. Yan. Ganon din ang kasalanan sa una ay ayaw mo. Parang balot sa una ay ayaw mo. No, sapagkat gawa may sisiw. No? Yung iba nadidiri. Pero pag natikman na, gusto mo na rin. The Americans have saying, if you are to swallow a toad, don't look at it too long. Huwag mong titingnan ng matagal. Swallow it immediately. Oh, yun eh. Kasi nga, pag nadidira, tinitingnan pa lamang, hindi na. Oo. Nadudol na siya doon sa pagtingin. Pero sabi nung isang Amerikano, huwag mong titingnan ng matagal. No? Diretso mo yan, swallow mo. No? At lunukin mo. Yan. Nguyain mo, lunukin mo hanggang sa magustuhan mo. Ganun din po ang nangyayari sa atin. We swallow sin immediately, kaya nadidesensitize tayo sa kanyang kapangitan. Kung atin lang iisipin mabuti how the Lord died for our sins and how deeply many people are affected whenever we sin, then we will have second thoughts about sinning. Guilt when ignored leads to callousness. Pag daw ang guilt, yung nararamdaman natin na bunga ng ating pagkakasala, pag ito'y binaliwala natin, nagbubunsod ito, it leads to callousness ng pagiging manhid na natin. Hanggang sa mapaulit-ulit mo na yon yung kasalanan, hindi ka na makakaramdam ng guilty feelings. Kaya sabi doon, and when we continue to ignore it, guilt leads to our judgment and chastisement. Thus, guilt robs us of happiness if it is not channeled toward repentance. Kung hindi ito'y tutungo sa paghingi ng tawad sa Diyos, ng pagsisisi at repentance, no, ay mawawala po yung ating pong saya sa ating pong pagkatao. Ninanakaw nito ang saya sapagkat kahit ikaw ay mamanhid doon sa ginagawa mo at wala na yung guilty feelings, pero yung tunay na saya ay mawawala sa iyo sapagkat kahit papano maiintindi at masasagi pa rin sa isipan mo na mali yung ginagawa mo. So dapat sa pagkakamali, laging pagkakamali, ay balik sa Diyos. Panginoon, patawad. Panginoon, itong kahinaan kong ito'y palakasin mo ako dito, ang aking pananampalataya at maalisan ko ang kahinaan kong ito. So how do we deal with guilt feelings? Kanina, result. Ngayon, how do we deal with guilt feelings? Let's ask ourselves. Tanungin natin ang ating sarili. Ako ba? I may feelings of guilt? Am I aware of any guilt? Baka kaya grouchy ako? Minsan is because I have guilt. No? Ayun po ay ating pong nararamdaman. No? At ang sabi dun, kaya ako ba ay aware?
of any guilt, baka kaya grouchy ako, minsan sabi dito, is because I have guilt. Pag sinabing grouchy, ito pa'y nagiging masungit ka. Mainitin ang ulo mo. O sa salitang Tagalog na madaling maintindihan ay bugnutin. Parang mas hindi na inintindihan bugnutin. Basta mainitin ang ulo mo. No? Baka kaya minsan mainitin ang ulo mo, bugnutin ka, is because meron kang guilt. Or minsan, sabi doon, I run away although no one chases me. You know, evil men run although no one chases them. They make ghosts out of shadows. At, di ba pag guilty tayo, may nagtatanong pa lang sa atin, saan ka galing? Sagot natin agad, anong paki mo? At minsan, pag tinanong ka na saan ka galing, natatakot ka kagad. Oh, natatakot ka kagad. Ba, baka alam kaya nito kung saan ako galing. Nagkakaroon ka kagad ng takot. Sapagkat meron kang ginawa eh. May guilt feelings ka eh. Kaya yung salita lang na saan ka galing, kahit walang anumang intention yung nagtanong sa'yo at walang kaalam-alam doon sa salitang saan ka galing, dahil ikaw ay may pinanggalingan na alam mong hindi tama, ay nagkakaroon ka ngayon ng guilty feelings. Kaya sabi nun, you know, evil men run although no one chases them. They make ghosts out of shadows. Kaya sabi dun, yung pala ay kagagaling lang natin sa pagkakasala. Takot o sa kasalanan. Takot tayo at baka mabisto, dinadaanan natin sa pambubuska. Oo. Eh kanina, nakikinig ako doon sa ating mga partner sa Oras na Pilipinas. Yan yung topic nila kanina. Hindi naman topic pala. Natalakay nila kanina. Pag sinabi rin, pag nahuli, huwag ka amen. Pag nahuli na talaga, ang sabi ni Padi Rico, ay huwag man dadamay ng iba. Yeah, natutuwa ako doon sa dalawa kanina. Kaya sabi dito, takot tayo at baka mabisto, dinadaanan natin sa pambubuska. Yeah, minsan ganun tayo. O kaya ay dinidiscourage na natin yung pagtatanong. Kaya yung mga lalaking umuuwi ng gabing-gabi, tinatanong pa lang ng asawa, mainit na agad ang ulo. Ayan. Inuunahan. Eh yung mga lalaki po, no? Pag medyo may ginagabi ng uwi at kung saan galing, eh bakit ginabi ng uwi? Natatanong lamang na bakit ngayon ka lang? Eh ang ginagawa po ng lalaki, inuunahan ng galit. Kunyari, galit. No? Mainit na agad ang ulo. Eh samantalang nagtanong lang, bakit gabi ka na? Oh. Nako, guilty siguro. Kasi kung wala ka namang ginawang masama, bakit iinit ang ulo mo? Yan. Eh di sabihin mo lang, ay galing ako sa ganun eh, ako napakwento. Yan lagi po ang aking ano, yan lagi pong dahilan eh. Kasi ako'y makwento. Yan. Ako po'y makwento. At alam nila na pag ako'y, alam na pag ako ay natagalan ay napakwento ako. Sapagkat makwento ko. Ay ako'y pag nakikipagkwentuhan, hindi naman ako maka-exit. Yun ang problema sa akin. Ang iba daw ay nag-iinit-inita naman ang ulo to discourage the wife from asking more questions. Yan, yung sinasabi ko kanina. Ganyan ang mga lalaki. Pag natanong, bakit gabi ka? Inuunahan ng galit. Inuunahan ng pambubulyaw at kunyari mainit ang ulo. Kaya wives, pag umiinit ang ulo nila, mas magtanong kayo. Pag umiinit daw ang ulo ng inyong mister, natanong lamang bakit ginabi, ay lagi mo raw tanungin mo ng tanungin. Ay baka naman umiinit ang ulo nun. Pero ipagbukas na ninyo at baka kayo masapok. Bukas na lang ah. Baka naman masapak kaya alam mo naman yung mga lalaki minsan.

huwag ka raw susuko doon sa issue niyo. At kailangan mo i-pursue ito, ipagpatuloy mo hanggang sa nag-uusap na kayo. Guilt feelings have to be dealt with. Problema yan. If you don't deal with it, how do we start? First, study and evaluate whether your guilt is well-founded or not. Ulitin ko ha. Guilt feelings have to be dealt with. Problema yan. If you do not deal with it, how do we start? Paano po natin ito umpisan? First, study and evaluate whether your guilt is well-founded or not. Kung minsan kasi wala namang kalatuy-latuyan, guilty na tayo. Ang OA naman ng kabanalan ng isang tao, kahit kasalanan ng iba, inaako pa niya yung guilt. Di ba may ganon? Dinisiplina mo, din napahamak habang dinidisiplina. Ngayon ay sarili mo na ang sinisisi mo. Isipin muna natin, tama ba akong ma-guilty tungkol dito? If I intentionally caused the problem, then I am guilty. Pero kung hindi, why should I be? No? Kung talagang very careless ka at nasunog mo ang buong barangay, mag-guilty ka. Pero kung hindi naman, dahil it was an accident, bakit ka magigilty? Hindi mo naman sinasadya. O pag may mga bagay na hindi mo sinasadya, ay huwag kang magigilty. No? Hindi lahat daw ng guilt comes from God. There's a kind of guilt that's an oppressive measure of Satan to rob us of happiness para hindi tayo sumaya. Halimbawa, may dinisiplina kang bata tapos ay nagtampo at lumayas, kasalanan mo ba yun? Desisyon niyang lumayas, well, gusto niya yun. Kasalanan niya yun. Maliban na lang if you use harsh words and derogatory words that provoke the person to leave the house. But if you did the disciplining well and in a godly way, yet lumayas siya, bahala siya doon at kasalanan niya yun. Huwag natin akuin ang guilt ng iba. So when you feel guilty, evaluate if it is well-founded, baka naman hindi. Hindi lahat ng guilt comes from God. There's a kind of guilt that's an oppressive measure of Satan to rob us of happiness. Para tayo po ay manakawan ng kaligayan. Itutuloy po natin ito next Tuesday, no, sapagkat medyo mahaba pa rin po ang ating pag-uusapan about guilt feelings. At tayo po ay nandito na sa ating pong dapat gawin. Ano ba ang ating dapat gawin? How do we deal with guilt feelings? Tayo po ay pansamantalang magpapaalam ngayon at magtatapos sa ating pong pinag-uusapan guilt feelings hanggang sa susunod na Tuesday, ang part 2 po ng ating pong pinag-uusapan. Hinggil pa rin po sa ating pong mga nararanasan sa ating buhay na nakapagnanakaw sa atin ng kaligayahan. Isa rin po ito, ang guilt feelings. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, maraming salamat po, Ama, sa iyong kabutihan sa amin, O Diyos. Thank you, God, for goodness and faithfulness. Salamat, O Diyos, sa palaging pagpapaalala sa amin pong buhay dito sa mundo, sa amin dapat gawin, sa amin dapat iwasan at dapat naming i-priority sa buhay. Panginoon, salamat, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin na masayang, masarap mabuhay, na may kasayahan, na nagmumula sa iyo. Thank you, Father, sa mga naandun sa loob ng guilt feelings. Lord, tulungan mo, Lord, sila na makalaya, Panginoon, at kung ano ang dapat gawin. Thank you, Father. Pagpalain mo bawat isa, O Diyos. In Jesus' name, amen and amen. At kay Coach Ronald, bago tayo magtapos, God bless to all listeners and watching here and Facebook Live watching here at LTU Office Ligao. Ayan, mula po kay Coach Ronald. Muli po ako po pansamantala magpapaalam ngayon at magkarinigan tayo at magkakitaan next Tuesday. At bukas, Tanglaw sa Daan ng Buhay, Friday, oras na Bicol at Yamaha, kasama niyo po ako. Muli po, maraming salamat at nakasama po natin sa technical, walang iba kundi si Don Alfonso. Salamat din po sa mga nakasama natin sa live, Facebook live at sa mga nasa radio. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumaatin sa bawat

Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Time is 11:02 in the morning.
0: Talking and texting, tawanan at talakayan, trending topics and today's hits. Tara na, mga tol! Here now is your Lunch Break Cafe on air, TNT.

0: Hello, hello kaibigan. Isang maulan na Tuesday morning ang aming pagbati sa iyo kaibigang Kakarian. Welcome sa ating pong, of course, Healthy Chismisan on Air. Through this program called TNT, your Lunch Break Cafe on Air. At kami nga po ang inyong mga katropa today na makikigulo sa inyong morning na, di ba? Mm-hmm. Ayan, ako po si Mel.
1: Yes, and ako naman po si Alvis Ray Aison.
0: Kamusta ka, Uncle?
1: Ako ay nilalamig.
0: Hindi nga.
1: De, joke lang. Yun lang yung ano. Okay naman ang ating umaga.
0: Oo naman.
1: Thank God dahil nakaranas tayo ng konting konti lang naman. Hindi naman sobrang lamig, no? Pero yung parang fresh.
0: Yes, hindi aircon. Hindi aircon.
1: Yes, yung gano'n na ano, yung gano'ng uri ng lamig.
0: Correct.
1: Ayan.
0: Ayan. Mm-hmm. Ah, naku, nakakamiss nga yung ganitong weather, di ba, Alvies?
1: Mm-hmm.
0: Itong mga nakaraang weeks and buwan ay nakaranas tayo ng talagang summer na summer. Mm-hmm. Ito talaga yung summer na experience natin na parang kung po pwede lang everyday tayong magtampisaw sa beach o kaya sa... Yeah, sa pagliligo, ano?
1: Yes.
0: Ikaw ba ay nakaligo nung naka-swimming ka ba?
1: Siyempre.
0: Ikaw pa. Hindi ka pwedeng hindi mag-swimming. Mm-hmm. Ako masa naman.
1: Nagkaroon kami ng almost memorable.
0: Bakit almost?
1: Iba yung ano. May biruan kaming magbabarkada or magkaka-church na nakaranas nung ano na yon, nung experience na yon.
0: Oh, yes.
1: Kasi nung pumunta po kami sa Masbate, yan, sa Mobo Masbate, yan, meron pala dong part na parang siyang bato,
0: mm-hmm,
1: na parang, hindi ko alam yung tamang term, yung parang maliit na isla, pero made, mm-hmm, out of rock. Tapos meron dong ano, meron dong lighthouse daw.
0: Ooh.
1: Na sinasabi nila na parang hindi na siya gumagana.
0: Okay.
1: So, malapit lang siya sa shore. Ngayon naman, kaming mga ano, mga dayo. Mga dayo na nandun. Siyempre, medyo...
0: Nali-nali.
1: In Bicol, no? Nali-nali.
0: Yes.
1: So, yan. Hindi namin alam na yung surrounding area pala na yon. Parang ano siya, parang kahit may distance siya na siguro walking distance lang naman na very malapit lang. Pero... medyo pabugso yung ano, yung...
0: alon.
1: Yung place.
0: Pabugsok. Yung,
1: ayan, pabugsok. Ganyan. So kami, bumaba, okay, kami dun sa ano, sa bangka. Tapos, nag-ano kami, nag... ano tawag dito? Yung naglakad dun sa mga part na may mga bato, may mga seaweed, ganyan. So syempre, kung hindi mo nakikita yung tinatapakan mo...
0: mm-mm.
1: Yung isip mo ay magiging malikot.
0: Ano naisip mo?
1: Yun, so may
0: during that time.
1: Di namin alam kasi may isa kaming kasama na, oh, may ano, may sea urchin, ganun. Tapos may nagsasabi pa na, ala, baka may ano diyan, yung stonefish daw.
0: Mm.
1: Yung kung ano pa talaga yung mga pinaka nakakalason at mga pinaka delikadong nilalang sa
0: may
1: dagat.
0: May salabay.
1: Yun pa yung mga sinasabi niyang mga nilalang na pwede naming matapakan dun sa part na yun. So,
0: ay.
1: Hindi ayun. Pero syempre dahil for the picture,
0: okay,
1: for the aesthetic, sinubukan po talaga naming akyatin yung parang lighthouse.
0: Uh-huh.
1: Yan. Up to no avail kasi medyo yung tubig kasi nun is
0: low tide pa.
1: Alanganin siyang low tide, alanganin ding high tide.
0: Okay.
1: So ayun, so nung na-realize namin hindi talaga namin maaabot yung ano na yon, lighthouse. Di nag-decide na kaming mag-picture na lang dun sa baba. Tapos, nag-ano kami, bumalik na kami sa bangka. Ito naman, ito na. Yung bangka, medyo may konting distance na siya.
0: From the shore.
1: From the shore.
0: Mm-hmm.
1: And medyo, yun nga, di ba, yung place na yun, mabato, mm-hmm, may mga seaweed, may medyo...
0: Di mo nakikita ang ilalim,
1: di mo
0: in
1: na
0: short?
1: Nakikita yung ilalim. And ayaw ko na rin tingnan kung ano yung nasa ilalim. So ngayon naman, para kaming train na follow the leader.
0: Sino ang leader?
1: Sino yung
0: hindi ikaw.
1: Hindi ko na naalala kung sino yung leader kasi ako yung nasa pinakadulo. Tapos, bukod pa doon, eh, alanganin, parang pagbababa ka doon sa, ano, sa, natawag dito, sa bato, alanganin na gumapang kayo para mag, ano ka, dahan-dahan. Kasi may mga masyash, may mga matutulis na, ano,
0: oh,
1: na
0: bato gulay. Doon.
1: So, kailan mo talagang tumalon. Eh, hindi ako sanay mag-cannonball eh, kasi, yung unang struggle. Ako, nagpahuli
0: imagine
1: ako.
0: Imagine niyo po ba ang mga pinagkukwento ni Alvis?
1: Nagpahuli ako. Grabe. Kasi alam kong magiging pabigat ko sa grupo. Literally and figuratively.
0: Literally and figuratively.
1: Kaya di yun. Oh. So, nasolve na yung isang problema. Siguro mga 10 minutes din silang kakaantay sa akin na tumalon dun sa tubig.
0: Oh my gulay.
1: So, ngayon naman, yung problema is dahil sa tagal ko, medyo nag-ano na yung tubig. Tumaas na.
0: Ano?
1: Ayan.
0: Oh, high tide na.
1: So, ngayon,
0: na.
1: We have to find our... We have to get to the boat. Yan. So, yun na. Eh... Timing, siguro nung malapit-lapit na kami dun sa bangka, na-realize namin na halalampas leeg na pala yung tubig. So, nung nakaabot kami dun sa katig nung isang bangka,
0: uh-uh.
1: Parang na kami mga koala na naka-yakap dun sa katig.
0: Sa katig. Hala!
1: Hindi na namin alam kung anong natatapakan namin. Hindi na din namin alam kung may natatapakan pa ba.
0: Oh my God. Pero marunong ka ba lumangoy?
1: Hindi din.
0: Ayan, ayun. Sana!
1: Lahat kami hindi marunong lumangoy.
0: Kuya Jun! Kuya Jun, pag recharge natin, turuan mo to lumangoy.
1: And,
0: may pag-asa yun. Ka pa, Alvis.
1: Hindi pa yun yung ano, hindi pa
0: hindi
1: yun
0: pa yung highlight?
1: Highlight,
0: ano
1: oo.
0: Ba yan?
1: Tatlo kaming malalaki.
0: Oh. Ay!
1: Lahat kami nasa isang katig nung bangka. Pag survival mode ka na talaga, no, hindi mo na maiisip yung ano, yung...
0: Mga pagbabalanse.
1: Pagbabalanse. May mga bagay na nagiging, kumbaga, hindi na pumapasok sa isip mo.
0: Oo.
1: So, survival mode kami. Uunahan kami makapasok dun sa ano, sa mismong bangka.
0: Nako.
1: Na nakita na, parang, na-realize namin na gumagana na yung bangka. Sabi ni Manong, ano, ni Kuyang nag...
0: Kuya driver.
1: Ni Manong na namamaka. Uh-huh. Uy, yung ano. Sakita na namin gumagalit yung...
0: So, ano na nangyari?
1: So, na-realize namin na may mga bagay pala na minsan kailangan natin magparaya para... For the benefit. So, yung katabi ko nun, payat.
0: Oh, my gulay.
1: Yeah, sabi ko, si Manong, ano, namamaka. Kudos sa kanya. Dahil trinay niya akong iangat dun sa tubig. Yan.
0: Wow.
1: Na-realize namin, hindi.
0: Hindi niya kayo kaya.
1: So sabi ko, kuya, siya na lang. Siya na lang, payat po siya. Inangat niya ngayon yung isa namin kasama. Success. Trinay ulit ni kuya.
0: Ikaw na.
1: Ako. Kuya, hindi talaga. May nag-aala Spider-Man na sa amin doon sa ano sa bangka. Tapos ako yung pinaka-last na naahon nila.
0: Ay, naku,
1: and yung tipong
0: Alvis.
1: Ano yung tipong nandun ako sa gilid, I was waiting patiently na ano kasi syempre hindi naman ako maka-demand ng ano, 'di ba?
0: Oh, naman.
1: Umunahin niyo. Tapos siguro mga tig-tatlong tao sa kada braso ko.
0: Oh my gulay.
1: Itulong. Ay, lahat na sila nandun. Tig-tatlong tao yung tumulong-tulong para iangat ako dun sa ano. Ganun pala yung pakiramdam ng malaking isda pag inaahon sa ano. No? Pag nilalagay.
0: Feeling mo?
1: Pag bagong ahon yung ano. Tapos imbis na mag-cheer, parang sigh of relief yung naramdaman ng... Bawat isa.
0: Ayaw ka kasi nilang malunod. Responsibilidad
1: yes.
0: Ka nila.
1: Yun nga. Di naging inside joke sa amin. Yung tinatawag na ano na near-death experience fee. Kasi nagbigay kami ng, ng tip.
0: Ay,
1: kay kuya. Nagbigay kami ng tip kay kuya.
0: Dahil?
1: Para syempre, di ba, sa ano naman ni...
0: To appreciate him.
1: And para hindi niya naikwento sa ibang mga mamamangka yung nangyari.
0: Kinausap niyo ba siya? Kondisyon niyo?
1: Hindi na, syempre.
0: Kukwento na kayo nun sa madlang people.
1: Diretso na kami dun sa...
0: Another
1: ano, sa,
0: trending na naman po itong pangyayari.
1: Bahay na sinayahan namin. Tapos medyo sumisilip-silip ako sa labas kung, diyan pa ba si kuya? Or Siyempre nahiya din naman ako.
0: Sige. Ano, hindi mo na siya nakita. Ayaw niya na magpakita sa iyo.
1: Kaya yun, yun yung naging inside joke namin na meron kaming near-death experience fee.
0: Ayun. Ayun, next time at least meron kang natutunan na of that near-death experience.
1: Madami po ako
0: experience.
1: Na. Madami po kaming natutunan.
0: Oh, kaya next time, Alvis, make sure na ano,
1: magbubundok na lang po kami.
0: Oh, mindful ka.
1: Magbubundok na lang po kami pag summer.
0: Oo, wag na sa dagat.
1: Wag na sa dagat. Oo, swimming sa pool swimming. Na lang.
0: Sa swimming pool din?
1: Yung ano lang, eh, siguro 5 feet lumangoy. Or 4 feet ganyan para safe tayong lahat.
0: Safe na safe. Mm-mm. Safe na safe ka dyan. But anyway, salamat sa kwento mo. Ano, alam ko, ang ating mga katianti ay naaliw sa iyong near-death experience.
1: Sana mag-ingat din kayo.
0: sa summer swimming time ni... Ay, ano ba yun? Outing? Oo.
1: Yes.
0: Diyan sa may parte ng Masbate. Oy, hello sa ating mga kaibigan dito sa Masbate area. Baka po may nakakakilala sa inyo kay Alvis.
1: Kalimutan niyo na po yun kung sakali man.
0: Correct.
1: May mga bagay.
0: May mga bagay talaga na kailangan mo na lang i-let go,
1: yes,
0: diba?
1: And may mga bagay din tayong mas dapat natin pagbigyang pansin.
0: Ayan.
1: Yan, kagaya ng
0: itong ating mamaya pag-uusapan. Ano ba ang mas masakit sa ating tanong nito? Grabe naman, mga mapanakit naman tong mga usapin. Ayan. Ha? Ano?
1: Ilag na yung mga medyo nasaktan dyan.
0: Correct. Ayan, sabi po dito, ano ang mas masakit ka TNT? Partner na sweet pero irresponsible? O partner na responsible pero parang walang affection ka TNT? Mm-hmm. Nagigets niyo po ba yun? Ha, sabi siguro ng mga ka TNT natin, ha?
1: Parang wala ang pipiliin dito.
0: Kailangan nyo na po itong pag-isipan, lalong-lalo na sa ating mga single over there. Alam mo, Alvis, habang nagpe-prepare ako papunta dito sa TNT natin na program, nag-iisip ako, sabi ko, sana may guys din na sumagot. Kasi parang yung tanong kasi is intended only for the ladies.
1: Oh,
0: diba?
1: Yes. Pwede naman sa ano tawag dito, sa perspective din ng ano?
0: Ng mga guys
1: at the same time. Mm-hmm.
0: Oh, yun. So, sana guys, meron ding sumagot sa inyo ano sa tanong ni Tol mamaya. Ano ang mas masakit? Partner na sweet pero irresponsible o partner na responsible pero parang walang affection ka TNT? At bakit ang inyong kasagutan? Mamaya din sa pag-uusapan natin mamaya sa ating discussion moment ay how do you handle disappointments from people you love? And normally kasi, Alvis, yung mga mahal pa natin ang nagpapa-disappoint sa atin. Tama ba?
1: Hindi ko po alam. Oo ba?
0: Ito, inosente to. Inosente. Diba kasi nga mahal mo, tapos pag na-disappoint ka sa kanya, parang mas masakit.
1: Double the damage.
0: Oo. Ayan, anyway, salamat dahil binuksan niyo ang inyong mga radyo at ang inyong po mga social media platforms para po kami ay samahan until 12:30 ng tanghali sa atin pong healthy chikahan, healthy na chismisan dito po sa TNT or Lunch Break Cafe on air. Magparamdam naman po kayo sa amin, sagutin niyo po ang ating tanong ni Tol. At sa ating talakayan mamaya, sana po ay mag-participate din po tayo. At ito ang mga paraan para po kayo makipag-ugnayan sa amin.
1: Yan. So kung nais mo mag-send ng iyong mga kasagutan, mag-greet, mag-shoutout sa iyong mga loved ones, eh pwede mo yung i-text sa ating contact number 0998-843-0573 or pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook Live or sa ating Facebook page. Nakapost na po ang ating tanong ni Tol sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM at maaari ka rin mag-subscribe sa ating YouTube channel and Instagram account on FEBCB Call Care 104.3 DWAY FM. Pwede ka rin tumutok sa ating himpilan via online streaming sa bit.ly/thewayfm. And syempre, sa mga nakatutok sa ating Carian's official GC, yan, pwede ka rin dyan mag-send ng iyong mga messages, greetings, shoutouts, and anang iyong mga kasagutan sa ating tanong ni Tol.
0: Alright. Ayan, sige na, hindi na po natin patatagalin. Narito na ang unang awitin para sa iyo sa umagang ito, habang siguro ikaw ay nagla-lunch na. Happy lunchtime ka TNT, mm-hmm, at sa ating mga kakaryan para po sa inyo.

0: 빠롱. 아야.
1: Ayan, 11:25 na po na umaga para sa ating ang tanong ni Tol this morning. Ayan, uy, 9 na pala ngayon.
2: Yes,
1: Alvis,
2: yes.
1: Sa buwan ng June. Happy birthday sa mga may celebration ngayon ng birthday. Pero kami din po ay nakikiramay sa ating po mga kababayan na talaga naman nagbigla tayo. Ano sa nangyaring napakalakas na lindol na tumama sa may southern part po ng ating bansang Pilipinas, yes. Sa Sarangani. Ano? Ingat-ingat po tayo kasi marami pang mga aftershocks ang nangyayari. Okay, sige.
2: Ito na, nahanap ko na.
1: Nahanap mo na. Salamat naman.
2: Nag-load na. Ayan. So para sa ating masakit na tanong ni Tol, ano ang mas masakit? Partner na sweet pero irresponsible o partner na responsible pero parang walang affection? Para sa mga nais mag-send ng kanilang kasagutan, pwede nyo po yung i-text sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment ka sa ating Facebook post or sa ating Facebook live sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At pwede ka rin mag-comment sa ating YouTube live or mag-message sa ating Instagram account sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Pwede ka rin tumutok sa mga programa ng ating himpilan via online streaming sa bit.ly/thewayfm. At syempre, pwede ka rin mag-message sa ating Kirian's official GC.
1: Ayan, ako Alvis, meron na bang sumagot sa iyong tanong?
2: Yes.
1: O
2: yes.
1: Sige.
2: So, unahin muna natin dito sa ating Facebook post.
1: Mm-mm.
2: Yan, hello-hello po kay Mamita Sweet.
1: Yes, Mamita Dulce.
2: Sabi niya sa ating, or ang kanyang kasagutan sa ating tanong ni Tol, is both daw masakit.
1: Ayan.
2: Kasi, responsible naman, pero no affection. Sana responsible with affection or responsible and affectionate. Iyon ang kasagutan ng ating Mamita Sweet.
1: Nako, kumbisida ako dyan sa'yo, Mamita Sweet.
2: Yes,
1: salamat
2: yes.
1: Sa sagot mo po. Mm-hmm. Okay.
2: Sige. Ito naman, sabi ng ating Teacher K.
1: Mm-hmm. Hello, Teacher K.
2: Mm-hmm. Mahaba-haba to.
1: Kumusta ang iyong second day of school? Naistorbo ka ba namin? Joke lang.
2: Yan, sabi dito ni Teacher K. Mas masakit yung una.
1: Oh.
2: Yung partner na sweet pero irresponsible. Kasi hindi tayo mabubuhay sa matatamis na salita lang. Kulang ang words pag walang kasamang gawa. Hindi na tayo teenager na nabubusog sa puro sweet candies. Sa una masarap, pero pag nasobrahan, magdudulot lang ng sakit sa future. Oo, kailangan natin ng assurance. Mahilig tayo sa salitang nagpapatibay at bumubuo. Pero may tamang panahon lang yun. Paano kung dumating na yung totoong problema? Like my bills, sakit, o desisyon na kailangan harapin. Doon mo malalaman na yung sweet words walang maitutulong kung walang aksyon. Yung responsible partner, siya yung tumutulong sa'yo para mag-mature. Siya yung sasalo pag bumabagyo. Kailangan natin maging responsible. Hindi lang sa emosyon, kundi pati sa basic needs natin bilang tao. Iba pa rin kapag responsible. Kasi ang pag-ibig, hindi lang nararamdaman.
1: Mm-hmm.
2: Pinananagutan din.
1: Ay, grabe naman. Well said. Nako, thank you, Teacher Kay, sa iyong napakagandang kasagutan sa ating tanong ni Tol.
2: Yes, agree din dyan si Carmela de los Reyes. Sabi niya,
1: sige.
2: Hands down.
1: Hands down.
2: Yun.
1: Ayan, eto. Oy, nagpapa-hi sa'yo si, ano, si Carmela.
2: Mm-hmm. Hello sa'yo, Carmela
1: present
2: de los Reyes.
1: Present daw siya, present. Ikaw ba ang aming first honor today?
2: Yan, tapos na yung attendance. The joke lang.
1: Oh, sabi niya. Kanina pa siya actually.
2: Ah, okay.
1: Hello, Ate Mel and Ang Cool.
2: Mm-hmm.
1: At sabi niya, nung isang araw ka na lang, tapos now dagat naman.
2: Mas
1: ano ba talaga?
2: Dagat. Mas nauna yung
1: Alvis?
2: Dagat.
1: Okay. Late mo lang na naikwento.
2: Hindi ko na kunento yung sa dagat dahil mas nakakaya yung sa dagat.
1: Ang susunod naman daw, i-try mo kiddie pool.
2: Mm-mm. Pero may mga...
1: Pero ayaw niya may mga bata sa kiddie pool. Paano nangyari yon? Sige.
2: Anyway.
1: Sige, try natin Alvis yan ah. Meron bang kiddie pool dun sa pupuntahan natin? Try natin.
2: Hindi ko lang sure.
1: Pero hindi ako magre-rescue sa'yo. Inflatable. Ha? Hindi ako magre-rescue sa'yo. Sinasabihan ka tayo. Hindi ako marunong mag-rescue. Yan si
2: baka
1: Kuya
2: kayo
1: June.
2: Pa yung madala.
1: Ayan, eto na yung sagot niya. Nakita mo ba? Sige, nabasahin mo na.
2: Kay Carmela de los Reyes, ayan, medyo hindi pa nag-load ang okay. Ating ano.
1: Eto na lang. Sabi niya, for me, both sila masakit. Yung una na sweet pero irresponsible, mararamdaman mo yung bigat in the long run at ikaw ang mauubos. Tama ba? Since parang ikaw ang bumubuhat ng relationship nyo by means of providing the needs of your family. Mm-hmm. Yung pangalawa naman, masakit din siya in a way na yes, responsible yung partner mo pero walang affection. Maybe di lang for you pero maging sa mga anak ninyo. It would affect you both, you too, mentally and emotionally. Like mapapa-question ka if nandyan lang ba siya to provide the needs and not love you, which is part of strengthening the relationship that you have. Uy, maganda rin yung point mo. Ang love kasi di lang siya all about affection lang or all about responsibility lang. Kasi kung isa lang doon ang dominant na isu-show, same lang naman, may pagkukulang. Those two should go hand in hand, hindi separate. Kasi it is what makes the relationship work. Uy, tama. Mm-hmm. Para lang yan nagsabing ng vows. Pero may kulang na isa. Uwu, ano yun?
2: Ano yan? Parang pag nilagay mo yung UWU, may face siyang ginagawa.
1: Ayon, okay. Yan lang ang lumabas eh. Sabi niya, if you love with everything you have, that is true commitment. Di lang spark. Tama!
2: Yes.
1: Mm-hmm. Well said. Mm-hmm. Ito naman, batiin na muna natin si Ate Mini Perdis. Sabi niya, Agoy, wait. Sabi niya. Yan kasi, si Tol, ayan, masaya na naman daw usapan natin. Naaaliw daw siya sa atin, actually. Sabi niya, parehong masakit. O, parang si Carmela din. Mm-hmm. Pero iba lang ang paraan ng sakit. Depende kung ano ang mas kailangan mo. Kilig araw-araw o peace of mind na pang matagal. Tama. Di ba? Depende din siguro sa personality ng babae.
2: Mm.
1: No, sa palagay
2: yes,
1: mo.
2: Yes, yes. I think I would also agree. Kasi may mga babae na hindi naman ganun ka emotionally. Yung parang kailangan ng consistent na affection.
1: Oo.
2: Parang may mga girls din kasi na, di ko din sure, no? Pero based sa aking, ano, sa mga na-observe ko sa mga relationships na nakapaligid sa akin. Yung business sa relief. Ano, no? Kumbaga, napapansin ko, may mga ibang, ano kasi, may mga ibang girls din na kailangan ng constant assurance.
1: Oh, yes.
2: And then, there are those naman na
1: no need.
2: Na no need.
1: O, kasi confident
2: secure
1: siya,
2: na talaga sila.
1: Yes.
2: So, yun yung napapansin ko lang. Mm-hmm.
1: Or unless so, din yung babae or both of them ay ano siya. Like yung babae, talagang pinanganak na siya na mayaman. So, hindi na yun issue sa kanya siguro. Or,
2: yes, maybe.
1: Mm-hmm. Or yung guy, tama ba ang aking iniisip?
2: Sige lang.
1: Mix up na tuloy ako. Anyway, yung mga ganon. Or pag ang babae, lumaki siya nakaluluwag sa buhay. Alam mo yun, mm-hmm. yung talagang pinanganak siya sa isang family na may pera. Tapos, syempre, kung ang magiging asawa niya ay hindi ganon ka-responsible, binubusog lang siya sa pag-ibig, I believe, ano din, magiging issue pa rin yon.
2: Mm-hmm.
1: Kasi nasanay siya sa life na, di ba, siguro talagang nasusunod yung gusto niya nung siya ay lumalaki. Tapos mm-hmm. pag nag-asawa, walang ganoon na nagmumula sa kanyang asawa.
2: Mm-hmm.
1: So, depende rin siguro sa upbringing niya.
2: Yes, I would agree dun sa upbringing. Kasi may mga, ano din, may mga babae din na pag sa ano nila, sa childhood is pag well met yung needs nila.
1: Mm-mm.
2: Kumbaga pinoprovide talaga yung affection ng ano sa parents, pag surrounded talaga sila ng love.
1: Mm-mm.
2: Yung tipong hindi nila hindi sila umabot sa point na they have to do something to feel validated talaga.
1: Mm-mm.
2: Eh, mas ano sila, mas hindi sila nag-yearn for the constant affection ng kanilang partner.
1: Mm-mm-mm-mm.
2: Kasi parang doon pa lang sa building years nila is provided na yung ano na yun.
1: Yeah.
2: Yung need na yun.
1: Ayun.
2: So ano lang po, observation lang.
1: Observation lang namin to.
2: Hindi ko naman siya sinasabi na ano na.
1: Yun talaga yan.
2: Na, with a period. Na malaking period.
1: Kudlit lang muna.
2: Yes. So sabi dito ni Auntie Ruby.
1: Hello, yan. Auntie Ruby.
2: Sabi niya, hahaha, to be honest, wala akong pipiliin dyan. Aww. I kiss both. Both for comparisons, but for comparison's sake.
1: Okay. Yan.
2: For me, mas masakit ang pagkakaroon ng partner na sweet, pero irresponsible.
1: Mm-mm.
2: Sweetness alone cannot keep the family alive. Pwede siguro if aunt family yan. Malanggam. Kidding aside, dahil nasa last rank ang love language na physical touch sa akin, sure ako na hindi ganun kagrabe ang effect sa akin ng kaunti lang ang affection. Mas makikita ko ang love through efforts and being responsible says it all. Pero sana yung responsible na buo pa din ang family and alam mong ikaw pa din ang pinipili araw-araw.
1: Hoy, ang ganda.
2: Yun.
1: Thank you for that, Ate Ruby. Okay. Sabi naman dito ni ano ni Naara, sabi niya, masakit po siya both.
2: Mm-hmm.
1: Actually, ayaw niya sanang sumagot kasi nga I can't relate, sabi niya.
2: Mm-hmm.
1: Sabi ko, ano lang, future tense na lang ang gamitin mo. Okay, sabi niya, masakit po siya both. Masakit sa headache. Double ka talaga. Siguro ang mas sa dalawa ay yung pangalawa kasi katulad kay Leia and Jacob. Kahit napaka-responsible ni Jacob, miserable pa rin si Leia kasi kahit katiting na love or affection, walang nafe-feel sa kanya si Jacob. So parang feeling ni Leia, kailangan niyang palaging i-win ang favor ni Jacob sa kanya. So being a responsible partner isn't enough as well as being a sweet partner is not enough din. Dapat palaging magkasama ang dalawang traits na ito.
2: Mm-hmm.
1: Because you can give without loving, but you cannot love without giving. And I thank you.
2: Mm-hmm.
1: Oh, hello daw muna sa mundo ng mga tao habang nagpapanggap po siya na tao. Ayan. Hindi daw siya makalisten or watch dahil ganap daw ang kanyang person. Ayun.
2: Nasa mundo ka ba?
1: Nasa ano po siya sa mga ewan ko.
2: Ba't ka nagpapanggap bilang tao?
1: Kinailangan niyang magpanggap ngayon dahil nasa TNT muna tayo. Di ba?
2: Ganun.
1: Anyway.
2: Yeah, so far yun pala yung mga sumasagot ng ating tanong ni Toll.
1: Meron ka pang
2: kayo po ba?
1: Binigay mo talaga sa akin ang katanungan. Hindi, meron pa ako.
2: Meron pa, okay.
1: Mamaya na yung akin, masyado ka excited sa kasagutan ko. Okay, sa ilan po sa ating mga kaibigan na ating pong natanong din, ang sagot ng isang single ko na pinsan, sabi niya.
2: May emphasis doon.
1: Alam mo ko ano sagot niya? Maging single na lang daw talaga siya.
2: Agree.
1: Pinipili na lang po talaga niya yung wala doon sa choices.
2: Mm-hmm.
1: Maging single na lang daw siya for life. Okay. Oh, sabi naman ng isa, though single to, sabi niya, mas masakit ang partner na sweet pero irresponsible kasi walang ambisyon o direksyon sa buhay.
2: Mm-hmm.
1: Magiging pasan mo ang lahat kung yan ang pipiliin mo. Di bali, hindi sweet basta responsible ang partner.
2: Mm-hmm.
1: Ayun, siguro hindi siya masyado sa pagiging affectionate. Ano?
2: Mm-hmm.
1: Okay lang siya.
2: Yes.
1: Caring niya ang sarili niya.
2: I can love myself. Na ganyan.
1: No problem. Okay, sabi naman ng isa, married na to actually. Responsible kahit hindi sweet, syempre.
2: Uh-huh.
1: Di mo makakain ang kaswitan sa panahon na kumalam ang sikmura. Praise God kasi binayayaan niya ako ng sweet and responsible husband. Uy, grabe naman. Sana all. Uh-huh. Mapapasana all ka na lang talaga.
2: Uh-huh.
1: Sabi naman ng isa, maging single, yung single kanina na sumagot na maging single na lang daw siya. Iwas sa stress. Ayan, self-preservation ka talaga, insan. O, diba? O, Meron pa? Meron pa ba akong hindi nabasa?
2: Yan. So far sa live natin, tapos sa ating comment sa tanong nito, yun pa lang yung mga nagsisend ng kasagutan.
1: Mm-hmm. Okay. Sige, chine-check ko pa. Baka may mamiss ako dito eh. Ayun, wala na. O, dito sa live natin, Alvis.
2: Yan.
1: Baka so, may nakita ka.
2: Parang, ayan, sabi ni Jonathan Herrera Alcon, hello po Ate Mel and Kuya Alvis.
1: Yes, hello po. Uy, sagot ka naman, sir.
2: Mm-hmm.
1: Lalo na sa perspective ng lalaki. Yun ang gusto ko talaga marinig. Maliban sa isasagot mo maya-maya, Alvis, gusto ko rin marinig ang perspective ng mga guys pagdating sa, kasi kayo ang naka-ano dito eh, naka-highlight.
2: Mm-hmm.
1: So, dapat may ibibigay din kayong kasagutan, hindi lang sa side ng mga babae.
2: Mm-hmm.
1: Tama?
2: Yes, oo.
1: Sige. Okay. 11:40 na po ng umaga. Wala na?
2: Wala na po.
1: Or unless may babatiin muna tayo.
2: Yan. So, I think... Yan. So, pagbati sa mga nakikinig sa atin.
1: Oh.
2: And batiin natin yung mga nag-react sa ating Facebook Live.
1: Mm-mm.
2: I mean, sa ating Facebook post. Yan kay Dennis Morcilla, kay Juvie Sobrepeña, kay Mercy Ditha Aban. And tingnan naman natin yung mga nag-react dito sa ating Facebook.
1: Oy, anong katanungan live daw? O, ulitin mo na lang yung katanungan.
2: Yan. So, ang katanungan natin ngayon.
1: Yan. Nagtatanong si Kuya Jonathan.
2: Yan. Ano ang mas masakit? Partner na sweet pero irresponsible? O partner na responsible pero parang walang affection?
1: Sa ano po ito? Sa perspective ng isang babae. Pero sa inyo po bilang lalaki, ano po ba ang mas gusto niyo? Mas gusto niyo na maging kayo. Oh, sige po. Oh, ako na.
2: Mm-hmm.
1: Ako na ba or ikaw muna?
2: Yes, kayo na po muna, Ate Mel, para yes.
1: Save the best for last ba to? Siguraduhin mo ang sagot mo mamaya.
2: Ay, oo, may essay na ako dito.
1: Ah, talaga? Okay, sige. Oh, ako naman. I believe kasi sa isang relationship, bago ka pumasok dyan, dapat, yun nga, ang pinag-uusapan natin dito is pagpasok sa relationship pa lang, dapat mulat na mulat ka sa mga bagay. Ano? Hindi lang puros emosyon. Naalala mo yung last time na pinag-usapan natin?
2: Madami po tayong pinag-usapan.
1: Hindi puros emosyon ang pananaigin natin o paiiralin. Kasi nga, kapag puros emosyon lang, ay darating ang time na magigising ka sa katotohanan at masasabi mo, ay, ba't ko ba to pinasok na relasyon na to, di ba? Lalo-lalo na kung like nagkaroon na kayo ng family na hindi mo na na-weigh yung mga bagay-bagay,
2: yes,
1: ano, sa pagpasok mo sa isang relationship. So, I believe sa pagdating lalong-lalo na sa pag-aasawa, ay it takes two to tango. Hindi lang yung isa dapat dyan ang bibigyan natin ng bigat, no? It's both. It's both. So, para sa akin, dapat prepared tayo like sa, ayan, sa area ng mga ganito. Baka siya nga ay talagang hindi naman ganun ka-sweet. Diba? Hindi naman talaga siguro siya a sweet lover. Pero pagdating naman sa affection o kaya, hindi sa affection, sa pag-provide ng pangangailangan, tsaka pag-protect sa family.
2: Yes.
1: Yes. Yung alam mong pag may kalamidad, nandyan siya. Sa pagdidisiplina sa mga anak, maaasahan
2: yes,
1: mo.
2: Yes, siya yung nagpapako ng bubong, nagtatali ng mga yero.
1: Oo. At tsaka maaasahan mo sa pagdidisiplina sa mga bata. Yung presence niya, nandyan. Diba? Oo. So, hindi siguro siya ganun kalakihan kung ang kita niya, just right para sa family. Para sa akin, that's enough. Plus, pagiging godly person niya, nandyan siya palagi for you. As much as possible ay sa anuman na sitwasyon, alam niya kung anong nangyayari sa family at may pakialam siya. Kesa yung parang lahat iisipin niya lang, ipoprovide ko lang mga pangangailangan niyo, pero pagdating sa mga panahon na kailangan mo siya na masandalan, wala siya. 'Di ba? Tapos yung wala siyang halos boses sa family, medyo ano 'yon, medyo questionable 'yon sa akin.
2: Yun. So sa akin, ito sa may comment na si Jonathan Herrera Alcon, no?
1: Ay, sige, sige.
2: Sabi niya, maging matuwid na partner at responsible. At syempre, God-centered palagi.
1: Yan. Tama.
2: Iyon ang kasagutan ni Jonathan Herrera Alcon.
1: Mm-hmm.
2: Yun. Ano na?
1: Ikaw?
2: Joke lang. De, joke lang. Parang, I think it would be better kung... kasi I would also agree na parang kung pipili ka dito sa whether partner na sweet na irresponsible, tapos sa partner na responsible, pero wala man lang ni katiting na affection na maipapakita sa'yo. I think parang both, ano siya eh, both hindi siya
1: kompleto
2: healthy na relationship
1: yes.
2: In the
1: naman.
2: First place.
1: Naman.
2: Pero yun nga, sabi nga ni Ate Rubino, for comparison's sake, kung papipiliin tayo, parang it's no longer a question na sige ako pwede akong maging sweet sa iyo pero kalimutan natin lahat ng mga responsibilidad sa buhay or pwedeng I will perform every responsibility I have pero hindi ako gano magiging emotionally open sa iyo parang mga ganun no so nakikita natin yung toxicity ng gantong uri ng relationship. Pero yun nga, may mga times naman kasi na may mga ibang lalaki na sa sobrang sa yung sa mindset nila eh, in their desire to provide for the family and to provide for the partner, minsan nakakaligdaan na yung emotional side ng isang relationship.
1: Na kailangan din
2: at the same
1: time. Lalo na ng mga babae.
2: Yes. And parang in that instance, no, parang yung mindset ng lalaki, eh, nagiging, kung maging good provider ako, I'm also a good lover.
1: Mm-hmm.
2: Parang ganun yung nagiging translation ng ibang lalaki. Kasi nga, pag sa society natin, pag sinabing emotional na lalaki, medyo it's looked down upon, it's frowned upon. So siguro dahil sa mga ano sa society, sa norms ng ating society, medyo parang paglalaki dapat provider.
1: Mm.
2: Parang ganun. Tapos pag nasabing emotional na lalaki, eh medyo bakit ka ganyan sa ano? Bakit ka nagpapakita ng
1: soft side?
2: Ng soft side mo, ganun. Mm. Parang ano siya, because of that, majority sa ating mga kalalakihan, nagpo-focus na lang dun sa providing part. Knowing na parang ganun. I think you get my point naman sa ating mga ka-TNT, no? So, it's not necessarily na porket yung partner o yung asawa, puros provide.
1: Oo.
2: Hindi ka na niya love. In fact, yun nga sa mga lalaki, in fact, yun yung unang pumapasok sa isip nila.
1: Mm-mm-mm.
2: For them to see na they are a good father, ang immediate na pumapasok sa kanila is to provide for the family.
1: Mm-hmm.
2: Yun. So, yun yung sa akin.
1: Oo,
2: perspective ko.
1: Yes, thank you for that, Alvis. Salamat sa inyo ni Kuya Jonathan na nagbigay ng inyong mga saloobin, ano? So, sa inyo naman, like ito ang tanong ko. Ano ang dating nun sa inyo? Like pag kayo ba ay ipe-pressure kayo to really provide, pero at the same time, kailangan niyo magpakita ng affection sa inyong magiging partner. Ano ang masasabi mo doon?
2: I think ano naman yan, it's
1: reasonable.
2: Basic. Parang ano lang yan, parang yung asawa mo or yung juwa mo humihingi ng paglalambing sa'yo. Parang I think that's the ano no, kung papasok kasi sa isang relationship na you're only one-sided,
1: yeah.
2: Na okay, kailangan kong maging sweet. Kasi po nakakita na ako ng mag-juwa.
1: Ano?
2: Nakita na po ako ng mag-jowa na haplos-haplos lang yung ginagawa nila sa...
1: isa't isa?
2: Sorry for that. Hindi naman haplos na ano no, na medyo inappropriate na. Yung parang yung sa buhok lang na ginaganon-ganon niya yung buhok ng babae.
1: Uh-huh.
2: Tapos yung babae naman, paano lang yung parang...
1: Kinikilig-kilig.
2: Kinikilig-kilig lang. Tapos I was young.
1: Nag-observe
2: bata
1: ka?
2: Pa lang ako noon.
1: Talaga?
2: Tapos hanggang ngayon na-stuck pa yung image na yun sa aking isip.
1: Okay.
2: Kasi sabi ko, napaka, I can't even put words into it during that time. Kasi nga sabi ko, parang, napaka, ganito ba? Ganito ba? So, nung lumaki na ako, tumaas talaga yung standard ko sa ano, sa dapat ang relationship, hindi yung haplos-haplos lang sa buhok ng babae or what. Kasi napaka senseless, napaka parang it's devoid of value, 'di ba?
1: Mm-hmm.
2: So when in fact sa isang relationship, you need to invest on one another.
1: Yes.
2: You need to invest sa growth ng bawat isa.
1: Of course.
2: Hindi yung puros ano lang yung parang babe, mahal mo ba ako kung maganoon. Kaya parang even in relationship, it takes a lot of maturity to acknowledge that hindi lang siya puros provision.
1: Ay, hindi lang puros provision.
2: Yes, hindi lang puros pa-sweet. You'll need to find some... You'll need to find the balance between those things.
1: Correct. Uy, alam mo, sa akin, like example sa amin, ano, mag-asawa, yung husband ko, hindi siya ganun ka expressive pagdating sa mga kasweetan. Yan, pagpapasweet. Tapos, so, sa akin, parang ready na ako doon. Kung hindi man siya ganon, okay lang. Pero alam mo, nung naging mag-asawa na kami, hindi siya ganon pala. Parang na-learn niya din sa sarili niya. Nakita niya din yung need ko. Lalo-lalo na, napaka-emotional kong tao. So, nandyan siya. Napaka-patient. Si Pastor Abel. Napaka-patient yung aking babe. Napaka-patient niya sa akin. At the same time, he is hard enough, strong enough to rebuke me. To correct me kung kinakailangan. Hindi siya yung, uy, puros na lang siya pa-sweet, yung mga ganon. Kasi that's also a way for him to show na mahal niya ako, na hindi niya ito tolerate yung aking mga... pagsasobra-sobra. Alam mo yun, yung mga ganyan. At the same time, give and take siya palagi. So, I also need to learn kung ano yung needs niya, no? Bilang isang lalaki, bilang isang tatay, bilang head of the family. Tanong ulit tayo. Ayan. Sorry na. Okay. So, yung ganon, guys. So, para sa akin, it's give and take pa rin pagdating sa relationship and pag-unawa sa bawat isa, ng mga limitasyon na meron ang bawat isa,

0: ng lalaki na ganun. Tama ba itong binabasa?
1: Tama, tama.
0: Meron talaga kapag nag-provide, parang it's their way to show affection din.
1: Yes.
0: Siguro magiging balance. Sabi naman ni Jonathan, ayan, siguro magiging balance sa situation.
1: Mm-mm.
0: Yun. And ito pa yung dagdag ni Carmela, no? Ang kaso, women ang emotional beings.
1: Yes.
0: That is why women also needs to be cared for emotionally, not only financially.
1: Tama.
0: Siguro through an open and transparent communication, maunawaan naman talaga yun. Need talaga i-properly
1: communicate. Tama.
0: Yun. And,
1: yan. Sabi pa ni Kuya Jonathan.
0: Mm-hmm.
1: Sige.
0: Yan. Sabi ni Jonathan, sa isang relationship, di lang puro kilig. Dapat ipag-pray mo din palagi ang kapartner palagi. Kami kaya ni na Teacher Kay, di lang kami puro kilig. Kadalasan, pinag-uusapan namin about... What?
1: Go.
0: Sorry. Ay, di lang kami puro kilig. Kadalasan, pinag-uusapan namin about Christianity. Paano maging... maging partner based sa Bible.
1: Ayun. Ayun. Thank you for that.
0: Oh, yun, may nag-comment.
1: Oh, sabi ni Miko, noted po Ate Mel, nakikinig po ako.
0: Ayun, o Carmela.
1: Buti naman. Ayan. So, alam mo, pag mahal mo ang isang tao, Alvis, talagang i-consider mo both needs niya, hindi lang emotional needs, kundi yung financial needs na kailangan din niya, di ba? So para balance lang din ang relationship nyo. Walang sumbatan, walang hanapan, kundi nandun talaga yung transparency nyo sa bawat isa. Sabihin mo kung kailangan namang mag-level up ni nilalaki sa pagpapakita ng affection sa iyo, sabihin mo. Like yan si Abel, hindi siya sanay na nagbibigay sa akin ng gifts or ng flowers, pero natutunan niya din. Hindi siya hindi siya ganon. Pero nung nag-asawa na kami, since yes, nalaman niya na, I love flowers,
0: mm-hmm,
1: so wala siyang choice. Choice.
0: Pero parang ano din yun, no, na in the growth ng isang relationship,
1: oo naman,
0: you get to know more about your partner at the same time.
1: Mm-hmm.
0: So parang syempre sa ligaw-ligaw, sabihin natin may factor pa na pabebebot. Tapos pag nandun na sa mismong marriage, may mga patuloy pa tayong natututunan. And parang nawawala yung pagiging, yun nga, pabebe.
1: Hindi dapat mawala.
0: Yeah. Mm-hmm. So, because of that, parang may natutunan din tayo sa ating, yung defenses natin, yung
1: correct,
0: barriers natin.
1: Oo.
0: Parang paunti-unting bumababa. And in that process, may mas nare-realize pa tayo sa ating mga ka-partner.
1: Mm-mm. And every now and then, nagde-date pa rin kaming dalawa na kami lang.
0: Yun.
1: Walang mga bata.
0: Mm-mm.
1: Diba? We need that. Para mas lalong maging malakas ang aming relationship sa bawat isa. At nakakapag-usap kami nang wala sa sa setting ng bahay. Okay? Ayan. And of course, mas nako-cultivate ang friendship pag ganyan. Kasi we've been best of friends since, yes, bago pa kami maging mag-asawa. So, yun. Unless may idadagdag ka pa, Alvis, wala yun, na bang
0: so
1: mga...
0: So far, wala na. And baka may magpahabol pa.
1: Naku,
0: sa
1: pwedeng,
0: kanyang
1: pwede pa
0: kasagutan dito sa ating tanong ni Tol. Pwedeng-pwede pa po. I-text nyo lamang yan sa ating contact number 09988430573 or mag-comment ka sa ating Facebook Live or sa ating Facebook post, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. And pwede ka rin mag-comment or mag-message, mag-chat sa ating Kirian's official GC.
1: Ayan, thank you so much, Alvis. And of course, ating mga ka-TNT na nagbigay ng kanilang mga kasagutan. Huwag po kayong bibitaw dahil pag-uusapan pa natin mamaya itong napakagandang topic natin, maya-maya lamang after some reminders at magbabalik po kami. I-share nyo din po ang inyong mga thoughts on how you handle disappointments from people you love. Oy, Alvis, magbigay ka din ng iyong komento. Okay ba yon?
0: We'll see.
1: Sige, magbabalik po kami.

Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na. Diba?

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Trending now talaga ang post sa social media ng isang netizen patungkol sa disappointment ng kanyang kaibigan. Patungkol naman sa mga rason ng paghihiwalay niya ng kanyang partner. Sinabi niya, "He's a good provider but not a good lover. No flowers, no surprises, no dates. Never nag-initiate mag-pictures together, no flex, no celebration sa anniversary, just nothing. Basta buhay lang kaming magkasama. If this is love, I don't want it. Nobody deserves to be treated this way." Ang nasabing post ay umani ng sari-saring reaction mula sa mga netizen. Sabi ni John, being a provider is a sign of being a good lover. Sabi naman ni Roslyn, ang asawa ko good provider at oo as in no flowers. Di ako madalas i-flex sa social media, di siya ganoon ka-sweet. Di din siya nag-initiate na mag-picture kami together, pero proud ako na siya ang napangasawa ko. Pagising ko may pagkain na kami, pagsahod niya nasa akin lahat. Maalaga siya sa amin ang mga anak niya. Mapamay sakit o wala. Every uwi niya, siya ang naglalaba. Pagod na raw ako mag-alaga ng mga anak namin kaya siya ang naglalaba. Walang bisyo at binibigyan niya ako ng payapang kaisipan. Sabi naman ng isa pang netizen, ganyan din partner ko noon. Tapos nag-open up ako sa kanya. Sinabi ko lahat, nag-explain naman siya. Kaysa daw flowers ang bibili niya, cravings ko na lang daw binibili niya. Or yung mga gusto kong pagkain. Hindi siya nagbibigay ng regalo kasi mas prefer niya daw na magpabili ako sa kanya. At least doon daw, sure siya na gusto ko at masaya ako sa binili niya. Acceptable for me ang mga reason niya and yes, mas okay yung food. Pero after that, nagbibigay na siya ng flowers. O di, very good talaga siya. Sabi naman ng isa pa, what if hindi na nga good provider tapos wala pang emotion intelligence or emotional intelligence? Ayan, sabi naman, to my future husband, you don't need to worry about these kind of things because I'm not really a romantic person. As long as you can provide to our family a good father and you don't do blank, and then we're good, sabi niya. Sabi naman ng isa pa, ganito din ang partner ko. In short, hindi siya romantic. So almost 5 years namin together, once niya lang ako binigyan ng flowers. But I could not ask for more. Why? Mabait siya, walang bisyo, hindi cheater, hindi mahilig gumala, hindi madamot, hindi batugan, may emotional intelligence at maalaga. He even insisted na siya ang mag-shoulder ng bills namin kasi mas mataas ang sahod niya kesa sa akin. At knowing na may pinag-aaral pa akong kapatid. So never ko siya ipagpapalit sa taong all out on being romantic but not a good partner and provider. Sabi naman nito, good provider is bare minimum. I'm a provider too, a mother of two, a housewife. Parehas pagod araw-araw pero I can do more kung may concern. Love ko partner ko. Food in the table, laban ng damit, laban ng uniform araw-araw kapag nakatulog ang bata. Treat every sweldo, allowance for luho. I can sacrifice more pero kung dito kaya gawin sa akin ng partner ko, pabalik din, no. Ba't ako magre-reset o magse-settle for less? Kung laging may paraan at reason mag-effort para lang maparamdam ko na mahal ko ang isang tao, being a good provider is a responsibility. Kaya kung kayo gusto nyo hanggang bare minimum lang, edi magpakasanta kayo. But me, no. Cause I can do more for my partner and kids. Sa pagpasok sa buhay may asawa, hindi talaga may iwasan na may mga disappointments tayo. At dahil sa pagpasok pa lang dito, dapat na meron tayong mga expectations na sa bawat isa. Dito din mas nasusubok ang pag-ibig at commitment sa bawat isa. Pero paano nga ba natin ma-handle ang disappointments from people you love? Ayan, ako Alvis, ano ang masasabi mo do?
1: Tama yung mga comments.
0: Ayun.
1: Mas mag-agree ako dun sa mga comments.
0: Sa mga comments?
1: Yes, kesa dun siya mismong nag-post.
0: Oo, mm-hmm. Kaibigan niya actually yon.
1: Okay.
0: Oo, hindi talaga siya yon. Ipinost niya lang yung rant ng kanyang kaibigan. Pero yung kanina, medyo na-mix up lang ako doon. Yung sinabi ko na sa pagpasok sa buhay may asawa, hindi talaga may iwasan na may mga disappointments tayo. Mm-hmm. Dahil nga, sa pagpasok pa lang natin dito, may mga expectations na tayo sa bawat isa na madalas, hindi rin naman reality.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Mm. Yes, yes.
0: Okay. So yan, ano nga ba ang inyong masasabi patungkol dito, mga ka-TNT? Share nyo pa rin po ang inyo pong mga saloobin. Ano, papaano nga ba natin i-handle ang mga disappointments from people you love? Sigurado kapag nagmahal tayo, marami tayong mga feel na disappointment, di ba?
1: Yes, that's mm-hmm. true.
0: O ano, ang iyong disappointments? May disappointments ka na ba?
1: Mostly naman kasi ng disappointments ko either coming from myself or from people na ako kasi hindi naman po ako nag-expect ng malaki sa ibang tao. Yan ang isang rule ko sa aking buhay na huwag ako mag-expect ng napakalaki sa mga tao unless, kunwari, when it comes sa area of helping, ganyan.
0: Okay.
1: Siguro na nakasanayan ko nung high school or nung college, basta somewhere around those years na pag nag-expect kasi ng masyadong malaki sa isang tao, oftentimes you'll just get disappointed kasi hindi malimit yung expectations mo.
0: Hindi talaga.
1: So dahil dyan, siguro dun din na buo yung habit ko na huwag kang mag-ask ng help unless otherwise very needed na talaga or unless otherwise ano tawag dito kung yung tipong kung alam mong kung tested na talaga yung taong yon.
0: Mm-hmm.
1: Kasi may mga times nun sa ano sa especially sa nung ako'y college organization, syempre mahal ko naman yung mga taong nakaano sa akin, yung mga ka-org ko, yung mga tao sa paligid, di ba? Pero pagdating sa ano sa kunwari pag may gagawin na, pag may tatapusin, minsan dahil sa ano sa siguro iba-iba din yung mga ginagawa, hindi nila na-achieve yung expected outcome ko.
0: Okay.
1: So in order to save myself from the disappointment, minsan sino-shoulder ko na lang yung ano.
0: Aww.
1: Yun yung ano, yun yung isang reason kasi baka pag nangyari siya pa siya pa ulit-ulit, baka yung love ko sa taong yun,
0: diba?
1: Hindi na siya maging love.
0: Oo nga.
1: Parang ganun. So, and yun yung ano, isang reason ko kung bakit, kung paano ko nahahandle yung disappointment. Yun. Huwag ka na mag-expect in the first place.
0: Yun. Okay. Ako naman, importante yung paano mo ina-handle yung disappointments? Kasi, whether you like it or not, Alvis, may mga disappointments talaga sa buhay. Lalo-lalo na, nagmumula sa ating mga mahal sa buhay.
1: Yes.
0: Ano? So, kailangan i-acknowledge natin na, ito, totoo to na nararamdaman ko, na di-disappoint ako patungkol sa kanya or sa ina-expect ko sa kanya. Pero, parang sa tingin mo hindi napapansin ng taong nakaka-disappoint sa iyo. Pwede kaya i-adjust mo ang iyong expectations.
1: Yes, yes.
0: Pwede rin, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: And i-communicate siya openly na hindi ka naman nagpe-place ng blame doon sa tao.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi mali mo nga naman talaga, hindi talaga siya ganoon as ina-expect mo sa kanya. So ikaw lang naman din ang nahihirapan.
1: Yes, yes.
0: Sa ina-expect mo.
1: Baka sa sobrang kakanood mo ng mga telenovela.
0: Masyado ng idealistic.
1: Okay, drama, diba? Ganyan. Oo. Nag-e-expect kang magiging CEO
0: pareho
1: ng
0: jowa
1: mo. Nag-e-expect kang maging tagapagmana ng ano. Which
0: tama.
1: Is, let's be realistic.
0: Oo.
1: Kasi whether you admit it or not, yung mga pinapanood din natin, yung social media, in fact, it influences yung judgment natin.
0: Correct.
1: May influence yan, one way or another. Kaya nga may mga nakikita ako na ano, nung nakita ko po yung ating post, sabi ko, ay buti na lang may mga nag-comment na hindi sila nag-a-agree doon.
0: Correct.
1: Kasi what if naman daw, parang i-switch yung ano, expectations and yung role. Bakit? Ikaw ba? Napro-provide mo ba yung needs ng partner mo?
0: Correct.
1: O siguro ikaw lang yung expect.
0: Oo.
1: Mm.
0: Oo. So, kaya nga napakahalaga, Alvis, yung open communication. Diba?
1: Yes.
0: Yung na i-communicate natin kung ano yung ina-expect natin sa ating partner.
1: Mm-hmm.
0: Right? So, kasi nga, kagaya ng nabanggit ko a while ago, it takes two to tango para mag-last yung relationship. natin, ano, with one another. So, pero kung walang open communication, hindi niya alam kung ano ini-expect mo sa kanya, hindi mo din alam kung ano ini-expect sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: So, parang naghuhulaan na lang kayo until hindi na kayo nag-uusap. Diba?
1: Yes.
0: Oo, meron ngang ano, nagkwento. Sabi niya, uy, alam mo, Anya, ang mga magulang ko, ano, hindi sila nag-aaway. Sabi niya, oh, talaga? Pero ilang years na yata, mga 5 years na yata sila, hindi sila nag-aaway.
1: Yes.
0: Bakit? Ano kaya ang sekreto nila? Parang nakakaingit naman.
1: Mm.
0: Kasi hindi na po sila nag-uusap.
1: Ay,
0: di ba nakakalungkot?
1: Yes, I think there's this, may isang movie na ganyan eh.
0: Mm.
1: Yung asawa, hindi ko na sabihin kung alin doon sa dalawa, na yung isang asawa is very very harsh yung kanyang pag communicate to the point na yung asawa niya is nag-resort sa silence.
0: Uy, grabe, nakakalungkot.
1: So,
0: naman
1: it came to a point na parang yung harsh magsalita, naghahanap siya ng reasons kung bakit siya iniwan, pero no explanations was left. So parang ganoon yung ano, yung parang
0: so wala yung, siyang alam.
1: So wala siyang alam, pero kitang-kita nung anak niya yung nangyayari. Wow. So because of that thing.
0: Mm.
1: Parang makikita din natin na may mga ibang ano din, especially sa girls. Ito napapansin ko to.
0: Mm-mm-mm.
1: Minsan pinapahula nila yung lalaki. Minsan
0: tama.
1: Minsan iniisip
0: guilty
1: nila
0: ako dyan,
1: na
0: minsan.
1: Minsan.
0: Alam niya na yon.
1: Hindi
0: niya ba nababasa ang aking mga kilos?
1: O kaya dapat na-realize niya na yon.
0: Dapat, oo.
1: Pero deep inside, yung mga lalaki, parang malaking question
0: pasod.
1: Mark.
0: Pasod na pasod.
1: Bakit kaya hindi ko pinapansin ng jowa ko? Siguro, ewan kung ano. Minsan nga, hindi na nila yan talaga napapansin.
0: Mm.
1: So, if you really want communication, you need to be prepared to communicate really well.
0: Yeah.
1: communicate really well. Parang ito nabasa ko din. Kasi naalala ko yung ano, yung isang post na sabi niya, ayaw daw ng mga babae. Ay gusto daw ng mga babae na binibilhan sila ng flowers. Pero ayaw nila magsabi sa lalaki na gusto nila ng flowers. So, parang kung sasabihin ng babae na, uy, bilan mo ako ng flowers. Di syempre, yung lalaki naman is, okay, bibilan ka ng flowers. Parang hindi ganun daw kalaki yung impact sa mga babae. So, yun yung
0: gusto namin kasi pa-surprise.
1: Yun, yung pa-surprise daw kasi yung gusto nyo. Hindi yung
0: may element ng surprise.
1: Parang, di doon naman, sa mga guys naman, parang ang nasa amin, it would help us kung sabihin nyo din sa amin.
0: If you will tell you. Ayun.
1: Directly, na ganun yung gusto nyo. Hindi yung papahulaan nyo pa sa amin.
0: Kasi hindi kayo manghuhula.
1: Yes, hindi po kami manghuhula.
0: At saka hindi kayo nagbabasa ng isip ng babae. Ang binabasa nyo, alam nyo kung ano?
1: Ano? Text message na, hindi, joke lang.
0: Text messages. nung usong-uso pa yung mga dyaryo, ayan, men read newspapers, hindi minds.
1: Ah, I see.
0: Yung ganun mga kasabihan.
1: Pero meron pang isang reason kung bakit hindi ganun mag-isip yung mga guys.
0: Mm.
1: Sa sobrang dami ng iniisip nila.
0: Correct.
1: Na equally important, like, okay, yung sa trabaho, ganito, kaya yung sinabi ng boss kong ganito. Di ba may babayaran pang ganito? Nasa isip yan ng mga lalaki.
0: Guys, uh-uh.
1: So, minsan, kahit nasabihin namin, sinabi nyo na siya, because may mga bagay na mas naging importante sa isip namin, minsan nakakaligtaan talaga namin yung mga ganyang detalye.
0: Ako talaga
1: so,
0: naman.
1: So, it would help us to get a reminder from
0: every now and
1: the girls
0: then.
1: Every now and then.
0: Kaya nagustuhan ko din yung comment nung isa doon. Mm. Yung mas gusto daw ng guy na sasabihin mo kung ano yung gusto mo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang yung parang mag-expect ka lang. Tapos hindi mo naman pala gusto yung binili para sa'yo. Magre-reklamo ka tuloy ngayon.
1: Yes.
0: In the first place naman pala kasi hindi ka nagsasabi.
1: Mm-hmm.
0: Pero yun nga, ang mga babae, we love the element of surprise. So kaya importante dito, Alvis, yung you get to know the person first.
1: Mm.
0: Ano ba yung mga gusto niya? Ano ba yung mga ayaw niya? para bago kayo pumasok sa pag-aasawa, ay, tatandaan ko to kasi ito pala yung gusto ng wife. Mm. Ng wife, magiging wife ko. Ayun. So, hindi lang yung parang, wow.
1: Wala po kami mga bolang kristal. At hindi din nga po yan kaya, biblical.
0: Kaya madalas, pagpasok na sa buhay may asawa, dun na nagkakagulo. Mm. Kasi nga, hindi yes. kayo nag-take time to get to know each other more. Ano? Mm-hmm. Ayaw niya pala ng ganitong kulay. Mas gusto niya pala tong ganitong kulay. Mga mm-hmm. ganon. Kasi if you love the person, you will really go extra mile para nga mas mapasaya mo siya. Diba? Sabi nga, a happy wife, alam mo ko ano ibig sabihin.
1: Yes.
0: Pag happy yung wife, happy yung husband.
1: De joke lang. Ay, happy. Tama ba? Tama pala yung sabi ko. Nag-joke sana.
0: Tama yun. O, tandaan mo na yan, Alvis. Pag masaya ang asawa, masaya ang husband. Mm. Kaya, pasayahin nyo ang mga asawa nyo. O, Kuya Jun, tandaan mo yan. Awin na daw siya.
1: Oy, ito, sabi ni Ante Ruby.
0: Oy, sige.
1: May comment si Ante Rob. Sabi niya, kaya dapat know your partners talaga para maging natural na lang eventually. Yeah. Kahit wala ng reminders.
0: Tama.
1: Lalo na if nag-communicate naman pa ulit-ulit at hindi pa rin nagagawa. Yes. So, parang may diin din to ate. parang naalala ko yung mausapan.
0: Tama yan, Ate Roby. Yes, thank you so much mm-hmm. sa iyong komento. Ayan, tama yan. So, huwag magmadali pumasok sa relasyon ng hindi nyo pakilala
1: yes, ang isa't po. Isa. Mm-hmm. Dahil palagi po kayo nangungulit kung kailan mag-aasawa yung mga...
0: ano lang naman yun, mga minsan filler sa ating mga usapan. Pero syempre, ayaw natin na kayo ay magpadalos-dalos sa pagpasok sa buhay may asawa.
1: Ayun.
0: Na hindi nyo nakilala muna ng maayos, di ba? Yung mga ayaw at gusto niya.
1: Yes, tama.
0: Right?
1: Mm-hmm. And I think it also goes, ano naman talaga, no? Parang magre-reflect din naman yung invest, parang on a guy's perspective, investment din yun para sa kanila, no? In the long-term relationship, kung pagtutuunan talaga nila ng pansin, yung mga likes and dislikes ng kanilang
0: partner.
1: Irog.
0: Yan.
1: Yun.
0: Mm-hmm. Oo, hindi lang puros nakatuon sa sarili mo.
1: Yes.
0: Kasi when you love a person, parang secondary na lang yung mga gusto mo. Mas priority mo yung gusto niya.
1: Mm-hmm.
0: Ay, grabe. Parang ang daling sabihin. Pero minsan...
1: Mm. Applicable mahirap. Din po ba yan sa mga kababaihan?
0: Mahirap gawin. Oo naman. Oo naman.
1: Yes, I think... I've also witnessed yung mga girls na pag talagang love nila yung guy, mas common kasi sa society, no, na pag love nung, pag sa isang relationship, yung guy daw yung mas often nag-make ng extra mile.
0: Yeah.
1: Pero I've also seen women na pag love talaga nila right. yung lalaki, talagang... They go the extra miles as well.
0: extra
1: and even
0: actually.
1: Sa isang family, no, pag nakita pag sa isang family, kunwari may mga anak na ganyan, yung ano talaga yung nanay talaga, minsan yung tatay is ano na tulog na kasi pagod din sa trabaho. Pero yung nanay nagpa-plancha pa, minsan naglalaba pa.
0: Correct.
1: Nagluluto pa ng lunch nung ano. Mm. Tapos hindi pa nga nakakapikit yung mga mata, nag-a-alarm na.
0: Gigising na naman.
1: Makikita talaga natin yung extra miles that the women are ready to do for the people they love. Even if paulit-ulit din silang nadi-disappoint.
0: Correct.
1: Ayan. Mm.
0: Kaya maganda na sa ating pong relationship, patuloy nating i-acknowledge yung mga yon. Maging open ang bawat isa, Alvis.
1: Yes.
0: Na may mga expectations talaga tayo. And be open to say, be honest to say na yan, babe, hindi ko yan talaga lahat magagawa yung expectations mo sa akin, but I will try my best. Mm. Diba?
1: Yes.
0: Na siguro, hindi man ganun ka pareho ng ine-expect mo sa akin, at least kahit magkalapit lang.
1: Huwag naman one-fourth.
0: At least, diba? At least may effort na nakikita. Masabi ni Auntie yes. Roby, mm-hmm. ayan, agree, Ma'am Mel, ha ha ha,
1: yes,
0: okay,
1: yes.
0: Thank you.
1: Yun. Alright. And hindi din mm-hmm. tunay yung kantang love will keep us alive.
0: Hindi.
1: Yes, mm-hmm. it will not. Pag may crisis po ba, kaya po ba yung buhayin ng pagmamahal? No.
0: Oo. Pero alam mo, in another side of it, kasi yung pag-love mo, alam niyo ang isa't isa, you will really, strive to do something to keep mm-hmm. your love alive.
1: Mm-hmm.
0: Ano?
1: Noted.
0: Kung hindi mo kasi love, di ba dapat kasi pagpasok sa relationship, hindi lang puros kaisipan.
1: Yes.
0: Nandun din yung emosyon mo. Mm. Yung decision mo na mahalin siya, whether you like it or not, sa mga times na parang ang hirap na siyang mahalin.
1: Mm-hmm.
0: Pero pinaka-basic talaga doon is your love. And yan ang talagang mag-stick sa inyo together sa gitna ng mga crisis na haharapin nyo bilang mag-asawa at bilang family.
1: The commitment and the promise to love one another through thick and thin.
0: Kahit minsan feeling mo hindi mo na siya love, pero dahil nag-say yes ka sa kanya at sa Panginoon,
1: Wala na.
0: Hindi, wala na bawian yun. Kaya pag-isipan nyo talagang mabuti bago kayo pumasok sa buhay may asawa.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mo bang ibigay ang buhay mo, Alvis, sa taong mamahalin mo?
1: Depende just kung like, sinong tao.
0: Just like what Christ did for the church. Diba? Kung ang isang lalaki, kaya niyang mamatay para sa minamahal niya, go for it.
1: Jack and Poy muna. Joke lang. Ibang pagmamahalin ka.
0: Yun dapat. Yung kaya niya ibigay yung buhay niya para sa'yo. Hindi lang sa salita.
1: And it goes both ways, di ba? Dapat,
0: hindi. Ang babae dapat ang pinoprotektahan nyo.
1: Ah, okay.
0: Pagdating sa role na ganyan, sa inyo lang tayo. Yan. Hindi tayo magja-jack and poy dyan. Sa inyo lang yan na role.
1: Sabagay, kasi pag sa family kasi, parang yung father is...
0: yes, protector.
1: Yung father is the protector. Mm. And pag naano na yung sa father, yung mother naman yung susunod. Parang yung mother kasi kung tama ako sa aking observations mostly, yung mother kasi yung parang protect nila yung mga anak.
0: Mm-mm.
1: So parang pag ganun yung sinabi nyo is, I think it's parang ganun yung design eh. The father must protect the family, the wife, and the mother, yung children.
0: Yes.
1: So hindi naman natin ma-expect yung ating mga nanay na hindi ako diyan. 'Di ba? So I think it's designed to be that
0: instinct.
1: Way.
0: Actually, yes. Instinct 'yan ng lalaki to protect.
1: Mm-hmm. Kaya nga may mga natutuwa akong pag may mga nakikita akong videos na. Kasi may nakita yung isang recent video ko na nakita, yung babae, parang nasa kainan sila. Tapos yung lalaki nakaganon sa babae. Yung babae, parang ginaganon. Sabi ko, parang yung video game na yung... I'm not sure kung maiintindihan ng lahat ng mga ka-TNT na yun. Parang yung tank, pinoprotektahan yung mage.
0: So,
1: parang ano lang yan, inside joke lang yan sa mga video, sa mga gamers. Pero
0: okay.
1: Anyway, yun yung ano. Totoo yun, dapat yung father... siya yung dapat na maging willing to lay down his life for the sake of the family.
0: Yes.
1: Dahil yung mother naman, ang magiging priority niya dun sa moment na yun is the children.
0: Correct. And once na-feel ng mother na yung husband niya is willing to die for her, ay nandun talaga yon. Yung kusang loob niya yan, ibibigay sa buong family niya, yung pagmamahal na ina-expect sa kanya. Kaya, ngayon ay oras na para ikaw ay mag-pray na, Alvis.
1: Mm-hmm.
0: Wala tayong time.
1: 12:30 na pala. Sige, mga ka-TNT. Samahan niyo po kami ni Ate Mel sa ating maikling panalangin. Ipag-pray natin ang bawat isang pamilya and ang bawat isang father and mother and the children as well. Pag-pray po natin. Dear Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po sa oras na inyo pong ibinigay sa amin to discuss yung mga bagay na dapat namin pong gawin kung nagkaka-receive po kami ng disappointment from the people that we love. Dear Lord, Heavenly Father, Lord God, we humbly ask and pray na may buksan nyo po ang puso ng bawat isa to communicate really well with one another. Panginoon, allow us to surrender our biases, to surrender yung mga bagay na makahadlang po para kami po ay magkaroon ng isang God-honoring relationship and God-honoring family. Panginoon, may you strengthen all fathers, all men, and we humbly ask and pray, O Lord, na why ma-embody po nila yung Christ-like attitude na willing po ang mga tatay na i-lay down yung kanilang buhay for the sake of the family. Lord God, we humbly ask and pray that may you empower every man to be able to provide not just the physical, financial needs,
0: mm.
1: but the emotional and spiritual needs po
0: yes.
1: ng kanilang mga wives mm. and their children as well, O Lord. We humbly ask and pray, O Lord, na way itrain niyo po ang bawat isa to be able to stand up for their family, to stand up for the truth, Lord mm. God. And we also humbly ask and pray, O Lord, that may you empower the women as well, the mothers, mm. na maging nurturers, Lord God, na mag-provide ng safe space, a safe home for each and every one.
0: Mm.
1: We humbly ask and pray, O Lord, na way maging excellent nurturers po ang bawat isa na babae po sa kanilang mga family and relationship, Lord God. We humbly ask and pray na why i-feel nyo po ang needs ng bawat isa dahil, Lord God, we also acknowledge the imperfections of our partners, Lord God. Most of all, Lord God, may each and every relationship be a relationship that glorifies you and not one another, not ourselves, Lord God, but you alone. All of this we humbly ask and pray in Jesus' mighty name.
0: Amen. Nako, Alvis, magpapaalam na tayo. Unless meron ka pang gustong ihawal na batiin
1: hello.
0: Sa ating mga ka-TNT.
1: Naunahan, sorry. Hello sa mga nakikinig sa atin dyan, sa kanilang mga PM radios and sa mga nakatutok sa ating Facebook Live.
0: Thank you so much. And thank you, Alvis, sa pag-join mo sa akin and all the way. Ingat ka. And of course, until sa Thursday po, magkakasama ulit tayo with Pastor Mike Marquinez naman.
1: Mm-hmm.
0: Well, thank you po kay Don Alfonso Apinado na sumama sa atin sa technical side. Ako nga po si Mel Manzanilla.
1: And ako naman si Alvis Reyeson.
0: Please stay tuned. We have more programs until 7 in the evening. Susunod na po ang Chinese program. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye lunchtime.

0: hey, let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Sinasabi po sa ikalawang hari, 27. Sinabi ni Isaias sa mga utusan ni Haring Hezekias, natapalan nila ang namamagang bukol nito ng dinurog na igos. Ginawa nga nila ito at gumaling siya. Ako po si Crispin Anora, ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lagot. Kung papaano gumaling ang binti ko na sinaksak ng isang adik, kahit ang desisyon ng doktora na puputulin ito kung hindi iepekto ang antibiotics na ibinigay sa akin. Pakinggan po ninyo itong aking patotoo kung papaano ako hindi naputulan ng binti.
1: Haliparot kang babae ka! Sinong kinakatagpo mong lalaki pag wala ako, ha?
2: Tsako! Nakasinghot na naman ang pinagbabawal na gamot ang asawa ng pinsang ko. Maputan nga at mapagsabihan. Nakakaya sa mga kapitbahay. Buo ka barangay namin, narinig ang kanilang boses.
1: Sumagot ka! Kung hindi ka sasagot, babasagin ko mukha mo!
3: Aray! Nasasaktan ako, Goryo! Wala akong lalaki! Kahit kailan, hindi ako nagpagalaw sa ibang lalaki!
2: Totoo ang sinasabi ng pinsang ko, Goryo! Matino siyang babae! Hindi kanya iniibutan sa ulo!
1: Crispin! Away naming mag-asawa ito! Huwag kang mangingialam! Baka may paglalagyan ka sa akin! Ako mismo ang nakakita! May lalaking lumabas sa aming bahay!
2: Kung inihintuan mo na ba ang bisyo mo, edi mawawala yung tamang hinala mo! Epekto ng droga yan! Iwasan mo na yung pagtikim ng bawal na gamot! Sabog ka na naman kung ano-ano yung pumapasok sa utak mo!
1: Huwag mo akong pangalanan, born again! Oops! Diyan ka na lang! Huwag kang lalapit sa akin! Hindi ako nagbibiro! May paglalagyan ka sa akin!
3: Crispin! Huwag kang lalapit sa kanya, ha? Hayaan mo na kaming dalawa!
2: Eva! Hindi ko matiis na sinasaktan ka ng asawa mo!
1: Matigas talaga ang bungo mo, ha? Kahit pinsan ka pa ng asawa ko, hindi ka sasantuin ng kutsilyo ko!
3: Crispin! Ilag! Sasaksakin ka ni Goryo!
1: Heto! Hetong sa'yo!
3: Goryo! Goryo! Nasaksak mo si Crispin!
1: Hindi ko sinasadya! Tatakas na ako! Ahuli pa ako ng pulis!
3: Sakura! Tulungan niyo ako! Nasaksak si Crispin! Dalhin natin siya sa ospital!
4: Nasaan ako?
5: Crispin, narito ka sa ospital. Halos ilang oras kang nawala ng malay eh. Maraming dugo ang nawala sa'yo.
4: Nasaan si Goryo? Nasaan ang atit mo, asawa?
5: Alam kong masama ang loob mo sa kanya. Ako nang humihingi ng tawad sa ginawa niya sa'yo.
4: Napaka walang hiya ang ginawa niya sa akin. Bakit hindi ko magalaw ang mga paa ko?
5: Hindi lang isang saksak ang tumama sa'yo. Tinahin na ang mga sugat sa iyong katawan. Ang sabi sa akin ni Doktora, kapag nagising ka na at nakapagpahinga, pupunta siya rito at kakausapin ka. Siya na mismo magpapaliwanag tungkol sa mga sugat na tinamu mo.
6: Good morning, Crispin.
4: Good morning din po, Doktora.
6: Kumusta ka na?
4: Dok, bakit hindi ko po maigalaw ang isang binti ko?
6: Under observation ang binti mo. Kaya hindi mo ito maigalaw. May malaking ugat sa bahagi ng binti mo ang tinamaan ng kutsilyo. Bukas, malalaman ang resulta ng ginawang x-ray sa'yo kung ooperan ka.
4: Kaya pala, sabi ng pinsan ko, muntik na akong maubusan ng dugo.
6: Halos ilang oras din ang biyahe mula sa inyong baryo patungo rito sa ospital ng Bohol. Mabuti nga, hindi ka naubusan ng dugo. Hindi tumitigil ang pag-agos ng dugo sa sugat mo. Dalawang bag ng dugo ang isinalin sa'yo. Magpahinga ka muna, Crispin. Bukas, muli akong pupunta rito para malaman mo ang resulta ng x-ray sa binti mo.
4: Ay, salamat po, Panginoong Hesukristo. At hindi mo po ako pinabayaang mamatay.
5: Crispin, anong sabi ni Doktora sa'yo?
4: Ngayong araw na ito, Eva, pupunta siya sa akin. Sasabihin sa akin ang resulta ng x-ray sa binti ko.
5: Crispin, nakikita ko na si Doktora. Papalapit na sa atin.
6: Good morning sa inyo.
5: Good morning din po, Doktora.
4: Good morning din po, Doktora.
6: Ah, Crispin, daladala ko na ang resulta ng x-ray sa'yo.
4: Ano po ang naging resulta, Doktora?
6: Malaking pinsala ang tinamo ng iyong binti. Kung hindi mawawala ang pangingitim nito, sad to say, ang remedyo ay puputulin ito.
4: Dok, ayaw ko po maputulan ng isang binti.
6: Pero ito lang ang paraan para hindi malaso ng dugo mo. Sana nga lang madala sa antibiotics ang remedyo ng pangingitim ng binti mo. Dahil kung hindi...
4: Opo, Doktora. Idadalangin ko po sa Panginoong Hesukristo na umimpekto ang mga antibiotics na aking iinumin.
6: Bukas, pwede ka nang lumabas ng ospital. Babalik ka sa akin pag naubos mo na yung inumin yung mga antibiotics mo.
4: Panginoong Hesukristo, masama ang loob ko sa asawa ng pinsan ko. Nais ko siyang patayin. Ngunit ikaw na rin ang nagturo sa akin buhat sa Biblia na sa iyo ang pag-iiganti. Ikaw po ang bahala sa akin. Ayaw ko pong mapatulan ng binti.
5: Crispin! Si Crispin! Si Eva ito!
4: Ah, pasok ka, Eva. Hindi nakalakang pintuan.
5: Salamat. Ang kukumustahin ko sana yung binti mo.
4: Eto, patuloy ito nangingitim. Paubos ng iniinom kong antibiotics.
5: Narinig ko nga sinabi ni Doktora eh. Humingi ako ng tawad sa iyo sa ginawa ng asawa ko ha. Patawarin mo siya.
4: Eh, gusto ko man gumante. Nananaig pa rin ang naituro sa akin buhat sa Biblia na ang Diyos ang maghihiganti, hindi ako.
5: Salamat. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking asawa.
4: Nang dahil sa kanya, mapuputulan ako ng binti.
5: Bakit hindi mo subukan itong panggamot ng matatanda sa atin sa infection?
4: Ano yun?
5: May dahon kang ihahalo sa kulafu.
4: Ang alam kong kulafu, isang uri ng alak.
5: Oo. Inumin mo ito pagkatapos maibabad dito ang dahon. Kaya lang, mapait ito ah.
4: Ah, walang pait-pait sa akin. Ang mahalaga, huwag akong maputulan ng binti.
5: Aalis muna ako ha. Agad din akong babalik. Dadalhin ko na ang kulapu at dahon na ibababad mo sa alak bago mo ito inumin.
4: Ah! Sobrang pait naman ang lasa ng alak na may babad na dahon. Ah! Salamat sa Diyos at naubos ko rin kaninang mapait na alak. Aray ko! Bakit parang may kumakagat sa aking binti? Ano ito? Mga langgam? Bakit kinakagat nila ang mga tubig-tubig sa aking binti matapos kong inumin ng mapait na alak?
6: Good news, Crispin! Hindi ka na mapuputulan ng binti. Nawala na rin ang pangingitim ng binti mo. Ibig sabihin nun, dumadaloy ng muli ang dugo sa mga ugat ng iyong binti. Tumalab ang mga antibiotics na ininom mo.
4: Hindi ko lang masabi kay Doktora na hindi na wala ang pangingitim ng binti ko sa pag-inom ng antibiotics.
2: nang pinagkakagat ako ng langgam matapos uminom ng alak na may mga dahon, sakalang dahan-dahan nawawala ang pangingitim.
6: Crispin, pwede mo nang tigilan ang pag-inom mo ng antibiotics. Napapansin ko, maayos na rin ang iyong paglakad. Babalik na sa dati ang normal mong katawan.

Eksaktong 9 na taon nang saksakin ako ng adik. Nahuli siya ng alagad ng batas at nakulong. Ngunit hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Hanggang ngayon, isang palaisipan pa rin sa akin ang pagdami ng langgam na kumagat sa binti ko para maalis ang pangitim ng aking binti. Ano man ang kaugnayan nito para hindi ako maputulan ng binti, sa Diyos ko ipinagkakatiwala ang kasagutan. Purihin siya sa himalang ipinakita sa akin.

0: Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya, palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Santiago 5:15.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng talikirang lagot mula sa padalang liham ni Crispin Anura ng Bohol. Binigang buhay ni na
0: A.G. Gabrillo,
2: Eva Morataria Gomez,
3: Roy Camo Gomez,
4: Nancy Lasarte.
1: Mula sa panulat ni Marlon Cruz, sa produksyon Jerry Piñalosa, sa pamamahala direksyon Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello, kaibigan. It's Tuesday and it's time for Music and Chat Recharged. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ako po ang inyong kasama, katropa ngayong hapon na ito na maulan na Tuesday. Ako po si Mel Manzanilla, nangungumusta sa iyo kaibigan ngayong hapon na ito. Kamusta naman ang inyong afternoon? Sana okay lang kahit na malamig ang ating weather. Pero syempre, sino ba naman ang ayaw sa ganitong weather sa mga panahon na ito? Lalong-lalo na, kakagaling lang din natin sa summer, ano? At ngayon ay tag-ulan na nga. Kaya we are enjoying this kind of weather. Dito sa amin sa Albay, ganito na po talaga ang aming nararamdaman in these past days. Kamusta naman po ang panahon dito sa inyo sa Masbate, Sorsogon? Sa Catanduanes, kamusta naman po? Kamsur, kumusta naman sa Northern Samar, Leyte? And syempre pa sa mga nag-tune in sa atin through our online na pagbo-broadcast. Syempre through our Facebook and of course YouTube and of course Instagram. Syempre nandyan din tayo sa online streaming natin. Dito man sa buong Philippines or sa ibang parts ng world. Maganda hapon, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Thank you po sa pag-join nyo ulit sa amin sa araw na ito. It's the 9th of June 2026. At syempre pa dito sa program na ito, nasaan ka man, nakaantabay, nasa Facebook man tayo or online, nasa inyong mga radyo, ay magbibigay ulit po kami sa inyo, hindi lamang ng mga musika. Also, inspiration and information. And syempre pa happy birthday sa mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Meron po ba kayong mga gustong i-shout out din? At ipaabot ng mga messages sa amin, let us know. At alam niyo ba ang araw na ito? June 9 ay tinaguri ang sa ating kasaysayan is commemorated as Filipino-Chinese Friendship Day, marking the anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Philippines and China noong 1975. At alam niyo ba ang araw na to? 1934. Sa mga, ayan, fan ni Donald Duck. Meron pa ba? Ayan, si Donald Duck po made his animated debut in the silly symphony cartoon The Wise Little Hen. So ang araw na to ay talagang Donald Duck Day. 1934 po. Ayan, sa mga kayo ay funny Donald Duck, ay may kakilala ako, marunong siyang mag-gumaya ng boses ni Donald Duck. As in, gayang-gaya. Sabi ka ba naman ang talent nito? Ayan, sige po. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating program until 2:30 ng hapon. Ano mga maabangan mo sa hapon na to, kaibigan? Siyempre pa, meron pa rin tayong music trivia. And isa na naman, a local band. Ang ating pong i-feature mamaya and their song. Ito ay ang grupong Up Dharma Down. And for their song called Tadhana. And meron pa rin tayong pag-uusapan mamaya sa ating free chat recharged. Itong mga dapat nating i-give up if you want to be happy. Sino ba naman ang ayaw maging happy, di ba? Pero kahapon na napag-usapan natin yung complaining o yung pagre-reklamo. Mamaya naman, yung patuloy na pag-limit natin ang ating mga beliefs. Pag nililimitahan natin ang ating mga pagtitiwala, ayan. Sa din yan, ano? Sa dapat nating i-give up. Siyempre pa, mayroon pa rin tayong by request, Tunog Pinoy. Song of the Week na second day po natin ngayon na pinapakinggan mula kay Danny Goki, song called Haven't Seen It Yet. Meron pa rin tayong prayer time at marami pang iba. Kaya kaibigan, relax lang tayo ha. Just sit back and relax. At kami na po ang bahala sa inyo early afternoon listening habit. Ngayong maulan, makulimlim na Tuesday afternoon. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged. Over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ito naman ang mga ways para kayo po ay makipag-ugnayan sa amin.
Message lamang po kami sa ating smart number 0998-843-0573. And of course, sa ating pong FB, nakapost na po sa ating FB page ang program link ng Music and Chat Recharged para kayo po ay makapag-komento, makapagpaabot ng iyong mga pa-shoutout and song requests. Search nyo lamang po ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Siyempre, online streaming para mas marinig nyo ng mas malinaw ating mga naka-lineup na song sa hapon na to. Search nyo lamang din po ang bit.ly/TheWayFM. Siyempre pa sa ating Carians na nasa Carians Official GC. Pwedeng-pwede po kayong mag-message dyan. 1:26 in the afternoon, hindi ko na po patatagalin. Narito na una yung salvo na ating mga naka-line up na music sa hapon na to. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged. Over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ako pa rin po ang inyong kasama, si Mel. Until 2:30 tayo magkakasama. And sa technical side, ang assist naman po sa atin si Don Alfonso Apinado. Eto na po para sa inyo.

Oras natin is 1:51 na ng hapon, kaibigan. At nandito na tayo sa ating free chat recharge. Kapon ay nai-introduce ko sa inyo yung mga bagay na dapat pala nating i-give up kung gusto natin na maging masaya. Unang-una kahapon ay yung complaining o yung pagre-reklamo na pwede nating palitan ng pagiging kontento at mapagpasalamat. Ngayon naman ay itong patungkol sa limiting beliefs. Alam mo yun, yung nililimitahan mo ang iyong pananampalatayo o paniniwala na pwede mong gawin ang isang bagay. So, ano nga ba yung mga naglilimit ng inyong mga beliefs? Kailangan ma-identify natin itong mga to dahil pag hindi natin ito na-identify, ay talagang mananatili tayong parang palaging duda or hindi natin matukoy kung ano ba talaga yung pumipigil sa atin. Ano? Siguro ilan dito ay yung mga negatibong kaisipan. Kagaya ng, I'm too old. Kagaya sa akin. Di ba? Minsan, oy, I'm too old na. Ayun, wag nyo na pong itanong kung ilang taon na ako. Or yung mga kaisipan na I'll never be good enough. Hindi ko na yan kaya. Or binigay ko naman yung best ko pero hindi na talaga kaya. So kapag itong mga to ay na-identify natin or baka meron pa kayong ibang mga naiisip na nagli-limit po ano sa ating mga belief or sa ating mga kakayahan, ay makita nyo and evaluate, hindi lang para matukoy siya. Evaluate natin, oh, kahit I'm too old or parang siguro yung kaya ko ay

kanilang parang sa value sa kanilang mga buhay. Siguro mag-list tayo ng mga past experiences na nagpo-prove na ang mga limitations na to ay false or incorrect. So very, very crucial yung pag-identify natin ng mga to para makita natin na, kaya ko pa din. So, i-transform natin yung mga negatibong statements into powerful ones. Simply adding yet. Yan, dagdagan nyo lang ng yet sa mga limitations natin. Yung word na yet, ibig sabihin, hindi pa. Sa example dito is, I don't have enough experience yet. Kapag ganito ang ating sinasabi kumpara sa wala akong enough experience, parang tinatapos mo na kaagad doon. Diba? Parang wala na. Sinasarado mo na yung opportunities sa'yo. Pero kapag sinabi mo na I don't have experience or enough experience yet, nag-open ka sa mga pintuan ng growth sa buhay mo. Ibig sabihin, bukas ka sa pag-improve pa at pagdagdag pa ng iyong mga na-experience before. And then, mag-take tayo ng mga consistent actions. Yung mga behaviors na kailangan nating baguhin, ay gawan po natin ang paraan. And then, let's force ourselves to take small steps contrary sa mga paglilimita natin ano, sa ating mga kaisipan. No, steps contrary sa ating mga limiting beliefs to build new positive mental habits. Kaya kaibigan, napaka-powerful na, no, na meron tayo talaga na pagbabago ng kaisipan. At yan nga dyan ay nagsisimula yan sa ating mga kaisipan. Kapag binago natin at naging positibo ang ating mga kaisipan, mamamalaya natin na sumusunod na yung ating mga actions, ating mga behaviors, at makikita mo na ikaw ay tuloy-tuloy na sa pag-take ng iyong road to happiness. Dahil hindi mo nilimitahan ang iyong sarili. Di ba, marami tayong mga siguro ma-cite na examples sa mundo ngayon na akala natin napaka-limited ng kanilang mga kakayanan dahil meron silang mga kapansanan. Pero dahil hindi sila tumigil, hindi sila nag-give up, sila natuloy ang isa sa mga nagiging inspirasyon natin. Ano? Lalo-lalo na tayong mga tao na kumpleto naman ang ating mga katawan, wala tayong mga kapansanan. So much, much more ang ating magagawa. Kaya baguhin natin ang ating mga mindset. So yan lang ang gusto kong i-share sa iyo, kaibigan, ngayong hapon na to. Isa sa mga bagay na dapat mong i-give up for you to be happy is limiting beliefs. Dito lamang po yan sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. It's 1:58 in the afternoon. Kasama niyo pa rin po ako si Mel.

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Oras natin is 2:02 in the afternoon. At ikaw ay patuloy pa rin na naka-tune in dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At kami po ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And we are broadcasting from Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Kasama niyo po ako si Mel for our Tuesday edition of Music and Chat Recharged. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Tuloy-tuloy lang tayo until 2:30 in the afternoon. Pwedeng-pwede pa rin po kayo magpaabot ng inyong mga messages, shoutouts, and song requests. Dahil until 2:30 pa rin po tayo magkakasama. Magdaapon sa mga nagmemeryenda na sa mga oras na to. Sana all. Mapapasana all na lang talaga tayo. Pagkatapos na lang ako ng program, syempre makakapag-snack nito. Depende pa yan. Anyway, basta samahan mo lang ako kaibigan until 2:30 ha, walang iwanan. And syempre, marami pa tayong programs until 7 in the evening. Kaya, wag na wag kang bibitaw. It's 2:03 na ng hapon. Ito na tayo sa ating by request. Nasusundan naman ng Tunog Pinoy. Para sa iyo, kaibigan.
1: Music and chat recharged by request.

Let's pray now. Father, we thank you sa araw na ito, sa muli na kami po ay nagkasama-sama ng aming po mga kaibigan dito sa Music and Chat Recharged. Thank you, Lord, sa buhay na ibinagkaloob niyo pong muli sa amin. Sa opportunity na kami po ay muling matuto sa mga maliliit na bagay na aming pong napag-uusapan sa pamamagitan, Lord, ng pag-let go ng mga bagay na makakahadlang para kami, Lord, ay magkaroon ng kasiglahan at kasiyahan sa aming mga buhay. Ito ay ang pag-let go ng hindi pagtitiwala sa inyo. Salamat sa mga paalala mo sa amin. Sa mga nagtitiwala sa inyo ay walang mahirap. Lord, tulungan niyo kami sa mga anumang sitwasyon na aming pinagdadaanan na lumapit sa inyo dahil kayo lamang po ang maaasahan namin sa mga sitwasyon na sa tingin namin ay napaka-imposible at mahirap. Thank you that nothing is too hard for you. Kalingain niyo, Lord, ang aming mga kaibigan din at kababayan na dumanas po ng napakalakas na lindol sa may Southern Mindanao. Help them, Lord, na muling makabangon at muling maging normal ang kanilang mga buhay. Lalong-lalo na, Lord, sa mga nawalan ng mga mahal sa buhay at mga kabuhayan. Salamat din sa pagtulong mo sa aming pong gobyerno sa paghatid ng tulong sa mga nangangailangan. Samahan mo kami at gabayan muli sa buong maghapon na ito, because this we ask in Jesus' name. Amen.

0: life.
1: Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Sa pagharap sa salamin ng isang tao, malimit niyang nakikita ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa kanyang sarili. Gumagawa siya ng paraan upang ito ay baguhin, para niyang sinasabi na hindi nararapat ang bahaging ito sa kanyang katawan, sa kabuuan ng kanyang pagkatao. Makatwiran bang isipin ito ng isang tao sa kanyang sarili? Maging sa espiritual na kalagayan ay hindi ito nararapat. Ganito ang sinabi ni Pablo sa 1 Korinto, Kabanata 12, Talatang 18. Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Tunghayan po natin ang mensaheng hatid ng Diyos sa oras na ito na matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanata 12, Talata 12 hanggang 31. Ito ay ihatid sa atin, Pastor Rufino de la Pere, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Ito pong muli ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, sa ating paglalakbay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Simulan naman po natin ang ating pag-aaral ng banal na kasulatan dito sa 12 talata ng 12 kabanata sa aklat ng 1 Korinto na ganito po ang sinasabi, sapagkat kung papaanong ang katawan ay iisa, at marami nga ang bahagi at ang lahat ay bahagi ng katawan. Bagamat marami ay iisang katawan, gayon din si Kristo. Sa 20 talata, muling ginamit ni Apostol Pablo ang paghahambing na ito. Sinabi niya, subalit ngayon ay maraming mga bahagi, ngunit iisa ang katawan. At sa talatang 27, sinabi po niya, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y mga bahagi. Maliwanag ang paghahambing ni Pablo sa katawan ng isang tao. Bilang isang katawan, tayo ay binigyan ng Panginoon ng iba't ibang gawain na dapat gampanan sa loob ng iglesia. Pansinin po natin na ang ating katawan ay binubuo ng daan-daang bahagi at ang bawat bahagi nito, gaano man kaliit, ay may tungkulin na dapat gawin. Ang iglesia bilang katawan ni Kristo ay gayon din. Pinagkalooban ng Panginoon ang kanyang katawan ng iba't ibang mga kaloob na dapat nilang gampanan. Minsan, ako ay nagpunta sa isang lugar na medyo mabundok. Walang sasakyan na umaabot sa lugar na iyon, kaya't lumakad na lamang kami. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, ay nagkamali ako ng tapak sa isang bato at ako ay bumagsak. Sa labis na sakit, dinila ako ng aking mga kasama sa doktor. Tinanong ko sa doktor kung ilan ba ang buto na matatagpuan sa aking paa. Ang sabi niya, 27, sagot niya. Sa labis na sakit ng aking nararamdaman, sinabi ko sa doktor na marahil ang lahat ng 27 buto ko sa paa ay nasaktan. Matapos niyang suriin ito ay sinabi niya na isa lamang daw maliit na buto sa aking paa ang nasaktan at hindi pa ito gaanong malubha. Tandaan po natin mga kapatid, na kung ang isang bahagi ng ating katawan ay nasaktan, hindi lamang ang bahaging iyon ng katawan ang nakakaramdam ng sakit, kundi ang buong katawan. Tulad po ng isang kasabihan, ang sakit daw ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, maraming uri ng mga buto, maraming himay-mayang laman, iba't iba ang mga bahagi sa loob ng ating katawan ang nagpapatakbo nito, at maraming mga ugat na dinadaanan ng dugo ang bumubuo ng ating katawan. Lahat ng ito, gaano man kaliit o kalaki, ay mahalaga at may gawain na ginagampanan sa buong katawan. Minsan ay isang doktor ang nagtanong sa isang mananalita matapos ang kanyang talumpati, kung ano ang pinakamahalagang bahagi ng kaniyang katawan. Sandaling nag-isip ang mananalita at nagsabi, ang aking dila, sapagkat ito ang gamit ko upang maipaliwanag ang aking mga iniisip. Ngunit ang doktor ay nagsabi, hindi po, ang pinakamahalagang bahagi ng iyong katawan na ginagamit ninyo habang kayo ay nagsasalita ngayon ay ang hinlalaki ng iyong paa. Ang mananalita ay napangiti at tinanong ang doktor kung bakit niya sinabi iyon. Sapagkat kung wala daw ang mga hinlalaki sa paa ay hindi maaring makatayo ang isang tao sa harapan at hindi makapagsasalita. Subalit, saglit na inisip ng mananalita ang sinabi ng doktor. Paano na kung sabihin ng hinlalaki sa paa, ayaw ko nang sumama sa iyo sa paglalakad sapagkat sa dami ng taong iyong nakakausap, niminsan ay hindi mo ako nabanggit o binigyan man lamang ng pagpapahalaga. Nakikita ng mga tao ang iyong mga labi, ang iyong mukha, subalit ako ay palaging nakatago at di man nakita niminsan. Bakit kaya hindi mo hubarin ang iyong sapatos at medyas at ako naman ang iharap mo sa mga tao habang ikaw ay nagsasalita upang mapahalagahan mo naman ako? Ano kaya ang sasabihin ng mga nakikinig kung ang pangit na paa ng mananalita ang nakaharap sa kanila? Subalit wala mang kagandahang iharap ang mga hinlalaki ng paa, ito ay napakahalagang bahagi ng ating katawan. Tulad ng ating katawan, marami ring bahagi ang katawan ni Kristo. May mga bahagi na nakikita, subalit marami rin ang mga mahalagang bahagi ang nakatago. Sa katunayan, ang ilan sa pinakamaraming nagagawa sa ating iglesia ay mga taong hindi gaanong kilala. Hindi sila ang mga taong nagtuturo o mga mang-aawit o mga palaging nangunguna sa mga pagpupulong. Sila ay ang mga taong tahimik na nananalangin at matibay na mananampalataya sa pagkilos ng banal na Espiritu sa kanilang kalagitnaan. Subalit, paano po ba na ang isang tao ay makasama sa katawan ng mga mananampalataya? Ipagpatuloy po nating basahin at alamin sa talatang 13 na ganito ang sinasabi. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa iisang katawan, maging Hudyo o Grego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Ano po kaya ang pagbabautismo na tinutukoy dito ni Apostol Pablo? Ito po ay ang pagbabautismo ng banal na Espiritu sa bawat mananampalataya. Ang banal na Espiritu rin ang nagbibigay sa atin ng mga kaloob upang lalong mapatatag ang katawan ni Kristo. At sa bawat kaloob na ibinibigay sa atin ng Espiritu, ay dapat nating gampanan ng buong puso, anuman ito o gaano man ito kahirap. Kung tayo man ay nilikha bilang isang hinlalaki sa paa, gampanan natin ito ng buong kagalakan at walang pagmamalaki o pagrereklamo. Basahin po natin ang nasusulat na sinabi ni Apostol Pedro sa Unang Pedro, Kabanatang 4, Talatang 10 ang ganito. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kanyang tinanggap ng bawat isa. Sapagkat ang katawan ay hindi isang bahagi kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi sa kadahilan ng ito ay hindi na ito bahagi ng katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi sa kadahilan ng ito, ay hindi na ito bahagi ng katawan. Kung ang buong katawan ay mata, saan naroon ang pandinig? Kung ang lahat ay pandinig, saan naroon ang pangamoy? Bago iniwan ng Panginoon ang kanyang mga alagad, ay ipinangako niya na ipadadala sa kanila ang kapangyarihan, pagbaba ng Espiritu Santo. At sa araw nga ng Pentecostes ay pinagkaloob sa kanila ang kapangyarihan na ipahayag ang kapangyarihan ni Jesus. Nagkaroon sila ng kakayanang makapagsalita ng iba't ibang wika. Nagturo sila sa buong bayan at marami ang naligtas. Subalit hindi natapos doon ang kaloob sa kanila ng Espiritu. Pinagkalooban din sila ng kapangyarihang magpagaling ng mga may sakit, tumulong sa nangangailangan ng ibang tao, magpalakas ng pananampalataya, magdala ng mabuting balita sa ibang lugar at manalangin. Iba-ibang mga kaloob ang ibinigay ng Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya, at kung ang mga ito ay gagamitin natin sa Kanyang kapurihan, itinataas natin ang katawan ni Kristo. Sa unang Korinto, talatang 18 ay ipinagpatuloy ni Apostol Pablo ang kanyang pangangaral. Sinabi niya, "Subalit ngayon ay inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan, ang bawat isa sa kanila ayon sa kanyang ipinasya." Sa Diyos nagmumula ang bawat kaloob. Ibinibigay niya ito kanino man niya nais upang siya ay maluwalhati. Ang handog na ito ng Panginoon sa Iglesia ay magkakaiba upang lalong maging maayos ang pamamalakad ng Iglesia. Nung ako ay nagpapastor pa sa Cavite, ay may isang nanay na kakaiba ang kaloob na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Sa tuwing dadating siya sa simbahan, ay nakangiti siya at binabati niya ang lahat na naroroon. Pagkababa niya ng kanyang mga gamit, ay ninalapitan niya ang mga bagong nanay na may dalang anak. Inaalagaan niya ang mga sanggol hanggang matapos ang pagsamba upang ang nanay ay makapagpahinga at makapakinig na mabuti ng minsahi. Kung may maingay namang mga bata habang nagsesermo ng pastor, ay tinatawag niya sila sa isang tabi upang turuan at patahimikin. Napakalaki ang naitulong niya sa buong iglesia at marami ang nabiyayaan sa kaloob na bigay sa kanya ng Diyos. Marami akong naririnig na nagsasabing wala daw ibinigay ang Diyos na talento sa kanila sapagkat hindi daw sila marunong umawit o mangaral. Mga kaibigan at mga kapatid, iba-iba ang kaloob ng Panginoon sa atin. Merong binigyan ng kakayanang magpatotoo at magturo. Meron namang magaling magluto o manahi. Sina Ananias at Sapphira ay binigyan ng kaloob ng Espiritu, subalit hindi nila ginamit ang mga kaloob na ito sa ikaluluwalhati ng Panginoong Hesukristo. Nagsinungaling sila sa Espiritu at itinago ang kaloob na ipinagkatiwala sa kanila sa halip na ibahagi ito sa iba. Bilang parusa, bumagsak sila sa harap ni Simon Pedro at namatay. Hindi pinapahintulutan ng Panginoon ang ganitong kasinungalingan sa loob ng iglesia. Si Dorcas na isang mananahi naman ay naging matapat sa mga kaloob na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Gumagawa siya ng mga damit at ipinamimigay niya ito sa mga balo at sa mahihirap. Kaya't nang si Dorcas ay mamatay, wala na siya ay buhay pa ang kanyang mga alaala. Malaki ang naitulong niya sa mga mananampalataya. Si Simon Pedro ay binigyan din ng isang mabuting kaloob. Noong una siyang tawagin ng Panginoon, siya isang tahimik na mangingisda. Sa simula ay mainitin ang kanyang ulo at marahas, subalit nang lubusan na niyang isuko ang kanyang buhay sa Panginoon, binigyan siya ng kakayanang mangaral at manguna sa mga alagad. At sa araw ng Pentecostes, binigyan siya ng kakayanang mangaral at libo-libo ang nanampalataya sa Diyos. Kaibigan, ang ating Panginoon ay makapangyarihan. Siya ang nagtatalaga kung ano ang mahalaga at kanais-nais sa kanyang mga nilikha. Kung tinawag tayo ng Diyos upang magluto, umanahi, umangaral, kailangan lamang tayong gumawa ayon sa mga kaloob sa atin. Binigyan tayo ng Panginoon ng iba't ibang kakayanan upang gamitin natin ang mga ito sa ikaluluwalhati ng Iglesia ng Panginoong Hesukristo. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, ay basahin naman po natin ang talatang 19-20 sa unang Korinto kabanatang 12. At kung ang lahat ay isang bahagi lamang, at kung ang lahat ay iisang bahagi, saan naroon ang katawan? Subalit ngayon ay maraming mga bahagi, ngunit iisa ang katawan. Ang mata ay hindi makapagsasabi sa kamay, hindi kita kailangan, at hindi rin makapagsasabi ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa halip nga, ang mga bahagi ng katawan na wari mahihina ay kailangan. Madali para sa isang tao ang humatol. Madalas ay pinaghahambing natin ang ating kakayanan sa iba. At kapag nakita natin na higit ang mga kakayanan na ibinigay sa atin ng Panginoon, madali tayong magmataas. Mas binibigyan natin ng pagpapahalaga ang mga tao na may higit na kakayanan o kaloob kaysa sa mga taong ang tingin natin ay walang kakayanan na maaring parangalan. Sa mga talatang 23 hanggang 25 ay ipinagpatuloy ni Apostol Pablo at sinabi niya, ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating walang kapurihan ay pinagkakalooban natin ng higit na kapurihan, at ang mga nakakahiyang bahagi natin ay siya lalong pinararangalan. Na ito ay hindi kailangan ng mga bahagi nating higit na magaganda. Subalit binuo ng Diyos ang katawan at binigyan ng higit na kapurihan ang bahaging may kakulangan, upang huwag magkaroon ng pagkakagulo sa katawan, kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng magkatulad na malasakit sa isa't isa. Ang iglesia sa Corinto noon ay tulad ng isang bata na nagsisikap palakasin ang kanyang sarili. Nagsasanay siyang maglakad, iginagalaw niya ang kanyang mga kamay, sinusubok niyang buhatin ang kanyang ulo at katawan, hanggang siya ay tuluyan ng maging malakas at kayanin ang kanyang buong katawan. Tinutuklas niya ang gamit ng kanyang katawan at ginagamit niya ang mga ito hanggang siya ay lumakas at masanay. Ganito rin ang layunin ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang bawat isa ay bahagi ng kanyang katawan at bawat bahagi ay may kani-kaniyang gawain. Nais ng Diyos na ang bawat bahagi ay kumilos ayon sa hangarin niya sa kanilang buhay. Tulad ng isang bata, kailangan nating alamin kung ano ang mga katangi-tanging kaloob ng Diyos sa ating buhay. Subalit hindi sapat na malaman lamang natin ang mga ito. Nais ng Diyos na paunlarin at pagyamanin natin ang mga kaloob na ibinigay niya sa atin at magamit sa ikalalago ng iglesia. Marahil para sa isang kabataan, isang kamangha-manghang bagay ang matuklasan na may mga kaya siyang gawing katangi-tangi. Sa atin namang buhay bilang isang Kristiyano, malaking kagalakan na malaman ang mga handog na katangian sa atin ng Panginoon. Subalit, higit pa riyan, mas malulugod ang Panginoon kung ang mga kaloob niyang ito ay ating pinagyayaman at ginagamit para sa kanyang kapurihan. At bilang isang katawan, pananagutan natin sa ating kapatid sa pananampalataya na paalalahanan sila kung hindi nila pinahalagahan at gamitin ang mga kaloob na bigay sa kanila ng Panginoon. Sa ganitong paraan ay naipapakita natin ang ating pagmamahalan at pagmamalasakitan sa isa't isa. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, mariing ipinaliwanag ng apostol ang kalooban ng Panginoon sa kanyang iglesia ayon sa kanilang natatanging kaloob. Basahin po natin simula sa talatang 26. Kapag ang isang bahagi ay naghihirap, lahat ay naghihirap na kasama niya. O kapag ang isang bahagi ay pinararangalan, sama-samang nagagalak ang mga bahagi. Mga kaibigan, wala pong lugar ang inggitan sa loob ng tahanan ng Panginoon. Lahat tayo ay mula sa iisang katawan, ang katawan ni Kristo. Kung ang isa ay napararangalan, ang buong katawan ay nakatatanggap ng parangal. Subalit kung ang isang bahagi ay dumaranas ng sakit at paghihirap, ang buong katawan ay nahihirap ang kasama niya. Sa talatang 27 hanggang 30 ng kabanatang 12 sa aklat ng unang Korinto ay ganito po naman ang sinasabi. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y mga bahagi, at ang Diyos ay naglagay sa iglesia, una'y mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba-ibang uri ng wika. Lahat ba'y mga apostol? Lahat ba'y mga propeta? Lahat ba'y mga guro? Lahat ba'y mga manggagawa ng mga himala? Lahat ba'y may mga kaloob ng pagpapagaling? Lahat ba'y nagsasalita ng mga wika? Lahat ba'y nagpapaliwanag? Maliwanag na iba't iba ang mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa iglesia ayon sa kanilang pangangailangan. Hindi niya ginawang propeta o apostol o tagapamahala ang lahat ng nasa iglesia upang hindi magkaroon ng pagkakagulo. May mga iglesia na hindi niya binigyan ng kaloob ng himala o pagsasalita ng mga wika sapagkat hindi nila kailangan ang ganitong mga kaloob sa kanilang kalagitnaan. Subalit sa bawat kaloob na ibinibigay ng Panginoon, ang mga ito ay may maitutulong sa pagpapalago ng kanyang katawan. At sa huling talata ng kabanatang ito ay ganito po naman ang nasusulat. Subalit pagsikapan ninyong mithiin ang higit na dakilang mga kaloob at ipakita ko sa inyo ang isang daan na walang kahambing. Sinabi ng apostol na hindi sapat na hintayin na lamang natin kung ano ang kaloob na ating tatanggapin. Sinabi din niya na dapat ay pagsikapan nating mithiin ang higit sa dakilang mga kaloob. Nung una ko pong makilala si Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas, hindi ko kayang tumayo sa harapan ng maraming tao upang magsalita. Nakikita ko na ang mga kabataan na kasama ko ay maraming mga kaloob na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Subalit ako ay pagsisibak lamang ng kahoy at maglaro ng basketball ang nalalaman ko. Isang araw ay may narinig akong isang magaling na tagapagsalita. Matapos niyang ipangaral ang salita ng Diyos, marami ang lumapit sa altar upang magsisi ng kanilang mga kasalanan. Noon ay nagsimula na akong magtanong sa Panginoon kung ako ay tunay ngang tinawag niya sa paglilingkod. Sa aking palagay ay wala man lamang ni isang kaloob na ibinigay sa akin ng Diyos. Hiningi ko sa Kanya ang kaloob ng pangangaral. Hindi ko hiniling ang maging tanyag o hiniling ang maging mahusay. Ang hiniling ko lamang ay ang tulong ng Panginoon na maipahayag ang Kanyang salita at makikinig ang mga tao at mailapit ko sila sa Diyos. Tinugon ng Panginoon ang aking panalangin. Mga kaibigan, may plano ang Diyos sa iyong buhay. Binigyan Kanya ng kakayahan na maaari mong itulong sa iyong kapwa upang siya ay mailapit kay Jesus at mapalakas ang kanyang paniniwala at pananalig. Kumilos ka at tanggapin mo ang hamon sa iyo ng Panginoon sa araw na ito. Sa huli ay basahin po natin sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 12, ika-6 na talata na ganito, yamang meron tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyon. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, dakilang Diyos naming tagapagligtas at makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo. Taglay po namin ang taos-pusong pagpupulong.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Pagpalang araw po sa inyong lahat, Tuesday na naman. Kaya kapag Tuesday afternoon, tayo po yung magkakasama dito sa Popuri Radio Show with your host, Junji Marcello. Shout out po sa ating mga kaagapay sa Scare 104.3 BWAY The Way FM Lake. By the way po, ang mga Popuri songs na inyong maririnig ay available po sa ating Popuri official download site. Ito po ay ang papurimusic.febc.ph. Muli po, papurimusic.febc.ph. At ito po ay available din sa ating paboritong digital music platforms. Yan po ang Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music at marami pa pong iba. By the way, happy birthday po Mami Aleli Escalante. Pagbati po mula sa Escalante family, lalong-lalo na sa inyong anak na si Kayla. Alright, ang ating pong Papuri 15 album ay ang ating feature album ngayon. Pinamagatang Luwalhatiin Ka na released noong 1994. Alam na alam ko po itong album na ito dahil ako po ang naatasan na mag-produce ng album na ito. Tatanda ko pa si brother Eric Dizon ang lumapit sa akin. Sabi niya, kapatid, kailangan namin ng tulong. Kailangan namin ng mag-produce ng album na ito. At ako nga po ang naatasan. Ano po ba ang producer? Ang producer po ng isang album ay yung, kumbaga siya yung director or siya yung overall coordinator. Ngunit more than that, siya po yung pinagtitiwalaan ng karamihan para tahi-tahiin ang mga awitin sa isang album. At yan nga po ang aking naging trabaho. Ito po in 1994. Unang-unang album na aking pong na-produce under the Papuri Music Ministry. At maraming salamat sa ating presidente noong time na yun, si Kuya FN Pagliorina, maging si Jonathan Mortiz na siyang paalis na noon eh. Pero at the time ay siya pa rin ang executive director ng Papuri Music Ministry. Ngunit ang overall supervisor noong time na yun na siyang nag-utos. Yun naman nag-utos na humiling ng pagkakataon para mag-meeting kami. At kung nga nalaman na ako yung iniimbitahang maging producer ay si Brother Eric Dizon. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Ginamit kayo ng Panginoon upang ako ay magkaroon ng opportunity to start with the producing of the albums of Papuri. Iba po yung producing yan po ay noong 1994. Unang-unang awitin ko naman po ay noong 1980. Imagine around ano ba yan? 14 years it took a while. Ganun talaga po ang ating Panginoon. Minsan it takes a while for us to get to point A, from point A to point B. Pero meron pong magandang journey yon at in the process we learn a lot. At ako nga po yung maraming natutunan maging when I started producing albums. In fact, 1992 yata ako unang nag-produce ng album back in the day nung Viper Records pa. At sure enough, Papuri Music Ministry ay trusted me with this opportunity. Kaya ako po excited to present this album to you. Album na na-produce noong 1994. At ito po yung mga awiting na pili. Usually po kapag mayroong patimpalak ng Papuri ay around 300 songs ang nagsasubmit at pinipili po ay 10 or 15 lamang or 12 lamang. At ito po yung mapapalad, pinagpalang mga awiting who made it dun sa album na Luwalhatiin Ka 1994 ng Papuri 15. Let's start off with the title cut, likang awitin ni Abraham Gorospe Jr., pinangunatang Luwalhatiin Ka. Inawit ni Jim San Juan. At susundan naman ang awiting Mapagmahal. Isang magandang awitin din. Paborito ko to sa Papuri 15. Likang awitin ni Maestro Arnel De Pano. Inawit niya kasama si Kathy Garcia Alvarado. Nang ang buhay ko'y pagharian mo. Ulitin natin, nang ang buhay ko'y pagharian mo. Tandaan niyo po yan dahil merong dalawang awitin na nang ang simula. Nang ang buhay actually, ano? kung di ako nagkakamali, magkahawig ng title. Pero ito yung mas mahabang version ng Ang Buhay Ko'y Pagharian Mo. Likhang awitin ni Jane Del Rosario at inawit ni Lani Mabilangan, na ngayon ay Lani Mabilangan, Ligot Na. At tapos niyan, kung may mga ilan pang mga request kayo na awitin, papatugtugin natin, isisingit natin dyan sa part na yan bago tayo magpatuloy sa ilan pang mga awitin from the Papuri 15 album. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Potpourri. FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Potpourri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: You play the best music.
0: Potpourri with Junji Marcello.
6: Mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon, mga papuring awitin dito lamang sa Papuri Radio Show Tuesday Edition. Yan, shout out pumuli sa ating mga kaagapay sa Scare 104.3 The Way FM League. By the way, muli po ang mga awiting ito ay available sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph, maging sa ating paboritong mga digital music streaming platforms, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music at marami pa pong iba. Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating Papuri 15, Luwalhatiin Ka, release noong 1994, Selections. Nag-iisa, likang awitin ng aking good friend, Don G. Simon, inawit ni Jai Sabas. Sa Iyong Paanan, Ismael Ansaldo po ang composer na ito, inawit ni Ruth Rocabo, Arnel Depano, Mario Laharca, Niner, and Dada Depano. Ito po ay a cappella number na arrangement mismo ni Ruth Rocabo. At susundan ng Pagharian Mo. Yan yung sabi ko kanina, medyo malapit yung title, kaya medyo nalito ako kanina. Yung title nung isang awitin ay, na pinatugtog kanina, likang awitin ni Jane Del Rosario ay, Nang Ang Buhay Ko'y Pagharian Mo. Ito naman, Nang Pagharian Mo. Parehong may pagharian. Ano? Ito naman po ay iba, hindi ito balad. Upbeat po ito. Ito po ay areglo ni Albert Tamayo, likang awitin ni Darius Del Rosario. Ang ganda pong awitin ito, paborito ko rin ito. Inawit ni Zebedee Zuniga, lead vocals and backing vocals. Susundan ng Isang Panawagan, ay ang gandang awitin. Likang awitin ni Joel Navarro, Maestro Joel, kamusta ka dyan? At ni Verna Buensuceso, ang umawit po ay si Joel Navarro din mismo, si Maestro Joel. Abangan nyo po dahil ito pong awiting ito ay may time signature na shift from 3-4 ay nagiging 4-4, balik sa 3-4 at magtatapos sa 4-4. Napakagandang eksperimento, ngunit smooth, hindi nyo mararamdaman yung transition. Napakagandang composition. Higit sa lahat, ang ganda ng overall aspeto ng panawagan sa ating Panginoon para sa ating bayan. Bagay na bagay sa panahong ito. Okay, yan po muna the next 1, 2, 3, 4 songs. At kung may oras pa, susubukan nating magsingit na ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog, maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri FBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Nasa huling bahagi na po ating programang Popuri Radio Show. At syempre, bago tayo magpaalam ay may talakayan tayong konting-konti lamang, just a little. June 9 today is a landmark date in the history. Sa maraming mga events po, noong 1934, June 9 ay unang-unang screen debut ni Donald Duck. Yes, siya po sa mga paborito kong characters ng Disney yan, si Donald Duck, bukod kay Mickey Mouse. Pero syempre, ang paborito kong mouse ay hindi si Mickey actually. Paborito ko ay yung si Mighty Mouse. Sa mga kaedad ko, mga tito dyan, maaalala nyo kung sino si Mighty Mouse. Noon namang 1983, ang British Conservative Prime Minister Margaret Thatcher ay na-re-elect. Yan. Noong 1999, ang landmark peace treaty is signed by NATO with Yugoslavia and Serbia, bringing the end dun sa Kosovo War. At noong 2013, former NSA contractor Edward Snowden publicly reveals himself as the primary source of classified leaked global surveillance documents. Yan po yung 2013. Noong 1959, balik tayo, the first ballistic missile submarine, USS George Washington, is successfully launched in Groton, Connecticut. At today po, in 1961, ay kaarawan ng isa sa mga paborito kong actors sa silver screen, si Michael J. Fox. Yan. Alam po ng misis ko yan, kapag may Michael J. Fox movie, ay talagang hindi pwedeng ma-miss ko yan. Particularly yung ano po, Back to the Future. Ako, kapag nasa Netflix yan, hindi pwedeng palulusot yun. Kailangan panoorin ko from the first to the last sequel ng Back to the Future. Yan po ay noong 1961 pinanganak si Michael J. Fox. Bakit po ba tayo nagbabanggit ng mga dates sa history? Sapagkat ang history po ay ito po ay unfolding story ng ating Panginoon, ang kanyang character, ang kanyang covenant with us, at ang ultimate plan niya of redemption. Ito po ay napakalinaw sa history sa Bible, sa Daniel 2:21. Ito po ay storya ni Daniel nung kapanahon na ni Nebuchadnezzar. Ang Bible verse po ito ang sabi, "He changes times and seasons. He deposes kings and raises up others. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning." Ang significance po ng Bible verse na ito, ito ay nagde-declare ng absolute sovereignty ng ating Panginoon over history, human leadership, and intellect. Hina-highlight nito ang control ng ating Panginoon through the passage of time, the rise and fall of rulers, and the source of all wisdom and knowledge. Muli po, He changes times and seasons. He removes kings and sets up kings. And He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Ang Diyos po ay may sovereignty over time. He orchestrates the changing of times, mga seasons, mga eras, remaining constant while everything else ay nagbabago and everything else shifts. Siya po ay sovereign over leaders. Kino-control niya ang global events by placing and removing secular rulers and governments. He is also the source of wisdom. Lahat po ng genuine human wisdom, insights, at discernment ay galing po sa ating Panginoon. Ito pong kwento na ito ay panahon ni Daniel na patuloy na nagpupuri sa ating Panginoon despite the crisis, dahil si King Nebuchadnezzar, yan po ay yung king ng Babylon, si King Nebuchadnezzar, siya po ay nag-threaten to execute all the wise men, lahat ng kanyang mga nasa administrasyon, if they couldn't recall and interpret his troubling dream. Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay nanalangin, and God miraculously revealed the secret to Daniel in a vision. And this verse is Daniel's joyful prayer of thanksgiving and praise to God for his deliverance, wisdom, and power. Muli po babasahin ko ang Bible verse na ito. Napakaganda. He changes times and seasons. He removes kings and sets up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Hindi po ba't napakagandang paalala sa atin na ang Diyos ang siyang may control, sovereignty over everything. Kaya hindi natin kailangang matakot. Alam niyo po ba, natural sa ating pagkatao ang matakot. Ngunit kapag tayo nagpapatiilalim, tayo nagsasubmit sa ating Panginoon, ating masasabi na He changes times and seasons, He removes kings and sets up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. We can confidently say that ang ating confidence ay sa Diyos lamang at hindi sa ating sariling kakayanan. Yan, naku, napakasarap pag-usapan ang salita ng Diyos. Kaya yung mga bumabati po sa atin, huwag niyong kalimutang mag-iwan, maglakip ng Bible verses dahil napaka-importante po yan sa lahat ng ating pagtatalakay sa ating buhay at sa ating kabuhayan, maging sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At by the way, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga umattend last week nitong weekend. Napakasayang celebration, di po ba? Tayo po ay umawit, nakinig sa salita ng Diyos, umawit muli, nakinig ng drama, at higit sa lahat, nagkaroon tayo ng fellowship with each other, ang FEBC 702 DZAS people, with our dear listeners. Naku, napakasayang makita kayong lahat. At looking forward to the 79th anniversary next year. But for now, ating namnamin yung ating pinagdaanan na pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon nitong ating anniversary last week. Maraming salamat po sa lahat ng umattend. At syempre, special shout out sa mga kapwa broadcaster natin sa Papuri Radio Show from Monday through Friday. Talagang pinaghandaan po namin yung number namin, aming medley na areglo ni Maestro Arnel De Pano, mga awiting nakagisnan yung inawit namin sa history ng Papuri. And with that, gusto ko na po magpaalam sa inyo dahil ako ubos ng oras, mag-aalas sa ismedya na, at meron pa tayong last song na awitin ni Cherise K. Triel na awiting Pasan, likang awitin na inyong lingkod. Kaya bago dyan, by the way, belated happy birthday nung June 6 anniversary ng FEBC kay Sister Terry Javier Ellis. At huling hirit, hindi ko pwedeng kalimutan ito, batiin ko ang aking pinakamamahal na human being in the galaxy of galaxies, ang bigay na ating Panginoon, God's gift to me, my dear Anna, I love you very, very much. Ayan, at patuloy tayong magpuri sa ating Panginoon. Huwag kalimutang umawit ng mga papuring awitin dahil yan po ay magbibigay lakas at biyaya sa ating buong pagkatao, mind, body, heart, soul, and spirit. Ako po si Junji Marcelo at laging tandaan, sa Diyos ang papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting.

0: Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
2: Heartline.
1: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
2: Heartline.
1: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
2: Heartline.
1: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Welcome po dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Ito po si Kayla Escalante ang makakasama po ninyo ngayong Martes. Kumusta ka, kaagapay? Sana po ay nasa mabuti kang kalagayan. At bumabati rin po tayo sa ating mga kaagapay na nakikinig sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa PM radio, sa transistor radio o sa inyo mga car stereo na habang nagmamaneho ay ginagawa nyo kaming background habang kayo ay pauwi marahil ay mula sa inyong trabaho ay happy listening po sa inyong lahat. Hello din sa mga viewers natin sa ating ongoing Facebook and the YouTube live streaming. Hello, hello po sa inyong lahat. Kaagapay, kung ikaw ay present na sa ating ongoing Facebook and YouTube live streaming, mag-iwan ka na ng iyong komento at syempre huwag kalimutang i-share ang ating ongoing live streaming sa inyong mga social media accounts. I-share mo na rin or itag ang iyong mga kaibigan, churchmate, kapamilya, mga kabarkada, si kumare, si kumpare, para po sama-sama tayong matuto sa ating discussion. And syempre, huwag nyo rin pong kalimutang i-follow, i-like ang ating mga social media platforms sa Facebook, sa YouTube para updated ka sa mga happenings dito sa ating himpilan. At salamat sa iyo, kaagapay, ha, na nakatutok at sinasamahan ako. Binabati rin po natin ng magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon ang mga kaagapay natin all over the world. Lalo na po yung ating mga overseas Filipino workers, mga kaagapay nating OFW na nakatunin pa rin kahit sila ay nasa malayong lugar. At syempre, pinapasalamatan natin yung mga kaagapay natin na naka-fellowship natin sa nagdaang anniversary celebration ng FEBC Philippines noong Sabado. Nako, kaagapay, maraming salamat sa pakikijoin sa amin sa masayang celebration na iyan. 78 years old na nga ang inyong FEBC Philippines. Yan po ay dahil sa biyaya ng Panginoon and of course sa inyo pong suporta at pananalangin. At sa mga susunod pang taon, kaagapay, patuloy po ninyong suportahan, patuloy po ninyong pakinggan, patuloy po ninyong ipanalangin ang FEBC Philippines, ang 702 DZAS, maging ang mga regional stations ng ating network. Salamat po muli sa inyong pakikipag-fellowship, sa pag-attend po at maging sa mga team online. Maraming salamat po sa inyo. At this time, batin po natin ang ating mga kaagapay, mga suking kaagapay na laging nakatutok dito sa ating programa. Happy listening po kay Nora Canchela, kay Manay Christy Hupanda, kay Liza Dayrit, kay Oscar Maliari, kay Tolitz Ilagan, kay Lawrence Laid, kay Monch Nerida, kay Aaron Gacho, maging kay Abong. At binabati ko rin ang aking pinakamamahal na Mami Aleli Escalante ng kanyang happy birthday. Happy birthday, Mami. I pray na patuloy kang pagpalain, patuloy kang palakasin, bigyan ng mabuting kalusugan ng Panginoon at lahat ng desire ng iyong puso nawa ay pagpalain ng Panginoon. Ay

Kasama na po natin ang ating kaagapay na attorney. Muli, ito po ang Heartline Tuesday Legal Edition. Ito pa rin po si Kayla Escalante. Diyan ka lamang kaagapay, narito ang ilang paalala.

0: station that cares. Heartline. Muli kayo po ay nakatutok dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Kumusta po kaagapay ang inyong pakikinig so far? Sana kayo po ay patuloy lamang na tumutok. Samahan niyo po kami para sa ating diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at sa pagsagot ng mga katanungang legal. At kung kayo rin naman po ay may mga nais na paksang mapag-usapan dito sa ating programa, comment kayo na kaagapay dito sa ating ongoing Facebook live streaming, o kaya naman po ay mag-send ng message sa ating official Facebook page. At muli, ako po ang inyong kaagapay ngayong Martes ng gabi. Ito po si Kayla Escalante, at sa pagkakataong ito ay kasama na po natin ang ating makakaagapay na lawyer ngayong walang iba kundi si Attorney Jedrek Nang. Attorney Jed, bago po tayo mag-start sa ating kwentuhan, sa ating diskusyon, ay baka po may mga gusto po muna kayong i-shout out, batiin dito po sa ating programa.
1: Salamat po, Sis Kayla, at sa ating mga listeners for tonight. Shout out ulit sa aming dito mga lawyers namin and staff of Baand Law Office. Salamat
0: yan
1: po.
0: Yan. Happy listening po sa inyong lahat, at maraming salamat po, Attorney Jed, dahil available po lagi kayo para po dito sa ating programa. Bukod nga po sa pagsagot po sa mga questions from our listeners and viewers, eh, nais din po namin kunin na itong pagkakataong ito para po makapagbahagi po tayo ng mga kaalaman tungkol po sa mga bagay na mayroong usaping legal. Yan naman po talagang ating goal dito po sa ating programa. Ito atin pong pag-uusapan ang patungkol sa Republic Act number 10627, o yan po yung Anti-Bullying Act of 2013. Mainam po na malaman ito, no, ng ating mga kaagapay, lalo na yung mga magulang na mga kaagapay, para at least ay sila ay guided sa kung ano ang dapat gawin sa tungkol sa usaping ito. Ito nga po yung batas na naguutos sa lahat po ng elementary and secondary schools na mag-adapt sila ng policies para maiwasan yung anumang acts ng bullying sa kanila lang institution o sa kanilang mga school. Kaya mahalagang malaman ito ng publiko ano nga ba yung sakop nito, ano yung nilalaman nitong Anti-Bullying Act of 2013. Kaya naman, tuto ka lamang kaagapay, kunin ang lapis at papel at isulat ang mga madidiscuss, maishare ni Attorney Jed. Kaya naman, sa puntong ito, Attorney, ano po ba itong Republic Act RA 10627 o yung Anti-Bullying Act of 2013.
1: Right, sis. So yung batas, meron tayong batas, no, that deals with bullying. Mm-mm. I think medyo relevant talaga itong topic na bullying, lalo na po sa mga kabataan at sa eskwelahan nangyayari talaga bullying, no? So meron tayong batas na nagsasabi na hindi po pwedeng mag-bully. Alam naman natin, hindi talaga dapat mag-bully, no? Pero nangyayari ito sa mga eskwelahan. So this law, actually, ang ginagawa nito is it mandates every elementary or and secondary schools na meron po dapat silang updated na anti-bullying policies. Mm-hmm. Dapat pagpasok sa schools, may nakahanda na talagang polisiya dito ang eskwelahan, no? Ano ba tong mga policies? What does it include? Well, dapat nandun po ang polisiya na paano po mag-report, no, ng mga bullying incident, paano ito imbestigahan, no? At mas importante, paano proteksyonan at suportahan ang mga nabibiktima ng bullying. And another important thing is, syempre, dapat nakalagay din doon sa policy, ano ba ang mga appropriate disciplinary measures sa mga

0: pulis. Dapat kumpleto yun, no? Okay? And the law basically covers different forms of bullying. Sama dito yung physical, siguro yung panununtok, ganun. Typical yan, eh, no? Verbal, lalo na, no? Verbal, psychological. At kasama rin dito ang mga paggamit ng electronic devices and technology such as cyberbullying na tinatawag. So, yan po yung nutshell yung batas natin.
1: Okay po. So basically, attorney, ito po ay naguutos lang po sa school, sa elementary and secondary ng dapat po ay meron silang policy kung paano po maiiwasan ang anti-bullying. So ito po yung mainly na ipinag-uutos. So ibig sabihin po, attorney, ay wala po talaga itong general na ipinag-uutos kung paano. Ito po ay depende po sa elementary and secondary schools. Tama po ba?
0: Yes, dapat lang ang school ready, no? May ready policy to address, definitely to make sure how the school would address different forms of bullying.
1: Okay po. Bukod po dyan, attorney, meron pa po ba itong ibang sakop or ipinag-uutos?
0: Ayun nga eh. So lahat dapat ng elementary, secondary schools ay meron dapat polisiya to address these forms of bullying. And kung sino ba ang dapat mag-implement nito, ay dapat yung principal, no? O anybody who has that role, no? So ang nakalagay naman sa patas, importante na mayroong very very clear procedures paano nga mag-report, mag-imbestiga, protect the victim, lalo na yung mga nagre-report ito ang bully. At ano ba ang disciplinary actions against perpetrator? So, dapat, kaya reporting, di ba? Eh, dapat ina-allow nila, for example, ang anonymous reporting. Di ba? No? Tapos, kailangan ma-educate din yung mga students and parents. No? Meron dapat mga records, yung mga ganun po. Mm-hmm. At dapat those who should be the ones to report then, and how is it done, di ba? No? Ano bang gagawin ng principal pag naka-receive siya ng mga report? So, dapat imbestigan agad, no? Ganun yung sinasabi ng batas, no? Okay. Ganun po.
1: Okay po. So talagang ipinag-uutos nito sa institution na meron silang policy tungkol dito sa anti-bullying. Attorney, sino po ang implementing agencies pagdating po sa batas na ito?
0: Right. Ang implementing agency dito ay ang ating Department of Education. So sa batas din kasi sinasabi na dapat ang DepEd ay maglabas din ng mga implementing rules and regulations, no? Pati na rin ang pag-train, no, sa mga school personnel kung paano implementahan itong mga polisiya and up schools, no, through their division superintendents. No? So that's Department of Education po.
1: Okay po. So mainly ay DepEd, Department of Education, ang implementing agency dahil nga ito ay tungkol sa mga paaralan. Attorney, meron po bang penalties na dito na sinasabi itong batas na ito?
0: Penalty, meron naman, no? Pero kunwari, yung eskwelahan ay wala, no? Walang anti-bullying policy. Ayaw nila mag-adapt or mag-implement. Ano bang gagawin? So, syempre, papasok na ngayon ang DepEd, no? So, the DepEd shall prescribe the administrative sanctions dito sa mga school administrators na ayaw talagang mag-comply dito sa mga requirements ng batas, no? So, karagdagan dyan, pag talagang yung eskwelahan ay talagang ayaw na mawala, ayaw mag-implement, gumawa ng polisiya, pwede i-suspend ang kanilang permit to operate. Kasi yung DepEd naman ang may authority dyan to allow them to operate as a school. So, parang talagang requirement na yan, syempre. Diba? Pag operate ka ng school, you should have this policy. Anti-bullying policy. Itatanggalan ka ng permit.
1: Okay po. Maganda nga rin po, no, na meron talaga ang bawat school dahil lalo na sa mga bata, parang talamak ang bullying, kaya mainam nga na sundin itong batas na ito. Nako, attorney, maraming salamat po sa mga paglilinaw na yan. Muli ka agapa, iyan po ang RA 10627 o yung Anti-Bullying Act of 2013 na naguutos sa lahat ng elementary and secondary schools na mag-adapt ng kanilang policies para maiwasan ng anumang bullying sa kanilang institution. Panghuli na lang po, attorney, ano po ang reminder po ninyo para po sa ating mga kaagapay tungkol po sa batas na ito?
0: Alright, so tandaan natin, ha? Siguro tayo as parent din, alam natin, alamin din natin siyempre, ano ba ang mga anti-bullying policies ng ating school na pinapasukan ng ating anak, no? Let's be familiar with it, no? Para siyempre, ayaw naman natin may mangyaring mga bullying incident, pero it's better na we know what are the policies that the school will be implementing, no? Kung sakali lang na may mga ganong insidente. Maganda alam natin. Saka siyempre, makapagtulungan na rin tayo. Diba? Ano bang maitutulong natin dito sa paano? Paano ma-prevent ang bullying? Siyempre, nasa atin din yan. Dapat turuan natin mga anak natin na huwag mambully in the first place.
1: Yes.
0: No? Pero turuan din natin na kunyari, may nakita naman silang bullying incident, they can sabi natin na they can report. Diba?
1: Okay po. So, gandang reminder po noon, no, para po sa mga kaagapay nating magulang na merong nag-aaral na syempre first ay turuan ang ating mga anak na wag mang-bully. Salamat po, attorney, sa mga paglilinaw na yan at sa reminder na yan. For now po ay we will pause po muna for a break para po sa ating mga tagapakinig na nasa radyo ay makakapakinig po kayo ng isang awitin. At kung ikaw naman ay team online kaagapay, mapapanood ang ilang videos about FEBC Philippines. At patuloy nyo pa rin pong ipadala kaagapay ang inyong mga pagbate, mensahe, komento, at lalo na po kung kayo po ay mga merong legal concerns, padala nyo na po yan dito sa ating ongoing Facebook live streaming o magpadala ng inyong mensahe at babasahin po namin yan dito sa ating programa. At sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot ng mga katanungang legal. Kaya naman dyan ka lamang kaagapay, tuto ka lamang, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
2: Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo upang itaas ang aming mga kababayan, mga mahal sa buhay o kakilala na ngayon ay dumaraan sa pagsubok ng buhay kung saan sila'y nakakaranas ng mental or emotional stress or depression. Ang dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ka pong mangusap sa kanila. Patuloy mo pong yakapin ang bawat isa sa kanila. Iparamdam mo po sa kanila na hindi mo sila iiwan at hindi mo sila pababayaan. Naway, o Diyos, sa kanilang dinaraanan ngayon, matagpuan po nila ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos na siyang gagabay sa kanila sa tamang pagdedesisyon ng buhay. Patuloy po namin silang ipagkakatiwala, Panginoon, sa iyong mga kamay dahil alam niyo po ang higit sa anumang kaya namin gawin ang magagawa mo po sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Kaagapay, nagpapatuloy ang Heartline Tuesday Legal Edition. And hello, hello po sa ating mga tagapakinig sa ating online streaming via Facebook Live. Hello, hello po maging sa YouTube channel po natin. At of course, sa mga kaagapay po natin na nakikinig, maging sa mga kaagapay natin na nakikinig sa kanilang mga sasakyan, na ingat po sa pagdadrive. At hello, happy listening po sa inyong lahat. Muli, ako po si Kayla Escalante at kasama pa rin po natin ngayon si Attorney Jedrek Nang para sagutin po ang inyong mga katanungang legal na ipinadala at ipinagkatiwala po ninyo sa amin. At muli, patuloy nyo pa rin pong ipadala ang inyong mga questions and comments dito po sa ating programa, mga pagbate, pabate ay atin po yung babasahin. This time ay sagutin na po natin, Attorney Jed, ang ating mga questions from our listeners and viewers. Una na po ay may client daw po sila na hindi nagbabayad ng kanilang obligasyon habang tuloy pa rin po yung service base sa contract. Ngayon daw po wala na pong pang finance service at ilang demand letter na rin po yung ipinadala sa kanila, pero wala silang aksyon at puro kondisyon na wala naman daw po sa kontrata. Pwede po ba nilang i-pull out yung service sa kanila since tapos na ang 7 days na final demand para i-settle yung unpaid billing?
2: Okay, ito ay hindi nagbabayad sa kanilang services. Okay, very basic na question din naman, but napakahalaga rin na maintindihan natin, mm-hmm, anong karapatan natin. So, syempre, ay yung inyong serbisyo at ang pagbayad sa iyo ay sakop yan ng kontrata, no? Amo between the two of you, no? So dapat ang point niyan, kaya kayo nag-enter ng kontrata, nag-agree kasi kayo, di ba? Na ito yung gagawing service, ito naman yung bayad doon sa serbisyo. Eh, that is the contract, the agreement. So, pag merong hindi tumupad doon sa kontrata na yun, like what you're saying in this case, hindi ka binabayaran, mm-hmm, edi ang tawag po dyan ay breach of contract. Mm-hmm. So, meron po talaga hindi sumunod sa obligasyon na galing sa isang kontrata. So, ano ang batas na sakop dyan? Yung civil code natin, ang tinatawag, no? So, sabi dyan, civil code natin, pag ganun, meron talagang hindi tumupad sa usapan sa isang kontrata, eh pwede tating sabihin na ire-rescind na natin yan. Mm. Sabihin, hindi na natin itutuloy yung kontrata dahil merong hindi sumunod, no? Kasi yung continuous non-payment niya for the services, despite, no, lawful and repeated demands, ay ibig sabihin niyan, meron talagang substantial breach ng contract, mm-mm, no? So, rescission ang tawag doon, no? Rescind, ibig sabihin, bawal ang visa na yung kontrata, pero ibig sabihin niyan, may pwede kang mag-file ng kaso po for damages din, for breach, mm-mm, of contract.
1: Okay.
2: No? Kunin yung, so yung action niyan, ibig sabihin, dapat magbayad sila ng kanilang obligasyon plus danyos pa, no? Mm-hmm. Kaysa ginawa nilang breach of contract.
1: Okay po.
2: Ayan po.
1: So, bukod po dun sa pagbabayad po sa obligasyon nila, ay pwede rin pong danyos. May karagdagang danyos
2: na po. In addition na, kasi parang sinira nila yung usapan. Parang ganun, di ba? Yung dati, may agreement tayo . Bakit hindi mo sinunod? Mm-hmm. So, with that, liable siya, no? Yung nag-breach ng contract, mm-hmm, that person is liable, no? For damages.
1: Okay po. And pero pwede na rin po nilang i-pull out yung service nila.
2: Ayun nga, tanong din nila. Pwede nilang i-pull out dahil meron na talagang breach. Parang nangyari dyan, na ano na yung kontrata nila . Nawala, nawalang visa na.
1: Mm-mm.
2: Dahil sa hindi pagsunod ng isang partido.
1: Okay po. So, breach of contract ito. Malinaw na merong hindi sinusunod dun sa kontrata. Thank you po, Attorney. Another question po ay siya daw po yung respondent. Sabi kasi nila, libre daw po yung abogado at sa kabilang panig naman ay private po yung lawyer. Paano daw po ba makakakuha ng free attorney sa PAW? Diretso na daw po ba iyon o kailangan pa pong merong asikasuhin? Wala daw po kasi siyang alam and the first time po niyang masampahan ng kaso. So, magandang question po ito, no, attorney, para po sa kaalaman ng ating mga kaagapay, paano nga daw po ba makakakuha ng libreng service ng lawyer sa PAW?
2: Alright, so ito, maganda opportunity rin na mapapaliwanag natin ang mga means for access to justice. No? Okay, so ang PAW, alam natin, the Public Attorney's Office. No? Ito ang opisina under the Department of Justice na pwedeng puntahan kung sa mga nangangailangan ng legal na serbisyo or abogado. No? So, ganito kasi yan eh. Anyone who is facing criminal charges has the right to avail of a lawyer. No? Mm-hmm. Paano nga eh? One cannot afford one. Then, nasa batas din naman natin, no? That they can go to the public attorney's office, no? Kasi sila rin ang mandated ng batas din that to provide free legal service to indigent litigants.
1: Mm-mm.
2: Okay, so yan yung pinaka fundamental doon. So yung tatanong is how can this person avail of the PAW, Public Attorney's Office? Well, hindi naman automatic na ibibigay sa iyo yan. No? Ang magagawin mo dapat yan ay kayo dapat ay lumapit sa opisina ng PAW. Eh saan naman located? No? Saan naman makikita ang PAW office? Usually, nandyan yan sa Hall of Justice.
1: Mm-mm.
2: No? Or sa City Hall, kung saan kayo, sa ang syudad, nandun kayo. Kunyari, halimbawa lang, sa Manila, eh, nandun lang yun sa yung PAW office. Katapat lang ng City Hall yun, yung kanilang opisina, yung sa katabi ng SM Manila. No? Nakita nyo, PAW office. So, pupunta po kayo ron. No? Ngayon, ano ba ang kailangan, no, to be qualified to be service to get the services of a PAW lawyer? So you will be asked to submit proof of indigency, kasi nga indigent ang kanilang mga kliyente. Indigent, ano ibig sabihin ng indigent? Sister Kay, alam niyo ba ano ang indigent?
1: Yung mga kaagapay po natin na mas nangangailangan.
2: Ibig sabihin, yung mga low income, na? Or yun nga, income bracket. So, yan lang talaga yung pwede. Kung ikaw ay employed, hindi ka qualified, of course, to be indigent. No? Ito ay talagang, wala talagang means of income. No? Eh, nakalagay sa batas. But, syempre, you have to prove it. Diba? No? Ano bang hingiin sa ating mga kaagapay dito? Yung proof of indigency, una, i-issue yan ng barangay, mag-issue ng barangay yon, certificate of indigency.
1: Mm-mm.
2: No? O, punta kayo sa barangay, yung hingi kayo. Ayun. Kumbaga, dapat check na yun ng barangay captain, diba? Kung talaga bang indigent to. O, baka naman mayaman to. Diba? Kasi siya yung ang idea doon. Dapat kilala ka nung iyon ba? Ng iyong barangay captain. No? Or pwede naman nila tignan or verify. So, sila mag-issue ng certificate. Or pwede ka magdala ng latest income tax return niyo showing that your income falls below the threshold. No? Papasok ka doon sa qualification ng PAW. No? So, once verified na yan, nakita na ganito, may certification, may income tax, bibigyan na, i-assign na lang po kayo ng lawyer that would represent you. No? So, ito experience ko naman. Pag nasa korte ka na at wala ka talagang abogado, may naharap ka ng criminal case sa korte, siyempre, tatawagin ka ng judge, no? Sa kaso ninyo. At pag sinabi mong wala po talaga kayong available, cannot afford one, no? The court will assign the PAW, kasi lahat ng korte naman may assigned PAW lawyer. Mm-hmm. Specifically for that purpose kasi, for those facing criminal cases na walang maka-afford ng lawyer. So pwedeng ganun, you can go to their office. Maganda, you go to their office, no? Then present your requirements. Or pag nasa korte ka na talaga, typically i-assign naman yung PAO sa inyo, no? In the court itself, no? Okay? So ganun lang, kailangan lang mag-submit ng proof of indigency. No? After that, the PAO will represent your case, no? Okay. Free of charge. So,
1: So yun, kaagapay, no, para sa kaalaman nating lahat kung paano nga ba yung process ng pagkuha ng service nitong PAO ay kailangan lang syempre ng proof of indigency na makukuha ninyo sa mga barangay ninyo o kaya ay latest na ITR. So yan, kaagapay, sana po ay kayo po ay nalinawan sa kung paano nga ba yung pagkuha ng service na ito, free attorney from PAO. Salamat po, attorney, sa inyong clarification na yan. Ito naman po ang ating susunod na question ay about po sa utang. May nag-utang daw po kasi sa kanila gamit yung loan app nila. Pinagamit po yung loan application. Nakiusap daw po kasi gipet at matagal na rin kaibigan at inaanak yung anak niya. So sila po ay magkumare. Nagtiwala daw po siya dahil nagtiwala kami pero ngayon daw po ay overdue na po ng 3 months. At syempre po dahil identity niya yung gamit and application niya, siya po yung hinaharas ngayon ng mga agent. Sila po yung galit sa kanila kapag naniningil. Ano po kaya ang case na pwedeng isampa sa kanila? May mga pinirmahan po at screenshots ng conversation pati ID na binigay nila. So yun po.
2: Right. So, ano dito, may nangutang, di ba?
1: Apo, may nakigamit po ng loan application.
2: Nakigamit ng loan app, tapos di binayaran. Mm-mm. Tapos parang galit pa raw, wag sila sinisingil.
1: Yun po, mahirap. Agent po ang nangharas.
2: Agent daw nangharas. So, this concerns a loan, no? Debt, no? Payment of a monetary obligation. So, ang tanong niya ay ano ba pwede i-file? Pwede niyo pong ma-file dito tinatawag na small claims, no?
1: Mm-mm.
2: If the amount of the loan does not exceed 1 million pesos, pwede tayo sa tinatawag na small claims. Ano ba tong small claims? Sa korte rin ito, pero di na kailangan ng abogado.
1: Mm-mm.
2: No? Magkuha lang kayo ng form, may standard form na ito na pwede nyong kunin lang dito sa mga Hall of Justice, fill upan nyo lang. Pero bago mag-proceed sa small claims, remember, kasi kailangan may mapatunayan kayong nagbigay muna kayo ng written demand, no? Mm-hmm. Na sinisingil nyo. So maganda muna mag-issue kayo ng demand letter sa kanya para sinisingil nyo lang, magbayad kayo, no? Nung utang ninyo. No? Then pwede kayo mag-proceed to file a small claims.
1: Mm-hmm.
2: Claim case, no? Ito ay nasa Hall of Justice lang din ng lugar ninyo. No? Ano pa ba pwede niyo isama? Sabi mo may screenshots, may ID, isama niyo na rin doon, no? To prove that hindi na magbayad ng utang.
1: Mm-hmm. No? Okay po.
2: So, 'yun po. Ano yung magagawa niya?
1: Okay po. So ito pong small claims na to, attorney, ay against po dito sa kaibigan na naghiram po ng loan application.
2: Opo. Hindi pa siya nagbabayad.
1: Mm-mm.
2: Oh. Isingilin niya ngayon.
1: Opo. How about po, attorney, yung sa sinasabi niya po na yung agent po ang nangaharas ngayon sa kanya. Ano po kaya ang pwede niyang gawin dito?
2: Yung nagaharas yung agent, baka yun yung nasa loan
1: sa loan applic,
2: no? Kasi siguro
1: sa company po.
2: Well, pwede naman kung umabot na sa puntong sabi niya harassment, no? Kasi may ethical considerations.
1: Mm-mm.
2: No, eh pag unethical na at hinaharas sila, pwede ring ireklamo siyempre itong agent, no? Ang regulating body kasi ng mga financial institutions sa ngayon ay yung Securities Exchange Commission, no? SEC.
1: Mm-hmm.
2: So, pwede silang pwedeng ireklamo doon at baka pwedeng patanggalin din ang kanilang lisensya to operate. Pag ganun sila, that's how they operate. They harass, nangaharas sila ng mga tao. Hindi po pwede yan.
1: Okay po. So, pagdating doon sa kaibigan na hindi nagbayad na nung loan, small claims, while doon naman doon sa agent ay meron din pwedeng gawin sa SEC para pag nangaharas. So, pero ang gandang, ano po ang reminder po ninyo, attorney, pagdating po sa ganito na nagpapahiram po ng identity and application po nila?
2: Masakit talaga sa ulo, yung mga ganyan. Ay, utang-utang, lagi ay ano yan eh, issue sa atin. ang hirap din, no? Siyempre, ito kasi ang tanong niya, parang magandang loob siya eh, no? Dahil kilala daw yung tao, so rin niyang tulungan talaga, no? Kaya pinagamit niya ng loan app. Diba, may parang, ako lang, may practical na kasabihan sa atin, diba? No? Kung baka you want to help someone financially, you think about well, and baka isipin mo na rin, there's a high possibility that you will not get it back, diba, the amount, if you give it away. Parang ganun eh. Ano nangyayari? Lalo na gusto kang tulungan na tao. Mahirap na mag-expect. Huwag mo na rin expect na ibabalik dahil lalo lang kayong madidismaya kung mag-away kayo. Parang ganun na yung principle. Eh. Pero syempre, tayo naman. Syempre, we're promoting biblical values, di ba po? Siyempre, pag tayo nang hiram, may dapat may obligasyon tayo to return, di ba? No? The amount. Kung nakaluwag-luwag na tayo or ganun eh, obligasyon natin yan eh. Mm-hmm. Di ba? No? Mahirap pa pag ikaw pa yung galit.
1: Yun po matindi. Yun.
2: Kung ikaw sinisingil, ikaw pa galit, eh, ikaw na nga ng utang. Di ba? No? No? Sa akin, yung mga ano ko lang, practical advices ko. Mahirap talaga. Napakahirap, no? Yung gumaganyang usapin. Pero kung tutuusin, ang point lang naman yan, we just fulfill our obligations. Diba? Morally and legally. Mm-hmm. You know? Parin lang natin mga obligasyon natin.
1: Opo. Napakagandang reminder po na kapag tayo ay pinagkatiwalaan na pahiramin ng certain amount, ay syempre wag nating baliin yung tiwalang iyon na talagang yung responsibility natin ay ating agawin. Another question po, attorney, sa usaping lupa naman po ito. Bibigyan po kasi ako ng lupa.
2: Laging meron yan.
1: Opo. Utang at lupa po ang hindi nawawala.
2: Utang at lupa, hindi nawawala sa ating mga
1: sa ating mga kaagapay. Ito po ay bibigyan daw po siya ng lupa ng tito niya na nagpapaaral sa kanya. Paano po ipapangalan daw po sa kanya yung lupang iyon? Deed of sale daw po ba or deed of donation?
2: Okay. Gandang tanong yan. So, kung yung tito mo ay ibibigay lang sa iyo yung lupa, no? Walang bayad. Napakalaking blessing naman 'yan.
1: Yes.
2: Ang proper transfer or instrument diyan ay yung deed of donation. Donation kasi, ibig donation kasi gratuitous, ay out of one's goodwill lang talaga. Ibibigay na, no? Na walang kapalit. So, that's a deed of donation. However, kung gusto talaga ibenta sa iyo, no, ng iyong tito, di ba? Kahit na in any amount, no? Then the proper instrument there would be a deed of sale. Kasi may bayaran nangyari, no? So depende, no? Kung ano pa talaga ang intensyon ng iyong tito. Pero I think if I may surmise sa question, possibly baka ibibigay, baka parang ganun eh, no? Ibibigay na lang out of then deed of donation. Ang gagawin mo lang, dapat you should just write your acceptance lang that you accept the donation. Pero the point here is that if either a donation or a sale, there are tax consequences.
1: Mm-hmm.
2: Kasi may bawat lipat kasi niyan eh, no, ng property ay kailangan magbayad. Ganun na ang principle diyan eh, no. Merong pagbabayad dapat na mangyayari. So, merong donor's tax na kailangan bayaran pag donation, at pag sa sale naman, may tinatawag na capital gains tax. So, yan ang dapat tignan dyan, no, nung magbibigay. Okay, so there are certain percentage of tax to be paid.
1: Okay,
2: this transfer.
1: Pero sa kanya pong sitwasyon ay kung talagang walang amount na involve at libre itong ibibigay talaga sa kanya, ito po ay
2: pwede naman yun, donation.
1: Deed of donation. Opo.
2: Ibibigay lang, donation eh. Gratuity lang yun. Gratuitous.
1: Okay po. Pero kung meron pong amount na involve, kung merong bayarang mangyayari, dito po papasok yung deed of sale.
2: Deed of sale.
1: Okay po, salamat po, attorney, sa clarification na iyan. Ito naman po ay usaping estafa, so pera po ulit. Saan po ba daw makukuha or saan, paano po yung process ng pagkuha ng demand letter para po sa kasong estafa?
2: Naku, napaka-generic na tanong. Sino bang itong... Excuse me. Sino ba nagtatanong? Mm-hmm. Napaka-generic. Saan po kukuha? No? Siguro, ito ay kailangan natin paliwanag. No? Alright. Unang-una, yung demand letter kasi, siguro yung tanong niya, magsasampa siguro si daw siya ng kasong estafa. Siguro laban sa baka may nanloko sa kanya. Apa. Most likely. No? Gusto niyang padalhan ng demand letter. Yan ang pagkaintindi ko sa tanong na ito. Okay? So, sige, paliwanagan. Yung demand letter ay unang-una, eh hindi naman basta nakukuha yan kung saan-saan. No? Wala po tayong government office or any other no office that you can just get a demand letter. Na pwede kunin niya. No? Eh, papaano naman to? Ibig sabihin kasi ang demand letter ay isa ito yung dokumento na sinasadyang isulat yan. No? Typically, gumagawa niyan ay abogado, usually prepared by lawyers. No? Pero siyempre, hindi kasi pwedeng ano yan eh, basta-basta lang kunin in a sense that iba-iba kasi ang sitwasyon. No? Ano ba ang nakalagay dapat sa demand letter? So, dapat nakalagay doon, ano ba yung, sino ba ang involved muna? Diba? Sino yung sisingilin mo? Ano ba nangyari sa inyo? Ano ba ang transaksyon ninyo? Diba? Iba't iba kasi lahat yan. Magkano ba ang hinihingi mo? At kano katagal bago ka magbabayad? No? So, marami kasing kailangang mga facts na ilagay, detalye na ilalagay sa isang demand letter. So, kaya ang demand letter typically ay sinusulat ng isang abogado that would really fit or tailor into your transaction or ano bang nangyari between you and the other party. So, ang demand letter basically saying that, okay, we have this transaction, you and me, and you failed, no, to pay me because of this transaction. No? You failed to pay me so and so amount, no? Now I'm asking you to please pay me within, let's say, five days, seven days. You have to pay me this amount. Now, if you do not, then I will just, I will now resort to my legal remedies like a court action. So that's typically a demand letter, di ba? Simple yan lang natin, di ba? Kaya may utang si Skyla, di ba? May utang siya sa akin. At demand letter, sulat, ibibigay ko lang sa kanya. Pwede naman kahit sino magsulat niyan, technically, no? but usually, no, in practice, it's done by lawyers. Para may dating nga ito. Pag nakakuha ka ng letter from a lawyer, talagang mas siseryosohin mo kasi kesa yung sulat kamay lang ng isang tao. No? So, sa lawyers, yung ginagawa namin, kuyari, I'll write a demand to si Skyla that, si Skyla, because, you know, some months ago, di ba, we have this transaction. So, I give you the amounting to this. Right up to now, you haven't paid me. No? So, right now, I'm formally asking you to please, diba, give me that payment, let's say, 20,000. Please pay within the next 5 days. Okay? Otherwise, I will be forced to file a case against you. Ganun lang naman typically ang demand letter.
1: Okay po.
2: No? So, pag merong demand letter, usually, pinapadala na yan personally, no? registered mail, no? So ang point nito ay hindi basta yun nga, very personalized kasi yung demand letter. You cannot just get it from any office. So it requires again, para maintindihan lang, no? Pwede mo paggawa sa abogado. Ikwento ano lang, ano ba nangyari? With the other part that you're asking a demand. No?
1: Okay po.
2: Ang demand letter kasi preparatory din yan eh to file eh, kanina, di ba sinabi natin, pwede ka mag-small claims kung may utang sa'yo. Eh, pero kailangan you have to prove na binigyan mo muna, no, ng written demand. Kasi ang obligation, dapat may demand muna, no, to be na bago ka makapag-collecta. No? It requires merong demand. Eh, the demand letter is the most, kumbaga, clearest evidence, no, na nagbigay ka ng demand to pay sa isang may utang sa iyo. Okay. So, kaya yan ang ginagamit typically, a demand letter.
1: Mm-mm.
2: So in this case kasi wala kang masyadong facts, no? Inaano ko lang na baka estafa. Sa estafa naman, well of course, a demand letter can also prove na talagang may nawalan ka ng pera, no, from this person. So pwede rin that you can write a demand letter, no? So it has to be written.
1: Mm-mm.
2: No, it's not you know, obtained from a particular office.
1: Okay po. Pero basically ito po ay from lawyer.
2: Basically siguro nandun yung syempre shock factor. Hindi naman siguro yung more of ano kasi para the point is para sigurado ring matanggap nung, 'di ba? Kabila. Demand letter at dapat seryosohin din nila. They should take that seriously.
1: Mm, okay po.
2: Na, so, hindi na dapat balabalain kasi minsan yung mga singin-singin binabaliwala.
1: Yes, opo.
2: Diba yung mga text-text o magbayad ka na ano, ay binabaliwala.
1: Mm-mm.
2: Eh pag nakatanggap ka ng diba, eh, from a law office, no, na talaga sinasabing magbayad ka na o hindi, dedemanda na kami, medyo seryosohin mo na dapat yan.
1: Parang formal po ito na paniningil. So, yan kaagapay ang demand letter. Yan ay from the lawyer. Another question po, attorney, usapang anak din naman po, custody po ng anak. Pwede daw po bang makuhanan ng restraining order ang tatay ng anak ko? Ginagamit niya kasi ang sakit ng bata para umutang ng umutang, pero hindi naman po napupunta sa needs ng bata yung mga pera. Nasa custody daw po niya yung bata, 7 months na daw po silang hiwalay, and hindi po sila kasal. Yun po.
2: Alright. Ito, medyo masalimuot. Oh, pero sagutin natin. Oh. TRO ang hinihingi.
1: Apo.
2: So ganito, no? So, paliwanag natin yung batas na Violence Against Women and Their Children, yung BAUSI, o yung RA 9262. So applicable ito, tingin ko, sitwasyon ninyo. Hindi lang ito sa mga kasal, may asawa, basta meron kayong relasyon, no? Romantic relationship. In this case, I think meron, baka 'di ba anak nila 'yan. So, kahit hindi kayo kasal, papasok ang batas ng BAUSI. Ang BAUSI ay it prohibits any act of violence against a woman, no, by yung nga, ang kanilang karelasyon. So in this case, eh, ang ginagawa daw ng tatay, ginagamit yung illness ng bata para kumuha ng pera at hindi ginagamit pang support.
1: Apo.
2: So, with that, I think you can use the provisions of BAUSI with regards to ang tawag kasi dyan, pwedeng sabihin na

0: pag nag-file ka ng kaso ng Bawsi, pwede kang lumapit sa barangay ninyo and tinatawag niyong TRO. Ibig sabihin, may barangay protection order, no, na nagsasabi na hindi pwedeng lumapit sa iyo yung karelasyon mo.
1: Mm-mm.
0: Okay? So yan ang barangay protection order. Pwede ka rin kumuha sa korte ng protection order. So yan ang kagandahan ng batas sa Bawsi. Merong itong corresponding remedy, no, that would prohibit the other party, no, from going near you or mm-hmm. your child. So yan ang maganda. Sa barangay, very immediate yun, no? Sa court, ganun din naman, no? So there are two options here.
1: Mm-mm.
0: So ano ang payo natin? So, pwede ka mag-file ng Bawsi. Pwede ka po lumapit sa iyong malapit na women's desk, police office, police, 'di ba? Lahat ng city, meron namang mm-hmm. women's and police desk, no? Ikwento mo 'yung nangyari, no? Mag-file ka ng complaint mm-hmm. laban sa itong kinakasama mo.
1: Okay po. So, pwede pong barangay protection order or protection order from the court para po ma-proteksyonan ang bata maging siya bilang nanay ng bata. Pero okay lang, sa batas po ay sakop din po niyan ang mga tatay para lang po sa kaalaman po ng ating mga kaagapay.
0: Oo. Yung Bawsi naman covered yan, no? In mm-hmm. any romantic relationship, no, between a woman, siyempre pinaka-basic is a kasal, di ba? Mm-hmm. Mag-asawa, no? Pero kahit hindi kayo mag-asawa, covered yan, mm-hmm. no? Live-in, boyfriend, girlfriend, kung ano man, no? Basta mayroong romantic relationship or may anak kayo.
1: Okay.
0: So covered.
1: Covered po ito. Salamat po, Attorney. Another question po ay tax declaration naman po ito. Tama lang daw po ba na yung processing fee na kinukuha sa kanila ng agent ay 47,000 para po sa pag-aayos ng tax declaration only para po sa 150 square meters na binili nilang lupa. Ang location daw po ay sa Ordaneta, Pangasinan. Hahatiin po individually ang 150 square meters pero 47,000 po yung processing fee. So, ito daw po ay tama po ba?
0: Okay. 47,000 para sa paglakad ng tax debt. Alright. So, medyo shady talaga ito. Sa term mo nga ng sinabing paglakad, the term itself, it appears na talagang something illegal. Okay. So, I can say it's downright illegal, no? And it appears very high, no?
1: Mm-mm.
0: So, kailangan tignan natin, no? Kasi para saan ba yung servisyo? Kasi bang hindi ma-explain what are the specific services, eh, ano ba yan? Service fee, na kasama ba government charges, professional fees, no? So, mukhang hindi appropriate din yung amount, no?
1: Mm-mm.
0: Okay? A tax declaration is papunta ka lang naman sa local assessor's office ninyo, eh, no? And the official charges are usually quite low, not anywhere near the 47,000 amount, no? Okay, so hindi talaga legal 'yan, no? Okay? What actually is payable is the actual whatever related cost, no? Plus any service fee. So if the agent is acting parang real estate practitioner, no? Pag talagang broker siya, ano, eh may requirement that you should act in good faith, no? Mm-hmm. In honesty dealing with clients, no? Mukhang itong 47,000 hindi angkop.
1: Mm-hmm.
0: No? Sa kinatawag na service fee, no? Okay. For just a tax deck transfer or mm-hmm. processing. So, siguro maganda, sabi mo, ano bang i-breakdown mo? Ano ba ang coverage ito? 'Di ba? Eh ano ba, bigyan mo kami ng OR din, official receipt. Ano ba saan napunta ito, mm-hmm. no? Pag hindi na naman justify, ano? Eh baka namang talaga for profit lang 'yan.
1: Mm-hmm. 'Di
0: ba? Or anything else, no? So 'yun.
1: Okay po.
0: Maganda dyan. Punta ka na lang sa mga talaga licensed na real estate brokers.
1: Broker. Pero ito pong 47

0: And KI, masyado pong malaki para po sa pagpaprocess dito. Okay.
1: Oo.
0: Po. Salamat po, attorney. Ang susunod naman pong question ay about sa pension. 5 years lump sum daw po ang kinuha ng mama niya at malapit na po niyang matanggap ang monthly pension niya sa GSIS. Ang tanong daw po nila, ano daw po kaya ang magandang gawin sa kanilang sitwasyon kasi may cancer po yung kanyang mother at ayaw niyang mapunta sa kanyang father yung pension kasi ay separated po sila, hiwalay na daw po sila. Gusto po sanang mapunta sa mga anak pero lagpas 18 years old na po sila nga magkakapatid. Kaya hindi raw po mapupunta sa amin yung pension. Ayaw daw po ng kanyang mama na mapunta sa kanyang father dahil pinabayaan po sila. Hindi po sila legally separated, kaya nahihirapan po sila. Ano po kaya ang maipapayo ninyo sa ganitong sitwasyon?
1: Ang point dito pag later on namatay siya, no, while she is still buried to the father, then because of the survivorship of GSIS, so pupunta sa spouse talaga, siya yung primary beneficiary, no? Yung spouse eh, no? Saka pa lang mapupunta yan sa children pag nag-qualify sila.
0: Okay.
1: So, yun yung mangyayari doon, no? That's the principle here, no? Pwede niya gawin habang buhay siya siguro yung pension, sa kanya naman talaga yung pension, no? Di dapat pwede naman i-save na lang ngayon yung pension para hindi makuha ng father. Diba? No? Pag pwede niya gawin tapos pwede niya gumawa siya ng last will and testament. No? At lahat ng kanyang property mapunta doon sa mga bata. Ganun na lang pwede niya gawin, no? Okay? Then, kung gusto talaga niya mapigilan yung father na makuha yung kanyang pension, edi kailangan talaga niyang mag-file ng legal separation or annulment, no? Because kung wala talaga yan, the law will recognize the father as the legal spouse, no? Okay? So, hindi magagawa niya, no?
0: Oo. Pero sa ano po talaga, sa batas po talaga ang magiging beneficiary po dito ay yung asawa.
1: Yes, yung asawa eh. Unless yun nga may mga disqualifications.
0: Opo.
1: No, pero mahirap yung porket hindi lang sinuportahan yung reason na sinabi niya dito.
0: Hindi po enough.
1: That would not disqualify the legal spouse, no, from being the beneficiary.
0: Okay po.
1: So, gusto niya, papayo ko lang, you can cut ties with your the marital ties while you're still alive, or, ipunin mo na lahat yung pera nyo, asset mo, then later, make a will na ibigay na lang lahat dapat sa anak mo.
0: Sa
1: ganun
0: anak.
1: Na lang yung mag-inagin to. Pwede naman yun.
0: Okay po. Sige po. Okay. Salamat po, attorney. Ito po, another question po ay usaping asawa pa rin po. Ano daw po kaya yung first step para po makasuhan yung kanyang asawa dahil po sa pananakit sa mga anak and psychological violence, pati na rin po sa mga kamag-anak niya na kasabwat sa pagbebenta ng mga conjugal property nila. So, yung asawa po ay nanakit na sa mga anak, meron din pong psychological violence, and yung mga kamag-anak po ay kasabwat po sa pagbebenta ng kanilang conjugal property.
1: Alright, so yung ganoon nga na-explain natin kanina, no? Asawa, covered dito yung tinatawag na violence against women and their children. So ang pananakit, siguro ang ibig sabihin niya, physical na pananakit at psychological daw, no? Physical and psychological. Ay papasok 'yan sa tinatawag na bawsi, no? So, physical violence, any bodily harm yan. Psychological, anything to cause mental or emotional suffering no, on the woman. So, papasok yan sa bawsi, no? So, Ang maganda dyan, so lapit kayo sa police station agad, no? Sa Women and Children's Protection Desk, no? Or sa local DSWD nyo, no? To report the incidents. No? So, para ma-file lang ng kaso ng Bawsi. At para maitigil din yan agad, eh, gaya nung sabi ko kanina, punta agad kayo sa barangay nyo to file a barangay protection order. Ibig sabihin, para lumayo, hindi pwedeng lumapit na sa iyo yung iyong asawa. No, para hindi ka na ma-subject to any form of abuse, no? Okay?
0: Okay po.
1: Oo.
0: Okay po. So under po again ito ng VAWC, for immediate na action po ay pwedeng sa barangay po muna and then tsaka po mag e-elevate po yung case po para at least lang po ay maprotektahan yung kayong mag-iina. Pero attorney, ito po, paano po yung mga kamag-anak po na naging kasabwat sa pagbebenta po ng conjugal property?
1: May mga kamag-anak na kasabwat na pagbebenta
0: ng properties po nila.
1: Yung mga property nila. Well, unang-una dyan, pag property involved, the action would be you can file a civil case again, parang yung kaninang na-mention natin yung first part, may ano yan, no? To recover the properties that were sold, no? And damages against those who are involved. No, pwedeng ganun. Pwedeng ganun danyos kasi mali yung ginawa nila. Binenta yung mga property na wala yung pahintulot. Kasi pagbenta ng married, pag married kayo eh, kailangan.
0: Parehas po na
1: may consent ninyo dapat. No? So you can file a civil action for damages against these relatives. I'm not quite sure about the criminal case. No? Pag sinabi niya kasi yung kasabwat, eh, hindi ko na alam mismo kung ano yung ginawa nung iyong mga kamag-anak. So assuming lang, if I just take it literally na lang, na binenta sila ng mga property na wala iyong pahintulot, ay yung magagawa mo is sa civil case, singilin nyo ng danyos eh, dahil walang pahintulot. Hindi ko na alam what would amount to a criminal case. Baka may ibang kailangan pa tayong makita ng facts. Kung may panlulokong involved, niloko ka, o talagang kinuha lang na wala iyong pahintulot, maaari itong magbunga ng mga kasong kriminal. No? Depende po talaga sa facts of the ano nangyari po dito. Okay?
0: Okay po. Salamat po, Attorney, sa pagsagot po ninyo sa ating mga questions from our listeners and viewers. Marami pa po ang actually question, pero since limited lang po ang ating time, ay atin po yung babasahin sa susunod na episode natin. Pero sa lahat po ng ating mga pinag-usapan at muli po, no, ang nakikita po natin dito, pera, utang, lupa, usaping asawa. Ano po ang inyong reminder po para po sa ating mga kaagapay tungkol po sa mga legal na usapin?
1: Oh, nga. So again, it's good to know about the law. Okay? It's good na mag-humingi rin ng mga konsulta kung ano bang gagawin sa ating maprotektahan ang karapatan natin, no? Para matulungan tayo. So, maraming avenues, no? At maganda, ginagamit nyo rin itong 702 DGS para ma-enlighten kayo at makuha ng wisdom, no? At least some tips here and there to help you decide on your course of action. So, maganda at kailangan din, no, makakuha ng pag-unawa, no, pag-intindi. Kasi, oo nga, tama naman, lahat recurring naman lagi ang problema sa yun nga, pera, sa utang, sa lupa, relasyon. So, talagang recurring yan eh. Sabi ko lang, of course, mag-ingat tayo lagi, of course. Maging mapagmatsyag tayo, alamin natin ang batas, karapatan po natin para in case, no, na may nagka-problema sa ating sa lupa, sa pera, o relasyon man, alam natin po kung ano po ang gagawin natin. Oo.
0: Nako, salamat po, Attorney, sa mga reminder po na iyan para po sa ating mga kaagapay. Pero sa mga nais na lang din po na makipag-ugnayan po sa inyo at sumangguni po sa kanilang legal concerns, saan po ba nila kayo? Paano po ba nila kayo pwedeng makontakt?
1: Eh, salamat po, sis. So, it's an opportunity also to para maano lang namin, may paalam din na kung may kailangan kayong legal may legal concerns or matters, pwede po kayo lumapit sa opisina namin sa 1209 East Tower Tech Tight Towers Ortigas, Pasig. So 1209 East Tower Tech Tight Towers Tech Towers Pasig, Ortigas. No, malapit rin kami sa DZAS.
0: Yes po.
1: DZAS, Ortigas area. So, pwede nyo i-check yung website po namin. No, lahat ngayon, puro website na ngayon. Yung Baandlaw, B-A-A-N-D. Yan po ang mga initials ng aming mga partners. Baandlaw. Tingnan nyo na lang yung website namin. Kung meron po kayong katanungan po, pwede nyo may email address po nakalagay doon na pwede niyong sulatan, no? So thank you po.
0: Maraming salamat po, Attorney Jedrick, at sana po ay makasama pa po namin kayo sa mga susunod pang edisyon ng Heartland Tuesday Legal Edition. Thank you so much po, Attorney, and God bless you po.
1: Okay, God bless, Sis Kayla.
0: Kaagapay, muli atin pong nakasama si Attorney Jedrick Nangata. Nagpapasalamat tayo sa kanya na laging available para dito sa ating programa. Salamat po, Attorney Jed, sa inyong pagsagot sa mga legal questions, sa legal concerns ng ating mga kaagapay. At muli, kaagapay, kung kayo po ay nagnanais na makipag-ugnayan kay Attorney Jedrick, ay ang kanila pong office ay located sa 1209 East Tower ng Tech Tight dito po sa Ortigas, Pasig City. O kaya naman ay hanapin nyo po sa internet ang Baandlaw. Ayan po ang kanilang website. Muli po, Baandlaw, B-A-A-N-D Law. Hanapin nyo lamang po yan sa Google at ayan po ay inyong makikita po yung website nila. Again, ang kanilang location, 1209 East Tower sa Tech Tight dito po sa Ortigas, Pasig City. At ang mga napag-usapan nga natin ay tungkol sa pera, tungkol sa lupain, sa relationship ng mag-asawa, at salamat sa mga reminder ng ating kaagapay na si Attorney Jedrick Nang. Sa puntong ito, kaagapay, samahan mo ako na manalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po, Lord, sa programang ito. Nawa po ay maging pagpapala po ito sa mga listeners and viewers. Salamat din po sa buhay ni Attorney Jedrick Nang. Lord, ang prayer po namin ay patuloy niyo po siyang pagpalain, patuloy niyo po siyang palakasin, patuloy po siya, Lord, na maging pagpapala po sa mga tao na kanya nakakasalamuha, especially, Lord, sa mga nagiging kliyente niya. At dalangin po namin, Lord, kung meron naman po kami mga kaagapay na sa ngayon po ay dumadaan po sa mga legal concerns, Lord, ikaw po ang Diyos ng kapayapaan, ikaw po ang Diyos ng kaayusan, ikaw po ang Diyos na nagbibigay, Lord, ng justice. Ang prayer po namin, Lord, kayo po ang manguna sa mga sitwasyong ito, Lord. Maaring hindi po namin alam yung solusyon, hindi po namin alam, Lord, yung tunay na nangyayari, pero ikaw, Lord, sovereign ka anuman yung season ng aming buhay. Kaya po ang prayer po namin palagi, Panginoon, pangunahan niyo po kami, Lord, sa aming mga decisions. Gumamit ka, Lord, ng mga tao na magiging blessing po sa amin, at kami rin po ay maging blessing po sa mga tao na makakasalamuhan namin. Ikaw, sa'yo po namin lamang ipinagkakatiwala, Lord, yung mga kanya-kanyang sitwasyon ng aming mga buhay, dahil ikaw po ang tunay na nakakaalam nito. Purihin ka, Panginoon, dahil alam po namin na ikaw ay laging kumikilos sa aming mga buhay. Kaya minsan pa, Lord, sa'yo po namin ito ipinagkakatiwala. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa puntong ito, tayo po ay magpapasalamat na sa mga nakatuwang natin sa broadcast. Salamat sa ating protect at muli sa ating naging kaagapay na attorney, si Attorney Jedrick Nang. Maraming salamat po sa inyong pakikiagapay sa amin at sa iyo kaagapay na tumutok dito sa ating programa. Maraming salamat po. Let us know kaagapay paano naging pagpapala ang programang ito at patuloy po ninyo itong i-share sa iba pa para sama-sama nga po tayo matuto dito sa ating programa. At kung may nais po kayong paksa na mapag-usapan na dito sa ating programa, ay maaari nyo pa rin po yung ipadala sa ating Facebook page. Muli, ako po ang inyong nakasama. Ito po si Kayla Escalante para sa Heartline Tuesday Legal Editions. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes. Same time, same frequency. God bless you kaagapay.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, huminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Pang-lima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlaba sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.
1: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?

0: Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhin nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhin alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindol ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa'yo, ka-Express Mate. Kumusta ang iyong araw? Ayan, sana ikaw ay alive and kicking habang ikaw ay nakikinig sa himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And syempre, yan ikaw ay kasalukuyang nakasakay dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. Kasama ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya hello, hello po sa inyo. Isang malamig-lamig. Tama ba? Malamig ba sa labas? Isang mamasamasang... Anong araw ba? Mamasamasang Tuesday afternoon. Halatang nakalimutan kong tumingin sa kalendaryo, no? Yes, today is Tuesday. Kaya hello, hello po sa mga ka-express mate natin na nandyan. Especially yung mga nakatutok sa atin sa mga sandaling ito. Whether kayo man ay nakikinig sa inyong mga PM radios or nakatutok dyan sa ating Facebook Live at sa ating online streaming site. Hello, hello po sa inyo. Sana kayo ay nasa mabubuting kalagayan, no? Mukhang masarap mag-champurado ngayong mga sandaling ito. Shout out po sa bawat isang nagme-merienda sa mga sandaling ito. And hello rin sa mga kakauwi pa lamang sa kanilang mga tahanan. Shout out din syempre dun sa mga on their way home pa lamang, sa mga nag-aabang ng masasakyan. Naway sapat pa po ang inyong pamasahe. Naway hindi nyo po ma-experience ang na-experience ng ilan sa atin na either walang barya o kaya naman wala talagang pamasahe. Kaya shoutout din syempre dun sa mga naglalakad ngayon, no? Yan naman talaga ang isang napakagandang bagay. Huwag natin siyang isipin as something negative, but rather let's think of it as an opportunity, no? Para makapag-exercise kahit papaano. Kung nga eh, hindi na ako nakakalakad as much as I was doing nung mga nakaraang buwan. Naku, ilang buwan na kaya ang nakalipas simula nang tinigil ko yung regular walking ko. Sana kayo din, no? Huwag niyong pigilan or sana huwag kayong tamarin. Ayun, naalala ko na kung bakit ko pala siya tinigil. Dahil sa sunod-sunod na pag-uulan. Anyway, yan, hello, hello po sa mga ka-express mate natin dyan. Sa mga sandaling ito, no? Kung nais mong mag-send ng song request or messages, text mo na yan sa ating contact number 0998-843-0573. Maaari ka rin mag-comment sa ating Facebook Live, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Mag-subscribe at mag-follow ka na rin sa ating YouTube and Instagram account on FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Makinig ka na rin sa ating online streaming sa bit.ly/thewayfm at pwede ka rin mag-message sa ating Kirians Official GC. Nung mga nakaraang araw, eh halos lahat eh autopilot mode tayo. Pero don't worry, dahil ngayong araw na ito, yan, nagbabalik sa regular rides ang inyong UV Express. Which means, daraan na natin muli ang ating tatlong stopovers na driver's drops, routes on request, at ang ating theme tracks. Kaya mag-ready-ready na kayo, no, mga ka-express mate. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, Dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, here 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Driver's Drops.

Yes, tayo ay nagpapatuloy dito sa ating biyahe. Sa ating UV Express, the ultimate vibes express. Kaya hello-hello po sa mga kaka-turn on pa lang ng kanilang mga radyo. At hello-hello rin po sa mga kakabisita pa lamang sa ating online streaming site.

0: sa yugtong ito ng ating biyahe. Eh dito tayo nagpapatugtog ng mga awiting umiikot sa iisang tema. Ay, joke lang, maya-maya pa pala yun ka-expressmate. Ang nais kong sabihin, eh dito tayo nagpapatugtog ng mga awiting requested ng ating mga ka-expressmate. Yan, mapapamali pa yung daan natin eh. Anyway, ayan, so meron lamang tayo dito ang konting anunsyo. So magkakaroon po ng first ever Bicolandia Interchurch Bible B Competition. Ito po ay gaganapin sa December 5, 2026 from 10 a.m. onwards. Po ay gaganapin sa Paga Retreat Center, Panikwason, Naga City. And we invite the Christian community from Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, and Catanduanes to join. Yun dahil ang grand prize nitong event na ito. Yun. Ay, meron pala silang grand prize and other trophies or may mga iba pang bagay na pwedeng mapanalunan yung mananalo dito, no? For more details and information, you may visit the official Facebook page of Paga Retreat Center. Diyan nyo po malalaman yung mga detalye such as who can join, the objectives, the mechanics, and meron din po itong registration fee as well. So please visit Paga Retreat Center sa kanilang Facebook page for more details. Yun! And hello-hello rin sa mga tagapakinig natin dyan at mga supporters, no, sa Paga Retreat Center. Hello-hello po. Shout-out po sa inyo. And ayun na nga ka-express mate. Kung may nais kang mapakinggang awitin, i-text mo na yan sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment ka sa ating Facebook page kanina. Kanina eh, meron po tayong Facebook Live dyan. Pero don't worry dahil nakaantabay pa rin tayo on FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. At pwede ka rin mag-message sa ating Carian's Official GC kung nais mong marinig ang iyong paboritong awitin. Kaya ano pang inaantay nyo ka-express mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil magpapatuloy or nagpapatuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBCB Call Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Roots on Request.

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: At tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the ultimate vibes express. Yes, eto na nga ka-express mate. Ang yugto ng ating biyahe na kung saan tayo ay nagpapatugtog ng mga awiting umiikot sa iisang tema. Yung kaninang muntik na nating madaanan, eto na yun talaga ka-express mate. Pero bago ko kayo bigyan or bago ko i-reveal ang ating tema ngayong gabing ito, syempre bibigyan ko muna kayo ng mga hints kung ano ang magiging tema natin. May mga bagay talaga sa buhay natin na kung ano yung hindi natin gusto, yun pa yung nangyayari. Sometimes, yung mga bagay din naman talaga na ginugusto natin, yun pa yung nangyayari sa iba. But I hope hindi ka ma-discourage ka express mate, no? Dahil siguro dahil sa kaka-focus mo sa iba, hindi mo na namamalayan that the Lord was already doing things in your life. Na minsan yung hindi pa nga, yung hindi mo pa inask na kailangan mo, yun pa yung ginagawa ng Lord sa buhay mo. Sabi nga nila, no, there's a difference between the needs and the wants. And may mga bagay din na hindi mo alam na kailangan pala sa buhay mo. Pero dahil nakafocus ka sa iyong wants, hindi mo namamalayan, no? Pero let me ask you one thing, ka-express me. What do you want? Ano bang gusto mo? Minsan, it takes us a lot of time para masagot yung tanong na yan. Sa sobrang dami ng gusto natin, hinahirapan tayong isum up lang ito in just a few words. Kaya bilib ako dun sa mga tao na pag tinanong mo ng gantong question, may isang sagot talaga silang maibibigay. I want this. Pero mas nakaka-challenge yung sunod na question, no? Anong plano mo to get what you want? Doon na. Doon na sila nahihirapan. Pagdating naman sa relationships, yan, ano ba yung gusto mo, ka-express mate? Ikaw ba, has it ever happened that someone wanted you as well? Nakakilig naman, no? That you're already and you're also wanted. Hindi wanted na ano, na may ginawang krimen. Wanted, ibig sabihin na someone desires you. Someone wants you. Yun. Kung feeling mo, no one wants you, dyan ka nagkakamali ka-express mate. Because all this time, someone out there has been chasing you. Someone out there is wanting your whole heart. Pero sa sobrang kaka-chase mo sa sarili mong wants, hindi mo napapansin. Di ba? Kaya sana, let's also dedicate our hearts to the one who wants it the most. Ang ating Lord, syempre. And yes, tama ka dyan ka-express mate. I'm talking about want. Gusto. Minsan hindi naman ito nasusunod. Pero the thing is, let's assess kung ano nga ba talaga yung mga bagay na ginugusto natin. Kung tama ba ito sa buhay natin o hindi. Naway paalalahanan tayo ng mga awiting mapapakinggan natin. Kaya ano pang inaantay nyo? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY FM. Kaya tara, sakay na!
1: Theme Tracks.

FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. Maraming salamat ka Express Mate sa inyong pagsama sa akin sa biyaheng ito. Pasalamatan rin natin si Don Alfonso Apinado na sinamahan tayo sa ating technical side. Palagi niyong tatandaan that the road may be long, but His grace will carry you on. I will be seeing you soon. Ingat sa biyahe. God bless and bye-bye.

greater love than the love found in Jesus.

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Time check, 6:29 in the evening.
1: Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Magandang gabi po sa ating lahat. Kayo po'y nakikinig sa FEBC Bicol KR104.3 The Way FM. Ito po ang programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Kasama niyo po si Coach Edsel ng Good News Christian Fellowship at kasama din natin sa technical si Don Alfonso. Samahan niyo po kami sa loob ng 30 minuto para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon as we conclude our day. This is the last program of KR104.3 The Way FM. We started at the 5 o'clock in the morning and will end our broadcast at around 7 o'clock po. Ano po? At napakagandang sinimulan po natin yung program natin dito with Marhay na Barreta na Salita ng Panginoon. And tatapos pa din tayo sa Salita ng Panginoon. It is just likely what Joshua said in sa kanyang libro that to meditate the Word of God day and night. Hindi natin makalimutan. Kaya kaibigan, welcome sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Kung kayo po ay nakikinig sa radio, tayo po ay nasa FM band sa 104.3 frequency. Ano po? Kung kayo po ay nasa daan pa or nagda-drive, eyes on the road, and your ears sa ating car stereo. Ano po? At ingat po tayo. At medyo umuulan po. Ano po? At you can, of course, to some na nagko-commute pa uwi pa, you can listen to your cell phone. Ano? Kung may data naman po kayo or may internet, you can watch us sa ating social media platforms. Ano po? Sa ating Facebook page, FEBC Bicol, KR104.3, The Way FM. Kung hindi ka pa po nakapag-like or nakapag-follow, maganda po i-follow po natin para every time po na ating mga posting, of course, our regular programs na live ay nasusubaybayan po natin. And all throughout the day, kung ikaw po ay nakatutok sa ating station, ay para kang nag-attend ng discipleship in a ways, in a practical ways that we can see that the Word of God, or until, of course, ang yung goal naman natin ay until all have heard. Ano po? And of course, tayo po simultaneously napapanood sa ating YouTube channel sa FEBC Bicol KR104.3 DWAYFM. Huwag lamang kalimutang mag-subscribe, mag-like, hit po natin yung notification bell para every time I posting, you can update. You can, of course, if you have a smart TV, pwede nyo pong mapanood sa YouTube, ano po, at malaki, ano po, yung screen nyo po, yung monitor nyo po, habang kayo po yung nagluluto, if you're nasa bahay na, or habang nagpapahinga dahil sa maghapong trabaho, ay pwede nyo pong panoorin. Kaysa naman makinig tayo ng mga balitang nakakadismaya. Ano po, suggestion lamang po. Kaya of course, you can comment ng, sa ating Facebook Live ng mga concern nyo. Especially if you have something you want me to pray for you. On our second part of this program ay mananalangin po tayo at isama po natin yan. Of course, if you want to greet somebody else, pwede naman if we still have time. Mababanggit po natin, but I cannot promise. But today, tonight, mga kaibigan, napakagandang habang anuman po ang ginagawa nyo ay please lend me your ears para sa salita ng Panginoon. Okay po, at of course you can listen also sa ating online streaming. Ito pong kung meron po kayong data at you want the radio quality sounds and of course the songs, kasi syempre yung kanta pong ipa-play po natin dito ay hindi mapapanood sa social media because of some restrictions. Na po, pwede po sa online streaming. I-type nyo lamang po sa inyong browser, sa inyong URL. Ano po itong bit.ly/thewayfm. bit.ly/thewayfm. At kung gusto niyo naman po mai-add sa GC ng Carians Official GC, ano po, dati yung Carians sa buong earth, ngayon po ay Carians Official GC, ay magsabi lamang po kayo at i-add po tayo ng admin natin dito, mga kasamahan po natin na full-time staff dito po sa Care 104.3 The Way FM. Ano po? At of course, to start with, kaibigan, ito pong pag-usapan natin ay of course, to sum this ay kinuha po natin sa booklet na binigay sa atin ng ating butihing pastor, the
consultant po ng Philippine Bible Society, isa sa mga translation consultant ng Philippine Bible Society, ito pong Obedient Discipleship na by Dr. Ronil Arevalo. Ano po? At soon ito po ilalabas na din po sa market sa ating mga Christian bookstore. Maganda po sa discipleship, maganda po sa, especially if you're a leader, you're handling a discipleship or mga Bible studies, maganda po ito kasi punong-puno po siya. Even the background of the text nandito na po. Ano po? At of course, mayroon siyang mga practical takeaways. At napakaganda po na samahan niyo po ako dahil sa mga kaguluhan na nangyayari ngayon, mga nakaka-dismaya. Ano po? At ang pag-usapan po natin ngayon, of course, ay pinagmagatan po natin, let me just see, United by Obedience. United by Obedience. Napakalungkot po ang mga nangyayari sa atin sa kasalukuyan. Ngayon po, ano, lalo na sa ating government, spite of the emergencies na nangyari. So, maganda pong pag-pray din po natin, lalo na sa Mindanao part, ng napakalakas pong lindol. Na po, at maraming din pong buhay na nasawi. No, pag-pray po natin. And aside from that, yung kaguluhan po sa Senado, sa ating mga leaders na supposedly sila po yung mag-unite sa atin, na magkaisa yung bansa, ay minsan ay nakakadismaya nata hindi na natin maintindihan kung sino ba talaga at alin ba talaga yung tama or yung totoo or sabihin natin yung legal. Ano po, sa maraming usapin sa social media, nakakasira ng banks, nakakasira ng araw. At seemingly, ano nga ba ang paraan para ma-unite po tayo? Is it something na yung isa ay kailangang magparaya for the sake of unity? Or yung isa naman ay just ano, step down or something like that? Or kailangan bang ipaglabang legal para magkaisa lamang? Maraming mga usapin, ano po, at the more na we really need to kneel in prayers sa mga nangyayari po sa atin. And of course, this is not new. If you're reading the Bible, ay talagang we are in the last days at talagang mga may nangyayaring mga kaguluhan. Pero bilang isang mananampalataya, bilang sinasabi nating tayo po ay naniniwala, nananampalataya sa ating Panginoong Hesus bilang ating Diyos at tagapagligtas, bilang isang quote-unquote Kristiyano, bilang isang mamamayang may takot sa Diyos. Ano nga ba ang take natin sa ganitong pangyayari? Saan ba ito pahantong? At paano nga ba, ano nga ba ang paraan para tayo ma-unite? Alam niyo po, the time that Jesus is nearly darating na sa persecution, no po, at prinipir niya nga po ang kanyang mga alagad, especially the 12 apostles, 11, ano po, na sa mangyayari sa kanya at maging sa kanila during the time of persecution. Kumbaga, binakunahan na po ng Panginoong Jesus ang kanyang mga alagad back then, at prinipir niya ang kanilang puso. Kaya nga sa chapter 16:33, yung famous na mababasa natin, na sinabi ng Panginoong Jesus, "In this world we will have troubles." Isang warning sa mga believers, sa mga alagad niya back then, na hindi sila exempted. Pero siya po yung nagbigay ng assurance. Sabi niya, "But take heart, take courage, I have overcome the world." And dito nga sa chapter 17 ng John, babasahin natin, ito po yung panalangin ng Panginoong Jesus. Ano po? At ito po'y sinasabi ng mga Bible scholars nga the high priestly prayer ni Jesus, especially to His apostles, to His disciples, and the future disciples. Ano po, ang panalangin niya sa Ama sa Langit. At ito po'y hinati actually sa tatlo. Una, yung prayer niya para sa sarili niya. Pangalawa, para sa mga disciples na pwedeng mangyari. At pangatlo, sa mga future na mangyayari sa mga tagasunod niya po. At
sa specifically in verse 9 to 11, ito po ay patungkol sa usapin na kaugnayan ng disciples sa sanlibutan. Yan po, at basahin ko po ang text po natin ngayon sa John chapter 17 verses 9 hanggang 11. Ito po yung pakasabi, I'm using the Pinoy version. Papunta na ako ngayon sa inyo, particularly Jesus is praying sa kanyang tatay. Sabi niya, papunta na ako ngayon sa inyo, wala na ako sa mundo, pero nandito pa rin sila. He's pertaining to the apostles. Tapos sabi niya, pero nandito pa rin sila. Amang banal, ingatan niyo po sila gamit ang kapangyarihan ng pangalan niyo, ang pangalang binigay niyo sa akin para magkaisa sila gaya ng pagiging isa natin. Dito lamang po tayo magpo-focus. Of course, sa mga una, ang sinabi niya sa 9, pinagpipray ko sila, hindi para pagpray ang mundo, pinagpipray ko ang mga taong binigay niyo sa akin kasi sa inyo sila. That's verse 9. And 10, ang lahat ng nasa sa akin ay sa inyo at ang lahat ng nasa inyo ay nasa sa akin. At paparangalan ako dahil sa kanya. Ito po pertaining yung prayer niya sa mga apostle. At yung sa 10, dito din pinakita yung equality ng anak, Jesus Christ, at ng ama. And the same way, yun po yung paka-illustrate. Now, sa 11 po, ito po yung unity ng sinasabi ng Panginoong Jesus. Hiniling ni Jesus ang patuloy na pag-iingat ng ama sa mga disciples, sa mga darating na persecution at paghihirap ng kanilang mga dadanasin. Babalik na siya sa ama, samantalang maiiwan niya ang mga alagad. Ang title na ginamit nga ni Jesus sa kanyang ama dito po, particularly in verse 11, ay Holy Father, banal, amang banal, or sa Grego po, ito po ay Pater Hagiae. Pater, of course, Father, Hagiae, or from the word Hagios, or banal. This is a vocative and, of course, second person, third person. Second. Now, ang sabi po dito, ay dito lang matatagpuan sa prayer na to. Kasi in the first verses ng chapter 17, yung 1 to 5, in-address ni Jesus ang Ama sa Langit as Father lang po. Pero sa verse 25, in-address ng Panginoong Jesus, ang Ama sa Langit is as the Righteous Father. Pero dito po, particularly in 11, in-address niya po as Holy Father. And something to do with the contrast with what the world is doing, yung kasamaan ng mundo at yung kabanalan ng Panginoong Jesus, ay yung Panginoong Ama sa Langit. At dito din natin makikita na yung petition na ginamit ng Panginoon, sabi niya, sa Ama sa Langit, yung prayer niya, naingatan ang kanyang mga alagad. Sa Grego po, ito po ay tereson. From the word po, tereo. Ang gustong sabihin po, to keep, to protect, or to preserve. Alin? Yung mga alagad niya po. Ito pong idea ng pagdepensa ng Diyos sa mga disciples niya po. At of course, nang gamit ang pangalan ng Panginoon, Onoma, yung kapangyarihan ng Diyos na nirinibil sa pamamagitan ni Jesus Christ. At ito po ay nire-represent ng pangalan na authority ng isang tao. Of course, si Jesus Christ, ang Ama sa Langit. Ang unity pong pinapahayag or pinapahiwatig ni Jesus sa verse na ito ay hindi po yung sapilitang pagkakaisa na pinipilit ng isang tao. Pares nung paano kaya natin to mapag-iisa ang ating mga mambabatas para once and for all ma-address yung dapat i-address. Kundi ang unity na pinapakita dito, ang pagkakaisa ng ama or ng anak sa ama. The unity of the Son and the Father. Kaya nabanggit dito ng Panginoong Jesus na yung kaisa niya, yung siya mismo at yung ama. Ang unity na binabanggit ni Jesus ay pagkakaisa, nagkaanib
ng church yung mga tinawag na nagmumula, of course, sa bagong kaloob na buhay. Ito yung sinasabi ni Paul, that anyone is in Christ is a new creation. Ito yung pagkakaisa, unity, ano po, ng mga disciples or yung mga believers or yung mga tagasunod. Ang pagkakaisang ito ay nakabase sa kanilang common love. Ano ba yung common love? Common love kay Kristo at sa kapwa habang hinaharap po nila ang kanilang kaaway or yung sanlibutan. The one that they will persecute them. Ano po? At ang model ng pagkakaisang ito, ang pagkakaisa ng ama at anak na nireveal na kanila na di masukat na pag-ibig sa isa't isa na nahayag din sa perfect obedience ng anak. Yan po yung laging sinasabi ni Jesus sa lalo na sa Gospel of John. Ano po? That the God of Father sent him. At siya po yung representation ng Ama sa Langit at ang kanyang obedience. At dito din makikita natin na yung tunay na unity na gustong sabihin po dito ni Jesus, ng pakikipag-isa niya at pagsunod sa Ama ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun lang po yung tanging paraan ng pagkakaisa at yun po yung gusto niyang mangyari sa mga disciples niya, sa mga mananampalataya, sa mga tagasunod niya. Nang tanging ng pagmamahal or obedience ng pinakita ng Panginoong Hesus sa mga disciples niya, yung obedience niya sa Ama sa Langit. Yun lang yung tanging paraan ng kanilang pagkakaisa, yung common love na sinasabi. Ano po? Na yung will ng Father at pagsunod ni Jesus ay ang nagtali or nagbigkis sa kanila sa isang tunay na di mahahating unity. Kaya obedience po ang paraan. Not for the sake of argument, hindi po kung sino yung tama, hindi po kung sino yung maraming kaanib, kaalyado, sino yung maraming supporters, ano po, kundi ito po ay yung pagkabigkis ng obedience ng Ama sa Langit at yun po yung gustong ipakita ni Jesus. Ang unity, ang prayer ni Jesus para sa iglesia na maranasan ito sa unity ng Ama sa Langit. Kaya nga yun yung pinapakita ng Panginoong Jesus, yung common love. Hindi ipinipilit kusa itong lumalabas dahil sa sinusunod ng church ang command na to love Jesus. Yan po ang naisin ng Panginoon. Yan po ang prayer ng Panginoong Hesus sa Ama sa Langit. Linalapit niya po ang kanyang mga alaga na iiwan niya for a while. And yung palapit na parating na persecution, yung pagpapasakit sa kanya. Kaya yan po yung prayer ng Panginoon din sa ating mga mananampalataya. Even sa Book of John, ano po yung mga letters ni John, laging nababanggit doon yung pagkakaisa, yung pagmamahalan. Kasi it's an insult to our God na yung mga anak niya, yung mga alagad niya, ay hindi masunod yung example na pinakita niya when he was here on earth at sinabi niya po sa kanyang gospel. Ano po yung pagkakaisa? Kaya sa panahon ngayon, it's not that kung sino po yung tama. It's not anymore relevant kung, lalo na sa mga nangyayari po ngayon, ano, kung sino yung mas marami, maraming kaalyado. It's not anymore relevant na kung sino po yung maraming supporters. Kundi ito po ay yung pagsunod sa Panginoon and unity will just follow. Sa mga nangyayari po sa atin, at of course tayo po aminin man natin sa hindi, mayroon tayong mga kanya-kanyang leaning, may kanya-kanya tayong interpretasyon, may kanya-kanya po tayong pinapanigan. Ano po, but you don't have to broadcast it, ipaglaban po natin. Instead, you just follow
the example of Christ, yung obedience, yung pagsunod sa Panginoon. Kasi it will shape our character. It will guide us, will lead us, enlighten us. It will guard our hearts to the worries that we have sa mga mangyayari. Sa mga preference po natin, iingatan ng salita ng Panginoon, yung pagsunod natin sa kanyang kautusan, will guard our minds, our thoughts, and our actions. Kung pupunuin po natin ang ating mga puso, yung mga bagay na makalangit, mga bagay na patungkol sa prinsipyo ng Bible. We don't have to, ano po, alam niyo po yun, napiliti na magkaisa. Kundi magkaisa muna tayo, makiisa muna tayo sa Panginoon. God would reveal to us His will. Yun naman sabi ni Lord eh. Ano po, na we transform by renewing of our mind, we will know the will of God, what is pleasing and perfect, sabi ni Paul sa Romans. Kaya kaibigan, mas kailangan nating lumuhod sa mga panahong ito at hanapin ang mukha ng Panginoon sa mga pangyayari, and God will really reveal to us His will at yung pinapagawa niya po sa atin. Huwag po kayong alis, babalik po ang Tanglaw sa Daan ng Buhay pagkalipas lamang ng isang awitin. At kung ikaw naman po ay nasa social media, makakapanood ka po ng isang video patungkol sa ating istasyon. Babalik po ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon o Diyos, aming amang banal, kami po'y lumalapit sa inyo na may kababaang loob. Kinikilala ang iyong kapangyarihan. Kinikilala o Diyos ang iyong katapatan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-unawa, ang iyong sovereignty o God. Sa mga sitwasyon na mayroon po kami, personal man, concern Lord sa aming pamilya, relationship, sa bansa po namin o God, kami po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Kinikilala na we are very limited and we need wisdom from you, O God. Salamat, Lord, sa salita niyo na aming napag-aralan ngayong gabi. Nang tanging pagsunod lamang po namin sa iyo, ang pakikipag-isa namin po sa inyo, paraan, Father, O God, that you may reveal what is true, what is noble, what is righteous, ano po ang kailangan, totoong kailangan po namin. Kaya tulungan niyo po kami that, Lord, we may handle the truth that's coming from your word correctly, with diligence, and with application, Panginoon. Na, Lord, sa mga nangyari sa aming paligid, O God, sa nangyari sa loob ng aming bahay, sa aming tahanan, sa relationship ng mag-asawa, mga anak at magulang, sa trabaho, sa negosyo, ano man po, O Diyos, ang kinakabalan po namin. Alam po namin, O God, tanging sa pagsunod niyo lamang po namin sa inyo, lahat ng bagay ay may ilalagay sa ayos. Of course, Panginoon, alam po namin that there will be challenges, Panginoon. Pero dalangin namin, Panginoon, na samahan niyo po kami at, Lord, gabayan niyo po kami. Na huwag po kaming madistract sa mga bagay dito sa mundo, kundi makafocus po kami sa mga bagay, O God, na may kinalaman sa iyong kaharian. We want to please you, O God, not the people around us, kundi ikaw, Panginoon. Because we know if we please you, everything else na gagawin namin would matter to you. But if we please others before you, everything else that we will do wouldn't matter, Panginoon, sa inyo. Kaya salamat. Dalangin namin, Lord, ang mga kasama po namin ngayon na nakikinig at nanonood sa pagsama po sa salita nyo. Salamat sa buhay ni Ezekiel. Salamat sa buhay ni Pastora Annabel Lagria. Salamat sa buhay ni Lolo Tony Dispabiladeras. Sina Ate Eden de Chavez dyan po sa Bagong San Roque sa Santo Domingo. Salamat, Lord, sa buhay ni Best Banta dyan po sa Romania. Dalangin po namin ang iyong patuloy na pag-iingat po sa kanya sa pagsama sa araw-araw, lalo na sa mga panahon ng kanyang pangungulila sa mahal niya sa buhay dito sa Pilipinas, Panginoon. Samahan niyo po siya at palakasin lalo espiritual, na walang ibang masumpungan sa mga panahon ng mga challenges, kundi ang salita niyo, Panginoon. Salamat sa bawat isang aming mga tagapakinig at tagapanood. Alam niyo po ang kanilang mga hiling. Alam niyo po, O Diyos, ang kanilang tangis sa iyo, O God. At Lord, we know that hindi niyo po sila bibiguin. Salamat, Lord. Minsan pa, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagtangi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Napapanood, napapakinggan niyo po araw-araw mula alas 6:30 ng gabi hanggang alas 7. Kasama niyo po si Coach Edsel ng Good News Christian Fellowship dyan po sa San Antonio, Santo Domingo, Albay. At kasama din natin sa technical si Don Alfonso. Magandang gabi po and God bless us all.

Mayroong ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573 o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay.

At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita, at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng marahay na bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Good morning, good morning. Isa na naman pong pagpalang umaga sa iyo kaibigan, sa iyo kakaryan, kasama ang iyong mga mahal sa buhay at kapamilya sa inyong mga tahanan. O kung ikaw man ay nasa sasakyan na, papasok na sa iyong trabaho o sa iyong workplace, ingat lang po sa iyong pagmamaneho at salamat sa iyong patuloy pa rin na pagantabay dito po sa programang Mabungang Panalangin na way patuloy tayong gabayan ng Panginoon. Ito po ang CARE 104.3 The Way FM, ang himpilan ng FABC dito sa Kabikulan, member ng KBP. Sa pangalan po ng ating mga technical men, sa pangunan ni Kuya Jun Pinado at ang kanyang kasamang si Kuya Mon Diaz, ito po si Pastor Abel Manzanilla, ang iyong regular na nakasama every Wednesday dito po sa Mabungang Panalangin. You can contact us and send your greetings, lalo na ang inyong prayer concern sa mga numbers na 0998-843-0573 at sa ating FB Live na inyo pong matunghayan sa FB page ng himpilang ito, ang FABC Bicol Care 104.3 The Way FM. And sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol dash Care 104.3 DWAYFM. At sa online streaming naman, saan man kayong panig ng mundo, good morning sa inyo, good afternoon or good evening, or good day. You can contact us dito po sa bit.ly/TheWayFM. Yan po ay sa online streaming. And of course, sa Messenger naman, kung kayo po ay hindi bakabahagi ng ating GC, you can let us know. Dito po sa FB page, you can send your comments and sabihin nyo lang na nais nyo maging kabahagi ng latest update at maging member ng ating GC na kung saan ito nga ang Carrion's Official GC. Sa pagkakataong ito, tayo po ay magnilay-nilay muna ng salita ng Panginoon. Tayo po ay titingin sa isang talata and then after that ay makapakinig tayo ng isang magandang musika and then tayo po ay magpo-proceed sa pananalangin sa pangunguna ni Ate Chi Luna. Akin pong babasahin ang isang talata mula sa 1 Peter chapter 4 verse 19. Ang sabi po sa ESV, therefore let those who suffer according to God's will entrust their souls to a faithful Creator while doing good. Sa magandang balita Biblia, sa unang Pedro talata, kabanatang 4, talatang 19, kaya nga ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita sa umagang ito. Allow me to entitle this devotion na Facing Suffering. Facing suffering. Hindi po natin maididenay ang katotohanan na kahit tayo ay mananampalataya na, tayo man ay nagsusunod na sa Panginoon o tayo man ay nagsiserve na sa Panginoon, ay nandiyan pa rin ang suffering. Dahil tayo nga ay nasa mundong ito, hindi lang mundo na may suffering o puno suffering, but ito po ang mundong ito ay temporary lamang. And ito po ay kasama sa fallen. And we are living in a fallen world na kung saan ay puno ng suffering. At para sa akin ay inaalaw ito ng Diyos upang patuloy tayong palalahanan na hindi po ito ang ating pinaka-destinasyon. Nakakalungkot na may mga ilan na kahit mga mananampalataya na the way they see their Christian life o this world that we are living in ay parabagang ito na yung pangwalang hanggan natin na kung saan we are trying to live perfectly, no? We are trying na
tayo ay mamuhay na parang wala nang dapat na suffering, wala na dapat na mga di na dapat tayo maghirap, kundi lahat tayo ay yumaman, lahat tayo ay makaiwas sa anumang kahirapan. Well, napakaganda po yung ng kaisipan na yun. But we cannot deny the fact that we are living sa mundong ito na kung saan ay talagang may suffering. Kaya nga sa talatang ito nating binasa, nandito yung pagbibigay linaw ni Apostle Pedro na sa ating buhay ay kahit tayo ay mananampalataya na ang suffering ay kabahagi ng ating buhay. Ang kaibahan nga lang na tayo ay mananampalataya na may purpose ang Panginoong Diyos kung tayo man ay naharap sa mga suffering na ito. So when we face suffering, ang challenge po sa atin dito na ating nabasa at ating napakinggan sa 1 Peter chapter 4 verse 19 that let those who suffer according to God's will entrust their souls to a faithful Creator while doing good. So kahit nga po tayo ay namumuhay sa kalooban ng Panginoon, ay hindi pa rin tayo exempted sa suffering. Ngunit may inspirasyon, may hamon sa atin ang lingkod ng Panginoong Diyos sa talatang ito. Kung ating pong babasahin sa Tagalog, ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Dalawang bagay ang pinapaalala sa atin at na dapat nating panatilihin when we face suffering. Dalawang bagay ayon dito sa talatang ito. Ano yon? Na tayo ay magtiwala. Magtiwala sa lumikha. Tandaan po natin na ating Diyos na pinagkakatiwalaan ay hindi lang Diyos na ating sinasamba, kundi Diyos na manlilikha. Diyos na, pag sinabing manlilikha, hindi lang siya ang Creator, kundi He is the sovereign God who controls everything. Sabi nga ng isang kanta hawak mo ang beat, pero ang katotohanan, hawak ni Lord ang beat. At tigit sa lahat, hawak niya ang ating heartbeat, kaibigan. Hawak niya ang anumang kukontrolado niya anumang kaganapan dito sa libutan. At maging man sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan na mukhang nakakalito na, mukhang sa iba ay parang nadidismaya na. Well, the truth is, hawak pa rin ni Lord, pati ang ating pamahalaan. Ang ating ekonomiya, ang ating anumang mga suffering, anumang mga challenges na ating kinaharap, anumang pangangailangan, ang ating kalusugan ay hawak ni Lord. Kaya kaibigan, Kakarian, ang sabi nito, magtiwala tayo sa Kanya. Yan po ang unang paghamon sa ating lahat, magtiwala tayo sa Kanya. Kaya kung kayo may katabi, may kasama sa ngayon, sa mga oras na ito, iyong tapikin sa kanyang balikat at iyong sabihan, magtiwala ka lang. Ngayon, pangalawa na nais niyang ipaalala sa atin, magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Magpatuloy sa paggawa ng kung anong tama. While doing what is good, sa ibang translation, keep doing what is right. Bakit daw po? Sa huling statement na nakasabi dito, ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. So, aking pong iiwan ang dalawang panghahamon ito sa ating buhay sa umagang ito, that whenever we face suffering, tandaan po natin that keep trusting the Lord. Pangalawa, keep doing what is good. Minsan, ang ating paggawa ng mabuti ay conditional, ano po? Dahil sa ating mga panghihirap, sa mga dahil tayo nahihirapan na minsan ginagawa natin itong excuse para hindi na tayo gumawa ng mabuti. Hindi ko gusto yung minsan na nai-interview ng mga magnanakaw, mga nahuhuling magnanakaw ay ginawa lang namin ito dahil sa kahirapan. Well, pero marami din ako nakikita ang naghihirap na mas malala pa ang kanilang sitwasyon pero hindi sila nagnakaw. Maraming ganyan. Ibig sabihin, hindi pwede yung maging excuse. Kaya napakaganda itong paghamon sa ating lahat. Keep trusting the Lord and keep doing what is good and what is right. So muli, magandang umaga sa iyo, kaibigan, Kakarian.
at nawa mas lalo tayong ma-inspire ng awiting ito para po sa nakantabay sa radyo at para naman po sa ilang paalala naman po para sa mga nakantabay sa FB Live.

0: Sa pagkakataong pong ito, tayo po'y darako sa pananalangin at tayo po'y papangunahan ni Ate Chiluna, ang isa sa mga former station managers ng FEBC Bicol. Good morning po Ate Chi at maaari na po kayong manguna sa pananalangin sa umagang ito.
1: Tayo po'y manalangin, aming dakilang amang Diyos na may bigay ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga pagpapala, physical, mental, emotional, at spiritual blessings. Salamat po sa iyong pangako na ang sino mang sumampalataya kay Jesus at na iyong bugtong na anak ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Yan po ay isang pangako na mabasa namin sa John 3:16. Ngayon ay araw ng Miyerkules. Samahan po ninyo ako sa pagdulog sa ating Panginoon sa pamagitan ng panalangin sa ministry ng FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Maraming salamat, Panginoon. Ginagamit po po ang FEBC Bicol and the whole FEBC network to reach younger generations through radio and different social media platforms. Dalangin po namin na ang bawat message na maririnig nila ay magdala ng pag-asa. Yes, Lord, for those who are, or to those who are discouraged because of problems in life. Kapayapaan din sa mga nagugulumihan ng isip, naghahanap ng tamang direksyon sa buhay. For God's word to be planted in their hearts. Amin din pong idinadalangin ang mga program staff, regular programmers at volunteers sa kanilang daily broadcast sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Pagkalooban mo po sila ng iyong karunungan, bright ideas that will suit to the needs of their audience at physical strength. We also pray for God's provision for the daily operation of FEBC The Way FM and for open doors of partnerships, opportunities. Ang ministry ng FEBC Bicol and the whole network of FEBC ay nagpapatuloy dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya panalangin po natin ang gawain ng FEBC. We pray, Lord, for more stronger broadcast partnership with other agencies, mga simbahan, at government and private organization na may parehong adikain na maglingkod sa community. Idinudulog din namin, Panginoon, ang mga technical staff na siyang namamahala sa mga equipment, sa transmitter, and all areas related to the smooth broadcast operation of FEBC Bicol The Way FM. We pray, Lord, to give wisdom, o pagkalooban mo po ng wisdom and guidance ang FEBC President Sir Luis Miguel Castillo, ang core leadership group, station managers, program supervisors, chief technicians, engineers. At akin pong idinadalangin na you will continue to use FEBC to deliver the good news of salvation to the unreached people all over the world. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: Tuloy-tuloy po tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon na kahit po pala kami mga mananampalataya na ay mayroon pa rin mga suffering na kami kinakaharap at ito ay may layunin ka po sa mga buhay. At nais po nga po kaming patuloy na na gumawa ng kabutihan sa kabila ng mga challenges na itong naming naharap. Lord, tulungan po kaming mas lalo magtiwala sa iyo. Nawa sa aming mga kinakaharap na mga sitwasyong ito, itumanay sa aming mga personal na paghahamon, sa aming mga pamilya, Lord, sa aming mga trabaho, sa aming mga paglilingkod sa iyo. Itumanay ay problema ang relasyon, O Diyos. Patuloy po kami patatagin sa aming pagtitiwala sa iyo, pagpasakop sa iyo. At anuman, Lord, na mga ginagawin naming kabutihan ay tulungan mo po kaming mas lalo pa itong mapagtibay at maging mabunga para sa kapurihan ng iyong pangalan. Lord, salamat sa aming mga tagapakinig na nagsasakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay. Na kuminsan ay many times ay parang gusto nilang sumuko na. Gusto nilang umayaw na, lalo na sa pagsunod sa iyo. Dahil minsan sa kabila ng kabutihan kalang ginagawa, ay may nandun pa rin, Lord, ang mga challenges, ang kahirapan. Lord, na mas lalo po kaming patatagin at ipaunawa mo sa amin ang iyong layunin sa iyong buhay. Salamat, Lord, sa iba yung kalakasan, iba yung pananampalataya, katatagan na pinagkakaloob mo sa aming mga tagapakinig, sa mga breadwinners ng pamilya, Panginoon, sa mga magulang na nagsakripisyo, Lord, sa mga guardians na nagsakripisyo sa kanilang mga anak, sila man ay lola, lolo, tiyahin, tiyuhin, o lalo na sa kanilang mga magulang. At umaging mga kabataan na nagtitiisa ngayon, sa kanilang mga kalagayan, ito man ay sa pag-aaral, O Diyos, o sa kanilang mga trabaho, sa mga working students, I pray. Mas lalo mo silang ingatan at pagpalain, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya na patuloy manatili sa kanila. Salamat sa iyong kabutihan at sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, kaibigan, kakailan sa iyong pagsama sa napakagandang oras na ito at programang itong mabungang panalangin, na kung saan ay hindi lang ikaw ay nakasama namin sa panalangin, kundi ikaw ay naging blessing din. Well, I believe na sa iyong pag-agree sa ating pananalangin ay mas lalong maraming napapagpala at natutugunan ng mga hinaing o panalangin sa umagang ito. Kaya kaibigan, sa pangalan po natin, Chulo, na ating nakasama sa panalangin sa mga oras na ito, and ang ating mga technical men na si Kuya Juno Pinado and Ramon Diaz, ay ito po si Pastor Abel Manzanilla na patuloy nagsabing, ano man ang iyong naging tulog at gising, laman ng isip at damdamin, is a new day, we are alive, at nawa patuloy tayong gabay ng Panginoon. Magkita-kita po tayo sa Sabado sa Walk Through the Bible program. Have a great day. Take care, everyone.

0: Kung nais mong ika'y ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa.
2: Iniwan niya na ako. Ano pa ang saysay ng buhay kung wala siya?
3: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
4: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
5: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
0: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
6: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
7: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Miyerkules, 10 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, nationwide job fair sa araw ng kalayaan, maghahatid ng mahigit 95,000 na trabaho. Dole Bicol may bagong OIC Regional Director. 20 bigas meron na program, bukas na para sa mga minimum wage earner sa Albay. At Tabak Festival sa Tabaco City, simple ngunit makabuluhan. At ngayon po sa mga detalye. Mahigit 95,000 na employment opportunities ang naghihintay sa mga job seeker sa araw ng kalayaan, Hunyo a 12, 2026. Ito ay kasunod ng paglunsad ng Department of Labor and Employment o DOLE ng nationwide job fairs sa abot sa 55 iba't ibang lugar sa bansa, kasabay ng pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Ang naturang inisyatiba ay naglalayon na matulungan ang mga walang trabaho at ang mga underemployed na individual na mabilis ang makahanap ng trabaho at oportunidad na kumita. Hinikayat ni Labor Secretary Francis N. Tolentino ang mga job seeker sa buong bansa na samantalahin ang nasabing oportunidad sa pamamagitan ng DOLE Trabaho Agad Job Fair na isang nationwide hiring initiative na sabay-sabay na isasagawa sa 55 job fair venues simula sa Hunyo a 10, 2026.
1: Baretang Bicolandia.
0: Formal nang winelcome ng Department of Labor and Employment o DOLE Regional Office No. 5 si Attorney Nepomuceno A. Lienyo II na isang CPA bilang bagong Officer in Charge Regional Director. Ito ay kasunod ng turnover ng pamumuno mula sa outgoing Regional Director Imelda F. Gatinao na nabigyan ng bagong assignment sa DOLE Regional Office No. 12 na naging epektibo noong June 4, 2026. Ang pagpapalit ng regional leadership ay formal na isinagawa sa pamamagitan ng isang ceremonial turnover and assumption of office na isinagawa noong Lunes sa RD Zen Hall. Sa nangyaring seremonya, itinanggap ni OIC Regional Director Lienyo II ang symbolic key of responsibility at nagpahayag ng kanyang pangako ng pagsuporta sa mandato at mga pinahahalagahan ng kagawaran ng paggawa. Sa formal na pagsisimula ng kanyang liderato sa DOLE Regional Office 5, siniguro niya ang kanyang commitment sa pagsusulong ng disenteng trabaho, pagtaguyod ng kapakanan ng mga manggagawa, at pagpapalakas ng partnership na makatutulong sa inklusibo at pangmatagalang pag-unlad ng Bicol Region. Binigyang pugay din niya ang pangunguna at ang mga nagawa ni Director Gatinao sa pagkilala sa kanyang mga mahalagang kontribusyon sa rehiyon. Sa ilalim naman ng pamamahala ni Director Gatinao, pinalakas ng DOLE ang mga programa at serbisyo na nagresulta sa mas malapitang kolaborasyon sa mga local government units at partner agencies at ang mas advanced na mga inisyatibo ng labor and employment sa buong Kabikolan. Sa paglipat ni Gatinao sa kanyang bagong assignment, nagpahayag naman ang DOLE Bicol family ng kanilang taus-pusong pasasalamat sa kanya

0: or FDI sa isang Memorandum of Agreement or MOA para sa implementasyon ng programa sa mga lokal na pamahalaan sa lalawigan. Layunin ng programa na maibigay ang abot-kaya at dekalidad na bigas sa mga minimum wage earners, gayon din sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor na saklaw nito. Sa ilalim ng programa, maaaring makakuha ang bawat kwalipikadong benepisyaryo ng hanggang 30 kilo ng bigas kada buwan.
1: Baretang Bicolandia.
0: Tabak Festival 2026, simple ngunit makabuluhan. Simple ngunit makabuluhan. Ito ang paglalarawan ni Vice Alcalde ng Tabaco City na si Glenda Ong Bonggao sa nakatakdang pagdiriwang ng Tabak Festival ngayong taon. Ayon kay Ong Bonggao, napagpasyahan ng pamahalaang lungsod na bawasan ang pondo ng pagdiriwang mula sa dating 18 million pesos at ibaba ito sa mahigit 4 na milyong piso na lamang. Anya ito ay bilang pagtugon sa kasalukuyang krisis at mga kalamidad na nararanasan ng mga mamamayan. Ipiniliwanag din ng Vice Alcalde na malaking bahagi ng mga aktibidad ay pangungunahan ng mga opisyal ng barangay at ng mismong komunidad dahilan upang maituring ang Tabak Festival ngayong taon bilang isang pagdiriwang ng komunidad. Sa halip na 11 araw, 3 araw na lamang nagaganapin ang Tabak Festival. Isasagawa ang selebrasyon sa Hunyo 15 para sa mga upland barangays, June 18 para sa mga island barangays, at June 22 naman para sa mga mainland barangays ng lungsod.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, nagsagawa ng PRESCON ang National Authority for Child Care or NACC bilang bahagi ng pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week or AACCW 2026. Kasama sa mga pangunahing isyu na tinalakay ay ang mga isyu na nakakaapekto sa mga bata, pamilya at child protection sa Pilipinas. Dagdag pa ang mga diskusyon tungkol sa solo parent adoption, kasama ang mga pagnanais na i-address ng online baby selling, mga concern na may kinalaman sa Birth Rectification Act o SIBRA, at mga inisyatiba sa pagsuporta sa mga karapatan at pangangalaga sa mga batang napulot sa lansangan. Ang AACCW 2026 ay nagsimula noong Lunes, June 8 hanggang June 14, at may mga aktibidad sa buong bansa kasama na ang 4th Bisikleta and Fun Run for a Cause, public information campaigns, at advocacy initiatives na nakasentro sa karapatan ng mga bata na lumaki sa isang mapagmahal na pamilya.
1: Baretang Bicolandia.
0: Nakapagtatag ng isang food buy and sell enterprise ang Pamilyang Aasenso Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa Malinaw, Albay. Ito ay sa tulong ng 240,000 pesos na seed capital mula sa Department of Social Welfare and Development or DSWD Bicol. Ayon sa DSWD Bicol, ang pondo ay inilaan sa pagsisimula ng negosyo na nagbebenta ng iba't ibang pangunahing bilihin, kabilang ang sariwa at process ng mga produktong lokal na nakatutulong sa kabuhayan ng mga benepisyaryo at sa kita ng mga lokal na magsasaka at producer. Formal itong inilunsad sa Barangay Balading sa Malinaw, Albay sa pamamagitan ng isang ribbon cutting ceremony na pinangunahan ng DSWD Bicol katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office or MSWDO. Bahagi ito ng patuloy na implementasyon ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD Bicol na layuning suportahan ang mga organisadong grupo sa pagpapatayo ng matatag na kabuhayan.
1: Baretang Bicolandia.
0: Baretang Muling ipinamalas ng Police Regional Office

0: 5 sa pamamagitan ng Polangi MPS ang dedikasyon nito sa paglilingkod sa mamamayan. Ito ay sa pamamagitan ng matagumpay na pagsasagawa ng community outreach activity para sa Agta Tabag Non-Indigenous Peoples or IP Community sa Barangay Lourdes, Polangi, Albay, Kamakailan. Humigit kumulang 30 pamilya mula sa Agta Tabag Non-IP Community ang naging benepisyaryo ng iba't ibang gawaing pangkomunidad. Ito ay katulad ng dialogo at kumustahan, storytelling activity para sa mga kabataan, pamamahagi ng school supplies at pagbibigay ng masustansyang pagkain. Ang inisyatibong ito ay parte ng malawak na implementasyon ng PNP-focused agenda, partikular sa larangan ng community engagement, kung saan patuloy na ipinalalakas ng kapulisan ang pakikipag-ugnayan sa mga komunidad, kabilang mga indigenous people. Ito ay upang matiyak na ang mga serbisyong pampubliko ay naaabot maging ang mga nasa malalayong lugar. Sa pamamagitan ng direktang pakikisalamuha at pagtugon sa kanilang mga pangangailangan, higit na napagtitibay ang tiwala ng mamamayan sa kapulisan at napapalakas ang partisipasyon ng komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, puspusan na ang paghahanda ng pamahalaang lokal ng Albay para sa nalalapit na pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan at 67th anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod ng Legazpi sa Hunyo 12, 2026. Pangungunahan ang selebrasyon ng PGA at pamahalaang lungsod ng Legazpi na may temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Magsisimula ang pagdiriwang sa banal na misa dakong alas 6:30 ng umaga sa St. Gregory the Great Cathedral. Susundan ito ng parada ng military troops mula sa Villamor Subdivision patungong Albay Capitol dakong alas 7:30 ng umaga. Gaganapin naman ang programa dakong alas 8 ng umaga sa Peñaranda Park. Samantala, isasagawa naman ang wreath laying ceremony sa alas 10:30 ng umaga sa City Hall Compound bilang bahagi ng paggunita sa Charter Day ng Legazpi.
1: Paretang Bicolandia.
0: Matagumpay naman ay isinagawa ng pamahalaang lokal ng Albay ang Child Development Workers Week Convention na ginanap nitong 8 ng Hunyo sa Albay Astrodome. Sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office, umabot sa 850 ang dumalo na child development workers, guro at mga teacher aides mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Tampok sa aktibidad ang temang mga child development workers, haligi ng maagang edukasyon gabay sa matatag na kinabukasan ng kabataan. Kinilala rin ang mahalagang kontribusyon ng mga child development workers bilang katuwang ng pamahalaan sa pagtataguyod ng early childhood care and education sa lalawigan ng Albay.
1: Paretang Bicolandia.
0: Mas pinaigting pa ng Police Regional Office 5 o PRO 5 ang seguridad kaugnay sa pagpapatuloy ng Rodeo Festival sa Masbate. Ito ay sa ilalim ng pamumuno ni PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda. Para mapalakas ang kaligtasan at seguridad sa nasabing pagdiriwang, naging mahigpit ang koordinasyon ng PRO 5 sa mga stakeholders at pinakilos din ang mga sektor at grupo na magpapalakas ng kanilang pwersa. Ang naturang inisyatiba ay bahagi ng commitment ng PNP sa kanilang focused agenda, partikular na ang pagpapalakas ng operasyon ng pulisya, partikular ang Enhanced Managing Police Operations or EMPO framework. Ang PRO 5 ay nananatiling nakatuon sa pagsisiguro ng ligtas at mapayapang pagdiriwang ng naturang festival para sa bawat isa.
1: Paretang Bicolandia.
0: aabot sa halos 14,000 na incoming grade 12 senior high school students sa probinsya ng Albay ang inaasahang makikinabang sa Provincial English Language Proficiency Program o PELPP sa Albay. Ang bagong inisyatibong ito ng Albay Provincial Government ay naglalayo na palakasin ang kakayahan ng mga estudyante sa paggamit ng lengguaheng Ingles sa mga public schools. Ang naturang program ay inilunsad ng Provincial Education Department sa pangunguna ni Dr. Jeremy A. Cruz. Ang naturang inisyatiba ay naglalayo na mas maging mahusay pa ang communication skills ng mga estudyante para ihanda sila sa mas mataas na antas ng kanilang pag-aaral at pagtatrabaho sa hinaharap. Kaugnay nito, nakipartner ang Provincial Education Department sa Department of Education at Effecta Education Group. Ayon kay Effecta Education Group Philippines Program Manager Patrick Owen de Guzman, ang nasabing platform ay gagamit ng artificial intelligence para makapaghatid ng personalized English learning habang susuportahan naman ang mga guro at ihahanay ito sa curriculum ng DepEd. Ayon pa kay de Guzman, ang nasabing programa ay nagpapakita ng adikain ng probinsya sa inobasyon ng edukasyon at pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang naturang technology-assisted platform ay nakadisenyo na tulungan ang mga estudyante sa kanilang pagbabasa, pagsusulat, pagsasalita at comprehension skills sa pamamagitan ng mga leksyon na tugma sa pangangailangan ng bawat estudyante sa pagkatuto.
1: Paretang Bicolandia.
0: Bukas na ang nominasyon ng Provincial Education Department of PED para sa 24 Bituon Kan Albay Search sa ilalim ng Albay Kadunong Awards. Ang naturang patimpalak ay kikilala sa magagaling na guro at child development worker sa buong probinsya. Nilalayo ng patimpalak na ito na bigyang parangal ang 24 na education champions kung saan ang kanilang mga gawa ay nakatutulong sa pagtaas ng kaalaman at pagpapalakas sa pakikipag-ugnay sa komunidad. Ang naturang patimpalak ay bukas sa lahat ng kwalipikadong guro mula sa pampubliko o pampribadong paaralan sa Albay, ganun din sa mga accredited child development workers sa probinsya. Ang mga nominado para sa outstanding teacher ay dapat permanente o regular teachers na may 10 taon ng paglilingkod, mayroong mataas na performance rating sa nakalipas na 3 taon, at walang anumang pending na kasong administratibo o kriminal man. Ang PED ay tatanggap ng mga nomination forms at mga supporting documents mula June 15 to July 10, 2026, kung saan ang mga nomination form ay pwedeng makuha sa Provincial Education Department. Ang naturang programa ay kikilala din sa 18 outstanding municipal and city teachers at 6 na outstanding child development workers na ang bawat teacher recipient ay tatanggap ng 100,000 pesos at trophy at ang bawat CW recipient naman ay tatanggap ng 50,000 pesos at trophy.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, pinangunahan ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ang Local Disaster Risk Reduction and Management Plan o LDRRMP Formulation Training para sa mga Disaster Risk Reduction and Management Officers mula sa 18 Local Government Units o LGU sa Lalawigan. Layunin ang 4 na capacity building activity nitong Lunes, Hunyo a 8 na palakasin ang kakayahan ng mga DRRM officers sa pagbuo at pagpapaunlad ng kanilang mga lokal na plano pagdating sa disaster risk reduction. Nakatuon ang pagsasanay sa pagpapahusay ng localized planning capabilities ng mga kalahok upang matiyak ang pagkakaroon ng mas sistematiko, maagap at matatag na mga balangkas ng pagtugon sa mga sakuna sa buong lalawigan ng Albay. Ayon sa APSEMO, mahalaga ang pagkakaroon ng komprehensibo at napapanahong LDRRMP upang mapalakas ang kahandaan ng mga komunidad laban sa iba't ibang panganib at sakuna, kabilang na ang mga kalamidad na dulot ng kalikasan at iba pang emergency situations. Sa pamamagitan ng pagsasanay, inaasahang magkakaroon ng unified guidelines sa DRRM planning ang mga LGU, kasabay ang pagpapalawak ng kanilang kaalaman sa risk assessment, preparedness, mitigation, response at recovery planning. Ang katulad ng mga training ay salamin ng pagsusulong ng APSIMO ng mga programang magpapalakas sa kakayahan ng mga lokal na pamahalaan bilang bahagi ng layunin nitong makabuo ng mas ligtas, handa at matatag na mga komunidad sa buong Albay.
1: Mayon Updates.
0: At para naman po sa ating Mayon Updates, patuloy pa rin na nakataas ang Alert Level 3 sa Mayon Volcano at patuloy pa rin na nairehistro ang pagdaloy ng lava sa mga sumusunod na galis sa Basod sa 3.8 kilometers, sa Bunga sa 3.2 kilometers at sa Miisi 1.8 kilometers na may panakanaka at mahinang Strombolian activity. Nakapagtala rin ng 35 volcanic earthquakes kabilang ang 22 volcanic tremors na tumagal ng 1 hanggang 15 o 19 na minuto ang haba. Meron ding 204 na rockfall at 3 pyroclastic density current signals o USON. Nakikita pa rin ang banaag sa tuktok ng bulkan. Meron namang 3,096 na tonelada ng sulfur dioxide flux. Meron ding 1,000 na metrong taas mula sa crater na plume, katamtamang pagsingaw na napadpad sa hilagang silangan. May panandali ang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi naman ito. Samantala, patuloy pa rin pong ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 na kilometrong radius permanent danger zone paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Maaari pa rin maganap ang mga sumusunod na pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak o lava o ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar kung may matitinding pag-ulan.
1: Baretang panahon.
0: At para naman po sa lagay ng panahon, ayon po sa DOST Pag-asa, ang Pilipinas sa kabuuan ay makararanas ng maalinsangang panahon na may pulupulong pag-ulan o thunderstorm. Ang mga pag-ulan ay inaasahan na mas madalas sa bandang hapon o gabi dulot ng southwest monsoon o habagat, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Para naman sa pangkalahatang kondisyon ng panahon, sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas, maasahan ang mas makulimlim na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog dahil sa epekto ng habagat. Sa Metro Manila naman at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan at ang pag-ulan ay karaniwang mararanasan sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms. Sa pagtaya naman ng temperatura sa Luzon, nasa 25 degrees hanggang 33 degrees Celsius, bahagyang mas malamig o maulan sa western section tulad ng Ilocos Region. Sa Visayas naman ay umaabot sa 25 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius. At sa Mindanao, ito ay nasa 25 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius. Dapat po nating tandaan na pwedeng magkaroon ng baha at landslides kapag bigla ang may pagbuhos ng pag-ulan, dulot ng thunderstorms at maaaring magdulot ng flash floods o landslides, lalo na sa mga mababang lugar o malapit sa kamundukan. Ang pag-iral ng habagat ay magdudulot din ng light to moderate na pag-alon sa mga baybayin.
1: Salita ng pag-asa.
0: At para naman po sa ating salita ng pag-asa mula sa Awit 46 verse 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Miyerkules, 10 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapo ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?
1: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
2: Nako, Berto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
1: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
2: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pangalis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
3: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
1: Ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
2: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
3: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
4: The world is changing. Radio connects. When events send us to isolation, radio offers ways to stay connected. Radio speaks to people, but also gives people space to express themselves. The strength of radio lies in its simplicity. The power to connect and engage, using stories to make a point, music that can bring healing, and information that can save lives. And FEBC are committed to ensuring that radio continues to evolve, innovate, and connect. New world, new radio.
5: Ito ang Care 104.3 The Way FM. Sumasahim papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Bagong araw, bagong balita.
3: Unahin sa mga balita ngayon, bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol sa Mindanao, umakyat na sa 41 ilang komunidad na nananatiling isolated.
7: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bibisita sa General Santos City matapos ang magnitude 7.8 na lindol.
3: At sa kalakalan, unemployment rate sa Pilipinas umakyat sa 4.7% nitong Abril. At ngayon sa detalye ng mga balita.
6: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Umakyat na sa 41 ang bilang ng mga nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani at sa iba pang bahagi ng Mindanao kahapon ng umaga. Ayon sa disaster authorities nitong Lunes ng umaga, ayon sa disaster authorities, mahigit 470 ang sugatan habang 4 pa rin ang nawawala. Pinakamatinding naapektuhan ang General Santos City, Sarangani at ang South Cotabato. Sa ilang lugar sa Sarangani, tanging helicopter pa lamang ang nakakapasok dahil sa matinding pinsala sa mga kalsada at tulay. May mga komunidad ding inaasahang nananatiling isolated nang hindi bababa sa 1 linggo. Dahil sa pangamba sa patuloy na aftershocks, naglatag na mga pansamantalang ospital sa labas ng mga gusali. Sa isang ospital sa General Santos, isang sanggol pa ang isinilang sa loob ng tent habang patuloy ang pag-aalaga sa mga pasyente sa open-air facilities. Samantala, umabot na sa 562.8 million pesos ang pinsalang naitala sa infrastruktura sa Davao Region at Soccsargen. Nakapagtala rin ang PVOX ng higit 1,200 aftershocks. Patuloy din ang search, rescue at retrieval operations ng mga tauhan ng AFP, PNP at ng Bureau of Fire Protection sa mga apektadong lugar.
6: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Bibisita sa General Santos City si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang personal na inspeksyonin ang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani. Matapos ang situation briefing, iniutos niyang Pangulo sa Department of Health o DOH at Department of Public Works and Highways o DPWH na agad suriin ang kalagayan ng mga ospital at tukuyin ang mga ligtas na lugar na maaaring paglipatan ng mga pasyente kung kinakailangan. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Energy o DOE na unahin ang pagpapanumbalik ng supply ng kuryente sa mga ospital. At ayon naman sa DOE na ibalik na ang kuryente sa maraming bahagi ng Mindanao. Sinabi rin ng DPWH na inaasahan ng mabubuksan sa lalong madaling panahon ang mga kalsadang naapektuhan ng lindol. Nananatili namang ligtas na madaraanan ang Bucano Bridge sa Davao City para sa paghahatid ng tulong. Tiniyak din ng Department of Information and Communications Technology o DICT na nananatiling maayos ang telecommunication at internet services sa karamihan ng mga apektadong lugar. Samantala, tiniyak ng pamahalaan na tuloy-tuloy ang paghahatid ng pagkain at iba pang ayuda sa mga biktima ng sakuna.
6: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa iba pang balita, natanggap na ng House Prosecution Team ang abiso mula sa Senate Impeachment Court kaugnay ng nakatakdang pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio sa June 18. Ayon sa dokumentong nilagnaan ni Senador Sherwin Gatchalian bilang presiding officer, kinakailangang dumalo ang magkabilang panig, personal man o sa pamamagitan ng kanilang mga abogado. Tatalakayin sa pre-trial ang mga isyong pag-uusapan sa paglilitis, mga ebidensyang iyaharap, mga testigo at schedule ng pagdinig. Babala ng impeachment court, maaring mawala ng pagkakataong magpresenta ng ilang ebidensya o testigo ang sinumang panig na hindi dadalo ng walang sapat na dahilan. Isasagawa ang pre-trial alas 9 ng umaga sa June 18 sa Senado sa Pasay City. Hindi ito bubuksan sa media at publiko upang mabigyan ng kalayaan ang magkabilang panig sa paghahanda ng kanilang mga argumento. Samantala, hanggang June 15 lamang, maaaring magsumite ng kani-kanilang pre-trial briefs ang prosecution at ang kampo ng pangalawang pangulo.
6: Bagong araw, balitang kalakalan.
7: Naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA na mas dumami ang mga Pilipinong walang trabaho noong Abril 2026. Batay sa datos ng ahensya, umabot sa 2.41 milyong Pilipino ang walang trabaho, kaya tumaas ang unemployment rate sa 4.7%. Ayon sa PSA, posibleng nakakaapekto sa pagbaba ng trabaho ang paghina ng sektor ng retail trade at agrikultura dulot ng mataas na presyo at panahon ng tag-init. Tumaas din ang bilang ng mga underemployed o mga manggagawang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o mas magandang pagkakakitaan. Sa kabila nito, tiniyak ng Malacañang na patuloy ang pamahalaan sa paglikha ng dekalidad at produktibong trabaho, paghikayat ng mga pamumuhunan at pagpapatupad ng mga programang pangkabuhayan para sa mga Pilipino.
6: Bagong araw, balitang kalakalan.
7: Pinalawig ng Bureau of Internal Revenue o BIR hanggang Hunyo at 30 ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng buwis sa ilang lugar sa Mindanao. Sakop nito ang mga taxpayers sa General Santos City, Sarangani at South Cotabato na apektado ng kalamidad. Ayon sa BIR, hindi papatawan ng penalty, surcharge at interest ang mga makakahabol sa itinakdang extended deadline. Layunin ng hakbang na mabigyan ng dagdag na panahon ang mga apektadong individual at negosyo para makabangon at makapagpatuloy ng kanilang operasyon. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 66 centavos. Sa Canadian dollar, 44 pesos at 21 centavos. Sa Singapore dollar, 47 pesos at 89 centavos. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 42 centavos.
6: Bagong araw, ulas, panahon.
8: Southwest monsoon o habagat ang nakakaapekto sa western section ng Northern Luzon. Ang Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dala ng habagat. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagya hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot pa rin ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 27.7 hanggang 32.4 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:26 at lulubog dakong 6:25 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, mas mahigpit na seguridad ipinatupad sa Senado dahil sa umano'y security threat.
7: Solicitor General hiniling ang retroactive application ng safeguards sa posibleng Supreme Court ruling ng General Appropriations Act.
8: At sa palakasan, Alex Iyala wagi kontra kay Zhang Shuai ng China sa pagbubukas ng HSBC Championships.
6: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
8: Nagpatupad ng mas mahigpit na seguridad ang Senado simula kahapon matapos makatanggap ng ulat mula sa National Bureau of Investigation o NBI patungkol sa isang umano'y banta sa gusali at sa buong paligid ng Senado. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, ipinaalam ng NBI ang posibleng banta sa isang consultative meeting ng Blue Ribbon Committee nitong Lunes. Dahil dito, agad niyang ipinag-utos ang pagpapalakas ng mga security protocol upang matiyak ang kaligtasan ng mga empleyado at bisita ng Senado. Pinangunahan naman ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpuz ang inspeksyon sa Senado at nagdagdag ng mga tauhan sa iba't ibang bahagi ng gusali. Tumulong din ang mga nakatalagang pulis para bantayan ang mga pasukan at labasan ng Senado. Kabilang sa mga ipinatupad na hakbang ang mas mahigpit na screening procedures, security sweeps at pansamantalang no visitor policy. Magkakaroon din ng work from home arrangement para sa ilang empleyado sa mga susunod na araw. Sa kabila nito, tiniyak ng Senado na walang dahilan upang mabahala ang mga kawani at mananatiling ligtas at maayos ang pagpapatuloy ng trabaho ng institusyon.
9: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Senator Paolo Benigno Aquino III sisilipin ang mabagal na pagpapatupad ng 67 billion pesos na pondo para sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Para sa detalye ng balita, narito si Babylyn Cacho Resulta.
10: Sa kanyang pagbabalik bilang chairperson ng Senate Committee on Basic Education, inilatag ni Senador Paolo Benigno Aquino ang mga pangunahing reformang nais niyang isulong upang makatulong sa pagtugon sa krisis sa edukasyon sa bansa, kabilang na ang patuloy na classroom backlog na aabot sa 166,000. Kasabay nito, nananawagan ang senador na madiliin ang paglabas ng pondo para sa pagsasaayos ng mga silid-aralan sa mga lugar na napinsala ng magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao. Isinaad ni Aquino ang pahayag ng Department of Education na mahigit 1,000 classroom ang nasira ng lindol sa Mindanao. Ayon pa sa mambabatas, isa sa kanyang mga pangunahing prioridad ay ang imbestigahan ang mabagal na pagpapatupad ng 67 billion pesos na pondong kanyang isinulong na maisama sa 2026 para sa pagpapatayo ng 25,000 silid-aralan. Sa kabila ng malaking pondong inilaan sa ilalim ng makasaysayang 1.34 trillion pesos na budget para sa edukasyon, sinabi ng senador na hindi pa rin nagsisimula ang pagtatayo ng silid-aralan kahit papalapit na ang tag-ulan na nagdudulot ng pangamba sa posibleng pagkaantala ng pagpapatupad ng mga proyekto. Ipinangako niyang kanyang tututukan ang krisis sa edukasyon. Si Aquino ay muling nahirang bilang pinuno ng Basic Education Committee matapos ang pagbabago sa liderato ng Senado sa ilalim ng Acting Senate President na si Sherwin Gatchalian.
11: Tututukan natin yung krisis sa edukasyon. Unang-una, iimbestigahan natin ang 67 billion pesos na kalaan para sa classrooms. Alam nating napakabagal ng pag-deploy nito at nais nating malaman kung paano to papabilisan ngayon na umuulan na ulit at mas mahirap ng gumawa ng classroom. Pangalawa, ipapasa natin yung mga reforma sa ating nutrition program. Kasi mahalaga po na may pagkain ng ating kabataan at dito sa reformang ito, masisigurado natin na kinder to grade 3 merong masustansyang pagkain. Pangatlo, ipasa yung Kadena Act. Marami pa rin pong mga issue sa korupsyon na hindi pa nare-resolba at mahalaga na ma-blockchain na yung budget para alam ng taong bayan kung saan napupunta yung pera nila. Makakatulong rin po ito para masigurado na yung pondo para sa edukasyon na siyang pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas ay magagamit ng tama. Ilan lang po ito sa napakarami pang reformang kailangan gawin. Yung School to Employment Program na siyang pwedeng tumugon sa K-12, yung ating School Safety Act na tutugon sa bullying, napakarami pa pong kailangan tugunan. At sana po magkaisa tayo para tugunan ang mga problemang ito, mabigyan tutok natin ang mga problema ng kabataan at ng kinabukasan ng ating bansa.
10: Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
9: Bagong araw, pangunahing balita.
8: Sa ibang balita naman, hiniling ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na pairalin ang Doctrine of Operative Fact sakaling maglabas ito ng desisyon kaugnay ng mga kinukwestiyong unprogrammed appropriations sa national budget mula 2024 hanggang 2026. Sa pagpapatuloy ng oral argument, sinabi ni Solicitor General Darlene Berberabe na ito ang pinaka mainam na paraan upang maiwasan ang malaking pagkaantala sa operasyon panahon ng pamahalaan. Sa ilalim ng naturang doktrina, mananatiling valid ang mga naunang hakbang na isinagawa ng may mabuting layunin kahit magkaroon ng deklarasyon ng pagiging labag sa konstitusyon ng ilang probisyon. Samantala, kinwestiyon ng mga petitioner ang ilang bahagi ng General Appropriations Act kabilang ang paggamit ng unprogrammed appropriations at ang sertipikasyon ng Pangulo sa 2024 Budget Bill bilang urgent measure. Sa pagdinig, tinalakay din ng mga mahistrado ang posibilidad ng grave abuse of discretion ng Kongreso at ng Malacañang kaugnay ng pagpasa ng panukalang budget. Dahil sa kakulangan sa oras, ipinagpaliban naman ng Korte Suprema ang oral arguments at itinakdang ipagpatuloy ang mga ito sa Hunyo 16.
9: Bagong araw, balitang bayan.
7: Langis mula sa sumadsad na barko, tumaga sa baybayin ng Badok, Ilocos Norte. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekaina Abalon.
12: Naiulat ang oil spill sa baybayin ng Badok, Ilocos Norte matapos tumagas ang langis mula sa cargo vessel na MVMSCI-1 na sumadsad sa barangay La Virgen Milagrosa. Agad na kumilos ang Philippine Coast Guard at iba pang ahensya upang mapigilan ang paglawak ng oil spill sa pamamagitan ng paglalagay ng absorbent pads. Ligtas naman ang 15 crew ng barko habang patuloy pang tinataya ng mga otoridad ang lawak ng pinsalang dulot ng insidente. Samantala, nasa gitna ng Philippine Coast Guard ang 63 katao na sakay ng MV Queen Shaima 5 matapos itong masiraan habang bumabiyahe mula Zamboanga City patungong Sulu. Natagpuan ng bangka na palutang-lutang sa karagatan ng luok at ligtas sa naihatid sa Alayon Port. Ayon sa Coast Guard, nasa mabuting kalagayan ang lahat ng pasahero at tripulante. Inalis na rin ng Coast Guard ang suspensyon ng mga biyahe ng bangka sa pagitan ng Sulu at Zamboanga City na pansamantalang ipinatupad dahil sa tsunami warning kasunod ng malakas na lindol noong Lunes. Sa iba pang balita, nailigtas ang isang mahinang dolphin matapos itong matagpuang sugatan sa baybayin ng Cagban Port sa Boracay, Malay, Aklan. Ayon sa ulat, nasugatan ang dolphin matapos sumanong tamaan ng propeller ng isang speedboat. Matapos ang rescue operation, matagumpay itong naibalik sa dagat. Pinaalalahanan naman ng mga operator ng bangka na maging maingat upang maprotektahan ang mga lamang dagat. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekaina Abalon.
9: Bagong araw, balita sa palakasan.
8: Tinalo ni Filipina tennis star Alex Ayala si Shang Zhuai ng China 6-3, 6-2 sa pagbubukas ng kanyang kampanya sa HSBC Championship sa London. Bagamat nakuha ni Zhang, agad bumawi si Ayala at kinontrol ang laban gamit ang malalakas na ground strokes at matibay na depensa. Sa ikalawang set, tuluyang pinangunahan ni Ayala ang laro para sa panalo at umusad sa ikalawang round kontra kay American Ivy Jovic.
9: Bagong araw, balita sa palakasan.
7: Sumailalim sa psychological processing at counseling ang Ateneo Men's Basketball Team matapos ang pagpanaw ng players na sina Divine Adili at Rene Beterbonia. Ayon sa Ateneo, layunin ng sessions na tulungan ang players, coaches at staff na makayanan ng matinding emotional impact ng trahedya. Nagpaabot ng pakikiramay ang UAAP at nanawagan ng respeto, compassion at panalangin para sa mga naulilang pamilya.
8: Pagbabalik ng ating balitaan, Armed Forces of the Philippines nilinaw na walang internal threats sa kabila ng destabilization plot allegations.
7: Reklamo laban kay Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng PhilHealth Fund transfer, dinismiss ng Ombudsman.
8: At sa ibang bansa, Ebola virus sa Congo patuloy na kumakalat habang pinahihina ng sigalot ang health emergency response.
9: Bagong araw, bagong balita.
13: ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
8: Walang namomonitor na banta mula sa loob ng Armed Forces of the Philippines o AFP kaugnay ng kumakalat na ulat patungkol sa di umanay destabilization plot laban sa Malacanang sa darating na June 12. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., seryosong minomonitor ng militar ang mga ulat at social media posts tungkol sa nasabing banta. Patuloy rin anya ang koordinasyon ng AFP sa Philippine National Police at iba pang ahensya upang matiyak ang seguridad ng publiko. Gayunman, iginiit ng AFP chief na wala siyang nakikitang anumang indikasyon ng destabilisasyon mula sa kanilang hanay. Anya, nananatiling disiplinado, profesional at nagkakaisa ang mga sundalo sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Kinundan na rin ni Browner ang paggamit ng kanyang larawan at ng iba pang imahe ng AFP sa mga online post na umanay ng hihikayat ng pagdalo sa mga rally sa Araw ng Kalayaan. Binigyang diin niya na hindi totoo ang mga kumakalat na mensahe na nagsasabing bumaliktad na ang AFP at tiniyak na nananatiling tapat ang militar sa mandato nito.
13: Bagong Araw, pangunahing balita.
7: Isinantabi ng Office of the Ombudsman ang mga kasong isinampa laban kay Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng paglipat ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth patungo sa National Treasury noong siya pa ang kalihim ng Department of Finance. Sa resolusyong may petsang Hunyo 2, sinabi ng Ombudsman na walang sapat na prima facie evidence upang ituloy ang mga kasong plunder, graft, technical malversation at grave misconduct laban kay Recto at dating PhilHealth Chief Emmanuel Rufino Ledesma Jr. Ayon sa ahensya, walang matibay na basehan ng paniniwalang nagkaroon ng personal na pakinabang at binigyan diin na ang naturang pondo ay naibalik kasunod ng utos ng Korte Suprema. Dagdag pa rito, kinilala rin ng resolusyon ang hakbang ni Recto na isaayos ang pagbalik ng pondo sa PhilHealth. Nag-ugat ang issue sa DOF Circular Number 003-2024 na nag-utos ng remittance ng PhilHealth excess funds upang suportahan ang unprogrammed appropriations sa 2024 budget. Umabot sa 60 billion pesos ang na-transfer bago ipatigil ng Korte Suprema ang hakbang at ideklarang void ito noong December 2025. Giit ng Ombudsman, walang sapat na ebidensya ng bad faith, corrupt motive at manifest partiality habang sinabi ni Recto na tungkulin lamang niya ang pagpapatupad ng batas at mga umiiral na eregulasyon sa panahong iyon.
13: Bagong Araw, pangunahing balita.
8: Sa iba pang pangyayari, naghain ng formal na diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. Ito ay matapos makakita ng isang floating structure malapit sa pinagtatalunang Baho de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nagsagawa na ang Pilipinas ng kaukulang diplomatic actions kabilang ang ilang demarche at official protest kaugnay ng istruktura na nasa may entrance ng lagoon na dati umanong ginagamit ng mga Pilipinong mangingisda. Ang Scarborough Shoal ay nasa may 240 kilometro mula sa Luzon at nasa halos 900 kilometro mula sa Hainan, China. Matagal na itong pinag-aagawan ng dalawang bansa kahit pa may 2016 arbitral ruling na nagsabing walang legal na basehan ang malawakang claim ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, nakakita ang Air Force ng structure na may 6 na tao at tila may antena kaya pinaigting ang air at sea patrols sa lugar. Gate naman ng China, bahagi ito ng kanilang teritoryo at may karapatan silang magsagawa ng aktibidad tulad ng scientific research sa tinatawag nilang Wangyan Dao.
13: Bagong Araw, balita pandaigdig.
7: Lumaw Bumago na sa 101 ang bilang ng mga nasawi sa Ebola outbreak sa Silangang Congo, habang umabot na sa 550 ang kumpirmadong kaso ng sakit. Ayon sa mga otoridad, nahihirapan ang mga health worker na mapigilan ang pagkalat ng virus dahil sa armadong tunggalian, pag-atake sa mga responder at kakulangan sa contact tracing. May mga kaso na rin na naitala sa Uganda habang patuloy ang mga hakbang upang makontrol ang outbreak.
9: Bagong araw, balita pandaigdig.
8: Inihayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na handa ang Ukraine na ibahagi ang drone technology nito sa mga bansang Nordic at Baltic upang mapalakas ang kanilang depensa laban sa mga drone attack. Ayon kay Zelensky, maaari ring magpadala ang Ukraine ng mga eksperto at low-cost

0: un balita.
1: Kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga, Adjis sa buwan ng Hunyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
2: at Shaira Gabornes.
1: Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang tamang oras, alas 6:57.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong.
4: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
5: Ang oras eksaktong alas 7 ng umaga.
4: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhay na aga, Pilipinas.
1: Good morning, Bosa and Dugabos.
0: Buenos dias, Bicolanos or Bicolanas. Kumustas? Kumusta po kayo?
1: Kumusta po yung sa indong pagmata?
0: Iyo, siyempre ang indong mga bagturog man. Kumusta? Sa gitna ng mga samot-saring mga pinagdadaanan natin, alam mo, hindi pa rin maalis sa isip ng mga Pilipino ang nangyari sa ano ha, sa General Santos City.
1: Sa Mindanao.
0: Nagkataon na katatapos pa lang natin magkaroon ng lindol din.
1: At tsaka nangyari pati yun umaga at nasa flag raising ceremony yung mga bata pala. Maringani palanta. Yaon sa ibang mga estudyante, yaon sa luwas.
0: Mga maringani ano. Pero ang iba katatapos pa lang ito kang ano eh. Katatapos pa lang ito kang tawag dito, kang flag raising ceremony. Maralaog pa sana sa classroom.
1: Yung ani.
0: Matindi. Anyway, good morning, good morning, good morning. Gising, gising, gising, gising na.
1: And magkapi-kapi po kita habang nagmamati po kamo sa muya. Sarong oras may kabangalan po kami. Alas 7 hanggang alas 8:30.
0: Sa mga parents natin ngayon, sa mga magulang na naghahanda, ang iba ay nasa kalsada na. Naghahatid.
1: Ang iba nga nina, yao na sa eskwilahan.
0: Ang iba nga ay nagbabantay.
1: Ay, nasa bintana.
0: Nasa bintana. Kamot-kamot ang kamot kang aki. Pinagiyan may manan.
1: kami kayo, ako kayo ito, nagpupuon man, nagpapalitan kami ni Mrs.
0: Iyo. Kapot-kapot, sukapot ka kaki sa bintana.
1: Iba ta sa bunso may kayo ito. Aluyon ma, mabutas baga sa dudu, sa kaya niya, sa ano nga po, kaya chupon.
0: Iyo.
1: At may daradara pa kaming chupon bago maglaog, o paglaog nga ni, minahagad, yaon sa tukawan. Nagahagad pa kayo chupon.
0: Araw kaya ng mga magurang, talagang matindi, pinagdadaan.
1: Sabi nga ni kang mga maestra, lumaog na lang kaya ka mo.
0: Lumaog na lang kaya ka mo sa laog lugod.
1: magklase na sa nakamong kay Banan kasi doon aki. Kaya medyo makaulog man. Pero iyan ang mga exciting part ng pagiging magurang. Na talagang nagiging kasabay nindo na mga aki. Na-excite man. Pero habang naghahaloy man baga, ang aki, pag na ano nga po kayo, nasanay na siya, nawara ng ina, dahil naman yan mapaiba. Ako kami kayo ito, sa bagay kami kayo ito, warang iba-ibang magurang.
0: Wala.
1: Kampanahon ta.

0: lalo na.
1: Mura ka talaga mapili ang kampanaw.
0: pero gusto hon kang mga magurang na dedeglala. Okay, ito. Okay, ito. So, iba lang.
1: Ano nga niya? Laog na. Abo ko nga niya pa. Madya na nga niya. Abangan mo nga niya kung karado.
0: Maray pangaya din kita. May makuha ka pangaya. Pero importante yun tabang edukasyon. Ano?
1: Iyo. Maray na agad tabi isento ka, boss. Ayan, pinag-uulayan talang. Napag-uulayan talang ang mga sakripisyo ka mga magurang.
0: Tsaka sa mga agi-agi ta. Takamingon yan, mga magurang naman.
1: Iyo.
0: Abuming danasun kan sa muya mga aki kasi pa yung mga aki sa mga pinag-agihan
1: aragihan ta kang panahon.
0: Pero sabi ko nga ni sa mga aki ko, mas maraming nga ni pala na siguro na agihan nindo ito mga panahon na aruketo ta at least ma-appreciate nindo.
1: Alam mo ko, Karoni, ayon sa pag-aaral, mas malalim, ang tawag dito, ang tolerance sa pain, sa frustration
0: kang
1: mga aki na nag-agi kipag-dius.
0: Ay, oo.
1: Dahil yan basta-basta sumusuko.
0: Iyon nga nang sabi ni Ruben.
1: Nadaibig taranggap.
0: Pero talaga, ay pag ika nagagi ka sa grabing pagtiyos, sa pagtiyos.
1: Dahil ka basta-basta may nasurinder.
0: Ayaw. Parang pigsasabi ito na lang, ngayon nga dahil ka ng kaunon.
1: Ay,
0: naranasan ka na yan. Naranasan ka na nga yung pagdut-dut kaya sin.
1: Oo, sisiw nga niya. Yung mga pagtiyos na yan, sisiwa.
0: Na uwi na magkaon sa nagkisarong bisis sarong aldaw.
1: Ay, sisiw. Oras na naman para bumangon.
0: Oras naman para gumalaw-galaw.
1: Oras na naman para harapin natin ang araw na ito na kahit may mga pagsubok sa buhay, may pag-asa kita kay Kristo.
0: Oras naman po na maski nga ni dakulo nang nangyayari sa tuya, gumibo po kita kimaray sa tuyang kapwa.
1: Ngayon. At siyempre, oras na para magtiwala, ipagkatiwala sa Panginoon ang mga pangyayari sa buhay-buhay.
0: Saka oras naman po para piliin ta naman po ang tama.
1: Inibig ang programang Oras na Pilipinas.
0: Bicolandia.
1: Ang programa na naghahatid sa inyo ng mga impormasyon at siyempre kasama doon ay
0: inspirasyon.
1: Kasama natin ngayon sa Think Outside. Na-miss natin to. Ang tagal lang. Ang Supremo.
0: Kang
1: KKK Bicol Chapter.
0: Pero nahaloy-haloy bagay ni mag
1: iyo.
0: Nahaloy-haloy ni mag-bakasyon.
1: Nagkamakulog dahi na yun. Nagkamakulog ka, Mon.
0: Ay, grabe yung pagmakulog mo, Mon. Nasa broan ka man sa pagmakulog.
1: Iyo. Don Ramon Diaz. Kayo po ang inyong mga kasama, kalakakang kalmusalan ko niya na pagkaaga. Hindi nagbabago at nag-iisa lamang, Mr. Solamente, Rico Jalit.
0: At ako naman po, nagsusulong El Guapito, Rone Rinzales.
1: Ayan, mabuti pa at punta muna tayo sa salita ng Diyos sa umagang ito na ating pagbubulay-bulayan. Ang salita ng Diyos ngayon ay galing sa Matthew 5:9. Kahapon ikaw ay Matthew 5:10. Matthew 5:9 man ako ngayon. Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God.
0: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ay ituturing na mga anak ng Diyos.
1: Napakaganda, no? Peacemakers.
0: Peacemakers.
1: Pero alam niyo, ang pagiging peacemaker ay resulta po yan. Dapat bago ka maging peacemaker, peace lover ka muna.
0: Tama.
1: Tsaka
0: dapat naranasan mo man ang nagtatao kang kapayapaan.
1: Ayun. Yan. Kasi ang peacemaking na walang peace loving, madali unsa na yan. Saka fake yan.
0: Saka pagarupigapod na artificial lang na.
1: Ang tawag doon, fake maker. Kasi pakitan tao yan. Mm-hmm. Kasi hindi mo damdam eh. So bago ka maging peacemaker, peace lover ka muna. Pero bago ka maging peace lover, dapat nasa puso mo ang source ng peace.
0: Tama. At ang ating Prince of Peace, kaya nga nisabi dyan, bagas naman sa Philippians, ang di maaruk na kapayapaan. Kaya kung magiging peacemaker tayo, ibig sabihin, andyan yung attributes ng Diyos sa atin na ilagay sa ating mga puso. Sabi dyan, mapalad tayo na gumagawa. Gumagawa ng kaparaanan. Ibig sabihin, ang naisin natin ay palaging makipagkasundo.

0: Kaya nga sabi sa sabi baga sa romance, maging sa lahat ng panahon at sa lahat ng mga tao ay dapat maging mahinahon tayo.
1: So yun mga kapatid, tandaan ho natin, ang pagiging peacemaker, galing yan mismo sa pagiging peace lover. Ang pagiging peace lover ay makukuha mo lang kung ikaw ay nasa puso mo ang source of peace, which is Jesus Christ. Who is Jesus Christ, our Lord?
0: May promise ito, sir.
1: Mm-hmm.
0: Ang sabi dito, sapagkat sila ay ituturing na mga anak
1: ng mga anak ng Diyos.
0: Kung hindi ikaw ay peacemaker, hindi, troublemaker ka.
1: Troublemaker ka. Siyempre, pag peacemaker ka, ang aturing sa'yo, yun, anak ng Diyos.
0: Anak ng Diyos.
1: Hindi ma pwede maging peacemaker ang mga yun, troublemaker.
0: Kaya ituturing ka na anak ng Diyos.
1: Pero kung, hindi salvation ang pinag-usapan dito, ha? Karaw niya. Hindi ito salvation. Ang magiging ang salvation, makukuha mo lamang sa pamamagitan ni Kristo by grace.
0: Ang ibig sabihin nito, since that you we have the source of the ng kapayapaan at naranasan mo si Kristo, at ipinapakita mo naman at ginagawa mo, gumagawa ka ng paraan para sa kapayapaan at palaging kapayapaan ang siyang pinaiiral mo, yun lang ibig sabihin doon, itinuturing kang anak ng Diyos.
1: Ayun.
0: Dapat maranasan muna natin na nagbibigay ng kapayapaan.
1: Ayun. Sana sa umagang ito, sa kabila ng mga samot-saring mga pinagdadaanan natin, sana ay magkaroon ng kapayapaan ang ating mga puso, lalong-lalo na ang kapayapaan na galing mismo kay Kristo. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po aming Panginoong Diyos sa araw na naman ito, panibagong araw, panibagong lakas, panibagong pag-asa na na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa nagdaang mga araw na kami po ay biniyayaan mo ng lakas. Sa araw pong ito, kailangan naman po namin ang iyong biyaya upang sa pagharap namin ng aming mga sa buhay, maging pagpapala man yan o mga kabigatan, suliranin, alam po namin na kami ay hindi nag-iisa. At nawa po sa kabila ng mga kaguluhan sa mundong ito ay mas piliin namin ang maging peacemaker. Mas piliin namin maging daluyan ng kapayapaan sapagkat kami po ay may kapayapaan sa puso dahil sa presensya ng Panginoong Jesus na siya lamang po ang source ng tunay na kapayapaan. Nawa po sa umagang ito ang aming mga listeners ay magkaroon din sila ng kapayapaan, yes, at sila, Lord, din po ay maging daluyan ng kapayapaan at pag-asa. Sa anuman ang kanilang gagawin at sasabihin, sana po ito ay magdulot ng kapayapaan sa puso ng bawat isa. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen.

0: Tagus-tagus kita mga tugang. Diyos marino ang pagkaagatabi sa Indagabons. Buenos dias, mis amigos y amigas en todos Bicolandia.
1: Kumusta po ang satuya mga paradangog dyan sa radyo? Dahil man nagpaparagirong. Pero yaon sa tuya.
0: Marahin na agatabi sa mga listeners ta sa radyo, sa FEB, si Bicol Care 104.3 The Way FM. Sa abo sa gabus na inaabot po ng signal taday, tara masaro-saro. Pero salamat ununong tabi sa Indagabos. Good morning sa mga yaw na sa Facebook Live. Meron na tayong 80. Dagdagan nyo naman. Pakishare.
1: And, amay na amay. So, si Ate Terry.
0: Uy!
1: Iba naman ang sayang.
0: Iyo, so dati.
1: So dati, ne?
0: So alabaon.
1: At Teresa Andes Lucido Sinyo Calyada. Oh, good morning tabi sa'yo.
0: Good morning, bagong gising.
1: Sabi niya, amazing morning po, solamente ang sagwapitong pastor.
0: Good morning sa'yo mo, Tere. At syempre, good morning po sa mga kasamahan dyan ni Sister Tere sa bahay nila. Sino bang makasama po dyan ngayon? Si O.
1: Si O.
0: Good morning, O.
1: And Sis Chris Meralpices, good morning tabi sa imo.
0: Oy, yes.
1: Sa imong pamilya.
0: Good morning tabi sa Meralpices family diyan sa Bakakay Albayaon, kami kahapon nakikon. Brad, good morning Meralpices family, kay Sister Chris, kay Sara Bilaon at saka kay Ampi Base. Good morning! Salamat sa inyo. Alam mo mga masugid natin itong taga-subaybay. Kaya sa lang radyo. Dahil nag-giro-giro. Good morning dyan sa inyo. Meralpices family sa Bakakay Albay. Salamat sa masira mo na pansit kaapon.
1: Wow!
0: Masira mo ng ano tawag dito? Bakit ito pansit eh?
1: Ano ito?
0: Bihon.
1: Bihon. Pansit bihon.
0: Bihon lang.
1: Bihon.
0: Tapos na iguaning masiramon man na tawag dito. Ibang klaseng pizza.
1: Ibang klase na
0: ibang
1: pizza.
0: Ibang klase masiramon itong pizza na ito ha. Ibang klase ito talaga. Nakalimutan ko.
1: Ano ang toppings?
0: Nakalimutan ko na. Demo na kularam ng mga toppings. Basta masiramon itong pizza na ito.
1: Paborito mo man pala ng pizza?
0: Depende.
1: Depende?
0: Oo. May mga pizza na habo kita. Pero itong pizza ka po, masiram itong pizza. Siguro ito, pizza uno, pizza dos.
1: Ang maray na pizza. Pizza 15 saka pizza
0: 30. Oh, yun ang masiram mo na pizza. Pizza 15, pizza 30.
1: Yeah.
0: Oo.
1: Yan ang mga magagayon.
0: Tsaka yung pizza kung kailan kasi nagot ni Agum. Iyon ang mahamiso na pizza. No?
1: Aram mo man kung kinaano kasi nagot.
0: Aram ko!
1: Aram mo.
0: Oo. Oh, dahil ko yan malilingawan.
1: Wow.
0: Dahil mo lang ako pag-aputungon yan.
1: Tano medyo nawawara-wara sa kuyang memorya.
0: Yun ang mga mahamiso na pizza. No? Ano ang paborito mong pizza?
1: Pizza.
0: Ikaw.
1: Ah?
0: Oo.
1: Basta ako, pizza 15.
0: Ako ba ako kayan? Ang paborito kong pizza.
1: Pizza?
0: Ha?
1: Uh-huh.
0: June 8.
1: O di, ayiyo pala. Nagsabi ka na pala.
0: Iyo. Iyo to ang paborito kong pizza.
1: Sabi mo, mapabubuyog ka.
0: Naalingawan ko nga.
1: Kaso hapon pala nito mapabubuyog ka.
0: Nalingawan ko nga.
1: Nalingawan mo man.
0: Busy ka po. Di ba? Basta ito ang paborito kong pizza.
1: Eyo.
0: June 8.
1: June 8. Ako ang paborito ko. Nalingawan ko ba yan ay?
0: Mate.
1: February 8.
0: Ba?
1: February 8.
0: Iyon yung mga pizza na pandiura.
1: Gusto mo malingaw. Bako lang talaga ang tatamaan kang pizza. pati pukpuk.
0: Ayan, ikaw Tere, anong paborito mong pizza? Ano da?
1: Sabi ni Jonathan, naglinog naman da.
0: Iyo?
1: Ha? Sa imparte, Santo Domingo?
0: Dito na mati. Ano ko, pag-pray na lang natin yan. Pag-pray natin, huwag kayong matatakot. Pag-pray natin na si Lord ang may control ng lahat. Yan, good morning tabi sa mga yaon pa sa Facebook Live. Ezekiel Abeder. Uy, hapuntunta muna sinda para makahanda sinda.
1: Ay, sige.
0: Sa Moya Tabi Oroachan, ang satuyang damdaming bayan ay patungkol sa parang ano ito eh. kautosan sa Kamnorte ng lokal ng pamahalaan na ang publiko na maglagay ng watawat sa mga bahay nila
1: during
0: kaugnay sa Independence Day. Simula ngayon hanggang Independence. Ini-encourage ng lokal na pamahalaan ng Kamnorte na gabos na arong maglaag ng watawat sa kanilang mga bahay. Ang hapot.
1: Payag ba?
0: Hindi. Ano ba? Payag ba kamo? Tama. Magayon ba yan?
1: Mm-hmm.
0: Dapat ba?
1: Dapat bang sundin?
0: Nang dapat mga Pilipino.
1: Yun. Nagawin.
0: Gawin. Maglagay man ng flag, Philippine flag sa kanilang mga bahay.
1: Sa kada harong.
0: Bilang pagsuporta ng pagmamahal sa bayan ngayong Independence Day. Ayan ha?
1: Mm-hmm.
0: Yan po ang sa tuwing kaputan na may katapat iyan.
1: Na?
0: Na tumataging ting na
1: 50 pesos pesos. Hindi ko pala nalingawan ko pala mapadala.
0: Nalingawan ko man nga ni Kapon.
1: Ay,
0: iyo, pinadala na ni Tere.
1: Uso ng gana sa kuya.
0: Nalingawan mo.
1: Ngunyan pala, ika ang matao.
0: Ah, bako ako.
1: Isay.
0: Ang matao ngunyan, brought to you by yung may-ari
1: ng
0: Infinity. Sa Burias.
1: Yeah, pa.
0: Si Mayra, wala pa nga ni.
1: Iyan sana.
0: Hoy Mayra, mata na daw. Mata na, ta ikangon yan ang taya.
1: Rematic kita.
0: Pabira ka, wala ka pa ha.
1: O, pera yung sir ang propa premio.
0: Pag dahil nagabot si Mayra, 50 sana. Pag nagabot si Mayra,
1: sanggatos.
0: Sige. Kaya sa mga kababayan ta dyan sa Burias, matahunan nindo si Mayra.
1: Nagdidiliryo na naman ang wallet kay din ni Kariko.
0: Tauras di piligro na.
1: Ayo, Sister Gina De La Rosa, good morning tabi sa'yo mo, Sister Gina.
0: Sister Grace Gaetano, good morning po, Pastor Rico and Pastor Ronnie. Blessed are the peacemaker, for they shall be called children of God.
1: Amen.
0: Marami ka po ngayon. Salamat. Ganon talaga, mga kapatid. Peacemaker dapat tayo. Hindi tayo peace, troublemaker, ha? Peacemaker.
1: Peacemaker. And at Sister Wing, sabi niya, blessed day po, Pastor Ronnie. You po listening. And good morning po, Pastor Rico. Dancer na po. Have a great day.
0: Yes. Oi, Sis Wen. Good morning. Amaga-maga ka. Kaya lang, mahali ka na naman. Binadungaw ka sa nasamuya. Dapat, pag nangahali ka, nasa talinga mo ang earphone para kahit nangahali ka, kaibano mo ang giraray kami. Yo. Sister Chris Meralbens dyan sa yun yung tinasabi ko
1: na
0: may masiramo na
1: pizza.
0: Pizza.
1: Uy, pero ilingon mo ining kani Ate Tere.
0: Ano daw?
1: Mamaya, ang paborito kong pizza.
0: Mamaya?
1: Tamay lunch date ako sa Duwang Tawo.
0: Ay, iyo.
1: Kasi man ang ila lunch date niya.
0: Dahil ko manaram. Para man akong pakiram dyan.
1: Nagtaram pa man siya kung dai man kita kasabay.
0: Dai ka man kasabay diyan. Dai man ani ako kasabay. Wala man pangaran.
1: Wala man pangaran.
0: Malay mo kitang duwa.
1: Kitang duwa.
0: Kung pangaranan.
1: Iya ang pati si Daddy Ro.
0: Iyo tulo kami.
1: Tulo. Hey Daddy Ro, good morning tabi sa'yo, sir.
0: Good morning Daddy Ro.
1: Dai lama kita nagirlingan.
0: Kung si Say man yan nakadit ni test ni Mother Teresa at Chan. Sige, bahala mga mo. Dahil mo ang pigpangaranan.
1: Dahil mo ang pigpangaranan. Kung si Sayman niya na duwanaan.
0: Iyon ang paborito niyang pizza. Sige. Ibig sabihin, importanteng tao ni Sayman mo.
1: Iyo. Pwede.
0: Iyo.
1: Importante yun na din.
0: Iyo, paboritong pizza.
1: Oya, Ver Jonathan Herrera Alcon. Pa-shoutout po, Pastor Dave Alcon sa Buñas Claveria Masbati.
0: Uy. Yan, gisingin mo na dyan si Mayra, tayo ang mabayad.
1: Iyo.
0: Kung bistado mo.
1: Kung dahil, dumanon mo tabi ito sa
0: Infinity, sa barangay.
1: Sa mababang baybay.
0: Iyo. Hanapin mo doon ang Infinity. Sabihin mo, hoy Mayra.
1: May bayadan ka doon
0: sa care.
1: May naligawan ka.
0: May naligawan ka. Salamat si Swig tabi sa pag-share mo. Have a great day din tabi sa imo.
1: Sabi ni Chris Meralpis, oy, salamat da po, tanagustuhan mo. So,
0: iyo, gusto ko, napansin mo kapatid?
1: Mm-mm.
0: Eh, nakadakulako.
1: Pero sis Chris, day ako matubod hanggat day ko na nanamitan.
0: Mag-iba ka man, pag nagduman kami.
1: Kung hanggat day ko na nanamitan an, day lamang ako ma-agree na masiram.
0: Ay, yan lang sis Chris. Napahama katuloy.
1: To taste is to believe.
0: Tama. Oh, di ba, pag, pag duman ko, giraray.
1: Padarahan.
0: Maduman kita. Mag-iba ka kani.
1: Sige. Ate Chris, ha?
0: Oo.
1: And long time no si pati. Sabi ni SM, gusto ko din po yung pizza.
0: Ano man ang paborito mong pizza, SM?
1: Ano man ang paborito mo daw ang pizza?
0: Oo. Ta kami, ako pizza. June 8 ako.
1: Sa kuya, paborito ko ang pizza. February 8.
0: Ano man ang paborito mong pizza, Bear?
1: Uni daan, sabi ni Jonathan.
0: Uh-huh.
1: Ang marauton na pizza.
0: Mm-hmm.
1: Sudid line sa aliko.
0: Iyon ang makulugo ng pizza.
1: Igwa pando. Igwa pando ang marauton na pizza. So due date.
0: And si due date at si Juna. Ay, marauton na pizza yan. Dahil pagilingawan ko ang pizza na yan. Dahil na kalabang magbakal ka yan.
1: Ay.
0: Pagdarahan ako ka yan, baradagong ko ang.
1: Ibarabad ko lamang ang na due date. Ana Juna.
0: Ayo, dai pwede yan.
1: Ang paborito pala ni Zem.
0: Uy,
1: madali na.
0: Ayo.
1: Oo.
0: Kailan man da?
1: July. Hindi ko nababasa.
0: Arayon pa ako.
1: July.
0: July 18, malapit man ang paborito ko. Ang aputon ta. Si Kalito.
1: Kung aram niya.
0: Kung iyo man ang paborito niya.
1: Malay mo.
0: Iba man.
1: 19.
0: Aputon ta si Kalito.
1: Saka kung maray lamang kung aram niya.
0: Ayo. Baka hindi man niya aram.
1: Yan sana.
0: Oh.
1: Malay mo magtara maga September.
0: Sisay ito. Oy, congratulations Kalito. May Bible study na yan si Kalito.
1: Igwa nang siya na nagkakapot.
0: Iyo.
1: Ay matindi si Kalito.
0: Siya na onyan ang Bible study leader.
1: Wow,
0: si Kalito.
1: Congratulations sa pagpadagos mo tabi Kalito ha.
0: Oy, imbitado ka na ni Sister Chris. Magdigdig ka man po Pastor Ronnie. Yan.
1: Arapot, anong pizza man yan?
0: Basta magdungo.
1: Kaganin dong pizza.
0: Oo, kaganin. Ako mag... basta mag-iba ka sa ako.
1: Isipin mo, padumanon sana ako.
0: Ibanan nga ni kita.
1: Sige.
0: Maibanan kita.
1: Mm-hmm.
0: Yan ah.
1: Sabi ni Sister Gina, dahil ka lamang nasa la nga yan. Brother Jonathan. Kang pizza na an.
0: Oy, 7:26 in the morning.
1: Sige.
0: Nagustakos ang kita. Balikan natin ang inyong mga paboritong pizza, ha? Gary like new pizza. Next time, Prayer Mountain. Prayer Mountain in a minute po. Iyo.
1: Yun.
0: Paborito ang pizza. Pero may isang pizza na, may mga pizza na abo kami. Itong pizza, yung Judith.
1: Judith abo kami gato.
0: Oo. Sabi ni SM, lagot siya! May kasalanan pa nga siya at pig display ang double chin ko.
1: Din display?
0: Iyo.
1: Pig post?
0: Pig post.
1: Ay, matindi. Day lamang pig flex sumagayo na nabuhok.
0: Ayo nga.
1: Ang pig ko yan, so double chin?
0: Dapat si
1: man.
0: Kita mo na yan. Nagluluwas ng kapaboritong pizza ninda. Si Ezekiel, ang pizza niya na paborito May 20. Oo. Si Sis Gina, February 29 man ang paboritong pizza.
1: Ang bihira yan.
0: Kanya-kanya na
1: kanya-kanya
0: word for the day.
1: Pizza.
0: Favorite pizza.
1: Ha? Basta duwasa na, tulusan na nga buon ta. So, pizza kang Judith.
0: Pizza kang Juna. Kaga.
1: Tsaka so, pizza kang...
0: Aliko.
1: Aliko.
0: O, nagusakos sa kita, 727. Yaw na ang damdaming bayan.
2: Damdaming bayan.
0: Salamat po noon tabi sa 130 ng mga live viewers. Dagdagan nyo pa para masiramon sa pizza.
1: Tsaka masiram-siram para urun-urun baga. Nakasarabay ka mo.
0: Iyo.
1: Diba? makaugmaon lang.
0: Dawa, guslo kami digdi. Nagutom talaga, no? Mm-hmm. Makagutom. Ay.
1: Nata, dahil ka nagpapamaho.
0: Dahil man makapamaho. Talang hatod pa ako kang sa kuya. Ay, inahatod.
1: Ay, yun pala. Ako, nagdidit-dit ako.
0: Dahil ko, artya na ako mamahaw.
1: Ha?
0: Artya na ako mamahaw. Sige. Ang satuya tabing damdamin bayan ngunyan, ang pamahalang panlalawigan ng Camarines Norte ay hinimok ang publiko, lahat ng mga taga Camarines Norte, na maglagay ng pambansang watawat kaugnay sa araw ng kalayaan. Oh, magayunon ha.
1: Ano ang oo?
0: Oo, hinimok ng pamahalang panlalawigan ng Camarines Norte ang mga mamamayan ha, bawat mamamayan ha, na maglagay at magsabit ng pambansang watawat sa kanilang tahanan, tanggapan, paaralan at iba pang mga establishmento bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng nalalapit na araw ng kalayaan sa Hunyo 12. Yan ha. Sa kailalim ng isang kautusan na tagapagpanang inilabas sa pangunguna ni Ricardo Padilla, hinikayat ang lahat ng Camnortenyo.
1: Sa Camnorte yan, sir? Sa dait, oo.
0: Oo, na maglagay nga ng ano. Kaya natin ito sinasabi, Caroni, kasi napakagandang gesture ng mga Pilipino. Kasi nakakalimutan na natin ito
1: Minsan nga nakikita lang natin sa mga public hindi nga sa mga public, sa mga offices lang na mga
0: police, diba? Eskwelahan.
1: Pero sa mga bahay-bahay parang hindi na siya nagiging traditional.
0: Mm-mm. Pero dapat ngayong isang araw lang naman isang beses lang naman. Ako maglalagay ako mga 10 plug sa araw.
1: Igwa ka man sir, Philippine flag.
0: Igwa, di pwedeng dae.
1: Oh, ako kaya, babakal pa man ako.
0: Oo, plastic na sana.
1: Kung panahon baga sir, matibayon ako mag-ibuki plug.
0: Iyo?
1: Oo.
0: Para ka pala si Apolinario Mabini.
1: Sumanga ko ang baga, ano nga sumakintap
0: na papel? Paper.
1: Yan.
0: Oo.
1: Project mitabi yan sir, pag magpuunan na yun.
0: Pwede. Dapat bakong papel, mababasa.
1: Ano dapat?
0: Dapat magbili ka talaga diyan sa bookstore, igwa diyan mga pabakan, may mga small, medium, large.
1: Marigad ka yan, ipapintura na sana ade. Nailing mo so church duman ni dati ni.
0: Iyo.
1: Iyo.
0: Kali duman.
1: Iyo na baga duman.
0: Iyo.
1: Oh, isipin mo, oral daw ito.
0: Iyo, talaga makabayan.
1: Ito makabayan.
0: Iyo, tuloy na makabayan. So ito bang paghimo ko na ito ay dapat ba, payag ba kayo na ito ba ay hindi lang dait, dapat lahat ng Pilipino ay kilalanin o magrespeto sa ating pambansang watawat ngayong darating
1: Independence Day.
0: Malapit na sa Friday yun.
1: Sa Friday na yun.
0: Oo. Mm-hmm. Kayo ba ay payag na maglagay din kayo ng watawat ng Pilipinas? Mm-hmm. Bakit? O sabukot
1: sagot. Sang-ayon ba kayo?
0: Oo.
1: Bakit?
0: Sagot na kayo.
1: Sagot na po ano?
0: May katapat na salapi yan.
1: Yun. Mm-hmm. 50 pesos pero ang ating sponsor ay
0: tulog pa.
1: Kinat Beach.
0: Pabira yun yung sponsor tango niya.
1: Bahala ka, kari ko.
0: Wala pa baga.
1: Sabi ni Daddy, matindi yun ni si Daddy Ray.
0: Oo.
1: Sabi ni Daddy Ray, iba-ibang paborito ko. Depende sa pagpasok sa bangko.
0: Ay. Dapat, isa lang ang paborito kasi Daddy Ray. Mahirap yung maraming paborito.
1: Tsaka, sino pinapasok mo sa bangko?
0: Hindi man sino. Ako ang bangko. mga kahaputan mo naman. Ang simbag kaya ni Dadero invoke my right for self-incrimination.
1: Hindi pala lina. Dayuan pala maglalawag. Sino?
0: Ang daylan.
1: Anong daylan?
0: Yan ang mga hapot dyan, babira ka. Pinapahamak mo na naman si Dadero.
1: Si Dadero, yan ang pigasabing, matibay si Dadero sa General Orders 11 to 13.
0: Sa General Orders 11 to 13. Matibay yan?
1: Matibay yan.
0: Soldier
1: of the... Imposibleng diet. Train yan. Sabi ni Miko, pabor po ako dyan na maglagay ng bandila ng Pilipinas sa bawat tahanan dahil nagpapakita po ito ng loyalty at proud po tayo bilang Pilipino.
0: Ayan. Pabor si Miko Moreno Bochal. So, Miko, dapat meron kang batawat, ha?
1: proof mi ko pa kung sakali na manggana ka.
0: Mm-mm.
1: Proof na igwa kang bandera.
0: Ayun, ilagay mo sa ano mo ha. Hoy, mag-ingat kayo sa paglalagay, hindi yan basta-basta ha.
1: Yes. Baka mabaliktad mo.
0: Walang problema sa pag may pool ka.
1: Mm-mm.
0: Kasi madaling itaas ang blue.
1: Mm-mm.
0: Pero pag iyan ay nasa nakadikit lang sa bintana, itong pababa lang.
1: Oo.
0: Oo, meron yan. Saan ba ang blue? Sa kanan o sa kaliwa?
1: Tama.
0: Oh, kaya dapat kayo mag-ingat dyan, ha? Uy, marami na. Sabi ni Jenna De La Rosa, tama lang po yan na magsabi tayo ng mga bandila sa kada bahay para po respeto sa ating bansang watawat at magandang ehemplo sa mga kabataan natin para malaman nila kung gaano kalaga ang ating pambansang. Ayun ito.
1: Pambansang watawat
0: natin.
1: Kaya lang parang mga nasa gobyernong iba ay wala ng respeto sa ating bansa.
0: Mm-hmm.
1: Kahit man lang sa watawat, may pang ano pa ini.
0: Mm-hmm.
1: Makauron siya na kahiyan sa mga ginagawa nila ngayon sa ating bansa. Yun lang po. And I thank you.
0: Pambera, pag ito talaga si sis Gina nag-comment.
1: May kasabay na.
0: Pero may kasabay
1: kuminto?
0: Na kuminto.
1: Dapat Sister Gina, ang apod sa'yo mo, komentarista.
0: Komentarista. Ini si Gina, kung dahil ini naging Kristiyano. Siguro nasa bulod ini.
1: Kung ini?
0: Hamasuna.
1: Maki.
0: Maki, baka.
1: Maki karabaw ini.
0: Ang bira kasi Gina. Batang nag-iingat kami dyan.
1: Iyon
0: sa mga ganyang komentaryo. Hindi kami basa-basa nagtitira sa mga.
1: Uy! Si Ate Tiri. Pero mapagana yun.
0: Mapagana. Ano sabi? Ano sabi?
1: Sabi niya, wow! Magaling na mong kahiyan, Pas. Para malagay pala sa house, malagay man ako maski bako ako taga Kamsor.
0: Tama.
1: Maski bako ka taga Kamsor, dapat gibuhon talaga yan.
0: Mm-hmm.
1: Dapat pag masunurin tayo sa may authority,
0: mm-hmm.
1: lalo na if tama man ang pigautos ng officers in charge,
0: mm-hmm.
1: pero dahil ako maintra.
0: Ay naman daw yan.
1: Magpili na sa nakamupas na ma-sponsor na ulit ako. Kaso, 50 sana na ako.
0: Ano man nga rin kayong tarang baba.
1: Nakalaan para sa dawang kadit ko at chan.
0: Ah, oyo.
1: Sino ba 'yang kadit mo kadit na? Natatanayin mo man ba 'yan
0: bigsasabi?
1: Bigsasabi, pambihira 'yan nakadit mo.
0: Duwa pati.
1: Importante 'yon 'yang nakadit mo.
0: Sa paboritong pizza. Importante 'yon.
1: Eh, pambihira.
0: Oh, dahil sa maga na ma-sponsor na sana siyang 50. Sige, banat. Ako po, magsasabit kamo dito kaming lugar. Ng mga watawat po. Ano yung ibig sabihin man?
1: Masabit na sinda sa lugar ninda kay watawat. Oh,
0: sige, tira ha.
1: Sabi ni Sister Gina. Sabi ni Ezekiel, for me po, simple act of cooperation. Lang ang iniingi. Why not? As a Filipino, still be proud. It's an Independence Day.
0: Mm-hmm.
1: And we are commemorating our freedom a long time ago.
0: Mm-hmm.
1: It's also a sign of respect to our dear heroes behind that independence.
0: Matindi siya. English hero pala yun si.
1: Pero day ko, pa-explain daw, sec.
0: Nalugits kami?
1: Nalugits.
0: At saka yun, magsurunggo kami.
1: Iyo na gani.
0: Inglesiro pa rin yung sisigay.
1: Pa-interpretabi. Sister Gina, pa-interpretabi kang sinabi ni Zek.
0: Iyo, Sister Gina, pa-interpretabi.
1: Pa-interpretabi kang sinabi ni Zek.
0: Garo, nalugits kami?
1: Nag-nosebleed kami masyado.
0: Sabi ni Sister Grace kayo, pabor po ako dahil one way yan upang itanim sa kamalayan ng ating mga anak ang importance ng pagmamahal sa sariling bayang tinubuan. Uy, magaling.
1: Magaling. Bihira sana si Ate Grace magsabi, pero
0: matindi. Sabi man ni Jonathan, it depends sa budget. Mura lang naman niya, Jonathan.
1: Magkano ang vlog?
0: Mura lang naman yan. Pag small, itong small lang naman. Mura lang naman. Less than 100 pesos.
1: Eh, achan.
0: Mga 25 pesos yan.
1: Mm-hmm. Sabi ni Gina, hindi po ka muna sala. Kaya lang hindi ko po inisip nagsakat sa bulod tama pagalon po. Magsakat sa mga pastors ko po. Siguro po kung ako nakatapos po, journalist. Talaga, ako po ang nakatapos lang yung college po.
0: Oo, okay, tama naman yan. Nag-amin.
1: Nag-amin.
0: Pati si Gina, naguluhan.
1: Sinabi ni Zay.
0: Sinabi ni Zek.
1: Ano daw? Aram mo kaya, Sister Gina, ang pinaka mother tongue kaya?
0: Ano yung sec?
1: Hindi, Sister Gina. Kaya din niya naintindihan. Chinese.
0: Chinese yan, si Jin.
1: Mandarin.
0: Iyo. Si sec man pati.
1: Si sec.
0: Si sec, depender. Amerikano talaga yan.
1: Iisipon mo, depender?
0: Iyo.
1: Defender ba ka?
0: Defender. Amerikano yan.
1: Isipon mo, anong ibig sabihin ng defender?
0: Oo.
1: Yung balahibo.
0: Balahibo.
1: Defender.
0: Defender yan eh. Kaya pag ano nyo na.
1: Ezekiel Defender.
0: Pagpasensya nyo na.
1: Pares lang yan, magparintis yun ni Mayweather.
0: Oo. Mayweather, Defender, magano yan. Si Mayweather nang bubugbog.
1: Nang bubugbog.
0: Siya binubugbog.
1: Saka, Defender sa sitwisyon.
0: Oo, taranggal ang baray mo. Tanggal ang baray mo.
1: Ay,
0: kaya nga, Defender, ibig sabihin, wala nang feeder. Uy, nagustuhan ko sa kita. 7:39 in the morning. Ay, sino nanalo?
1: Si, sabi ni Junata, sige naman daan linog.
0: Iyo nga ni, dahil tama naman.
1: Baka sa inda.
0: Baka sa inda. Oh, sige.
1: Ang
0: nanggana ko niya.
1: Sige.
0: Dua ang nanggana. Ang gana sa ko. Si Sister Grace Cayetano. Masay mo, ang gana sa'yo mo, sino?
1: Nata, mari sabihan si Sister Grace.
0: Day. Basta gana.
1: Amba paganahon ko ngunyan. Ngunyan, aldaw. So, Inglesero. Inglesero.
0: At si Isigel?
1: Oo.
0: Yung paganahon mo?
1: Siyempre.
0: Kawawang Miko. Dahil ko pasensya ka na, dahil kagana ko niyan.
1: O, dahil kagana ko niyan,
0: Miko. Wala kami budget.
1: Palampason, salunis ka na na, Miko.
0: Iyo. Ang pinpagana, Miko, niyan.
1: Sumanday
0: matanggap.
1: Turog pa kaya sa... Turog pa kaya sa mo yung sponsor.
0: Sa donor, Miko, niyan. Turog pa. Miko, gana ka ko niyan.
1: Gana ka ko niyan,
0: Miko. Gana ka kay 50 pesos. Hali kay Tere.
1: Iyon. Iyon.
0: Tanang ako si Tere kay 50 pesos. Ayaw, gana ka.
1: Yeah, Tere, itaw mo na tabi ha. Ay, agadon mo tabi. So,
0: kay Miko Moreno Bocha. O, nagustuhan ko sa kita mga tugang kasabay sa paghayo.
2: Kasabay sa paghayo.

0: Oh, hindi, nakakalimutan.
1: Una mo, introduction pa siya. Yeah,
0: maribok ang kamang kay Aram.
1: Una mo, nasa puon pa siya na kita.
0: Naalingaw kami. Nakasabay sa bagayo, salamat ununong tabi sa mga supporters natin. Salamat po sa mga prayer partners natin. Naway, patuloy ho kayo manalangin. Isama kami sa inyong mga panalangin.
1: And also, tayo din po ang ating station sa inangangailangan ng mga volunteers. At salamat po sa mga existing volunteer po natin. At sila po ay tumutulong sa kanilang kakayahan. At kami po ay umaanyaya sa inyo na kung gusto nyo pong mag-volunteer po dito sa ating stations, makipag-ugnayan na lang po kayo sa ating mga staff.
0: At syempre, patuloy ho kami nga nangingimbita sa inyo na imbitahin nyo kami para mas lalo ho na ninyong maintindihan ano ba ang mga programa, ano ba ang dahilan bakit mayroong FEBC, bakit may station, may meron tayong radio station, at paano tayo magkakatulungan. Imbitahin nyo po kami para makapag-promote sa inyong lugar.
1: Ang ating pong station is non-profit and non-commercial, kaya wala po kayong makikitang mga advertisement dito. Ibig sabihin lamang po nito, tayo yung maasa sa biyaya ng Panginoon. At pero alam nyo po, sa kabutihan at biyaya ng ating Diyos, patuloy po tayo naka-on-air at sa mga taong tumutulong po. Kaya naman po, kami umanyaya at kumakatog po sa inyong puso, pwede po kayong maging financial donors po namin.
0: Ayan, nag-usago sa kita mga tugang. It's 7:43 in the morning. Makikinig muna tayo sa mga paalala mula sa ating stasyon.
2: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
3: Akuin mo na. Akuin mo na.
2: Diba?
4: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
5: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
4: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
6: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
7: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
8: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
0: Yan, maraming salamat po sa mga paalalang yan mula sa ating istasyon. Tagos-tagos sa kita, 7:48 in the morning. Maduman na kita sa ating last and final segment, ang servisyong kerya.
9: Servisyong Kirian, Tatak Kirian!
0: Ah, bago natin tapon punch kita ngunyan sa satuyang guest habang tinatawagan ni Mon. Ah, ano yan? Salamat da amiko, sabi ni Miko Moreno mo dyan. Iyo, Sister Grace, sabi. Dahi na po daw po kita magpadara. Dahi ka na daw magpadara kay Sister Grace karon eh. Mayo ka man talaga plano.
1: Pinili mo man kaya.
0: Si Sister Grace kasi ang nagpapadara.
1: Si Ate Grace.
0: Sabi ni Zek, opo, si Mrs. po ang nag-comment po. Love you, mua mua. May favorite pizza.
1: Oh, si Mrs.
0: September 14. Ay, kapatid, maraming salamat. Kaya pala, matibayan mag-English.
1: Iyo pala.
0: Kaya nagtaka si kita.
1: Iyo man pala. Tapos si Mrs. man pala na nagan.
0: Kaya pala, nag-nosebleed kita.
1: Oh, salamat kay Mrs. mo, Zek.
0: Yan. Dapat talaga, Zek, aram mo ang paboritong pizza mo. Takong de, rimatik ah. Gusto mo matanggal lang kang balay mo.
1: Ay, pala. bago ka na dipider.
0: Wapider ka na. Gusto mo magduro?
1: Oo, wapider na yan.
0: Wapider ka na. Nag-brown out here sa Taizan. Ay, iyo.
1: Ayan lang.
0: Sabi niya, Sister Wing, brown out sa Taizan. Aday, taka ma-message na nag-fail. Sino an?
1: Si Miko.
0: Si Miko. Sige, mapadara na lang dasay mo. Miko, ano? Suga na ko niyan. Gali yan kay Tere. Sabi ni... Ano sabi ni Gina?
1: Tari.
0: Sabi mo, dahil na siya ma-bali.
1: O, ni baga, nawara nga ni. Dahil ko na nahiling so...
0: Baka, tinanggal. Pero nabasa mo na.
1: Ah?
0: Oo.
1: Na.
0: Ang sabi mo, dahil ka na mabali, dahil ka nang gagana. Kawasa, pag nang gagana ka, dahil mo man pigtatanggap.
1: Oh, tsaka, pigsasabayan mo man pa kaya, kikomentaryo.
0: Ayo. Bawal yan sa taong bayan. Joke lang. Kawasa, dahil ka man baga nagtatanggap. Ang gusto namin nang gagana, nagtatanggap.
1: Yun.
0: Ayo.
1: Hili nga si Miko, tanig tatanggap.
0: Oh, tagana, permi. Ika man kaya, pig-reject mo sa mo yung pangpagana sa imo.
1: Yung ani.
0: Oo.
1: Pigpipili mi na nga ni ika.
0: Nakapiranggana ka na, big day mo man big tatanggap. Restored na po, Pastor Rex. Ayan, restored na kanina.
1: Ang brown out. Uy, madali yun sana.
0: Himala, day ka naghali, Sister Wing.
1: Iyon nga ni.
0: Yan, Amon. Ayan. Nakasakos sa kita mga tugang. Ngunyan na Wednesday, June 10, 2026. Ikaw kita ng special na guest. Pagurulayan ta ang Tarabasa program, ha? Tarabasa program. Yuno ang magayuno na programa. Nadangog ko na ini, pero dapat maliwanagan ta para maintindihan. Ano ining Tarabasa? Kanino ini programa? Sino ang mga estudyante digde? So, kay ba nang tangon yan, mga tugang, ang resource person, Social Worker Officer 3, Regional Program Coordinator ng Tarabasa Program. Walang iba po kundi si, ang ganda ng pangalan nito, kapatid. Wala ka nang hindi ka na maghahanap pa, magpili pa ng pangalan kung anong tawag.
1: Kompleto na.
0: Kompleto na. Mga kapatid, welcome po natin si Ma'am Honey Imperial. Good morning, Ma'am.
1: Ma'am, good morning.
0: Itagasan daw ni si Ma'am Honey. Ang ganda ng mga pangalan na ganyan, yung mga love.
1: Call ba siya?
0: Call siya.
1: Call.
0: Call. So, Honey, Sweet. Yan ang mga magagandang pangalan. Kahit nag-aaway kayo, Honey!
1: Wag, Honey!
0: Wag, Honey!
1: Matindi. Hindi ka magagalit dyan.
0: Luwayas ka, Honey!
1: Lalo na pag love.
0: Oo. Lumayas ka, love. Ayos sa mga pangalan.
1: Pero pag nagit na da sa love, iba na da.
0: Ano ay?
1: Labo.
0: Labo ka.
1: Labo. Labo kunte ka.
0: Labo kunta ka. Ay, na daw si Ma'am Honey.
1: Medyo...
0: Mahirap talaga pag phone patch dito.
1: Oo, kasi pag phone patch dito, mahinang signal.
0: Mahinang signal eh. Ano da?
1: Baka messenger pwede siya.
0: Wala, hindi po nga pasok.
1: Kung sa messenger, mas maganda siguro mo kung sa messenger na lang. Maski...
0: Maski walang ano, maski hindi siya magpakita. Mas may signal din.
1: Mas may signal kita sa messenger.
0: Messenger kaysa sa, ano, sa tawag dito, cellphone. Mm-hmm. Maluyaw ng signal milig di sa lao. Kaya kamutabi mga tugang, meron kayang mga nagtitext personal o kaya nagchat-chat ng personal. Sa mga listeners ta, dahil dapat kayo mag-chat ng personal sa muya.
1: Opo.
0: O kaya mag-text. Dahil may nababasa din sa laog. Nakafocus kami.
1: Sa live.
0: Sa live. Ano.
1: Opo.
0: Kaya nababasa ko yan sa mga personal message ninyo sa harung na. Wara man.
1: Hello, ma'am.
0: Anong number digde?
1: Ma'am.
0: Good morning.
1: Good morning po.
0: Sige daw, tabi. Ma'am Honey.
1: Wala.
0: Yaw sa imong control mo o yaw digdi sa mo? Wala man naglalaog.
1: Wala man naglalaog. Hello, Ma'am Honey.
0: Dahil taaram ko na dadangog kita. Pero naglalaog daa. Hindi, man naglalaog sa tuya. Sige, hala talaga.
1: Gusto ta maraman po regarding po sa Tarabasa program. Kung ano ang layunin kay ni. Nata nagkaigusin da kita Tarabasa program.
0: Tara, dapat si, tara yan. Tara, basa. Let's read. Yung tara.
1: Tara, basa. Bicol yan na din.
0: English. Tagalog, tara.
1: Diba? Tara.
0: Let's go. Tara na.
1: O para namamatay kita. Ay, may nag...
0: May nadangog ako kung nag-off ng cellphone.
1: O, ibig sabihin, nak...
0: Ayan, may nag... nadadangog na baga nag-ring. Hello, tabi, Ma'am Honey.
1: Hello, ma'am. Baka sa kanya.
0: Dahil taaram. Kung dahil siya nakakalaog. No? So, alam mo, Karoni, narinig ko na ining Tarabasa. Itaigo ako ning mga... May mga members kita sa church na... involved digdi.
1: Uy.
0: Para
1: Iguaman nangyari digdi sa biga. Ayan na. Hello, ma'am.
0: Ma'am Honey. Good morning. Ayan, dahil taaram kung ano ang dahilan bakit
1: nawawala.
0: Hindi pumapasok ang call ni Ma'am Honey.
1: Mm-hmm.
0: Mm-mm. Baka pwedeng na lang messenger, mas madali.
1: Oo, baka pwedeng sa messenger na lang.
0: Kung nadadangog mo man tabi kami, Ma'am Honey, baka pwedeng lipat tayo sa messenger kahit na call, video, audio call, yan, sa messenger. Narinig ko na po kanina, sumagot po yung guest nyo, narinig na nga. Narinig namin. Oo, kaya lang, sabi ni Sis Gina, mapadala na lang po ako ng pang-premium.
1: Yun
0: ang maraming.
1: Mm-mm.
0: Iyo?
1: I-forward mo na lang. Puton mo na lang kung kaysa may padara.
0: Mm-mm. Very good. Talaga itong si Sis Gina. O isa sa Domingo ha, dahil ka naman mag-absent.
1: Nata, kan Domingo.
0: Wara!
1: Nakapira na.
0: Nakadakol na yung absent.
1: Iyaw.
0: Mm-mm.
1: Ang bihira. Dapat pala, ang kada absent.
0: Mm-mm. Dapat ka ni may multa.
1: May penalty.
0: May penalty. Kung simula sa Domingo, Sis Gina, may penalty ka na.
1: 1-5.
0: Oo. Dawasang katos lang basta totoo.
1: 1-5.
0: Dahil isang katos lang si Gina.
1: Ang kada absent, isang katos.
0: Isang katos kada absent.
1: Pwede.
0: Iyo. Mayo ka na naman ka Domingo. Mm-hmm.
1: Dahil ibig sabihin, bawas na naman sa tukawan.
0: Oh, yan. Oo daw. Correct na. Sige.
1: Oh, sa kuya dahil ipapadara.
0: Oo.
1: Sa kuya dahil ipapadara.
0: Sige, tira eh. Oh, basta, messenger na tayo.
1: Po, sige, dito,
0: messenger. Oh. Okay. Okay. Iko-connect natin sa messenger. Ayan mga tugang, halatalatong tanan lang po ang resource person natin galing po sa Tarabasa program ng DSWD, no? Social Worker Officer 3, Regional Program Coordinator. Para maintindihan tatabi ini nga programa kang Tarabasa. Kung ano ini, Diamond ini ano ini mga elementary, mga high preschool,
1: oo,
0: mga
1: kung anong grade o grade school. Oo,
0: paano at paano mag-enroll digdi karoni ano sa Tarabasa? Tarabasa.
1: Kung baka pwede pa kita mag-enroll.
0: Oo.
1: Pero alam mo, alam mo do may igwa kaming pero igwa kaming member sir sa Surusugon.
0: Oho.
1: Kun siya mga grade 6 to high school na.
0: Mm-mm.
1: Pero ang kanya ang pagbabasa pa garubak upa.
0: Maray.
1: Sinda sir so pandemic student.
0: Iyo. Sa totoo lang karon, di ba nagtutukdo ako sa kolehiyo?
1: Oo.
0: Magugulat ka karon may mga first year, second year, third year college.
1: Na day tatawag magbasa?
0: Nakakabasa man pero bagaro pang grade 1 yung ano. Yun ang magtataka ka eh.
1: Mm-hmm.
0: Bakit nakakapasa yung mga arugayan?
1: Yun ang ni. Mm-hmm. Pero aram mo kitong panahon. Yun na naman kita sa panahon. Pero kami sa itong panahon, kahigpit ka yan sa tubiya.
0: Yun, dahil ka lamang makauli.
1: Dahil ka lamang makakatungtong ki grade 4.
0: Oo, dahil ka tao magbasa.
1: Dahil ka tao magbasa. Kung dahil ka nakakabasa ki English.
0: Dahil ka makatungtong.
1: Mm-hmm.
0: Ang panahon, para makagrade 1 ka, dapat nakaputan mo ang talinga mo.
1: Tama.
0: Oo, arugon mo kaya no.
1: Mm.
0: O, pag nakaputan mo ang talinga mo, grade 1 ka na.
1: Mm.
0: Mm. Pero pag di ka makagrade to, kung dahil ka tao magbasa ng AEE.
1: Tama.
0: Oo.
1: Mm-mm.
0: Babibi.
1: Ang grade 2 nga ni, dapat matibay ka na sa ano, sa addition. Matibay ka na sa multiplication.
0: Mm-mm. Dapat to. Hanggang ngayon, karunin, memorize ko yung multiplication table. Ikaw, memorize ko pa. Memorize mo pa. Multiplication table.
1: Oo.
0: Oo.
1: Gusto mo, sir?
0: 2 times 2?
1: 4.
0: 4 times 4?
1: 16.
0: Ay, matibay.
1: Ata, sir.
0: Matibay.
1: Maski sa 9 pa.
0: 9 times 9?
1: 81.
0: Ay, matibay yung kakaroon eh.
1: O, ako, sir, maapot sa'yo mo.
0: Ah?
1: Ah.
0: Banat.
1: 7 times 4?
0: 7 times 4? 28.
1: Uy, what in?
0: Ako pa.
1: Ako pa. 8 times 8?
0: Ah? 61.
1: Matindi. 61. Kumpiyotan ta daw.
0: Kami daw. Nagrolagpas.
1: Nagro